Karong Lunes, sugod Lunes, madungga na ko ninyo, alas 6 ngayon sa La City sa Buntag. Same lang yapon ang title sa programa, Arangkada sa Buntag. Kininiang mabati kaya po ko ninyo sa Arangkada Balita Magagson. So, sugod karong Lunes, kung balikon, atangi ang bagong time slot sa Arangkada sa Buntag, alas 6 ngayon sa alas 7. At yung karong Domingo, mga gala, inyong kumabati din sa 101.9 o simultaneous ta sa 89.5 diyan sa Tagum City FMR. Madunggan ko ninyo lasay sa buntag ang tulas 9, no? Uban sa tuwang mga banikanhong o mga hunig amit, mga banikanhong mga standard songs, o ni uban na ito nagbagabalag mga gala, o diba? Mga paborito sa tuwang mga katigulangan. Okay, salamat sa inyo ang pagpaminaw. Skirda na ta. Adios. Hasta la vista. Gotta go get a fly. Like a dragonfly. Ako lang kapon willing sa usa ka panol dihon, wala ka pa salano na gayag sa tang mga mata. Kung sa kasing-kasing magpabiling kitang kuta. I love you all.

0: arthritis tablet.
1: Kuya Dodge, anti arthritis tablet.
0: Tinuod ka na higala. Way hulong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. Ugkong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang isgutan. Kini, ang kasaligan. Kuya Dodge, anti arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti arthritis tablet.
3: Mahal, niya nga ko sweldo. Kumpleto na ha, way iban.
0: Sigurado ka? Kumpleto ni?
3: Oo, lagi. Ipagani.
0: Bibig ko no, be. Kaya akong ipon.
3: Giihap pa. Murag magkaklaro.
0: Oy, do. Kadako man taon sa kuwang ini.
3: Isakto na, oy.
0: Ay, kung ilara, Cardo, ha? Laro kaayo to, oh. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
3: Laro na, day.
0: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagkamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
3: Di arbita, day, oy. Nagpinta kong palitdaan, day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
0: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
3: Pasensya na, day. Usaon nga, luya na mangkot, hinay nang mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
3: Day, agwantahan na lang, good.
0: Hello, moy. Ikaw ko na'y padyaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
4: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
3: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, be.
4: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
3: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
0: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduok.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan ug dunagay makat-onan sa programa Health Nerds with Kuya Dodge. Health Nerds with Kuya Dodge. Ingat.
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalain-laing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

0: Hey Galaxon, kumusta? Maayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ning atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga soking tigpaminaw? Ko tumabot yung itong pagsibi at karong buntag at karong adlawa.
1: Good morning!
0: Aglagiting ang kainit din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag Bukidnon?
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Cotabato og Lanao.
1: Good morning!
0: Agusan del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning!
1: Good morning!
0: Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay sa gihapon? Kininasab inyong pinalanggang Kuya Dodge, manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig o kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog.

Okay, balik ta din ini nga tong pagpanaguban, nindot kayo mensahe, no? Importante kayo, dasig og kogi lang sa matag-adlaw, mabuhi sa kagalingong paningkamot, nga dili magsalig sa uban. Ang kinahanglan lan, ah, ang kinahanglan lang, imong pungango mo barog. Ang kinahanglan lang, ang pungango mo barog. Itaw, mayong buntag, uban-uban na sabta, kuyog-kuyo, gugoy-hugoy, dinis kanginan, labigar biyahe sa usa ka taknang tulumanon, plastar pahimutang mo diha kay magsugod na po si Kuya Dut. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas, o uban pa na to, nga mga panagisgutanan, nga itong pag-asawaan, dinis kanginan, sa ato mga partner radio station sa Tibok Mindanao, mayong buntag. Good morning! Iyag tagdumala, gikan sinong station manager. Padulong sa News Bureau of Chief ninyo, good morning. Good morning. Dinas Technical Department, salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkonekta. Thank you. Sa tumulong mag-umang, kanunay naas kasing-kasing dughan o gimaya ni Kuya Dodds, daghan kayong salamat. Sino yung kadasig o kakugi? Oh, ha? Dasig o kugi lang yun. Naay makaon kinabagang Dodds katawan, isa ng kinatibok ang bahin sa akong banay di ang mapasalamaton. Sa mga nananom, diha sama-sama ay sumay tubo balanghoy saging kamutipinya kapiguban pang mga lagot mo, daghan kayong salamat.

0: morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Amping mo kanunay. Og sa taga Pantalan, taga terminal ato mga biyahedor ug dumudoong, mga laborer and porter, driver and conductor, good morning sa ato mga driver dias baw-baw, gabal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab. Pang publiko man pang pribado ng mga sakyanan nga naglawig naglabigar sa kadalanan karon nga mga oras ug karon nga mga takna, ang pahimangno ni Kuya Dodge, ayaw ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe sa matag adlaw. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Para tunhay ug tiunay ba ang atong padulngan kung ugaling asa man ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa paglabigar o sa pagpauli labi na sa taas-taas kaayong nga biyahe. Malipayon ang tibuok ni mong pamilya. Muna pinaka-importante amping kanunay sa biyahe. Sa mga naminaw karon nga naglawig sa kadalanan, di ba? Ayaw kalimot, balon kanunay yung Kuya Dudes ay solusyon. Kidako kinagamit sa ato mga driver niya. Kamu mga asawa nga naminaw, na imuhang bana driver, labi na biyahidor, pabalunin na kanunay, pasulod sa bulsa, butang di ba ka dashboard niya sa sakyanan, compartment, para nga in kaso magsamagaw, magsambol, ngol-ngol, sakit, sulaw, ang pananaw, mata, sakit, ang kalimutaw, gamiti aron mamahimong presko, patuloy nag Kuya Dudes ay solusyon para tuloy-tuloy ang biyahe nga maayo nga biyahe. Pinaka na magulan-ulan, oh, magdaot ang panahon, oh, niya, sulaw kayo, hasol kayo na sa mga biyahidor yun sa tinuod lang. Pero naa kay Kuya Dudes ay solusyon, alapos-lapos imo pananaw. Og ang Kuya Dudes herbal oil gamit gyapon kayo na sa ato mga driver, mga liborer dia. Kanang kanunay nga paugnat sa kusog, pakusog kayo, manakit ang mga kaunuran o kaugatan, haplasin na o Kuya Dudes herbal oil, dako kina siya gamit. Simple kayo nga haplas, pero daghan na kayong natabangan, daghan na siya namalhin, wa na po sila namalik. O ang anting-anting sa mga kalalakinan para dili madutlan, Kuya Dudes Bummerman, di ba? Kuya Dudes Bummerman, ang anting-anting sa mga kalalakinan, ang kaalalay sa mga lagay nga nilanay. Lanay na, dini kaya is miringhoy. Kuya Dudes Bummerman, rin makaluwas, ana. Ita, may buntag, labi na din sa atong mga kapungango. Good morning ninyo da sa atong live nga kanunay nakasuporta, kanunay nakakonekta, walay paglubad, kanunay nakasunod-sunod dinhining atong tulumanon. Pinaagi sa atong Facebook nga live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading, na hindi makita, pwede ka magsamok-samok, magapil-apil dinhining atong tulumanon kung wala kay lingaw. I-search lang diya sa imong Facebook sa search engine ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading o sa A6FM 99.7 Davao, na ana diya makita ninyo. Niya delikate pag like, pag share, pag follow kanang luag sa inyong dughan or kabubuton. Daghan kayong salamat daan. Thank you! Kaya na ta, Risma Puhanes Bagundol, mo'y nag-una, o si Rosmar Cabillon.
1: Good morning!
0: Itong mga follower, mga tapa na to, o kanina anay, kwa na, follower anniversary. Grabe no. Pila na ka ni Katuig, nagkuyog-kuyog na to. Thank you kayo ha.
1: Thank you!
0: Labi na kang Basilisa Pagubo, daghan kayong salamat, may buntag ni Muria. Risma Puhanes Bagundol, Nilda Kutik Atong, Kuya Dud, sakit kayo akong tuhod, ngilo man eh. Ngilo kayo, og sakit ipiko, og itindog, kung sa may mayong inumon, salamat kuya. Nilda Kutik Atong, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Wala akong masayop diha, nagikan sa Moncayo, Davao de Oro. Good morning ninyo diha, sa mga atong family. Karon, ato na isgutan ha. Rosmar Cabillon, good morning Kuya Duds. Sa imong nindutay giyod kuya, ang imong sounds kuya, ganahan kayo may maminaw, salamat. Nindot kitong mensahe bitaw sa tinuod lang.
1: Good morning!
0: Taod-taod naman na, sigehan na ito gina-play, so palahi na punta, palahi. Ato nang balik-balikon para nga makuan ba? Atong ibalik-balik managsa para nga makahanduraw punta. Gawas sa mga kagahapon, pinagi sa mensahe sa maong awit, importante ang atong kadasig ug kakugis matag adlaw. Labi na nga dunay trabaho atong pag-aampingan, kung makabaton ng tagtrabaho dili na to abusuhan. Kaya ang ato ang kadasig ug kakugis matag adlaw nga gibuhaton, importante kayo na kay kabahin na sa atong panginabuhi.

0: Mura gina sa inindot kayo kaysa magsaligta sa uban, saligta sa itong mga ginikanan na natin pamilya, saligta sa itong ugangan. Okay lang, makatulong kag ugangan nga puryabuyag. Gabig, makatulong kag ugangan nga otro pong puryagaba. Impas. Or di ba ka, makatulong po kag umagad nga puryabuyag. Okay kayo. Niyang makatulong po kag umagad nga puryagaba po otro. Walay lain makatabang sa atong kaugalingon pinagi sa pagpanikamot ng ato alang. Dasig og kogi ra gyud marasan. Mo na say pina kanindot. Boss Rolly Abdullah Martinez, morning buntag nimo dia, boss.
1: Good morning.
0: Kanya sa News Radio Hinatuan, may buntag ninyo dia. Og kang Rony, may buntag nimo dia ron. Salamat sa pagkonekta. Happy Radio Talakugon.
1: Good morning.
0: Si Kyokil, dia sa 94.7 Express Radio Lapas, may buntag ninyo dia lapasanon.
1: Good morning.
0: Mga nangita dito di as tagalapas ha. Akto sigig pangutana din eh. Adto mo sa Ezekiel, unsa gani saktong address ninyo diha sa inyong station sa Express Radio Lapas. O, kanatin ang text kagahapon, asa mapalit sa Lapas. O, mga naminaw karon sa Express Radio or tagalapas ka, Tagusan del Sur, mga kasikbit nga bahin, Barangay City or Purok. Adto ar, pangitaan ng 94.7 Express Radio Lapas. Niya, kung asa mo naminaw sa akong tuluman nun, adto mo dito kay matag radio station na anay mga stocks di ha. Risma Puanes Bagundol, usay mayong itambal sa nagbantok ang kutukuto. Ako, pag umangkon sakit daw, bantok iyang kutukuto. Lalaki siya Kuya Dudes, 35 ang edad, murag na ay magdagandagan sa iyang kilid. Walihog kinaminaw mi. Oh, karon sa imo ang programa. Good morning.
1: Good morning.
0: Ito na. Mao na nang gingon nato nga kaning kuan. Ha? Kabuhi nga bugtong. Ang problema kay giapilan og kabuhi nga latagaw. Una sa Risma. Kay ang kabuhi sa moa, kami nga mga waray noon, tulo ka klase. Kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw og kabuhi nga katag. Kana imuha sa imuhang pag-umangkon 35 ang edad. Duha ka klase sa kabuhi ang niigo sa iya ha. Ang kabuhi nga bugtong ug kabuhi nga latagaw kay magbagtok man ang kutukuto unya dunay magdagandagan pud sa kilid. Muna na siya kanang latagaw kung mapasagda na didto na siya dakpo na pud na sa gitawag nga sinda. Gitawag nga sinda. Sige, ato nang kwanon ron. Palauman po nato naroon taod-taod. Kaya delikado na. Basig siguro na imo ang pag-umangkon. Kasagaran na sa bation sa mga mapanuhutan katong mga trabahante nga kadlaon mo mata o mubangon. Trabahante nga tagkadlaon maligo. Kanang gitawag po nga sa uban nga terminolohiya ba nga maairihan. Trabahante ka o mga planta. O plantasyon, mao ba na siya? O plantasyon or mga kumpanya nga kadlaon ka mo bangon, tunog, bugnaw, unya, labi na pod sa mga babae, bisang paglalaki, maligo og kadlaon. Unya, pag-abot sa biyahe, trabaho, or labi na magbaklay pa, panington, muna'y kasagaran batiyon. Sa mga namina ron nga tagkadlaon mo mata, unya, tagkadlaon maligo. Posible po na batiyon sa ato ang mga kaigsoonan labi na sa mga labasera or labasero. Kay tagkadlaon man po na sila. O basta kay imong trabaho, rang imong panginabuhi, kadlaon or kabuntagon, kamubangon or kadlaon ka maligo, o niya mubaklay or unsa pa nang nabi sa pagmagsakay niya pag-abot dito sa trabahoan, panington, muna kasagaran batiyon sa mga ingon ana. So nakay mga kaigsoonan ng ingon ana ang sitwasyon or trabaho, di ba kay muna kasagaran nilang reklamo? Sige, dirita, padayon na nato ha. Humanhumanon sa nato ni ato ang mga pagpanimbaya. Kay giusikan, may tagpanahon ni ato mga listener follower o mga milestone follower. Grabe no, grabe. Nanay, nag-anniversary na to nga follower. Mga sharer na to din eh. Salamat kayo ninyo.
1: Good morning!
0: Samot pasabot kanina nag-anniversary. Tuig-tuig na ni. Samot na ni nag-milestone. Di ba? Ate Delia Taniola, may buntag ni mo di Ate Delia, gikan dia sa Old Damulog Bukidnon. Ate Emilita Salde, may buntag. Kang Dalani, may buntag ni mo di Dalani, kumusta man ka? Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kuya, kumusta man ang Unity Life? Okay ra? After na po sa sick og advisory? Ay okay ra ka ito? Wala ang tuma plaster kinaay. Ibao naman kaanang kuan Dalani. Okay, gaya po na. Gikorek na to nila. Gikorek na to sa kanini ang pamunuan sa Unity Life. Nato ng basahon para nga klaro gyud. Matod pa ni Dalani, kuya, kumusta man tong Unity Life? Kay urang na post man to sa sick advisory. Gikorek na to sa pamunuan Dalani. Kinaay ibao naman kaani mga Pinoy pag naay mo buylo, naay mo kuan. Naay mo sutoy. Medyo daghan may piktahan. Pinoy pa imo. Naay nagreklamo gyud. Ngano nga ingon ana kakalit, ingon ana kadako. Ingon ana ka kanini ang kadako ang ilahang ihatag nga return. Ang nagreklamo ato kay kuan. Kanini ang si tawag ana nga kanang namligya gyapon na sleep funeral. Kaning ako na lang binisayon si San Pedro. Ako kay kumpanya nga ni Alma. Wala siya, normal na. Pero ilan na itong gikorek? Ayaw nila na gikorek. Di na nila ikorek ha. Impa sila. Dapat i-correct nila og tarong. Kinaay sa ilang application dito na ay wala na haom. Sa ilang servicing, servisyo ba? Kay mas gipalawman, mas gipadak-an nila. So ana na sa dala niya, ato lang paboton, pero kagapon murag saramanto ka oras. Na-correct man dayon sa pagkahapon. Julito Castro, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Morning Kuya Dudes, pitos kayo karon. Pahula mata diag kwarta kay palit na kog bummer man. Balag dili na mo gahi imong pungangon juloy. Ay lang sa pugsa gud. Ay lang sa pugsa. Christine Kabugnason nila pagos may buntag nimo dia. Ni ami nag meeting kuya dun sa mga school may buntag. Amping dia Christine. Asa naman si Rickson? Si Ate Delia Taniola po do. Always jud minaminaw sa imong health tips kuya dudes. Anniversary pa lower po ganang nag-anniversary na to. Maria Pilihan Gonzales Arpeleda. May buntag. Maria Pilijane Pilihan may noon Gonzales Arpeleda. Pakitimbaya ko sa ikanubinta isingko karong adlaw natawhan ni Pilisisimo Arisa. Uy, kabi no, 95 years. Lakpaka na to ni. Kalagsaon kayo nga pangidaron. Happy birthday ngadto kang tatay Pilisisimo Arisa, ikanubintay singkong adlaw niyang natauhan karon gikan ni Maria Philijane Gonzales Arpeleda.
1: Good morning.
0: Happy birthday tatay Pilisisimo.

0: Okay. Og sa mga nag-birthday po karong adlaw, Agosto 6, 2026, happy birthday ninyo na. Labi na kang tatay Pilisisimo. Aray sa ika-95 adlaw na tauhan karon kakuyawa, no?
1: Happy birthday!
0: Lima na lang katuig, sentinial na pohon, purabuyag. Congrats, dugang pangkatuigan nga mo abot sa imong kinabuhi, tay. Masud-ong pag-inimo. Og maayo, ang imuha mga anak o mga apo nga nagtubo. Nga diin sila puno sa pagmahal, pagpangga og respeto og pagkamamahimong malipayon. Diba? Nami kayo sudongo ni atong kuwanoy, atong mga kaanakan og kapuhan nga magtubo nga puno sa pagpangga, pagmahal og respeto. Labi na nga tos mga katiguangan. Happy birthday. Alma Lalisan, gikan sa Kabadbaran City. Good morning.
1: Good morning.
0: Kabadbaran City. Ang Alma Lalisan may buntag. So direta kang Ate Nilda, kutik atong atunahon. Sakit daw yan tuhod. Kato mga nanakit ang tuhod, nangulngul. Una pa gani dito itong sang adlaw, no? Katong sakit ang tuhod, ngulngul, magbinhod. O niya, panington? Panington ba to siya? Panington inig kagabi eh, or kadlaw, nakalimtan, pasinsya kayo. Kaya di ginato makaya tanan nga atong tagsa-tagsahon o pagpasabot, gumikan kay apike ang atong oras. Pero sa matag-adlaw na to nga pagpanag-uban, bisan pa man ang ay-uban gani, naminaw lang, pero dili mag, dili mo participate, dili mo text, pero may sgutan ang ilahang gibati. So, haom na gihapon kayo. So, pareha aning gikuha ni Ate Nilda, taon-taon naman na ito ni, kanaingon ana nga problema ate, katoy mo ang tumaron. Katoy mo ang tumaron. Ang dugay na, taon-taon naman na ito ni customer, pero medyo, sa imuhang sitwasyon, diabetic, unya, taas kay uric acid, ingana ginasiya padayon lang gyud sa pag-inom. Sa Kuya Dudes, anti-arthritis ug Vitaflex maro man jud na siya makatabang para sa ako. Ug naa kay pwede nga mga produkto pod nga tan-aw nimo haom para diha. Sulay testing kay basig hiyang pod ka. Pero sa ingon ana nga scenario sige kaingon na nako nga sakit ang tuhod, ngol-ngol, sakit itindog. Sa mga nagkaedad, posible dyan na siya. Sama na nimo nga medyo may edad-edad na. So, diya na mo pasok ang gitawag nga osteoarthritis. Managlahi na sila, gingon ako, arthritis, rayuma, rheumatism, rheumatoid arthritis, osteoarthritis. So, isa na siya. Osteoarthritis sa mga kabukugan, rheumatoid arthritis sa mga lutahan. So, isa na siya. Nga bation sa mga nagkaedad. Ang ato na lang buhato na sustener na lang yun kaysa atong pasagdan nga dili nato tagaag pagtagad. Kay musugot tag sa dili sa gikaingon na nako dinining kalibutan na samtang ang tao nga magkaedad na walay partes atong lawas nga magkalig-on hinunoa magkaanam og kaluya. Ya kung dili nato tagaan og pagtagad og dili nato solusyonan or depensahan, mas mo samot or mas mo grabe. Normal na siya sa mga magkaedad. Mabitaw nga muingon ko nga kinahanglan nga naa kay proteksyon or depensa kaysa wala kay aksyon nga gibuhat sa imuhang lawas or kaugalingon. Kay bisan pa siguro mo ginigayon ako nga kay kung naa pa lang ang mga produkto gyud. Dugay ra nagpagawas ang mga giant pharmaceutical company nga dili mo sakit unta atong tuhod samtang nagkaedad. Dili ta magka-rheumatoid arthritis, di ta magka-gout arthritis kung moinom ta sa produkto. Wala. Ang sustener na lang yun. Mugi na sa pinakaklaro o tataw ng mga pagpasabot. Mabitaw po nga akong klarohon, nga akong haplas, dili dyan na sa tambal sa mga rheumag arthritis. Muna nga lahi ang pagpasabot, lahi ang tama nga impormasyon, og lahi pod ang promosyon. So sa imo ha, sa imong ana nga mga nagkaedad na ang pwede nga makatabang, nga pwede nga makadepensa kana ra gyud ang pinakanindot kayo para sa ako. Ang Kuya Dodge anti-arthritis og Kuya Dodge Vitaplex. Ah, vitamin B1, B6, B12, B-complex, thiamine or cyanocobalamin. Muprotekta, mudipinsa nga dili madaling madaot o dili mapas, mupaspas o kaguba ang mga atong mga kaugatan o mga kabukugan o lutahan. Moja na siya kasagaran. So, ang pag-inom ni Moana, labi nagsakit na, ngulngul na, duha-duha yun. Para sa ako ha. Duha ka Kuya Dodge anti-arthritis o duha ka Vitaplex, good na kayo na siya tinilda. Buntagod to hapon. Aya na ka mo rejos kung medyo okay-okay na imuang paminaw. Kung niya ikaduha, kung taas man gani og uric acid, pareho ra gyapon sila batyon, manakit ang tuhod, manakit ang lutahan, manakit ang kaunuran. Oh, pero lahi siya og linugdangan. Imo na pud repairon, dipinsahan na pud nimo ang imuhang atay. Inom na pud ka og Kuya Dodge Liver Care Forte. Tungod kay mo na sakto, mo na siya tama ng mga pamagi. Oh, alalay na lang dayon og haplas para nga dili sakit ngulngul aron maiwas panuhot. Kaya kung magsakit man na imo mga tuhod o mga lapa-lapa, imo mga bitiis, diya, mga kaunuran, o niya mapanuhutan, mas musamot po na siya kasakit. So, di rin na po na siya mupasok ang Kuya Dodge Herbal Oil. Kaya makatabang, makatabang ha? Makatabang. Kaysa inyong madungog nga makaayo sa rayong mga arthritis. Pwede kang mahupayan. Morag inasan pang dipinsa diya. Sa mga medyo nagkaedad na. Muna na imuhang, muna na inyong perfume. Kay kung inyong pasagdan, inyo lang ang tuson ang kasakit o kangulngol, dili ninyo atagan o pagtagad, magantos yun tas kasakit. Di ba? O niya magsalig po ta, nga para lang gid nga mawala ang sakit, sige ka ginamog pain reliever, pampawala sa sakit. Ibuprofen, naproxen sodium, paracetamol, kanamay nga na, silicosib, diclofenac. Ang problema, munang gingon nga, kumuhatag man gani ang mga eksperto, may kabahin niya na ang mga high power kayo, mga pain reliever, nagin na siya pasabot, inot yun na sinito, as needed lang kung inkaso mo sakit yun. Ayha ka mo inumana. Pero kung siya gibuhat manggod sa tao, kay gusto ta nga mawala dayon ang sakit, inom kang pain reliever. Kaso lang, ang dako nga epekto kay naabuso og mayo, ang pagkaguba sa atong atay o kidney, may kana lang ang uban pa nga parte sa ato ang lawas kinaabuso man. Pero dili ingon nga di na siya mainom, dako jud kay nasag tabang nga lang tungod sa kasakit o kangulngol, magsigig inom og pain reliever, napay mo inom og mipinamik, tagtulo ka buok, tagupat ka buok, kay grabe na gid kasakit, grabe na gid kangulngol, ang tulo og ang upat og ang lima og ang napulo, pariho ra na isa ra na aslag ipikto. Pero unsay buhaton sa tao, najug ko'y nailhan og naagi ko'y mga na-experience na sa mga ingon ana. Sa kadugay na nako nga pagpanambal, sa kadugay na nako nga mga taas kayo, halapad kayo nga pagtuon, may kabahin sa balatian, nagi mainom, tagduha, tagtulog yun, para nga mawala yun ang sakit. Pero dili na siya maoy solusyon. Kung gikinhanglan lang nga mawala ang sakit, pwede ka ana, pero dili na siya maoy tubag. Mao gani gitawag nga pain reliever, pero naabuso og maayo. So diha na ang muna mayon to, diha nang laay. Di ba? Unya likay sa mga pagkaon, labi na sa mga medyo maedad, kay kasagaran maguna sa bation sa mga edaran. Una, rheumatism or rheumatoid arthritis. Ang pagpanakit or mga pagpangulngol sa mga lutahan or dugtong ba nga parte sa atong lawas. Na pwede naghanag lutahan ni atong lawas, mga joints, pwede naghanag yun. Dili mayhap. Kanalandaan sa atong buko-buko, sa atong abaga, sa atong hawak, sa atong siko, sa atong mga tudlo, sa atong mga tiil, sa atong mga tuhod, sa atong batang. Pwede naghanag lutahan niya. Kung magkanipis na manggod na siya ang iyang mga boundaries, iyang mga gums ba, mga kartilihya sa kabukugan, magkanipis na, magkaedad na, labi na dako-dako punta, kaning bugat punta, or kaning trabahoso ta, atleta ta, posible yun na, nga daling mahilis, daling walay protection, daling madaot. Di ba? Ana lang ginasya. Pero never nga, wamang kuko, dig-dig kumuingon diri nga, kananiang, di na na, mubalik imong sakit. Ultimo, doktor nga, doktor gani. Inyo ang attending physician, Never na sila nga moingon nga inumanih bali tulo ka buwan. Kumplituhan ni akong girisita nimo. Pag abot tulo ka buwan, ayo na ka. Wala. Usay buhaton, inumanih nga akong girisita nimo. Kumplituhan ni nga akong giinom, gitagaan ti ka og mga pamaagi, pag abot tulo ka bulan, balik diri kay check upon ti ka. Ana na siya ang mahitabo. Suka so, kamo nga naminaw karon. Kung naaman tay gibati nga gipaanto sama ni ana nga klase sa balatian, kung inyo na ipitok-pitok na ninyong matawag, dili ninyo aksyonan sa pagkakaroon palang daan, kay inyo lang agwantahon, niya inuminuman na ninyong pain reliever pagkaugma mo sakit na pod. Sayang o ganugon, o mas nigipar grabe. Lahi tong imuhang dipinsaan daan, kay mas mutaas ang lahutay, mas mutaas ang imuhang pagpakabuhi din hining kalibutana. Mura ginasi ang sikrito. Kay lagi, ang naa sa atong isip, labi nagsakit na jug kayo, ngulngul na jug kayo atong gibati. Gusto ta mo inom og tambal nga mawala dayon ang sakit. Maura jud na ang kasagaran nga naa sa atong hunahuna. Pero sukwahi ka ng tanan, kisamtang buhi pata din hining kalibutana. Ultimo gani operasyon. Wa pa gani kasiguruhan ka pipirmahon pa ka og Weber, ang imuhang pamilya or ikaw mismo nga giperehan, successful man or dili, wala gid sila ilabot. Oh, sayo na ni muna. Katapos ang opsyon na siya sa eksperto para mauli, mawala imo sakit or maulian. Pero bago na ipahigayon ang kaning operasyon, mutumog sa dili, papirmahon mo kasabutan or Weber ana nga kung successful man or dili, oh, ang may tabo sa operasyon, kung sa'y may tabo sa pasyente, wadyod sila'y kalabtanan. Una bihira kay mo kitag doktor na presyo. Ayoy! Pipirma mo mo Weber. Ayoy! Yan eh, gapoy kasiguruhan ang tanan. So lahi tong naakay tama nga pag-amuma sa imuhang lawas o kaugalingon. Oh. Lahi tong naakay pagdipinsa daan. Muna nga to ang produkto, mingos ko makatabang o makahupay. Gyan. Lahi tong prasanang sa mata, nagdaot na imuhang mata, nagngulngul na imuhang mata, sigihan ra gyapon imo glugod. Oh, di ba? Magkaedad ang tao, magkaluya ang pananaw, magkahinay ang pananaw. Wala man ko kakitag tao nga nagkaedad, nagedad sa 60, 70 o 80 hayag ilang pananaw, hinunuan ni gamay ilang mata ni kuyos ilang kalimot tao. Unya kung nagsugod na kadaot imo mata, sakit ngulngol karon 40 anyos, 45, 50, daot ng pananaw. Di magamit og reading glass, matay og makatarong og basa, dili na. Unya kung imo lang na siyang pasagdan ang imo ang mata, naman tedagan kayo mga optical clinic, naman tedagan kayo mga eksperto, na tedagan kayo na maligyang mga eyeglasses di nga pwede makatabang si imong pananaw, pero wala nimo aksyon eh. Imo lang gilugod-lugod imong mata. Nisamot na huwag kadaot. Ay! Anong imong gilugod-lugod si imong mata? Imo nang giyanto sa optical. Wala, panalo kayo. Hapsay ang imuhang pananaw. Oh, ana lang. Gamitan din imong kuya doon sa isolusyon. Wala, panalo na kayo na. Mas mulahutay ang tao nga nagpakabana kaysa tao nga wala na, pitok-pitok rang mata. Ay! Ito sa mga namina ron, ayaw latan ninyo nga mangringkong mo bago mo muinom. Sa kutob sa naminaw karon nga naanas pangida ron 40 kapin, musugot mo sa dili, naana jud mo yung mga gipangbati, mata, tuhod, lipong, kabuhi, naana jud na siya. Karon balikan na to ang kang Ate Nilda. Sa susama niya na sakit, ngul-ngul, murag di na mainat ang mga unod, pati turlo di na makumkum. Di para sa una, bas bata patanga, wa pagikayoy ka, toxins and chemicals ang atong lawas. May kita mo close open, sugo-sugo, untas tong ginikanan, close open, may kita. May pagay kita mo, pakuso kung mayo. Samot na maglusi. May kay mo kumkumoy, may kay mo tuok. Wagi binod, wagi ngulngul. O karon nga na kas mga 40, 50, 60, naananay mo ang gibati. Nyawani mo gihapon, tagaig pagtagad, labi nagtrabahosol. Kanaka sa mga pakusog nga bayan. Inom! O, karon palang daan, tagain na nga, maabagan ang imuang mga kaunuran o kaugatan. O, samot na, kung naanak kay rayo mag-atritis, nanguringkong nakagmayo, taas na kay imuang uric acid, kanang mutunob ka sa simento, murakag mahiuntol, murakag maigking, murakag makalukso, tungod kay sakit imong tikod o ang imuang lapalapa. O, na imo ra ng pitok-pitok ra imong mata, di wakay aksyon nga gibuhat. O, wala. Inumin na. O, Kuya Dodds anti-atritis duha. O, Kuya Dodds Vitaplex duha. Dali ra kay na siya mahupayan. Mas makalahutay ka, mas makatrabaho ka, mas makalihok-lihok ka. Kumpiyansa mo sa rayo mag-atritis o giyuri, kung mo grabe na, undang kakat, gawas nga undang, samot nag-gout, gawas nga maundang ka sa trabaho, di nakakatrabaho, mahulog pa hinuog, pabigat pa ka sa imong pamilya. O tinuod na, kay kana palang daan nga sakit, gipaantos na ka. Luwas, gusto ka nga maluwas, kana may inuma. Balik ka trabaho, balik serbisyo. Mapili ka. Kuya Dodds anti-arthritis o Vitaplex duha o dito ka mainom sa duha ka silikosib o mipinamik. Nga unom ra kabulan ang durisyon. Kung sigihon ni mo na unom kabulan, dialysis ka paingon. Oh, lagi. Nakakita mo, nakasudong mo ginyong parintis, silingan, kaila, nga grabe gout, grabe rayuma, grabe arthritis, niya kung paimnon o kanin mga pain reliever, tagduha, tagtulo, asa sila paingon? Nagka-kidney failure, nagka-CKD, na-dialysis, wapay siguro tutiyo. Ayoy! Oh. Tutiyo ginapaingnan. Taas na kain ng unong kabuan, pagsigiho na. Para nga dilita may sangko di ha, o diri ka, Kuya Dodds anti-arthritis. Oh, sunod na production ana, matulo na ang sangkap ana karon, turmeric man siya og paminta. Oh, pabutangan na nato na og kanini ang cinnamon powder. Oh, di ba? Sud ana. Tomorrow din ay sangkap, dili man ta magkuan di reveal man jud na nato. So, usagay na ito pang basahon, dali mo na siya tinood. Kung nakay, turmeric, dulaw niya o paminta, nga nung mainom. Ay, nagpalit. Sa Kuya Dodds anti-arthritis, kaya mo na isang cup gyapon. Oh. Pero kung asulan ka, yeah. Uban ganit maglutog balbakwa, mahutdan sila o dulaw. Oh, malit na sila anti-arthritis, tanggalo sa kapsul, ihuho. Napay paminta. Oh. Yeah, Vitaplex. Para sa unod, para sa bukog, para sa lutahan, o para sa kaugatan. Haom kayo. Di ba? Haom kayo. So, kamo nga naminaw ron, nga gihasol og maayo, ana. Di ka bangon, kada bangon sakit, malingkod sakit, kada lihok sakit, pulos aguroy. Ngantos man mo nga, naay Kuya Dodds, mora dyan na siyang trabaho. Minom pa mo atong kapsul, nga daghan pa kayo, chichiburit. Kanagin, mauna dyan na siyang para diha. Dili na sa mangilabot sa uban nimo nga vital organ, maura na iyang trabaho yun. Kanang Kuya Dodds anti-arthritis o Vitaplex. Dito takang Risma, ano man to? Sa ganito ya ha? Ah, kabuhi. Karisma ba to? Kabilyon. Rosmar. Hala, basta kayo mauto. Nganay magbagtok sa kuto-kuto. Kanipod? Oh, lahi po na. Lahi na po na siya nga kaso. Lahi na po ni siya nga tambal. Lahi na po ni siya nga produkto ni Kuya Dodds. Oh. Magbagtok ang kuto-kuto, nay magdagandagan, kabuhi mo nang gingon ako, kasagaran na siya bation sa mga trabahante or ikaw ka ni Adto. Imagina sa una, kaya naminaw ka karon, 50 ka, 60, 70 imong edad. Sa una nga panahon, yun na ka na nga gibati, katong mong mata o kadlaon, maligo og kadlawon kay naay trabaho or sayo mo mata, sayo manigamo, sayo mo hikay, niya maligo. Di malikayan, musugot mo sa dili. Kay nagadepende na sa temperatura, kay naay kadlawon, bisag kadlawon pero igang, kasabantay mo ana. Walay wala na ako bantay, gibang bantayan ako natanan kay mantayon kay ko. Naay kadlawon nga tugnaw, tunog, pero naay kaadlawon nga igang kay walay hangin. Pwede mo panington, nya naligo waya mo. Musugot mo sa dili, basta imong trabaho, imuhang serbisyo, sayo mo mata, sayo magdigamo, sayo maligo. Bisan pagbugna ang panahon, panington inyong lawas kay dili haom sa temperatura sa palibot. Diha na siya mo pasok ang grabe nga kabuhi, labi na sa mga babae. Pero sa lalaki, pwede po na. Pwede po kabuhion ang lalaki, magbantok ang kuto-kuto o maghilab, kaya kung sa bata-bata pa kaniad to, kusog mo suyop o siyabo. Daghan kina sa una, naundang naman ta to, kay pagtukhang, karun na namalik. Ah, daghan sa kay mga laki ro ni pagkabuhi. Pero ako na masangil sa imuhang pag-umangkon ha. Posible na siya nga dangatan. Posible po na siya sa mga tao nga sige pasar sa kaon. Sobrang acidity, sobrang acid. Kanang tibugol nga magulpot-ulpot sa imuhang kutukuto o sa imuhang pusod na ana. Nabi nag-explain ana, wala kayo. Di man yun na, magpa-laboratory ka, asa makita? Asa mo kakita resulta sa laboratory nga naay gikabuhi? Oh, kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw, nga kabuhi nga katag, pero naa na sa ato ang lawas sa terminolohiyang medisina. Mukulpot-ulpot sul kana sultot. Sudlutan na imo ang pusod, di ba kanay mo raglingin diha magtibugol, magulpot-ulpot, labi na sa mga edaran. Ah. Bata pa man eh, 35 pa man. O, di ba? Magbantok. Unya ka ng imong kuto-kuto, gahi iduot. Murag at ibugol. Nanay, magdagandagan sa kilid sa imuhang gusok. O, kirag dapit sa tuo. Dabig mo paingon dapit sa wala. Kay musuksok man ang ato dapit sa imong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing, dili na kalihok og tarong. Wala na sa tama nga kaniniang ekspansyon. Kaya nga naman, isuksok man siya dito sa imong kasing. Muna ang tao, gisinda, maglisod o ginhawa. Magmura ka na ang iyang paginawa, mag-abot, narakutob sa ubol-ubol. Bantayan ninyo na, kisa na kasi natin, ana. So, delikado na kung mapasagdan. Sobrang acidity. Sobrang hangin, sobrang acid. Batio na sa mga tao, kusog mo inom og energy drinks. Nagkape og buntag. Niinom og soft drinks pagkaudto. Kinitrabaho, giuhaw. Pagkadayog hapon kay niluya, niinom og energy drinks, niya nagkape na pod pagkahapon, ang gipasulod sa lawas, pulos acidic. Pulos acidic ang gipasulod sa lawas. Mugamit pa og mga binigar nga grabe ka acidic, panahon nga mukaon, labi na butang ag suka, butang ag sili. Bot pasabot, laktod nga pagkaistorya, overload sa acidic or sa sobrang hangin. Delikado na nga klase sa matang sa kabuhi. Kabuhi na siya nga gitawag namo nga bugtong o kabuhi nga latagaw. Magsigig daguok imong tiyan. Ang baba sa imuhang kuto-kuto, kung imong iduot, gahi murag bato. Posible po na siya nga dunay paghubag o pagkalaya. Okay lang kung ang nihubag sa atay. Bisag unsa nga parte sa organ sa, pero dool man asas baba sa atay, gikan niinom og kape nga init, unya niinom dayon og bugnaw. Posible nga dunay paghubag sa atay nga dili lahi nga klase sa matang paghubag. Okay ra nagmuhubag. Pero kani inyong bantayan kung malaos ang inyong atay. Kay delikado ang atay nga nilaos, kay lisod na na pahubagon. Mas maayo pa nga nihubag sama nga nihubag imong prostate enlargement, nihubag imong prostata glandula, nihubag imong atay, nihubag imong kasing-kasing, nihubag imong baga, kay naay produkto nga anti-inflammatory. Sabta ninyo, klaro, tataw, binisaya na nga pagpasabot ni Kuya Dodge. Di na bali unta. Pero mas maayo unta di na yun mahubag, pero di na bali kung ang atong party sa atong lawas nihubag. bisag asa na diya gawas atong hubagdaan.
2: Ay!
0: Kung naa may parte sa atong lawas nga ni hubag, na ay produkto nga mainom nga anti-inflammatory para sa hubag nga pwedeng mukuyos. Ang delikado kung nikuyos imong atay, nikuyos imong kidney, nikuyos imong prostate, nikuyos imong baga, nikuyos imong kasing-kasing, kay wa pay gidiskubre ang science or mga giant pharmaceutical company nga inuman na para mohubag og balik.
2: Ay!
0: Wala. So posible po na nga kung nihubag man, lahi nga klase sa matang sa paghubag morubag sa isba. Naay hormon, naay humok nga hubag, naay gahi nga hubag. Gisakyan dayo na siya sa kabuhi nga latagaw, muna nga gabantok na iyang kuto-kuto. Ah, sabta ninyo. Ana lang, kinanglan pasabton sa tamudaan. Bahalag di ko mahalinan, importante makasabot mo og tarong. Sa uban pa ka nangutana, tagaan na yung kanila Jimilina capsule. Para sa imong atay, para sa high blood, para sa rayuma, para sa arthritis, para sa diabetes. Na, laras tanan sakit. Diri lahi. Oh, kana na, imubuhaton, likayan ka. Likay sa mga acidic na pagkaon. Inom o Kuya Dodds gastro. Ah, minamo ha, sa surama niya to akong gisgutan, kapariha mo gibate. Upat ka Kuya Dodds gastro kanang wapay panihapon, wapay panihapon, wapay pamahaw, walay paniudtog, walay panihapon, upat ka buok. Timan iyang pangalan, wa pagkailan mapalitan na nagbinugtong, nagsulom na sa merkado. Upat ka Kuya Dodds gastro. Labi na kung sagol nakapanugab og aslom. Sige kag panugab, bisag wa ka nabusog. Delikado ang fatty liver ana. Pagsakay, pat-sick up sa dan, kabasig ang imuang SGPT is duty, ni taas na nagmayo. Eh, sa puna sa inong dan, kay maipit mo na. Ah. Kuya Dodds gastro upat. Wapay pamahaw, wapay paniudto, wapay panihapon. Initubig gamita ang pag-inom. Oh, initubig gamita ang pag-inom. Balikon ko, dili itong inadlaw. Lahit po itong sa inadlaw, lahit po itong natural. Basta kay initubig, di lang mahilos, imusimod. Ah. Initubig gamita. Pagka humagkaon, human pamahaw, human panyuntog, human panihapon, inom pod og Kuya Dodds Liver Care Forte. Ah, inom pod og Kuya Dodds Liver Care Forte. Kanang kaparihan ninyo, kanang mga namina ron kaparihan. Tsakong gisgutan sa unahan. Upat pod ka Kuya Dodds Liver Care Forte, human kaon. Panidin na siya sulod sa 72 oras kung nihupa ba or wala. Oh, di ko magisgut og buwan og tuig diri. Oy, ang tinuod nga produkto og epektibo. Oras ra.
2: Ay!
0: 72 oras pila may kaning kapariha ana sa adlaw, tulo ka adlaw. Ngadto sa pito ka adlaw kung nihupa abag ni arang-arang or na okay ba? Kay kung wala undang buwag ta. Ay namog palit.
2: Ay!
0: So, ingan ana ang pamaagi ni Kuya Dodds. Gikan lang sa pito, tulo. Pito 21 ka adlaw. Pag walay walay kahupayan, walay resulta. Buwag ta undang ta, ilabay na akong basurahan na akong kuan, na akong produkto. Pero kung niabot na magbuwan tuig, ang maurag yapon, balik-balik pila na kabax, ng herbal inyong ginom, na maurag yapon, way kahupayan, nag-antos pa mo, karun pa mo nakarealize. O, ana lang, ang pinakanot. Gika naman siya sa hospital, Kuya Dodds, wala'y finding. Ano? Dagan kang salamat si mong pagpasabot, nakasabot yun mi. Second option, laboratory tanan, gikuha gyud general check up. Buhatan ninyo na. Oh, buhatan ninyo na general check up. Jis ra man siguro kapin 12,000. Check up lang na ha, wala bu tambal. nice kita wag second or third option. Kay makakita tao ra gyapon na ang ni-attend sa inyo, makakita mo kaning may lucky gyud nga doktor nga dunay talagsaong abilidad o katakos. Gawas nga iyang gitunan, gitagaan pagin siya talagsaong kalantip o kahit sa salabutan, gikan samahan, i-apply na dito sa iyang kaugalingon nga siya mismo wa masayod. Naana. O, di gin makaya. Alas, pasangin li ang barang o kanyang mga inkanto-inkanto diya kay iklaruha sa daan ng medical record. O, kaya na ang tao ra ba, pag di nagsabot, ni dako antian, ni burot antian, kay... Wasa sa kabalo nga nag-fatty liver na di ay. Oh, Una anay tabo. Sige buhat. Ah. Dito na dayon nagpa napapalina-palina na kandila-kandila kay ana na, napasangin lang na ang barang. Pasangin lang ang barang, nasuko ang mga engkanto nga wan tayo labot kay gibalhin daw ang muhon sa ihang igagaw. Itawa na kay oras. Palauman na to na. Ako na pod kini ang inyong pinalanggang Kuya Dudes. Nanginaot ko karong adlawa. Nakahatag na sag ko ninyo og dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon may kabahin sa panglawas. Dagan og dagan kay salamat sa inyong pagpangga, pagmahal, pagtuo ug pagsalig sa akong mga produkto. Hangtod ug mapon sa susamang oras og susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: Back-to-back partners sa kayuhan.
3: Kung ang imuhang tumong ang ligon nga panglawas, ayaw kalimot sa natural nga tambayayong sa imong pang-adlaw-adlaw nga rutina. Pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Kabahin sa pag-atiman sa mga balatian sama sa alta presyon, rayuma, UTI, diabetes, fatty liver, o guman pa mga kasakit sa kalawasan. Natural nga herbal o dugay ng gisaligan. O kung gusto ni mo enerhiya o klarong alertness matag adlaw, timplahin na sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butikag drugstore dool sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kahibalo alang ni mo nga ang turmeric o luyang dilaw taas ang kapasidad sa anti-inflammatory o antioxidant properties. Both pasabot, paspas mo pahiyos sa tanang klaseng paghubag-hubag sa kalawasan. Tungod sa antioxidant properties, kita mas maprotektahan kontra cancer, stroke, cardiovascular diseases. Ang turmeric mas gipakusgan tungod sa chemical nga curcumin o ang nature's natural pain reliever. Sa matagtumar sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibyuhan. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
4: Hello ma'am, maayong hapon.
5: Maayong hapon, kuya.
4: Taga-asa ka rin ni Palihog?
5: Taga-kapayuran, kuya.
4: Sige, kining pangalan ginani mo kay akong isuwat din hi kay Apil Teka sa Raffle.
5: Nene Mugato.
4: Pila edad ni Ma'am Nene?
5: 41, kuya.
4: Ah, okay. Binyo na.
5: Oo, kuya.
4: Okay, unsa may imuhang pamati ni mo sa dihan na kainom ka o pito-pito capsule?
5: Nanindot gani kuya, nanambok gani ko.
4: Oy, praise the Lord. Unsa man igibati ni mo sa una?
5: Sa una, ginabati ko kuya, pati kong payat ah. Payat kayo ba? Tapos murang gulay gana mukaon.
4: So, bana-bana ni mo pili timbang ni mo sa una?
5: Sa una, timbang na ako yung mga dra na sa mga 25 kilos.
4: Uy! Ang pag-antos ni mo, pila ka tuig na?
5: Ah, dugay-dugay kuya, kapit na magduwa ka tuig.
4: Uy!
5: Ginantos ko lang.
4: Sige, katong time nga nag-antos ka, wala ka nakapadala sa ospital, check-up, wala?
5: Nakapa-check-up ko, bro. Ingon sang guan, may symptom daw ko guan, diabetes.
4: Ah, okay, may symptoms ka diabetes.
5: Oo.
4: So karon, bana-bana ni mo, pila na may timbang ni mo ron?
5: Aba, timbang ko kuya, apit na mga 53
4: na. Uy! Okay, ma'am, kining unsa may imong ikatambag, ikasulti sa ato magigsuon karon nga nabati nga doon nagibati sa kalawasan. Agdaha sila ma'am nga, muinom sila.
5: Aw, kung palit lang sila pito-pito, lami man ang kayo kuya, kay kung may sakit ka mas arang-arang kaysa mag-ano ka ba antos. Tama, yung palit lang ako, mapalit ko pirmay kay lami mi tayo.
4: Okay.
5: Salamat sa ginoo ko and sa imo kuya.
4: Praise the Lord.
5: Kata pito-pito kay nakatuligid sa akon ba.
4: Okay. Taga-asa gani ka Ma'am Palihog?
6: Magpit Pangauan.
4: Ang imong pangalan?
6: Linda Calatrava Lagaso po.
4: Okay. Pilay edad di mo Ma'am?
6: Ang tigulang na yun din siya, 77 na.
4: Oy, 77 ka na?
6: Opo. Kuan lagi din siya, ang nakaayog yun sa kuha kanil yung pito-pito. Kay katong bukol ubos akong tuhod. Mura na itong kumuubata ba niya? Nagsigong paminaw sa radyo ni Ingo Kusulayan ko ni. Hapit matulog ka pa. Akong nahurot, nawa na yun, hanap na yun, DJ.
4: Wow.
6: Salamat yun ko sa Pito-Pito Plus Epson.
4: Doon na kay Bukol si Muhang na tuhod?
6: Ubus, DJ, ibabaw sa Lapa-Lapa.
4: Ah, ibabaw sa Lapa-Lapa?
6: Oo, mura nagkumot yung bata, DJ. Niya, bisa kung sino man akong inom, oy, ka na maminaw ko sa radyo niya. Buwa man lang, yapon mo itong nabalka ko. Ang jib ko sa Pito-Pito, naminaw ko. Kaya daghan man din na isang sangkap.
4: Pila naman to ka buwan ni mong pag-antos ni mo ato, nanay?
6: Dugay na to, DJ, oy. Hapit na tuig.
4: Hapit na tuig? So karon wala na bukol, wala na pa'y bikog?
6: Wala na kong ibikog yun. Mugito akong kuanan firme. Kanang wala pa kagamit, wala ay mga gipangbati. Sulayin ninyo ang Pito-Pito Plus. Kaya ako, instituted na ako ang Pito-Pito Plus.
4: Okay, sige, nanay. Salamat kayo, nanay, ha?
6: Salamat po.

0: Alpha. Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

Gayong adlaw sa tanan. Magandang buhay po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapamilya, mga katauhan diri sa Mindanao o Visayas. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ani na usab kining atong tilumanon, makiguban kininyo ning adlaw nga Webes. Pinatsahan Agosto 6 do Tuig 2026. Panuban na po da mga palangga, laing sender na po atong tagaan o pagtagaan. Laing sender na po atong tagaan o buluwanong sambal. Mayong adlaw mga taga Bohol, mayong adlaw mga taga Camiguin Island, mayong adlaw mga taga Zamboanga del Sur, mayong adlaw mga taga Misamis Oriental, mayong adlaw mga taga Bukidnon, Cotabato Province, Agusan del Sur o Samay Surigao del Sur. Shout out po sa inyong tanan. Kini ang inyong ubos gahigala sa kahanginan. DJ Oniok ng Bayan. Laras lampurnas na lang sa inyong tanan. Huwag na binausap sa to ang mga Hook Up FM Station o mga sibihanan. Wash out sa inyong tanan. Sa makausa, kini ang inyong higala. Walay laing sabaan. Walay laing alingugmog si inong mga radyo. DJ Uniok! DJ Uniok na yan. Atong hotline 0955-399-0269. Again, again, 0955-399-0269. Mga na mga higala ang atuan hotline mga binating tigpaminaw. Plaster na mo kay sugod na ta nining atong panag-uban mga higala. Mayong adlaw sa atong mga Marites ron. Tabi na po sa no? Nagtabi na saan mo diha mga Marites? Ilay sweldo ninyo. Kuyon ng ato mga Marites, mga palanggang magtabi, kay magdada, magsilpon. Sa una, ang mga Marites, sa una, mga tabian, wag yung silpon, naasdaan, maghingot anay. Ingon si Tatay Digong, mga palangga nga, yun o, kamong mga Marites, ito lang masasabi ko sa inyo. Ingatan ninyo, ang ba-ba ninyo. Ayoy! Aron dili magbuwa-buwa. Ayoy! Ay, nago, shout out sa mga Marites, ha? Nagusog mang daot, mga palangga. Ayoy! Nagusog mo judge sa isi kataw. Kabante mo na yung maingunan na ang mga tao, kanong kusog mo judge ba? Pero, wa sila kahibaw nga ang ila pong kagulingon, labaw pong sawayunon. Ayoy! Dirir kay kakita sa Pilipinas, mga palangga, nga kusugod mo manaway. Oh, kusog manaway, pero ayang kagulingon, labo pong sawayo nun. Ayoy! Gano'n ba na?

0: Atong tigmo mga palangga, wa pagod maansiran ha. Wa pagod matubag kining atong tigmo mga palangga. Nagsunod-sunod. Dili magsulti anay na magsagubangay pero dili magkitaay. Tama ba to? Tanaw ng kuskudigo ha. Kay duha mangod kabok ang akong tigmo eh. Ayoy! Tulo biya ni ka programang gulong ng palad. Duha ka programang gulong ng palad sa Mindanao o gusto ka gulong ng palad dito sa Eastern Visayas. Ayoy! Sige, dirita. Oh, tigmo na to. Be. Nara. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultian. Ay, muna sakto. Nabali man ito ako. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultian. Ay. Kuya, walay hearing diha. Hearing inyong gipangita. Ayaw mo og kabalaka, muhatag ko og hearing. Pero dali ramanin mo gawas mga duha.
1: Duha ka anlaw, Dede?
0: Lile, duha ka tuig. Igo-igo po, maupong ulo niyong tinaya. Kunya, inig ka daog pagkini mo kay piso rang imong taya. O niya, ganahan pa mo mga yog hiring. Ay, nalagod mo pang yog hiring sortes ni Didyo Onyo. Ako gahatag ko og hiring, pero personal ra. Dili ko on air. Huwag gini ang akong baruganan mga palangga sa matag radio program na ko. Wa, inagid ko gahatag og hiring sa radio program. Dili ko ganahan, labi na nga digita. Or nahimo kong ilado sinuhang radyo o niya lahi rabaya ning DJ pag muhatag og hearing daghan baya gud mo to kay media ka ayoy oh ay tinaprangka-prangka lang kung ako'y muhatag og hearing mga palangga libo-libo gud ang mga tao mutaya ayoy kano man DJ Unyok na gud na ayoy o gud nay muhatag og hearing ingon ng uban nga oy di Junyok ba ni hatag hiring tayaan na to na kabasig tinuod yun ang mugawas na di matudluan na to ang mga tao nga dili hilig mo taya matudluan na to ang tao mga palangga nga kanabang musugal kay imong gitintal sama ragun na sa mga vlogger nga manintal og sugal nga naman kwarta-kwarta man. Pero ang nagsugal, pildi na. Pero ang nagpromote, kwarta na.

0: niya og muhatag og hearing, kinahanglan yun, mugawas sa gardayo.
1: Ayoy!
0: Kaya kung kini akong hearing mga palangga, tinuod yung nga mugawas yun anang orasa, aw muundang na ko, o kini ang pagkadrama artist, ay, hindi po ni mga hubag na ko ang ubul-ubul o dinaba.
1: Ayoy!
0: Mag-relax-relax na ko, magdinduyan, maglaglaag, bisan asa. Kaya kahibaw naman ko nga kadataya na ko, daog ko.
1: Ayoy!
0: Ay! Wa, yun, nakahibaw kayo. O, naapalay, nakahibaw anang, anang surtres-surtres, no? Aw, mo nag-iingon nga, tikas din na.
1: Ayoy!
0: Namin nakahibaw. What? O niya, napod ba yung uban? Compute, no? Napod yung uban, damgo.
1: Ayoy!
0: Ay, ganito ka usa, na yung namatay nga amigo. Namatay na gan, igihaya na, pangayuan paghiring. Dung! Wa na may yung karun, dung. Padamgo ha ka, dung. Tagay kong hiring.
1: Ayoy!
0: Ay! Sejara.
1: Ayoy!
0: Direta sa mga mensahe, mga palangga. Masaho na ito ni mga mensahe. Kibasin, mga palangga, na nakatubag. 2,500 ang premyo ha. Na nagtubag at tumiaging buwan nga duol. Ang iyalang kuwang is address og explanation.
1: Ayoy!
0: Sakto iyang tubag, pero walay explain. Walay address.
1: Ayoy!
0: Osbong ko, bahalag insakto na imong tubag, pero walay explain, di gin mo kadaog. Walay address, di gin mo kadaog. Usbong ko kung magtubag, naamo aning upat. Pangalan, address, tubag, og explain. Mauna, ato ang rule, dire sa to ang tigmo mga palangga. Kunting effort lang ko. Okay. Diyan tubag na ko sa tigmo, mauni. Adlaw o gabi eh. Magsunod-sunod pero dili magkita ay. Paghuman sa adlaw, sunod dayon ang gabi eh. Pero dili good sila mag-abot. Magsinubangay pero dili magsultian. Mag-ilisay sila pero wala man sila nag-istoryahay. Si Aime Corminal de Ini, taga-aras-asan kagwait, Surga del Sur. Be, burag kuyawan ko ng tubagan eh. Ay, sa awan sa nako. Kanawan sa nako, maubah. Be, hop!
1: Ayoy!
0: Di, mao, mga higala. Diyos yung tubag sa tigmo, anino? Magsunod-sunod, pero dili magkita ay musunod raimong anino. Bisan asa ka, pero dili good mo magtagbo. Magsinubangay, pero dili magsultianay. Mag-ilisay mo sa pag-una, dipindi sa adlaw, pero hilom ra good siya. Si Ami Corminal ni sa Surigao del Sur, aras-asan gagway. Salamat din sa inyo, maayong pagpamino, sinuntanan din ha, mga taga-aras-asan. Akong tubag sa tigmo, kuyo unyo, kay pahumot. Nagsunod-sunod ang kahumot, dili po ni mo makita kay baho raman sa pahumot. Nagsagubangay po mo, dili po mo magkita ay kay ang pahumot. Nakatapot raman sa atong lawas. Akos Luciano Corsiga, taga Monte Vista, Davao de Oro. Palihog sa pagbasa kuyo unyo, kay daghan mi na minaw sa imong programa nga pasiaw. Salamat kaayo. Kuya, nagdamgo baya ko nimo ay nga nagkuyog tagabi eh. Hoy!
1: Ayoy!
0: Ganon nagdamgo ko nimo DJ oy. Ganahan man good ko maminaw sa mong programa. Lucia, de ini naminaw dres dawis buhli kapita Lucia. Ako nahuna agro ka na ko.
1: Ayoy!
0: Naguna-huna, siguro kas ko abang mo nang ginamgo-damgo na ko ni mo. Ah, ginamgo-damgo na ko ni mo, ha? Tarungan ng danggo ni mo di, ha? Akong tubag, kadinas mo to. Kamugas damgo, eh.

kuntuban gabiin as motor. Ako si Olimpio Espinosa, Barangay 3, San Francisco, Agusan de Luzon. Di mo ang kadinas motor. Ayoy! Mayong adlaw din si tabian good kaayo ka. Dili ka mahot nag istorya. Ayoy! Sa imong kasi aw daghan good mag fans ni mo di si Onyo ganahan mi maminaw na bidres Agusan de Luzon. Good day! Didyo Onyok, kumusta na ka? Tig paminawan ko sa mong programa dito sa radyo, kaibigan pa ka. Naanaday ka sa pito-pito, makasanaol ka, Didyo Onyok, oy. Sanaol, oy. Kung yan ang mamingog, sanaol akong dato na ko. Ganda. Okay, good morning, sir! Tubag na ko si muhatig mo kay mata. Si D.Y. ni taga Kalilangan Bukid nun. May pagpaminaw sa mga taga Kalilangan. Nagpalit ko bo sa imong tambal nga pito-pito kapsul taga Kalilangan Bukid nun ko. Sige, salamat kayo. Mayog buntag din sunyok. Ako si Angelita, Garay 45 years old, Angay Unidad, Kagwa Esurco del Sur, akong tubag sa tigbo kay Dalungan. Dalungan! Dejo Onyok ng Bayan! Wrong sense, siguro ka. Wagay, makalupi. Salamat ha. Salamat kayo ninyo na good noon. Didyo Onyok, ako tubag kay Dila. Kay human ni Mosulti Hipuson man, Tirasita Piloton de Inis Buhol. Di mao. Papalita ragud ko anak Didyo Onyok og duha kapad nga pito-pito kapsul tagatagbilaran ko pwede ikaw maghatod agay. Ma'am, na akong Mindanao, ma'am. Kanya, og mubiyahe ko, og Buhol, mugasto pa ko, og 20 mil back and forth. Ayoy! Ayoy! Kanya, mahalinan, rako ni mong tulo kapad. Ma'am, na ako karong sa Mindanao, taga Mindanao, mingres di Joonyok, mugasto pa ko diha, og barko akong sakyan, maabot ko mga 2 to 3 days. Ayoy! Kanya, di man pwede, og dita magdag kabayo diha. Ayoy! Apil na nas gasto. Ano, og maggasto ta, naasiguro si mga 15 mil, back and forth, o 20 mil ba? Yung hon mihimo, og muan ha, tadya guwate kaon-kaon. So enough yun ang mga 20 mil kapin. Mahalinan ako ni Mugtulo kapan. Bilang pad na to, 180. Ma'am, doo lang di as pharmacy, ma'am. Kina di as itong pharmacy, ha? Pero og toyo gini mo nga makita ko sa personal, ayaw mo kabalaka kay soon. Sooner, makabisita si Joonyo Chris Buhol. Kaya gaplano ang akong mga kauban sa Silda, nga, dinhimi mga palangga mag team building sa Buhol. So, pakita, tinin yung puhon, basig mga December. Ilang kita-kita ratan ninyo puhon. Maadjong human kanimo, ha, maadjong human kanimo DJ. Ganahan ko imo tuluman nun. DJ, pwede ba ang pito-pito sa mild stroke? Pwede kayo. Inom ragun mag pito-pito capsule diha aron nga mobalik. No, mubalik may higala ka-aktibo yung mga ugat. Pag ang tawag ni stroke, luya o laylay na good ang mga ka-ugatan, mga palangga. So, pag ma-stroke ang tao, na'y part sa lawas din mo malihok. Patay ng ugat, ana. Wa na may dugo ni daloy diha. Oh. O sana sinungdan nga, nagka-stroke mo tungod doon na mo'y sakit sa high blood. High blood mo. Taas inyong hang blood pressure. Atakes kasing-kasing, pag mata ni mo, stroke na ka. So,
So ang tingin ganinyo yung dugo ninyo nga dili mo taas ha aron dili mo atakihon sa high blood hinungdan nga mas stroke mo diha. Ay gitawag og mild stroke. Ang mild stroke pwede makarecover pa mo ana. Makarecover pa mo pila ka mga buwan recover mo o niya pamintin gin mo every 2 weeks pahilot gin mo sa mga eksperto aron mga ugat ninyo mga tool-in aron madaluyan og dugo dayon inom mo og pito-pito herbal capsule mga palangga ha makatabang ha, sa pagpaugnat sa mga kaugatan. Positive lang ampo sa Ginoo Lord unta matabangan ko aning ako ang pag-inom aning pito-pito capsule aron maulian ko sa kuang stroke. Ampo gin mo sa Ginoo. Kadaghanan karon sa Pilipinas pod mga palangga daghan na gyapang atakes kasing-kasing. Daghan na nga high blood tungod kaway disiplina sa kaon. Labi na ang tao pag dunay problema stress eating. Ang problema sa tao ikaon. Wa nimo na malayan mga palangga sa sige na magunhon ang problema daghan na kanakaon. O nya nagtuo ka nga okay ra na imong ginahimo nimo wa ka kahibaw nga kanang imong sige kaon karon mawala ang imong stress mga palangga ni tambok na ka. Oh, grabbing obese, grabbing fats. Ang imong kasing-kasing nanay tambok, imong baga, nanay tambok, imong kidney atay, nanay tambok. Sumauna mga palangga, nga ikaw galugos na ginhawa. Gabawd-bawd na imuhang dugo sa kaugatan. Hinungdan, atakis nas kasing-kasing, o atakis high blood, gastroke na ka. O niya, o grabe na gina imong taas sa imuhang dugo ni mo, di na ka ma-stroke, anak. Kung sa may sunod, anak, anhing na. Tinuod ba ito na? Di kita miingon nga simba ko. Tinuod, ganda. Oh, kana bitong tao, mga palangga nga, sige nalag patuyag kaon, kakirabang high blood, usbong ko, araw girabang ganda, magpakitag sintomas. Tips na ko alang sa tanan, aron dili mo magkasakit labinas mga kabataan. Tips na ko, gawas aning atong produktong pito-pito capsule, pito-pito Cofermax, Mimo Pro Plus for kids para sa mga bata. Tips na ko, number one, inom gud mo og tubig. Inigmata ninyo tubig yung dapat ninyo mainom. Segunda dayon ang herbal. Kanang importante mag yung tubig mga palangga. Dili ba pwedeng kape na lang? Dili ba pwedeng juice na lang? Milk tea na lang? Coke na lang o any soft drinks na lang? Abi ninyo sa tinuod lang, dili ba yan na appeal? No? Dili na part sa tuwang lawas mga palangga. Kaya ang tambal sa kauhaw, dili mao ang mga soft drinks. Tubig. Batiun o kauhaw ang tao tungod kay kuwang ng tubig imuhang lawas. Nganong inig-inom ni mo o tubig, uhawon na pugka. Kada istorya ni mo, makuhaan o porsintong tubig imong lawas. Kada istorya ni mo, labi na nako, nga, lima ka bang programa nako. So, humas akong programa, inom niyo kong tubig. Kaya nakuhaan ng tubig akong lawas, mga palangga. O di kami ng tubig, maglabad imong ulo. Maglabad imong ulo, mga binating tigbaminaw. So, kada istorya, kada kanta ni mo, kada libak ni mo, makuhaan og tubig imong lawas. So, importante yun, every 2 hours, mag-inom mo og tag sa kabasong tubig. Inigmata na mabuntag sa'yo, inom kag usa o duha kabasong init-init na tubig. Kay cleansing na no sa ato ang kidney mga palangga og matarong og sala ang ato mga gipangkaon. Ayaw biglaa ang 8 og 10 ka basong tubig kay baso niya malumos tang kasing-kasing nimo. Ha? Mao na nga importante gyud ang tubig mga palangga. Nasayod na kita kun unsa kabililhon ang tubig sa to ang panglawas igsuon. O sa kinika batakang panginahanglan sa atong kinabuhi. Matod sa mga eksperto, mga egsoon,
dili kita mabuhi kon way tubig. Tinuod gina. Kay ang atong lawas adunay 80% nga tubig. Ang kakulangan ni ini maghatag og daghang problema sa kahimsog sa panglawas. Busa angay gunatong batunan nga kahibalo sa hustong pag-inom og tubig. Kada buntag sayo, inigbangon nimo, miinom na kita og usa o duha ka baso nga init-init ka tubig aron mapagawas o hulipan ang acidic na tubig sa pantog aron di maapektahan ang kidney. Sagad inigmata sa buntag, kulang nasab kita sa tubig mga higala. So, importante yun, no? Muna nga, og dili yun malikayan, makakaon mo og mga unhealthy food, bawi yun mo sa tubig. Inom yun mo dagang tubig. Aron nga, tarong yung sala dihas ng kidney ninyo. Unya, makatabang sad na dali ba digest, dali mahilis ang atong mga kinaon, mga palangga. Likilikay po mo sa karne, eh, no? Sasan mo eh. Kung makaor mo mo karne, kadaot na mga palangga, daghan ka igsoon nga mapiktahan. Atong lawas mga palangga, kung sige mo kaog karne, importante yung tubig yun mga palangga. Ngayon gulay-gulay, prutas-prutas, lakas mo sa mga karne-karne. Karon di mo gusto nga madialisis mo. Labaw sa tanan, mga gahir, bagyan mo og ulo. Kapilag tambag. Sige. Inom gihapon. Inom og tubig, aron di maglaban yung ulo. Kung gikan sa inyong pagkabata, hinginom na mo og tubig, pwede na mo di mainom og mga herbal o mga tambal. Yan tubig, mga palangga mo, na hilabihang tambal sa itong lawas na to. Makita ni mong tao nga saktos tubig kasi sinaw ang panit, sinaw ang balahibo, sinaw ang aping, nindot imong dugo, nindot imong heart, nindot imong baga, nindot imong utok, nindot po imong pangutok, mga higala. Mas importante ang tubig kaysa sa pagkaon, 80% ang tubig, mga palangga, sa tuwang lawas. 20% lang ang pagkaon. Ang tao mabuhi sulod sa pila ka mga buwan pinaagi lamang sa tubig. Tinuod na Pero ang tao mga palangga nga di mainom og tubig sulod sa pila ka mga adlaw, tiway. Makaginhawa ka mo og di mo mainom og tubig mga usa o duha ka adlaw. Diman ini na ninyo, 80% ang tubig sa itong lawas. Importante kay 80%, 20% rin pagkaon. O niya, mas daghan pa yung ipangkaon kasi sa tubig. Amo, nang lata ang kidney ninyo. Kuha ninyo? 80% ang tubig. O niya, di po mahimo mga palangga nga. Kahibawa naman mga importante ganyan tubig, 80%. So, kada inom ninyo, muinom mo mga 4-5, makadaot gihapon ng sobra nga pag-inom mong tubig. Makabusdik sa tiyan, makasuka ka, maglugos ka ginhawa. Ang tama nga pag-inom mong tubig, usa o duha ka baso, every 2 to 3 hours inom gin mo og tubig. Kung doon na may trabaho. Ha? Doon na may trabaho. Pero kung may trabaho, inigmata niya mo, inom kag duha ka baso ng tubig, after 4 hours, inom na po kag-usa ka basong tubig. O niya, pagkaunto na po, inom na po kag-duha ka basong tubig. Pagkatataon na po, inom na po kag tubig. Hantod, inig ka alas 6 sa gabi, alas 5, nakainom na ka og 8 o 10 ka basong tubig. Ayun na mo inom og tubig, mga palangga, dahil tulog din nyo. Kaya matamatahon mo inig gabi, mag-ihihi mo. Okay? So, dapat mga palangga, human sa inyohang panihapon, katapusan na ninyo ang pag-inom og tubig. Ha? Diha na ang katapusan ang pag-inom ninyo og tubig. Dili na mo ginahanglan mag-inom og tubig, mga palangga ka ng tuog, inigdeng tuog, inom mo mga duha ka baso, tulo ka baso ng tubig, ayaw na. Mag-ihi-ihi mo, anak.
Basta kay sa adlawan pa lang, nakainom na mo og 8 o 10 ka basong tubig. Puya, balik-balik. Onya, tips na ko, ang kadako sa baso, 330 ml. 330 ml mo na ang tips na gihatag ni Doc Willie Ong. Uban pang mga eksperto, mga palangga, 330 ml. Bagsoon, musunod na ang laing drama. Huwag ayaw kalimot, mga palangga, nga mga kabataan, paimno na to, og Mimo Pro Plus 4K. Oh!

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear Kuya Onyok, malipayo ang pag-amino sa tanan, Kuya Onyok. Kuya, wa ako magdahom nga ako kini ma-share ang akong sugilanon dinhi sa imong programa. Nagpamasin lang ko basin na imo kining matambagan ang akong kaagis kinabuhi. Tawaga lang ko sa pangalang Tutong, 50 anyos. Dunay 8 ka mga anak. Kuya Onyok, tago lang po sa pangalan ang akong asawa nga Langga. Sugdan ko kini ang akong sugilanon sa milabay ng mga katuigan. Ana adik ko nagpuyo, Kuya Dennis Bislig. Kuya Onyok, aron masabdan mo ang tanan, ani ang mga panghitabo?
4: Wala na tayo bugas pa.
5: Pa, naningil na baya si Auntie sa atong hulam nga bugas?
4: Si Uncle Pud pa. Naningil na po sa utang ni mga 500 at umiaging adlaw.
6: Sige, ayaw lumuog ka balaga. Pangitaan ko nagpamaaging, mabayaran ko na. Ayaw na kayo pa libugang inyong hunahuna ninyo. Kinahanglan mag-focus mo sa inyong mga goals sa inyong kinabuhi ninyo.
5: Pasalamat. Dako kay magpasalamat diya sa imo pa. Abi ni mo, talagsaon ra kay papa sama ni mo.
4: Anak, tinood na pa. Talagsa ra kayong papa sama ni mo. Gani, diya ko nga nakakuha og mayong idea da sa imo pa. Mga idea nga kinanglan akong i-apply sa kong kagulingon ako. Butan kay kang tao pa. Salamat sa imong kakugingan nina mo. Sinaot pa nga, dili ka mabago. Isip ang mga amahan. Sa lang ang gusto na ko nga mabago. Gusto na ko nga muundang na sa bisyo ang inyong inahan. Daganang sugal ang gisudlan sa inyong mama rin niyo. Sakto ka pa. Gani si mama, nakita na po na ako dito kaganina. Nagtagay na po kauban siya ang mga kamaritis niya. Nagsigilang og baraha. Napag-good time nga. Maadto siya sa sabungan. Talagsar ko makakita og asawa nga maadto sa sabungan, papa.
5: Gisapot po si mama atong miaging adlaw pa. Kasi mama, napildi sa scatter. O niya hinuwam rabagitin niya itong 1-5.
7: kayo.
6: Oh, oy, pre. Mayo ka na kalaan ka gali.
7: Ay, mga asawa ni mo. Si Ikog, tawag ka ng mga asawa ni mo, ha? Anong dilema na sa mo? Mumutubag sa kung tawag na ko, nga sige kung tawag niya.
6: Oh, may problema ba?
7: Nagi problema. Imong asawa na yung problema.
6: Relax lang ba eh? Huwag ka masayo doon sa problema ninyo sa asawa na ko.
7: Kana yung mga asawa ni mo, nakahuwam na. Ano ni, huwam na ko.
6: Huwam?
7: Dakura mo niya yung iutang na ko, ha? Ingon siya, bayaran ko niya kahapon. Sikong paabot kahapon, 2,000 na yung huwam na ko. Inanglan mabayaran good, kaya huwag di galing na bayaran, ha, sa imong asawa ni mo. Ako gunang ipablatir, sumunan gunang ko ng mga asawa ni mo. Pagkutan, Ana. Ako na problema, ha?
6: Problema lagi na ni Bo. Ibu baka anak ni Bo. Abi na mo lang ka. Dili mo gusto na kong mahita Bo. Gusto na ko ka. Malinaw na nga itong pamuyo na to.
5: Buot may pasabot mo. Nagdakong malas na ni atong pabayo.
6: Ikaw naging gunan, ha?
5: Oops. Ayaw pagstoryahe, Ana, ha? Totong. Kasi tinuod lang, wa man sadpod ko mangayo, anang imong sweldo ni mo. Kaguli ko na ko ng diskarte, di ba?
6: Imong mga anak na mo nagreklamo na.
5: Wala ko'y labot. Mga dagko naman ang sila. Labaw sa tanan, ha? Mga dagko na na sila. Dili na nako na iobliga ang masikog at ima nila.
6: Idahan ka lang ka. Gusto si mga anak ni mo. Mundang na kanimong sugal-sugal ni mo.
5: Kaya nga no, nang ayaw ko nila kwarta? Ako ning kwarta. Kaya nga no, ugbudaog ko. Dili ba mo makapahimulos ani akong kwarta? Kung mamalit kong lameng sudan, di ba mga on mo?
6: Ganoon ko na naman ka. Niabot na lang og walo ang atong anak na to. Karumpa ko kadungog aning istorya, ha?
8: Ay, naanap po ni mong asawa dito. Gainom na po. Ano may laing trabaho ng imang asawa nagsige naman lag-inom? Sige panari, o niya og mudaog, dili mangani makahatag o kini ang palit lang og kape. Ay, na-stress nagyugkuhan ng imang asawa ni mo. Sige na lang naglibako ni mong asawa. Nagipatuyangan sa bana, ang bana andir sa asawa. Alah, patuyangan na yung mga asawa ni mo, ayaw na nabadlo nga pa. Naimiyon na ng imong asawa ng pangasaba na ko, og ang imong pangasaba nga to niya.

0: mabasa na kahit sa ulan.
1: Ahawa diha. Ah, ayoko yung... Ayoko ninyo huwag pakialam eh.
0: Ma, enough na.
1: Ay, sabag to naman ako. Pwede ko kahibaw og Ingles, ha? Is that you?
0: Mas stress na gagawa ni Mama. Hantod ka na sa aming taon sa mabago.
1: Ika pwede yung kong badlong ni Mama.
0: Ma, nagsakaha ka.
1: Tabangi ko, anak. Lain na ka kong kutukuto. Aray!
0: Maulagin na.
1: Ayaw na kong kasabi, ha? Asig, makasaba na ko. Wakay katungod, makasaba na ko. At di man ako kay mo kong mama.
0: Ma, nainani, dili ka ganina. Nagpadala og suman gikan sa barangay.
1: Isa man ang suman? Hoy! Hoy, makasuman ako, ha? Bebe!
0: Naran, ma?
1: Ah! Suman! Ako din pare. Ako!
0: Ma! May palikod, may kaplasinti ka?
1: Ah! Kadaghan ba na kong bayro nun? Wala kay kwarta di, ha?
0: Wala kay kwarta, ma. Si Papa wala kay kwarta. Kaya ang kwarta ni Papa ito may aging adlaw. Iyang sildo, gikan si iyang panday. Gabayad si mong utang, kaya naninigil din ito it ang imong utang, ma. Kanila hinapod ni. Gisa muna na ka, ma.
1: Ay, mao ba?
0: Ah, sige. Ay, mula ka ako tagtaod. Mapahulay sa.
1: Ayaw pagbuot. Mula ka ako. Ah, di akada.

0: Trabalho de cagacho, é carrebal banca. É do gado caio da... Do gado caio da... O saco de boneco. É carrebal cabal cada quarta. De cada saco pensão, de ti gomcoda. Bauda, bayari ko, kay ugdi di mo na babayara. Badayon ganig sumo na to. Magasubag utas barangay.
1: Pare?
0: Walay pare-pare na ko, ha? Walay pare-pare. Bayari ko, ugdi di mo na bayaran. Kano bang? May hubo ka ba na ng imong surpa di mo, ha?
1: Pare, abi di po, sa panahon karon dili na kwarta ang dapat natong pangitaon. Kinahanglan sad tang mangita og potahe kapalit sa kwarta.
0: Or sabot di mong ipasabot.
1: May asim pa ko, pare. Kung mahibo, ha? Og mahibo. Hala, habhaba kini ang putahe nga kung giandam ni mo.

0: Ayun ang kalain pa. Ganun man na lang. Si Mama. Nakita na ko itong maging adlaw nga. Misod sa sabahay si inyong pare. Orsa. Pa. Di ba ka nga kanang si kinini ni Mama siyang liog. Dito nagikan siyang pare pa. Ayaw kong padrungga na. Ayaw kong binuagig istorya. Tiguan ka na. Pa, tiguan ako pa. Dino kinanglang pang mamakakti mo. Tino nang gistorya na kunin mo. Si Mama, katong nag-file o sumon nga ni Mama. Ni adto sa rito, isundan ko si Mama. Unsa. Gibidoangan ka Mama pa. Gibidoangan ka Mama. Nagkagilawan si Mama sa iyang pare papa. Kuyo niyo ka. Gihilom ko ang sakit. Kaya akong gibati sa akong kasing-kasing. Kaya nakita ang atos kong anak. Nagibinawangan ko ang atos kong asawa. Isip bayad sa iyang mga utang. Gamit ng iyang lawas. 58 years old na ang akong asawa. Mas maguwang sanga ni ganako. Unsa may angin akong buhaton. Angay ba na kong biyaan ang akong asawa? Kung ako na lang ang tuso ng iyang mga binuhatan. Palihog tabangi ko. Unsa angay na kong buhaton. Di nilamang kutob. Ubao kini ang akong sugilanon.
1: Mayong adlaw sa to mga pinanggang ating paminaw, labi na sa mga 50 anyos pataas o sa mga senior citizens. Karong higayuna ato ang paghihisgutan ang usa sa pinakaseryosong balatian nga sagad natong madunggan sa mga katigulangan o mga senior citizens, ang chronic kidney disease or CKD. Wa kinigipili, no? Kalalakinan or kababayenan. Ako, ang inyong makabayan JJ. Ubaniko sa 5 minuto lamang nga programa nga gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor, ang nagbuhat sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, uguban pang mga makaayo ng mga herbal products. Ang CKD, usa ka kondisyon diin hinay-hinay nga nagkadaot ang pag-function sa atuang kidney. Sa sugod, halos walay sintomas. Apan kung pasagdan, kini makapadangat sa dialysis o kidney transplant. Gastos kaayo, hasol og di gyud lalim. Ang atong kidney mauni ang responsable sa paglimpyo sa tuang dugo, pagtanggal sa mga hugaw o sobrang tubig sa lawas, o pagtabang sa pag-regulate sa blood pressure. Apan inigkatigulang nato, mugamay ang kapasidad sa kidney, o mas delikado kung duna pagyoy diabetes o high blood pressure. Unsay kasagarang timailhan nga posibleng aduna kitay CKD or chronic kidney disease. Timani, ang pirmi nga kapoy bisag walay ginabuhat, panuhot og paghubag sa paa og sa tuang mga kamot, sakit sa likod, ilabi na sa abaga sa kilid, hilabihang pag-ihi or kakuwangan sa pag-ihi, ug usahay paspas ka nga malipong og dunay kalibog sa tuang panghunahuna. og usa sa mga natural nga suporta nga makatabang sa tuang kidney mao ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kini nga herbal food supplement gilangkuban sa 8 ka mga halaman nga kasaligan sa pagtabang sa circulation, detoxification og immune function. Apil sa mga sagol niini ang Banaba. Nailhan nga makapaayo sa tuang kidney, kidney friendly gid ang Banaba og makatabang sa pag-regulate sa blood sugar. Ang serpentina, natural nga detoxifier, anti-inflammatory sab kana. Panyawan, makapabaskog sa circulation og makatabang batok sa toxins. Ang luyang dilaw, mangustin o gabon, dunay antioxidant properties para sa proteksyon sa internal organs sama sa kidney o sa tuwang atay. Ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, dili kini synthetic medicines, pero usa kini ka-effective herbal food supplement nga makatabang sa pagpanalipod sa tuang kidney batok sa kadaot. Ang dosage, duha ka beses sa usa ka adlaw, pwede man sab katulo. 20 minutes una pa mukaon, pwedeng sa buntag, pwede po sa paniudto or sa panihapon, pero we suggest na buntag and then panihapon. Usa-usa ni ana. Og luwas kini gamiton matag adlaw kay FDA approved og herbal food supplement man kini. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, natural nga suporta sa kidney ug sa panglawas, labi na sa mga 50 anyos pataas ug mga senior citizens nga gustong malikayan ang grabing balatian. Ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom og 8 glasses ug daghan pa nga tubig, prutas ug exercise. Available ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa pinakadool nga butika. I-like, follow and share ang Facebook page ng Melvren Food Supplements Distributor. Alang sa pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Alang sa mas daghan pang impormasyon kabahin sa kahimsog o longer healthy life. Atub ka na to sa Melvren Food Supplements Distributor. Ako ang inyong makabayan JJ. Mayong adlaw kaninyong tanan. Hangtod sa sunod nga higayon.
0: Muna mga silingan, kini nga programa hatod gratis sa Pito Pito Herbal Capsule o Pito Pito Herbal Coffee Mix. Palit sa mga butika sa inyong mga lugar. Aron mga higala, mawagtang ang inyong mga kakapoy, ang inyong mga gipamati sa lawas. Mauna ni mga higala, ang makatabang din mo, Pito Pito Herbal Capsule, Pito Pito Herbal Coffee Mix. So, bayos mga butika, aron mamayo ka. Wala ba di oras mga higala, aron magpadayon zona. Daghan og dagarugdagan kang salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay sa walang sawang suporta dinis kong programa. Ako na lamang mag-iingon sa tuwang sender. Sender, kinahanglan yun nga. Patawag ni mo imong mga anak, dayon ang imong asawa, kinahanglan mag-istoryahanay mo, mag-meeting-meeting mo. Sabot-sabot mo. Then, og dili gud mo sugot imong asawa, sa imong chance nga ihatag ngadto niya, pasakdi siya. Kay maabot ang panahon og magsakit siya, wala siya dapat niyang ulian, ikaw o ang iyang mga anak. Ay haraban niya makahinoktok ang tao, panahon og magsakit na. Baskog pa man ang mga asawa, makahimo pa siya og dili maayong mga binuhatan. Apan gisayangan lamang niya, isip ilaw ng tahanan, isip inahanan. Gisayangan niya ang 8 ka mga anak na nagmahal o nagpangga ng dunia. Nga maunta kini makatabang sumaabot ng mga panahon nga siya matigulang pag-ayo. Dilit na lang panahon, timsog ang tao. Mabot ang panahon nga maningilang atong lawas o maginahanglan na kita o tabang nga dustong pamilya. Entra sa iyo pa, ipahinoktok o ipafeel nga doon sa mga asawa ni mo, na dilimayo yung gibuhat. Nagaan ni mo sa leksyon, tungod kay nagkagrabi, nagkalalai, ang gibuhat, na dilimayo din ni mo. kay gilawas sa tao nga dili niya karelasyon. Siya ka nakadagong sa dapat buhaton nimo. Pasagda siya. Kay kung magsige ka o kini ang pangita niya, bugara siya. Pasagda asa siya gusto. Ayon sa pansina, ayon sa pangita, pasagdi siya. Ibabot ang panahon, mangita na sa gugma danin niyo. Dagang salamat, Sinder. Dagang salamat sa mga rabinaw. Salamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay. Pakisa sa kobe. Dagang salamat and maayong pagpaminaw sa tanan.
1: Klarong solusyon, proteksyon o prevensyon. Busa ang imong tumaron karon. Pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Sige kabag ubo, taas pirmi ang imong hilanat. Ang pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Adunay lagundi, gabon o serpentina. Natural nga mga halaman. Batok sa ubo o hilanat. 100% herbal. FDA approved. Suwaye ang kapsula nga nailhan sa katinuod. Pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Tabang sa ubo og hilanat sa natural nga pamaagi. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa tanang butika sa inyong lugar. Dugang pangutana og impormasyon 0985-295-5863 0906-964-7406
2: 10:04 96

0: himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, demensya ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Maunang ikaw para hindi magsisi, magmagnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
1: Magnum C, the most nutritious food supplement.
2: Pilihan pasage sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na og Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsi ko, ganado ko taga-adlaw. Mao nagpasalamat yun ko sa Magnum C, kay nakaabag yun siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
1: Magnum C,
0: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag mo sukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimog mo kamong mo-text o mo-tawag sa 0933-812-5818.
1: Magnum C, the most nutritious food supplement.
3: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom og Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun sakit. Akong gisulayan pag inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kay wala ko gibati o kasakit.
1: Magnum C,
0: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo, makatabang usab sa mga nanakit ang mga kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panghidaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad. Makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
1: Magnum C, the most nutritious food supplement.
4: Sarisa, gibati ko og lipong-lipong sa ako ang lawas. I-try ko og Magnum C, kay ingon lagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So dako gud kay ang tabang si Magnum C sa ako, labi na ako a working mom ko. Og salamat kayo Magnum C.
1: Magnum C,
0: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
1: Magnum C,
5: nagsugod og inom og Magnum C unya ako ang bisyon, naghinahinay og katin-aw tungod sa Magnum C.
6: Lolit Agustin, Lagao General, Santos City.
1: Magnum C,
0: available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
7: 1022.
8: That time check was brought to you by
9: Governor Engineer Raul Mabanglo.
8: That time check was brought to you by
9: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Miss Man Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anong namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Lako yung makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong barato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
11: sakit. Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Fed Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
12: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Ano si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ross.
0: Ah, si Ma'am Ross. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ross?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako to anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, boss.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, Galindo. Almeda, barangay 39D. Lami, wapo. Anya, parato. Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, the sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Kamakabuhay, here we go again. Magkuyog na usap kita sod sa usa ka oras. Makat-on sa mga butang kabayan sa panglawas o sa atong pag-care. Naamay mo ragbar kumularga? Mauwahin na bakos biyahe? Siyempre makaton sa tas sa atong mga produkto mismo o gangatong pagpanambag taog-taod sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Eunice, ganun ang hasi ka man.
1: O kung sa mo buhaton ko, o mamemory action ni kinabuhi nga gipuyan ko, ba nimo? Magpanuven ako? Kining kapobrehon nga pamuyo? Kining paglamoy nato sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhaton mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita lakan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang, rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla.
0: Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na namahina.
2: Dobliha, tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
0: Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay ka ni adto pa, dili pa.
0: Dili na ba dahi kung imo mahal, Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko o may kaikag pa kong makabot ang akong mga panganduy, kinahanglang biyaan na ti Karakan.
3: Siya si Sender Rakan. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: nakasakay na ba ang tanan o carpet? Or sa sako lang sa ata? Sako sa harina. Laipod kong sako atong sakyan ka ng gisudlan og uling. Mangitom ta day. Pero kung sa inyong sakyan, mamiliti ta no. Pero kung mo sakay ra ka din sa atong tulumanon, di ka mamiliti. Maimo ta nang pagtulunan, char. Wasar. Tanang informasyon nga deserve ni mong madungog sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

0: kasagaran. Labi na kun doon na ni Baladian.
1: Niya ang imong kasandigan.
0: Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
2: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Dagang salamat sa pagpaabot sa itong tulumanon. Kamakabuhay, kumusta ka na? Init ba na sa mong nahimutangan? Gauan ba? Gataligisik? Nagbabadya ang ulan? Nagdagum pala? Usayin na ba si nagbaha ang inyong kanal?
1: Char!
0: Magyari sa kanal ra. Di ba na mo kawas, oy? Kaya mang limas kita. Sa mga nas dool sa mga sapa, kasapaan, kanya nagkusog ang uwan sa kabukiran, na kung mag-amping tang tanan o mag, ano ba tawag nun? Be very vigilant, yon. Sa Bisaya sa vigilant. Ana na lang, magmaigmaton ang mga mata, chares. Isun maghubad o English gato sa Bisaya, oy. Pero masayon maghubad. Chares. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon samtang naminaw ka sa atong tulumanon o gihimo ni mong background. Ang tambagi ko, Lady Bat, Diyos ko sa kihapon. Kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaong makagagawom. By the way, ako si Lady Batun. Magkuyog kita sud sa ka oras uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og ang tuda sa umaabot pang mga panahon. Dagang gihapot ang mga hisgutanan, nakaantabay na ang lahat, ready na nga itong ikadalit sa tanang mga tigpaminaw ng bongga. Kabahin sa panglawas o sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Sab kita ka makabuhay para ipadayon nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan karong adlaw maong ikaupat nga yugto kun chapter 4 sa iyahang kaagi. Now na dayon ang tong pagsumpay dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Bat. Tambagi ko, Lady Bat.

Kapatid, mahaba po ang aking pasensya, lalong-lalo na sa pang-iinsulto sa akin ng ama ni Eunice. Pero alam ko rin sa sarili ko na isa sa mga araw na yun ay masasagot ko na siya dahil hindi naman maaaring habang panahon ay magpapaapak na lamang ako. Lalo pat wala naman akong ginagawa noong masama sa kanya bukod pa sa napakataas ng respeto ko sa kanya. Sa kabila ng lahat, Lady Batod, wala naman akong naririnig noon mula kay Eunice bilang pagkampi sa akin.

0: Tinungaan ko si Papa Ador. Natural na lang nga siya ang datigan ko. Dili ang laing tao.
1: Eunice.
0: Gawas pa. Kung asap siya magtumutumo lang, dili marakan? Sa pagtuo mo, may sayop ba sa iyong mga gipanulti?
1: Ah.
0: Kung tinuod, bisan sakit daw aton lang, rakan. Muriak ka na lang kung pasangil na ang mugwa sa baba sa akong amahan. Oh. Gawas pa. Constructive criticism ang sabang yang gisulti, dili ba? Isipon mo lang nga dakong hagit ang yang gisulti aron maninguha ka sa kinapuhi.
1: Unsa?
0: Siyarag mo ra kalagi hapon og uod mo lihok nga permi ka mga makabati sa yaw-yaw sa akong amahan? Lihok aron mo asenso aron magmalipayon.
1: Eunice!

0: Unsabay lauman mo netong imong kapuyo manoy.
1: Lilo.
0: Siyempre, labanan gid niya ang iyang amahan, no? Managsama ra baya sila? Puno anog bunga, way kalainan.
1: Husto na, Lilo. Dili ko gusto maipasulti ka sa mga dila maayo. Nagkapangayo ka nagpasaylo kang Yunis. Dili ko gusto masubli pa ang pagpaubos mo niya.
0: Mabitaw na ang ikahiobsan ko ni mo, manoy. Gilabanan mo pa ka itong babayhan na bisan sa yupsiya. Ako midapig ni mo, nakigbato para ni mo, mauang ipakauwawan mo o ipaubos sa atubangan itong irresponsable mong kapuyo.
1: Pasaylo ako, Lilo. Pero gibuhat ko kadto kay nakasab niya. Labaw sa tanan, aron mo pauli siya.
0: May pauli na tuod. Og nagpadayon ang pagpangabusar niya diha ni mo.
1: Lilo.

nagmasaya po ako na kasama ko si Eunice dahil nga mahal na mahal ko po siya. Pero sa parehong pagkakataon ay hirap na hirap din po ako na paligayahin siya dahil hindi po sapat ang naibibigay ko sa kanyang dahilan para matuwa siya, lalo pat mas matimbang para sa kanya ang pera kesa sa pag-ibig.

0: Lulu Simo?
1: Rakan, apo?
0: Ni aka di sabay. Karon lang kumiabot. Uwa ko masayod gamian hika.
1: Nagtoo sab gani ko ganihan gani aka. Pero si Eunice ra ang naa.
0: Nagkasulti na ba sab ka mo?
1: Siya gayod ang subling toyo ko.
0: Unsa?
1: Og tuwa sa inyong kwarto, Misod, na narangka. Milikay na sab nako. Wa pa ko mahuman sa pagpakigsulti niya. Gitalikdan ako. Wal batasan.
0: Loh.
2: Tuan ang tiguang.
0: Mupauli na ka to sa bahay, Eunice.
2: Ganahan ko kay gusto siya makasal kita, Rokan. Pero ako makauyon sa iyan doon nagsulti. Nga angay ko nung respetuhan tika. Nga dili ko nung angay nga yanuhon tika. Tumban, insultuhon. Si kinsa ba siyang mumandar na ko, ana? Sigurado ba yun siyang gitamakan tika? Dili ba gingin na tika? Nga dili na ko gusto mo yano silag lecture na ko sa kinabuhi? Ibalik malagi!
0: Ako na mga ipasaylo ni mo, Eunice.
2: Dili ko sure kung sa sunuriga yun mo talikod lang ihapon ko, ha? Katingalig masipa ko na siya. Silang tanag!
0: Unsa?
3: Maldita! Maldita nga partner! Oo, di ba kung dito ka na matunong ni nanang batasan sa babae, sa lalaking, ka ng gamayng bikil, wikig, gamayng bikil, o di ba ka ng, uy, manglupad ang mga kamot, minana, ano? Pero anyway, di magod na tawag anang mag-partner ang managsamang buutan kaayo o managsamang na mga sungay, ipartner-partner, ganyan ka ng buutan, dili kay buutan.

0: istorya. Kanang-kanan, di nilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumano.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
3: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Dagang salamat ka makabuhay. Proud yun ta. Basta, himuon natong partner everyday ang atong naginusarang kapsula. Nga mo'y himuon natong dietary supplement. Himuon natong partner as in everyday gita mo inom ni ini para protektado ta. Kung ikita healthy, dilitangin mo kumpiyansa kay Taura ta dita robot. Diba? Masakit ta kung nga nang naatay mga kauban nga mga masakiton o nasakit diha. O niya matulungan ka ng hini itong immune system. Matakbuyan gita. So dapat naatay panaming sa mga virus, mga bakterya o mga sakit mismo. Ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa tong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kon Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailhan isip Traditional and Alternative or Alternative Medicine Act kon tama of 1997. Apil na diha ang Acapulco, Niugniugan, siya ang Gubat, ang Palaya, Lagundi, o Lasima.

0: bato, bawang, bayabas, og erbabuena. Ganon. Diba? Bonggang-bongga ang sambong kamakabuhay. Ang scientific name sa sambong kay Blumea balsamifera. Yun. Mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Pinagawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam kamakabuhay. Unya dali ra sad kay nang kapatubuon, ya dali ra sang mudako. Usa nga to sa tulo ka metros ang gitas-on ana. Nya ligon ang mga tangkay ana. Oo. Nya na ay gray or brown nga kanang sagol nga color ba. O ganun. Unya kanang tama-tama ra sad ang gilapdon sa dahon nya maghatag na og kanang taong nindot nga amoy. Ganon. Kung imuha ng usapon. Usa bay benepisyo sa sambong. Tradisyonal nga ginalaga gid na kamakabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaaba o di pagka ka ng pangligo nato, mag-init kag tubig. Unya pabugnaw-bugnawon nimo gamay. Unya ibutang nimo dito ang dahon sa sambong, di ba? Mga pipila lang kabuok. Unya imong dukdukon pud usahay aron sa angto sa pino. Hangtod nga mahimong paste, mingin ana. Unya imong ibaba din ha, ihumol nimo ng sambong paste, ilawom sa tubig, pwede ra sad. Nya human imong pugon, nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kun ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong kamakabuhay, Diyos ko, makatabang sab na sa sipon ug ubo. Doon naman goy expectorant properties ang sambong nga mo'y mutunaw, mupahumok sa sipon ug plema sa respiratory tracts nga mo'y rason sa pag-ubo ug pagsakit mismo sa tutunlan. Kapag sige kag ubo mo sakit, hindi mo tutunlan, apil pa bukubukog dughan, di ba? Sa matibhangan ng pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot pod ang sambong sa lengbahin sa rayuma. Matibhangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Nga nang bikaon bitog tiils baboy. Nga nang bikaon bitog mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, doon ay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason na mao ang arthritis o ang rheumatism. So mumug na ang sambong, magmug na kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahay dito sa affected areas, dito mismo sa kasakit nga joints. Ganon, para matibhangang ang pag-agay-agay o aguroy ni mo di atungod sa rayuma. Unsa pa ba ay benepisyo nga makuha nato ana? Unsa pa ba mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong o makapagaan sa imong paminsar labi nag not in good condition ang imong tiyan? Kay doon naman ko'y kapasidad ang sambong nga batukan ang bad bacteria o uban pang microbes sa tiyan. Mao na nga matambalan gid nato ng sakit sa atong tiyan o kita gid diarrhea baron or gisakitan mismo sa tiyan o ganang gakulo ang tiyan ina pinaagi sa sambong. Unya makahatag usab o gaayuhan sa mga sakit-sakit sa panit ang sambong. Oo, mabatukan, pinaagi sa sambong ang mga bakterya nga ang cause ana kanang pigsa o uban pang mga skin problems. Kana ang sambong. Ang sambong kamakabuhay usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naas ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na ako sa uban pa. Manginom na kita ni Ana everyday. Isip pa to ang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Coin, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Hello, hello, diha sa mga coffee is life ang ilahang ginatawag og panultihon sa kinabuhi. Kay di gyud mulahuta ilang adlaw kung di kakape. Unya ang kape sa gyud nga 3-in-1 kay makahatag rag sakit. Nga daghan pa gyud sugar. Ipadapli na na ka makabuhay, mag-switch ka na sa ato ang all-in-1 nga kape. ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo na gitawag na itong all-in-1 kay nanadiha ang daghan, ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayos sa itong lawas, makapanalipod ato gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus, or kung doon na nakibalatian, makatabang nga itong kape kung imong pag-aimnon para mawagtang ng tanan o mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again, ang naadiha, o usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-1 nga kape, kamakabuhay mao ang spirulina, spirulina or spirulina, depende nimo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi sikat ba tungod sa nabato na ni ana nga potential nga benepisyo sa health. Kana bongga sa protein, sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants ug sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay usa ka matang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit o kana mga tubigon nga mga lugar, diba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron, kasagaran na nga kanang bitaw ang ginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao, baka nang ginaculture na ana. Kana yatagaan na nagpahintulot, pahintulot gud ba pagtugot in sa Bisaya. Sa mga mag-uuma nga makabaton sila o kanang mas okay pa og makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup gud ang mga bugat nga mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sad ana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo kana mapinupino na gyud, flakes baron or capsule ganyan. Kasagaran ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnonon aron makamugna sila mga smoothies, pero pwede sad makana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang bongga pwede usad nga imnon nga maorasan basta naa lang yung spirulina. So doon na ba'y lain pang benepisyo ang spirulina para sa diabetes? Mga na imong pangutana. Kaya murag familiar kayo nimo ng spirulina, murag pang diabetes yung ginang tao. So gawa sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon na sadnay daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nga nung kana na ilhan, isip usa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag natog spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes on ng mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana, makapaubos ang spirulina sa cholesterol level, makatabang sa temporary nga allergic rhinitis, makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer tungod kay dunay antioxidant ang spirulina. Tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-1 nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sabi mong ipaabot, ay nagpauwahi ka, malate ka. Sama na akong sa uban pa, manginom na kitang kape everyday sa ato ang all-in-1 nga coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Shell All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Saking Butika. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: Niya nang nagipaabot niya sumpay kamakabuhay ang ikatulog katapos ang tipakang nga parte sa chapter 4 sa redelasyon ni Rakan Abdik. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Lady Butter, matigas po ang puso ni Eunice. Halata ko naman noon pa na wala siyang simpatsya at pagmamahal at maging respeto sa aking pamilya. Sa bagay po na yan, Lady Butter, naunawaan ko siya dahil ayaw din naman sa kanya ng aking pamilya. Subalit, hindi naman ibig sabihin at hindi ginawa ng aking pamilya na bastusin siya. Kung nagre-react man sila noon ay ayon yun sa inaasal noon ni Eunice. Minsan po noon, Lady Butter, ay naitanong ko nga, kung makapagpapatuloy nga ba ang isang relasyon kung dahan-dahan namang nawawala na ang respeto.

0: その中から行こうな。Makalagot! Yun is unsaba! Makalagot kayo! Yun is kanunang hasi ka man! O kasi gusto mong buhatan ko! O may mong reaksyon ni ning kinagbuhi ang ikipoyan ko ba ni mo? Magpanovena ko! Kining kapabrihon nga pamuyo! Kining paglamoy na to sa tudlo!
1: Pasaylo ako!
0: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo! Kung dili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod! Kaya ka magpabili ngayon ni ini! Magbuhagyag kita lakan!
1: Unsa?
0: Wa ko magliaw! Buhaton ko gayod kung dili mo kapagitaan og paagi nga mahawas kita rin ng impyerno na itong pamuyo!
1: Eunice!

Nagkaila ko sa akong anak, ni Eunice. Kun unsay iyang isulti, iya gayong buhaton. Naibong manggani ko nga mi-extend pa siya siyang pasensya na unta, taod-taod naman nga mireklamo siya ining ultimo ninyong kahimtang. Paadol, rakad, ayaw kalimot. Dunay dagang oportunidad sa palibot nga mahimong daiban ni Eunice. Iyang dawaton, iyang pilion. O kung mahitabo ka na, mawan ni ka, biyaan ka, masakitan ka. Dili ko biyaan ni Eunice. Hungog! Kinsa ka man, o kung sa manang naani mo nga mo gamot man kunuhay sa nimo, ha? Siyang akong anak. Agawas na lang kung sa usalang kapag pamilok, maadunahan ka. Og mahatag mo na ang tanang gusto ni Eunice kay kana niya nang higayon na mudukot siya nimo. Ako pa ang mupugong niya nga dili kabiyaan. Pa, ayaw pag-usik sa imong panahon sa pagpaabot sa milagro ingon man sa grasya nga ihog gikan sa langit. Buhata na ang tanan nga magpabili nimo si Eunice kay karong panahon na mahimo rang ipadaplin og isakripisyo ang gugma kay ang labing importante kuwarta og kuwarta ang makapalahutay sa gugma, rakan!

batod sa mga sinabi ng ama ni Eunice na pressure ho ako noon. Dagdag nga po yon sa galit din ni Eunice na tila hindi na makapaghintay noon ng kaginawaan sa buhay. Nakikipagkompetensya po kasi siya sa marangyang buhay ng kanyang mga barkada na binaliwala na lamang niya ang pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. Noon pa man Lady Batod ay naghahanda na ako sa maaaring mangyari. Ang napipintong pangyayari noon na ako'y masasaktan.

0: Ka makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Ugi mong nabati ka makabuhay kay natibuk ang chapter 4 sa revelasyon ni Rakan, pero wapamien dito ang tanan. Sumpayan paghihapon nato ang iyang kasaysayan. Sa sunod nga episode sa atong tulumanon, naapay sumpay ang iyang revelasyon, okay? Unya, human sa pipla ka mga painomdom sa masatong naandan, mamalik din ta para atong hisgutan og lakpitan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 4 sa kasaysayan ni Rakan. Kanang tanan, dito lamang po sa ating palatuntunan, sa iyong palatuntunan.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric.

0: Spotify Plus dahil Tarik Capsule EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikatinga pa o ikahibong pa. O mag-wonder kag tamantaman di ay mauba. Okay, o diba? Ito kay naila na nga ito ang kapsula. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung pananglito na tayo mga balatian, mamaayay kita sa hinahinay. Di ba noon na overnight? Mabitaw ng religiously, kinahalang tumaron yun nato na ng bonggang-bongga. Dili na nimo ika-wow ang ato ang kapsula kana tungod kay dagang ikatabang nimo o ikahatag na kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ito ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghag mga ingredients, giusa lamang diha. Usa sa daghan diha mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kun ascorbic acid nga bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer, sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga dunay calcium aron nga matibhangan sa mga kamitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa tong lawas. O kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer, ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na. Pero gayon pa man ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga mga balatian basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid, usa ka ligon nga antioxidant ug usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato ni ana nga matang sa vitamins, dili ka na gibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang appeal-appeal lang sa imong gipang-inom kun dili makaprotekta sa da nimo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan og kanang sipon, dili ka daling subawan. Kay kanang mga tawo nga dali nga ubuhon, sipunon, masubawan or hilanaton kaling turahon min ana ba? Masubawan nagkalit or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakda na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C nato kamakabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement.
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon yun lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat sa mga mahilig unusab sa kape ng bongga. Wa kayo ang kabalakan kung ang imuhang kape nga pag-aimnon na sukad karon or kung nasugdan ninyo good for you, ipadayon lang na everyday ka makabuhay. Ang atong ginatawag og all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Again, gitawag nag 17-in-1 kay 17 kabuok giusa ra nga mga ingredients sa ato ang all-in-one nga kape. Mabita ng all-in-one ka ang 17 kabuok ingredients na radya sa atong kape mismo. As in, gisagol ra. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix. Mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, usa ka na ka-fungus nga nagsugod gina sa Brazil. Ang pagbasa nila ng Brazil kay Brazil. Brazil. Brazil. Brazil, ragod na. Eh, Pinoy, manggod ta. Uni ka nang dito ginamagikan. Yan nakuha na dahil na sa Japan, sa China. Mao nakabaton sa salagingon ana. O agyan ang Pilipinas. Oo. Unya ka ng agaricus mushroom. Mao ni naguna nga ingredient or sangkap para sa mga herbal supplement and extract. Oo. O sabay gamit anang agaricus mushroom, Lady B. O sabay gamit sa agaricus mushroom, kamakabuhay. Ang agaricus mushroom, wala giaprobahan sa FDA para sa bisan usa nga particle nga pagtambal. Nag-inusara man or kauban man sa uban pang mga tambal, pero ginaingon nga makapaayo ang characteristics sa agaricus mushroom para sa paglikay sa cancer, pagtambal or pag-okay or paglikay sa inflammatory conditions. Kung doon na kay allergy, makatabang ang agaricus mushroom. Unya, kanabitang komplementaryo ka makabuhay, komplementaryo nga tambal sa diabetes mellitus. Unya, nasa na yung antioxidants. Unya, makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa itong immune system. Dili man direkta nga tambal ang agaricus mushroom, pero makatabang. Diba, labi na kung imuha nang i-partner sa imong mga ginipang tumar para makalikay ka sa risgo sa cancer, inflammatory conditions, or matibhangan imong allergy, or diabetes baron, kaya naanay antioxidants, o makapaligon sa imong immune system. Bonggang-bongga gihapon ang agaricus mushroom. Unya ang agaricus mushroom, usa sa 17 ka-ingredients nga naas atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, ay nagpauwahi. Inom na sab everyday sa ato ang all-in-one nga kape. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
0: Lady Batu.
1: Dagang salamat sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon. Imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya muwag tangnas mga nagkadaiyang mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement po batok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pila ba'y akong imnon, ana? Pila ka buo, kapsula, Lady Bato, daktong imnon. Kung ikaw adult, naman kay sakit or wala, kung wala pa kay sakit niya, adult ka na, hinalat siya kung inom, ana, pwede ragyod para na atay protection, mangandam tangdaan, kay di man pwede anang managang taing, kahong magkaigo. Managang magitadaan para ita maigo, ana ba? So usang ito sa duha ka kapsula everyday imong pag-aimnon ko ikaw adult nya bisag wa kay sakit no nya imong tubig nga pag-aimnon kay inadlaw nga tubig or warm water dili bugnaw ha dili cold water nya imnon nimo ang ato ang kapsula 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imo ang food supplement kun pananglit na kay balatian mas daghan na ito ang dosage mamahimo nang duha nga ito sa tulo ka kapsula nya katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig or warm water sa dili ka pamukaon pero pwede ra sad nga after ka mukaon pero paabuta usa ang usa ka oras isip imo ang food supplement gihapon. So mo nang everyday gyud imong partner sa pagtumar ang atong EXL Makabuhay Plus capsule ug ang pag-inom nimo everyday usab sa ato ang all-in-one nga kape ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Kamaka buhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kaganihan ato na bati ang kinatibok ang chapter 4 sa Revelation ni Rakan. Again, wa pa mi end dito ang tanan. Napanay sumpay sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon itong lakbitan o giskutan na ito na bati ang drama kaganihan. But before ana, ang pambansang reminder, ang pag-smile, smile, smile, pahiyom, di kalimtan. And God bless us. Anyway, Rakan, salamat sa pagpadangat once again sa imong kaagi. Kung basihan nato ang chapter 4 sa imong revelasyon, well, kung ingon na gani isa ang kanang walanay paghigugma, walanay pagmahal, labi na respeto ang imong partner, sakit man nga magpabilin ka, nga maghatag lang gyapong kag endless nga kanang paghigugma. Tapos, walay sukli. Ang pagpasensya manggudusan a kanindot nga characteristics sa ka tawo, pero wa pud magpasabot nga kana ang himuon nimong hinungdan or rason nga pasagdan na lang pud nga tumban ang imong dignidad nya ulit-uliton pa o balik-balikon ba usab-usabon paulit-ulit ka nasasaktan tinata ano tawag nyo yung bang inaalipusta, iniinsulto, niyuyurakan, ginatumban ganon. So atong hinumduman kanunay nga magpasensya kundo na pa'y paglaom nga ma-okay ang inyuhang communication o ang inyong relasyon. Ikaduha, kung ang pasensya musangko na sa balik-balik na insulto, kanang pag-lockdown nimo, kanang kawad-on sa respeto, well, panahon na nga makigbatok para sa imuhang dignidad. And next, ang kalisod, ang kahirapan po, hindi naman po yan measurement or sukatan ng halaga ng isang tao. Kaya ang tinuod na gugma, dili na kinahanglan nga i-lockdown ni mga usaka tao, nga gamay panlantaw ni mga usaka tao, kung dili mutabang ka instead, di ba? Nga ma-okay ang tanan o kamong duha makigbatok sa mga pagsuway sa kinabuhi. Usahay manggod ka makabuhay ang labing importante nga pamaagi para sa pagmahal. Kanabitaong dili ka mawad-an o kanabitaong kadasig nga makigbatok pa kaya ni mong partner mausay gibuhat. Nga okay lang nga mag-antos ta kay duha man ta, di ba? Unya ato apo na ato bangon ang kinabuhi, unya magtakta pud ta og ending, nya muhatag ta og chance sa usag-usa nga hunahunaon kun unsa bagayod ang importansya sa pamilya og sa respeto. Kay kun wa na rason pud nga mopadayon ang relasyon. Naay hamubo nga thoughts nga akong i-share. Magpasensya hangga't may pag-asa. Muhatag kuno tagpasensya samtang may paglaom, pero ayaw pasagdi nga mawagtang na ang imuhang dignidad. Ang gugma, dili lang ka na pag-antos, kundili na asabya dapat ang respeto, yung kung sa Tagalog pa malasakit, at yung pagtutulungan sa gitna ng kahirapan. Kung hindi kaya, magbabu na. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Rakan sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
3: Dagang salamat sa pagpaminaw kang Aliena. Thank you sab sa mga taga Siargao, sa mga taga Surigao, sa mga taga Misamis, sa mga taga Ortibok Davao Region, mga taga Agusan. Ayon, oo, Davao Region ganino. Mga taga Bukidnon, mga taga CDO, mga taga Gensan, mga taga Cotabato, Tibok, Visayas and Mindanao, ganon. Nag-iabot sa itong pagsibya sa itong tulumanon. Salamat kaayo ka makabuhay sa pagpaminaw. And syempre, ang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa itong tulumanon. Matod pa ka makabuhay, aduna ba kaninyo'y maalam o mas sinabuton? Ipakita niya kana pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga may pagpaubos. Ang tao dili maalam kun siya masukanon or mapahiubsanon. Kana ato mabasa sa Santiago 3, versikulo 13. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako po ang inyong lingkod, si Lady Batod, para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
4: The time now on FMR. It's 12:01.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio.

thing that. Bye, yung untok, kapamilya, ka-fives. Happy Thursday, syempre. Welcome na usap sa inyong paboritong request program. Yeah. Favorite mong request sa Podka Vibes, sila lang mapapinawan sa inyong paboritong stasyon. Ang 96.7 FMR Dabao Dio. Your favorite music radio, kapamilya ka Vibes. Ako inyong Kuya Jason ka Vibes. Inyong kakauban sulod sa isang oras ng programa. Alauna, ngadto sa alas 12, ngadto sa alauna. Siyempre, dala-dala sa Vibes ang pag-andam or andam na usab sa inyong Kuya Jason nga sa paghatag kaninyo og mga nindot nga musika. Inspirasyon o mensahe. Siyempre, good vibes or manahimong mas hayag, mas good vibes, mas hapsay ang inyong paniudto karon. Sa mga ka-vibes atong nagapaminaw, may pag-tune in, may pag-uminaw ka ninyo kapamilya ka-vibes. So, siyempre, atong napaminawan or atong nadungog ka-vibes ang kanta nga Come True ni Jeremy Sucker. O sa kinika, chill, heartfelt nga kanta nga daghan ang nakarelate ka-vibes. Ang mensahe ni ini nagisgot sa usaka kabugat or kabugaton. Nagisgot sa usaka tao nga nagbati o kakapoy kamingaw o emosyonal nga kabugat nga gidala-dala. Apan naglaom nga dunay usaka special nga tao nga muabot aron na mahimong iyang kahupayan o kusog. Nagpahinumdum kini nga dili sayo pang mga yog tabang. Umusalik sa mga tao nga tinuod nga nagmahal o nagatiman ka na to. Usahay ka vibes ang pinakamaayong tambag. Pinakamaayong tambal. Sa kakapoy mao ang presensya sa usa ka tawo nga makasabot ug andam maminaw para kanato. Karong adlaw nga Webes ka vibes, ayaw hununga ang imong kaugalingon sa pagkatubang sa kinabuhi tungod lang sa imong gibati karon. Ang lisod nga adlaw ka vibes, dili permanente ka vibes. Sama sa ulan muhunong lausab kini. Padayon lang sa pagtuo, pag-ampo ug paglaom kayang kahayag ka vibes. Kanunay musunod human sa kangit-ngit. Sa mga ka-vibes atong nakarelate ani nga kanta ka-vibes, padayon lang sa pagdamgo, padayon lang sa pag-aginod sa kinabuhi ka-vibes. Ayaw pugni ang imong kaugalingon para mas mulambo ka. Gawas sa imong comfort zone ka-vibes. So syempre sa mga ka-vibes ato draang naniudto karon, may pagpaniudto kaninyong tanan. O syempre dili perfect inyong paniudto ka-vibes kung dili ninyo parisan o lamian nga coke. Labi na o gainyong sudan karon lechon mantika ang panit sa lechon. May pagkaman yung token yung tanandra. O siyempre sa mga nagsirebran silang adlaw nga natawahan karon, happy happy birthday ganyong tanan. Happy birthday doon na may handa o wala. Importante yung dra nga na kay handa. Kay mga silingan ni mo dra chismisan na po ka dra nga sige na daw ka o happy birthday niya. Wadaw kay handa-handa. Handa-handa po. Bitaw ka vibes, ang importante dra ka vibes nga kanunay ka mapasalamaton sa matag blessings ang imong nadawat. O siyempre, luyo dra ka vibes ang aduna kay maayo nga panglawas. Importante dra nga lagi mapasalamaton ka. O siyempre, usab ka vibes nga kung wala gyud budget, tiraman ka mong tibuok pamilya, mga on mo sa gawas. Dili na to kinahanglan nga maghanda para sa mga tao nga nasa palibot nato. Para makaingon lang adunahan ta. Makaingon lang okay atong kahimtang. Sa usahay ka vibes, dili na to kailangan ipugos kung dili gyud makaya. Ayaw ipugos ka vibes kay basin magdugo. Oh, siyempre, o sa kamainiton nga adlaw, mainiton nga udto sa tanan nato mga solid ka vibes. So, siyempre, dala-dala ang pagpangumusta sa tanan nato mga solid ka pamilya ka vibes. Ganaw ga paminaw. Nagtanaw na sa tong Facebook Live karon, shout out kaniyong tanan sa mga naminaw sa dial nga 96.7 sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. May pagaminaw, may udto kaniyong tanan ka vibes. So, siyempre, sa mga ka vibes nato nga nag-download na or wala pa naka-download sa tong mobile apps. So, sa mga naminaw, pamagi sa mobile apps. May pagaminaw, may udto kaniyong tanan ka vibes sa nuna kitay upat ka listeners sa atong mobile apps. May pagaminaw kaniyo dara. O siyempre sa atong mga ka vibes nga wala pa naka-download. Available kini ka vibes sa Play Store, i-search lang ang na FMR Philippines. Makita niyo sa pinakababa ang inyong paborito. Sa atong paboritong stasyon ng 96.7 or FMR Dabao de Oro.
Din ka vibes kung asa man ka na, asa man ka sa kalibutan, asa man ka na sa karon, asa man ka basta na ilay signal ka vibes nga data pwede na kapapaminaw all over Davao de Oro, all over the world sa mga ka vibes sa tong OFW sub. Pwede kay kamo dire maminaw ka vibes. Kin wala kita naka live sa Facebook, wala mapaminawan ninyo ang atong istasyon pamaagi sa atong mobile apps. Usab, i-search lang sa Play Store ang 96R FMR Davao. FMR Philippines di ay. FMR Philippines, yeah, scroll down ninyo, makita niyo rito ang FMR Davao de Oro. May pagkaminaw sa tanan na ito mga ka-vibes nga nagbiyahe karon, amping always ka-vibes. Mga ka-vibes sab na ito nga anasa lang panimalay karon. Mayong pagduyan-duyan, mayong pagpakapo, adra. Sa mga ka-vibes na ito nga nagbiyahe karon, labi na ito mga tricycle driver nga always, always good nga naning kamot. Always nga nagpaminaw kay ka-vibes, gihimo nilang duya. Kauban silang pagpumasahiro ka vibes. Always sila nagapaminaw. Asa man sila magtuyok-tuyok sa poblasyon na Bunturan, poblasyon Montevista, poblasyon na Maragusan, poblasyon Laak, poblasyon Mabini, poblasyon Mongkayo, poblasyon Compostela, poblasyon na Bunturan. Sa 11 ka munisipyo ka vibes. Tanan na to mga driver dara. May pagabinaw, may pagtunin ka ninyong tanan ka pamilya ka vibes. So syempre, always ug always magapit sa biyahe o likayi. Likayi ka vibes, luyo sa kainit sa panahon. Ayaw sabay pero sab ka vibes ang kainit sa imong ulo. Always good, always atong huna-hunaon ka vibes nga madalara na og istorya. Hinay nga pa istorya, dili kinahanglan nga magpasuko-suko ka. Kay kung isog ka, isog ka. Kini mga programa ka vibes sa tutka na to kaninyo nila Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel J.R. Zamora, Senior Board Member Col Herb Zamora Psay, SB Member Huel Zamora Psay. Og always, always nga daghang salamat gyud sa inyong serbisyo, sa inyong pagkamaayong public servant, og syempre sa inyong dedikasyon alang sa katauhan sa Davao de Oro. Mga ka-vibes, kung ang come true nagisgot sa pagpangita o sa kataong mahimong imong kusog sa mga panahon nga kapoy ka. Ang sunod na itong kanta, nagpahinumdom nga ang tinuod nga gugma. Nagpabilin, bisan unsa pa ang pagsulay nga muabot. Anya na ka-vibes, ang ikaw at ako pa rin. Nila TG Monterdi featuring Kisi Tandingan. Enjoy the music vibes. O siyempre, parayon sa pagbinaw sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, Kapamilya, Kavibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kenbank, together we can.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Dominador Bio Kay Senior sa San Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang dingting yun ako na inam. Kadadla yung prenom. Kasi sa karlaw, kapag kami inam, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pepe lamia yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
10: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

na. Basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal
1: Touch Massage and Spa. FMR, favorite mong request.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man yun akong apo. Asa naman yun to akong apo, oy? Kaino mo naramadyo kong magnum si Herbal Coffee.
3: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
2: Palitan ako ni mog magnum si Herbal Coffee.
3: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
2: Kung ho! Balik dito sa parbasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si Herbal Coffee. Imuha jud ang gikalintan. Kabalukan, maura nay paborito na kong kape, ang magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan.
5: 2.7, di ako nagpalitada ang paminaw. Labi na, magsakit ang imong ulo. Di, makuandyos siya, mawala. Brato po.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Pilipino Tricampo, taga Pilins Village, Jumbusco. Ako, usa ka nag-aakuan ni ng Magnum C. 2 years na ako nag-aakuan na ni, nakainom. Ako ang paminawa ng murag maayos sa akong health na sa nakainom pa ko itong mga 3-in-1 murag ako ginabati. Pero kaning Magnum C, upsay, ligo na akong paminaw. Kadugang sa atong immune system na abaskong. Ako ginabati, dili pa yung blood, dili po diabetic. Nakukupasalamat sa Magnum C na nag-promote dili sa mga kuy. Ay kinimaayo gayon sa atong panglawan.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Elizabeth Barquez, taga Barangay Duce, Cagabaran City. Okay ra sa ako kung nakainom ko ka ng Magnum C. Nawala man ang akong nervyos, akong ubo. Pero napa akong nang akong gibati ka ron, napa kanya akong nagmulmul akong kamot. Nga magsingig akong gumamit na ng Magnum C para mamula. Pitibo, barato pa.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, o RTR Pharmacy, o sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasulit ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, karang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
10: Dagan kaayo kay
1: karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik, o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili half dose tan-awon.
10: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
11: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init, og pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
12: Magnum C Caravan Dinapod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan ug kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga naay chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagang pang-uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Rento, Agusan del Sur. Yeah. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: akong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha?
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
0: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige ka pang babae.
2: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
2: Love, sex, marriage and career

0: marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Sara Villar, Poro Kwandi. Karong nakagamit na ko sa Magnum C. Okay, Gesha. Dako, Jukay, kuy, pasalamat, sir. Kaya nga, no, Kwan, dako, Gesha, katabang. Mo na nga, gamintin, Jud.
1: Di na Jud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Fishman Lakamura, taga Tagum GP, na nagainom.

0: kasi kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Dako yung makatapang ang Magnum Tea Herbal Coffee. Pinti mo po itong parato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Ako si Ginilyn Esmeralda Jose. Nagamit ko sa Magnum Coffee kanang lahi ragyod kayo kay tsada gud siya gamiton kay kanang nawala gud ang among mga nasakit-sakit sa tuhod dayon. Nindot gud siya namurag nawala ang among mga panuhod. Tsada gud siya bug gamiton. Maayo sa panglawas dayon. Kanina gud akong gamiton gud permanente.
1: Di na gud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali, dali, mga pita. Tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihan i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
7: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
4: Kayo ba ay nakikinig sa programang Love,
8: Sex, Marriage and Career.
4: Bagong araw, bagong kwento at bagong matututunan sa programang LSMC. Ikaw ba ng inyong kapitan? Ako si Captain Jake.
8: Og ako si Mommy Lucky. Maayong pagpaminaw sa ato mga suki diha karong adlaw nga nag-andam na sa ilahang mga banig kay padung matug nito.
4: Banig o radyo?
8: Banig kap kay Mami na sila gradyo. Tawag ba yung banig-banig din ha? Unsang color sa banig ang ganahan ni mo? Katong atip, rainbow atip. Or katong color brown?
4: Kato ako mahinom doon sa katong atip-atip man ang tawag na mo.
8: Atip-atip ano?
4: Kananggikan sa nipa.
8: Color brown. Katong color brown.
4: Niya po itong katong banig nga katong gikan sa plastic. Kapag nylon.
8: Mauto siya ang rainbow. Tapos pag higda ni mo, pag ting-tingana lang kapag pag mata ni bangon ni mo, naglakra na sa imong lawas. Labi na pag way hapin.
4: Partneran po ni mo habol nga katong murag cortina.
8: Katong blue nga na ibulak.
4: Blue nga na ibulak.
8: Tapos na yung green cup.
4: Amo to nga na nga, pari-pariho man na ninyo mga habol. Ako, ay, na ako yung inani na bantayan.
8: Iconic ang tawag. Iconic nga habol. Filipino. Habol.
4: Mo mga gunay ginasuroy sa ilahang sa barangay sa una, pautang nang mo nang halos managsilingan, pari-pariog habol.
8: Amo, babautang na sa una.
4: Pautang na sa una. I think, nakaremember ko na bata pa ko Mami Lucky, ginasuroy na sa una kay pautang ang habol, pautang ang banig, mo nang ang habol. Kung mga hay-hay, magproblema ang managsilingan, labi na kung pareho, gahay-hayan.
8: Oh, okay.
4: Niya pareho rapod ang habol. Amo na, isa ako nabantayan.
9: katong blue niya na
8: bulak.
9: Nay bulak ana. Oh.
8: Na klase-klase na siya, naga ni pink ana, pud ga pink, nay green, na pay kaning lain-lain nga color ana.
9: Oh, na pa isa na ko remember sa una, kanang plato.
8: Plato nga katong naay katong naay murag babae nga murag model sa Alaska ana.
9: Nga pagka tinan murag model sa Alaska. Pag mga kita ko na katong na puy plato nga na ikanang babae niya tapos nasa tunga na puy katong isda.
8: Napoy isda.
9: Di ba na isda na? Remember na ako na?
8: Tapos napakap, napoy baso nga katong murag alumino. Alumino man tawag na?
9: Sartin. Murag sartin.
8: Sartin. Yung man. Kaya niyong sila nga, mas lamid mo yung no, soft drinks pag katong nga baso imong gamit. Kaya dugay doon ka bugna. Amot lang po na. Amot, murag
9: maunong gihapong na. Madugay doon ang bugnaw.
8: Madugay ang
9: remember na ako ng mga plato. Sana igawas lang sa akong apuhan. Ginagawas lang sa kong lola lolo especially kung dunay bisita.
8: Oh.
9: Okay, special man ang plato sana.
8: Mo nang ginaingon nga ilabas ang mga kubiertos.
9: Ama, igawas ang mga special nga plato kay humay ang kanon.
8: Kay naay bisita. Usahay pod manggawas lang na siya pag ting birthday.
9: Ting birthday.
8: Naay special nga okasyon sa inyong balay.

0: Di man, naman guna siya mura, laminated maguna siya.
1: Sebo.
0: No. Laminated na siya. So kung matanggal mo ng lamination na niya, mo na siya nga kanang kung it, ang imuhang panghugas kay dili limpyo, mudikit pa yan, mutagiptip pa yan sa madugay. Laminated man ang
1: plastic.
0: Mag-ilo-ilo, mag-itom-itom. Natay na yun, istoryahan lang natin. Namang adlaw sa doang tanan sa mga suking di pa nabay sa programang LSMC. Ni Ana Sabi magsinamok sa inyo ang hapon o sa kahapunon. Mayong adlaw sa mga taga-Kabad Baran City. Hello po sa inyo!
1: Iyon!
0: Mga taga Butuan, mga taga Hingoog, mga taga Surigao del Sur, tanda, padung na diri sa Mahinatuan, Tagbina, padung na Bislig City, Mangagoy, may pagpaminaw sa inyong mga taga Mangagoy, mga taga Lingig, Mami Lucky.
1: Uy, hello.
0: Mga taga Agusan del Sur, salamat po sa inyong pagpaminaw. Mga taga San Francisco, Bayugan, mga taga Prosperidad,
1: taga Barobo,
0: Talakugon, sa lahat po ng mga taga Rosario,
1: siyempre
0: Bunawan.
1: Akong paborit, pinaka-paboritong lugar, ang Bunawan.
0: Bunawan, kana, may nindot kayong lugar. Di, gwapo ng dalan niya ron.
1: Oo,
0: gikonstruct na.
1: Nagkawa naman yung isamot.
0: Di, nindot na. Sunod balik nato diya sa San Francisco, gwapo na kayong dalan niya. Sige man, ogkwan, maayo naman, giayos naman ka ron.
1: Ah, sige na sila, construct na
0: saan. So hopefully, sunod balik nato diya, hamis na kayong dalan. So, mga taga Bunawan, mga taga Trento, Santa Josefa.
1: Veruela, makawag ba taga Veruela?
0: Oh, Veruela. Ayan. Salamat po. Mga taga Loreto, may pagpaminaw sa inyong hantanan. And sa lahat po ng mga taga Misamis Oriental, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga Hingoog City, may paglanog-lanog. O mga taga Butuan, salamat po sa inyong pagpaminaw. Dili naman po das Bukidnon. Mga taga Valencia, Bukidnon, may paglanog-lanog na itong tanan. Daghan na tagtigpaminas Valencia, Mami Lucky.
1: Uy, salamat kayo. Siyempre, namina po sa to ang mga taga Quezon, Captain Jig. Gigi na to, dapat malintan.
0: Ay, oo, dapat lang.
1: Mga taga Maramag.
0: Maramag, Bukidnon. Uy. Kibawi, Don Carlos. May pagpaminaw sa mga taga Don Carlos.
1: Mga
0: especially
1: taga,
0: sa mga taga Ayas Place.
1: Kabalo, makakap nga. Nga to ang radio station dito sa may Bukidnon kay madungog tagikan sa Kitaw-Taw.
0: Yes.
1: Na isang part sa Kitaw-Taw nga.
0: Kitaw-Taw, madungog na ito sa Valencia, natin kaugalingong radio station sa Valencia City and sa Maramag, Bukidnon. Mapaminawan ta sa Quezon, mapaminawan ta diha sa Valencia City sa 94.5 Valencia City. May paglanog-lanog na itong tanan sa mga taga-Valencia. Sa mga taga-Valencia ang namina sa tuwa, pwede minyo i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky dahil live tayong mapapanood at mapapakinggan sa Facebook ngayon.
1: Yes, kung gusto niyo makita ang bagong ligo si Captain Jake, ay tanawon dahil mo sa Facebook. Tanawon daw niyo.
0: Kung gusto niyo makita ang kaanyag ni Mami Lucky.
1: Ay, syempre.
0: Nga ala kuan? Ala Maria Mercedes. Karaana gyudoy.
1: Kalain mo ka po. Maria Mercedes ang pangalan ko.
0: Anyway, sa lahat po ng mga taga dili naman po sa North Cotabato, may paglanog-lanog natong tanan. Ug sa mga taga Tagum day Mami Lucky.
1: Kuya, mga taga ayaw na kalimpi diha ang atong mga taga Del Sur.
0: Nang luod di atong taga Tagum gihapon gawa na to ma-mention.
1: Uy, pasensya na kaayo.
0: Taga Tagum, Apukon, mga taga Mawab, may paglanog-lanog natong tanan diha.
1: Yes.
0: Kinsa pa man sa mga taga Santo Tomas, mga taga Panabo, ayan. Pakapalong.
1: Ang mga taga Montevista na ulan nalimtan.
0: Uy, nalimtan Montevista.
1: Ang mga taga Montevista, mga taga Mungkayo, Compostela, Nabunturan, Mawab, Maragusan, Mabot, Patag Maragusan, Mako,
0: yeah, ayan,
1: New Bataan, si Nanay
0: Carmen Poras.
1: Carmen Poras, nice.
0: Kumusta niha?
1: Kumusta naman, Nay?
0: Sa Nabunturan, Compostela, si Nanay Perlita Renoblas, may pagpaminaw sa Nabunturan, naadya si Nanay Milagros Gonzales.
1: Uy, hello, Nay.
0: Naadya si Ma'am Ellen Guerrero.
1: Ay, syempre, ang news.
0: Sa lahat po ng mga taga Davao del Sur, may paglanog-lanog sa inyo mga taga Digos, Kiblawan, Padada, Gihing. Sa lahat po ng mga taga Sulup, may pagpaminaw magsaysay Matanaw ug padung na dito sa Bansalan, may paglanog-lanog.
1: Yes, yeah. Sa mga nangutana ko nag-unsa ang akong cellphone, gitanaw na ko kap ang mga lugar para at least na ako'y contribute sa pagstorya.
0: Sa lahat po ng mga taga North Cotabato, dihas makilala, tulunan lang, mo na diha matalam, di na makalimtan. Diha sa Antipas, padung na Smagpet, Kidapawan City, may paglanog-lanog na to.
1: Yes.
0: Kabakan, sa mga taga Kabakan, padung na Midsayap.
1: Sa mga taga Saging, madungong mata sa Saging.
0: Saging, sa makilala. Alyosan, may paglanog-lanog na tong tanan.
1: Oh.
0: Diri sa South Cotabato, Sultan Cotarat, Isulan, Takurong. Sa lahat po ng mga taga Bagumbayan, salamat po sa inyo.
1: Taga Tantangan.
0: Nadia si Nanay Marife Palma sa Bagumbayan. Salamat po, Nanay Marife Palma. Naminaw sila da karon. Og mga taga-South Cotabato, Marbel Surala, may pagpaminaw. Nahurot na namo hawa ni Mandon.
1: Kaya kay Kap, mapagingon ako. Gusto ninyo makita nga si Captain Jake nga bagong ligo. Ay, perting, daghan kayo ang nagtanong sa itong

0: live karon kay gusto gini nila makita kung unsa ka anyag, unsa ka fresh, unsa ang dagway human o gamit
1: og mo. Ayan, mauotay.
0: Grabe nyo na, naghan dito mga viewers sa Facebook.
1: We have 77 live viewers nga nagtanaw sa ito sa Facebook karon. So, sa lahat po naman naka-endabay, pwede mi i-follow sa Facebook, labi na sa mga bagong tigpaminaw sa programa. Ipangitaan lang ang Captain Jake and Mommy Lucky. Uy, mga taga Megrande Ocean Resort. Naminaw day sa ito ang Mommy Lucky, si Rocky Usnob diya sa Megrande. Naminaw sa ito ang programa karon. No, salamat sa inyo ha. Salamat kay Diaz Megrande.
0: Thank you. Salamat kaayo sa inyo ha. Pagpaminaw.
1: Okay. Ang ito ang programa ay galimot. Gihatod ka nato sa Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Kung may problema sa kalusugan, pagka nagkakaedad na, naitay ha, kailangan na po natin ng tulong na food supplement. Ang food supplement na Magnum C ay nutritious, the most nutritious, and the most trusted by seniors. Kaya ang Magnum C, gikan sa Malunggay lang ka na o gikan sa Santo Domangustin. Dakong tabang sa atong kalawasan kung imintinar. 11 pesos lang ka na sa mga nagkadaiyang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Og doon na po yung mga butika nga gabaligyan niya na 12 pesos, especially des kabadbaran padong sa Hingoog, Butuan, og diri sa Bukidnon area og lagi na o labi na sa mga taga Sultan Kudarat og South Cotabato, 12 pesos na diha Mommy Lucky.
0: Yes.
1: Ayan. And syempre do ang Magnum C Herbal Coffee nga di na gyud mapugnan
0: ang pagsalig sa katawhan.
1: Kay wa na ilaing kapihon ang mga senior kundi Magnum C Herbal Coffee.
0: Ang Magnum C Herbal Coffee nindot kayo buntag udto hapon, wa problema kay tungod wala kini hilab sa tiyan pag inom nimo Captain Jake. O niya human nindot pagad ani atong kape kay decaf. Captain Jake og aside ana kaya nga to ang sweetener nga gigamit kay stevia.
1: Stevia may ni sa kung dunay kanang kung ikaw ay kanang tawag ani kanang diabetic. Ayan. So kung diabetic ka, labi na gibawalan ng tas kape, ang Magnum C Herbal Coffee, pwede ra kayo. Diya kay Stevia man ang sweetener ni Ana.
0: Yes.
1: So pwede ra kayo. Niya kung bata, tibok pamilya, labi na magmahiligon ang bata sa juice, dapat herbal juice na. Kaya ang Magnum C Herbal Juice, nagpabiling
0: epektibo para

0: lagi sa nakantaan niya, si Mommy Lucky.
1: Pahambugin na siya eh.
0: Oh, siya free. Proud ko sa kong tingog. Perting Magnum C. Pwede na po na ako nakanta ako nag-live. Pag naamoy mga, kanang mga na-event sa inyong mga barangay, pwede na ako kumukanta. Kaya pa siya nakanta ako na.
1: Anyway, sa lahat mo naman nakandabay, kung para sa inyong mga bata na dili mahiligon mo inom mag vitamins, mahilig pa inom, Magnum C Herbal Juice. The first herbal juice in the market. Nag-inusaran, nag-una nga herbal juice sa market karon. Sulayin ninyo ang Magnum C Herbal Juice. Kay kini, dili lang basta juice.
0: Herbal juice.
1: Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Naputay Haplas, Magnum C. Natay Vaporab nga Magnum C. Tanan produkto sa Magnum C. Pangutan-a lang ninyo sa mga butika. Kay daghang kayong produkto ang Magnum C. Nga pwede nyo sulayan sa barato nga presyo. Kay ang Magnum C, nagpabiling!
0: Epektibo, barato! Katawa ko dilikap ba? Kami kamera man ni Captain Jake, lugir ako lima kalibuan.
1: Wow!
0: Yawa, Jodoy.
1: Sa tanang naminas na programa, pwede minyo i-text sa 0933-812-5818. Kung wala mo yung mga internet, pwede minyo i-follow or pwede man ninyong i-text na lang sa
0: 0933-812-5818.
1: Pero kung doon na kay Facebook, pwede minyong hanapin o pangitaon sa Facebook, pangitaan lang ang Captain Jake and
0: Mommy Lucky.
1: Yan, mga Captain Jake and Mommy Lucky na page. Padayon daw sa unahan sa tanang programa, laing kwento na naman ang programa. O laing ibang kwento na naman ang maririnig nyo ngayong araw. Ano kaya ang kwento ngayong araw? Pakinggan po natin sa pagbabalik o sa pagpapatuloy ng programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career. Kayo pa rin mga nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Kaman nga pa rin yung kapitan ako po si Captain Jake.
1: And Mommy Lucky.
0: Asa mapalit ang Magnum C sa Tagum City. Ang Magnum C po sa mga nag-PPM sa amin, ang Magnum C mapalit sa Tagum City sa Bonifacio Drug Perpetual Pharmacy, nasa New Market Pharmacy, sa Joseph Pharmacy, na po na diha sa Albon's Pharmacy. Diha lang mismo sa palengke mismo na sa Tagum. Naapod sa Doreen's Pharmacy, Mommy Lucky. Na halos na ng butika diya sa Tagum, available na. Sa Mabuhay, available na sa Mabuhay, sa Nabunturan, Tagum, sa Mabuhay. Davao Central Warehouse Club sa Kidapawan, Central Warehouse Club sa Nabunturan, available na diya ang atong mga produkto. Diri naman po sa Valencia, Bukidnon, na sa Sincere Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, ug sa uban pang mga butika.
1: Lux Pharmacy,
0: no? Mm-hmm. Halos na ng butika po sa Valencia City. Padungkas Maramag na po diya sa mga nagkadaiyang butika sa Maramag, Bukidnon.
1: Yes.
0: O, Don Carlos na diya. Nagtapok ng mga butikas, Don Carlos.
1: Bufarco Pharmacy na ambot.
0: Rojon Pharmacy.
1: Yes, Rojon Pharmacy. Mm. Sa may kuan po, Captain Jake, sa Maramag. Sa may Quad Pharmacy.
0: San Andres sa Maramag. San Andres Pharmacy. Kung diri naman ka sa Quezon, Bukidnon, paminaw po mga taga Quezon, available po sa Pharmacia Egang o available usab diha sa Immaculate Pharmacy. Ayan, sa Immaculate. Kung diri naman po ka sa Kidapawan, na diya sa 386 Pharmacy, MD Drug sa Bansalan, Digos, Tanang MD Drug. Available ang Magnum C. Diyas Kidapawan, halos tanang nagtapok ang butika, Krisha Pharmacy, Melanie Drug.
1: Butika Elise.
0: Ayan, Butika Elise. Tanang butika diya sa sentro, naagi mga Magnum C na diya. Di pwedeng mawadaan kay daghan mangita diya. Especially sa mga bagong user o kanawa pa kahibaw tong about sa Magnum C, diha mapalit sa mga butika sa Kidapawan, sa sentro lang. Sa Nabunturan, tanang butika na, naana na. Monte Vista, Compostela, Yubataan, sa Butuan, halos tanang butika sa Butuan. Sa Kabadbaran, na diha sa Kabadbaran Pharmacy, Health Savers Pharmacy, sa Ilander Pharmacy, o diri naman po ka sa may Hingoog, na sa Seafarers Pharmacy sa Hingoog City, Mami Lucky.
1: Yes, available na itong mga Magnum C products din hanggapita. Ay, huwag kalimot, pangutana lang mo sa pharmacy ka ng namo atong epektibo niya, barato.
0: Wow. Magnum C na na. Epektibo, barato. Greetings na, Mami Lucky. Daghan raman yung greetings
1: na rin. Yes. Salamat po sa pagpaminaw kina Glenn Estrada, mga taga Monte Vista, Davao de Oro. Salamat po kay na Jonna, ang mga taga San Isidro Health Center. Uy!
0: Salamat, San Isidro. Drina, sa Padulong Davao Oriental.
1: Sa Bislig.
0: San Isidro?
1: Ikaw siya, Barangay San Isidro Health Center, Bislig City.
0: Ah, Bislig. Daya, abin ako San Isidro sa may Oriental. Ayan. Salamat po, mga taga Bislig.
1: Punta na ni Magnum C sa magsaysay ni Samis kay Kalajo, Kaayo, Muadjog, Ingoog.
0: Sulay po, naasa magsaysay, Nay. Pamina po, mga taga magsaysay, naana na diha sa nasipit o naana po na diha sa magsaysay. Pangutana lang sa mga butika kay naana na yung mga stocks diha. I think naana yun na.
1: Ayan. Salamat po kay, sa pagpaminaw, Enel Zevlog, ang mga taga White Lamp School. Uy, salamat sa mga taga eskwelahan nga nagpaminaw sa tuwa karon, ha? Ang BL Store and Kyle Store sa may New Bataan, Davao de Oro. Kusog ka inyong mga produkto nga Magnum C.
0: Salamat po.
1: Ingon si Ma'am Rosemary Lumana. Salamat.
0: Nanay Pernita Rinoblas, diya sa Davao de Oro. Naminaw karon sa LSMC, nagtanaw po sa live. Sa mga ninamoy Magnum C Cafe, papaita ning tiguang na ay KB251. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Christina Navarro. Hello, Captain Jane. Mami Lucky, taga Manila talaga ako. Nakapangasawa lang ako ng taga North Cotabato. Lagi akong nakikinig sa inyong programa. Shout out naman, taga Purok 3, Kinambulan, Rodero, Makilala, North Cotabato. More power po sa inyong dalawa.
1: Salamat po, Christina. Mami Lucky, naglagot yud ko. Naglagot yud ko kay tungod ang inyong Magnum C. Lami kaayo balik-balikan. Unya karon nahurot nahurot na diha.
0: Salamat.
1: Mura naglagot din siya ka.
0: Ayan, si Mario Velus na mina sa damang programa. Salamat kasi ng pagpaminaw. Shoutout po Captain Jay, Mami Lucky, sa akong anak nga nasa mong kayo Davao de Oro, si Clark Jeriel Casera. Nak, sorry kayo nga wala ko makaduaw diha. Miss na kayo ta ka. Gikan ni sa imong amahan siguro, no? Shoutout sa iyang mama nga si Annalisa Lindio from Kanidkid, Monte Vista, Davao de Oro. Ayun. Wa nga nga manduawa, sir. Salamat po sa pagpaminaw.
1: Si Lanaldo, Auntie Mamay of JR, naminaw sa itong akaroon sa Midsayap. Salamat din po paminaw. Si Pimpin from Tampakan, salamat po sa pagpaminaw. Kuyawa sa inyong kanta. Uy!
0: BL Store, salamat sinyo. Kuyo, kikanta mo doon sa itong katahado? Karaan mo itong kanta?
1: Atok ka, pero guwapo. Siguro kung mura ginaisip pa lang ko sa kung magpapagbuhat ato.
0: Salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga taga BL Store and Kyle Store sa New Bataan. Naminaw sa inyong programa. Kusog kayo inyo ang produkto diri. Salamat
1: po. Thank you po sa inyo. Si Merlin Ordan Ordez, mga taga Midsayap, salamat po sa papaminaw. Nanay Flor Flores, salamat sa mga taga Bislig, sa Nanay Flor.
0: Nanay Flor Flores, mabuhay ka, nai.
1: Malingaw, diyo ko sa inyong duha, makatawa mawala ang kabalaka. Uy.
0: Oy, nabalaka dahi, nai.
1: Ngano mabalaka man, nai?
0: Dito mabalaka, kay mora ba na hinungdan, say, mas stress ta, no? Oh, ang pingda ka no, nai. Nanay Flor Flores, mabuhay ka. Thank you kayo.
1: Ang mga taga Kagwai, Tanidad, Riverside 2, sila Jolene Vista, salamat sa pagpaminaw. Salamat po sa inyong lahat. Si Christina Navarro, salamat. Si Ma'am Marive Palma, ang Aquino family, Valdivino, Linezo, Cordeso family, salamat sa mga taga Bagumbayan, Sultan Kudarat.
0: Ayan, salamat po sa inyong pakikinig. Again, live tayo mapapanood sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
1: Mommy Lucky.
0: Captain Jake and Mommy Lucky na page, pwede mo yung i-follow sa Facebook. Good PM, shoutout po kay Tatna Habilio, namino sa radyo habang nag-drive. Pauli sa Bukid, Nurseringan, Compostela, Davao de Oro. Salamat sa inyong pagpaminaw, Tata Habilio. Thank you kayo.
1: Yeah, namina po si Nelia Visitacion ng mga taga-Bansalan, Davao del Sur. Si Gilbert, ang Gilbert Bake Shop sa Trento Agusan del Sur. Uy! Thank you guys sa inyong pagpaminaw. Si Wilms Bagundol, ang mataga-Tacorong City, Sultan Kudarat. Salamat po sa inyong pagpaminaw. O si Kuya Denver Leyva, happy birthday po sa inyong anak, Leijel. Si Kurt Denver.
0: Salamat po.
1: Kurt
0: mga,
1: Denver.
0: Oh, si Kuan, mga taga-Tacorong City. Si Nanay Jesusita Lopez.
1: Ayan, si Ma'am Ellen Guerrero, always present, never absent. Salamat sa pagpaminaw, Ma'am Ellen. Si Teacher Tuto Marilia, watching from Quintos, Mabuatandag. Salamat po sa pagpaminaw. Si Mary Ann Dumadag, Montea family, salamat po sa pagpaminaw, mga taga-terminal sa Tagum. Uy!
0: Uy, salamat po.
1: Thank
0: salamat.
1: You po.
0: Tatay Carlito. Tatay Carlito, naminaw sa programa. O Tatay Wilson Katumaw, diha sa Mungkayo, naminaw sa programa. O shoutout po kay Tatay Hero Heroncio Alos nga nagbantay karon sa church sa Valenza City, Bukidnon. Naminaw siya karon, makalingaw daw inyong program. Nice mug mga tingog. Ingon ni Tatay Heroncio Alos. Salamat mo tatay.
1: Cup, wash out ko sa akong anak nga si Toots from Nabunturan. Hindi kang Dave. Salamat po sa pagpaminaw. Si
0: wash out. Salamat ha.
1: Si Karen Lozano, nagapaminaw ka nun sila Captain Jake sa Public Market sa Prosperidad, Agusan. Salamat kaayo. O si Nolski and Carges. Ang iyong mga igsoon daw, nagtapog doon sila karon dito na minaw si Jovita o si Jackie o si Colleen.
0: Salamat po sa pagpaminaw. O naminaw daw si Nanay Neneng dito sa Porok 13. Kanunay gapaminaw sa programa. Nanay Neneng, Desporok 13, Valencia City. Gapaminaw na sa programa de Mami Lucky.
1: Uy,
0: salamat
1: you.
0: Kayo.
1: Siyempre si Ma'am Bing Torino. Salamat sa pagpaminaw. Si Nancy Mariano. Dalawang, magandang hapon po sa inyong dalawa, Ma'am Lucky. And Mami Lucky and Captain Jake. Ang mga taga EJC Montilla Tacorong. God bless you. Uy, thank you.
0: Thank you po sa inyong pagpaminaw.
1: Ayan, sabi pa dito, mag-ingat po kayo lagi sa inyong mga biyahe.
0: Why?
1: Ay, salamat kayo ha.
0: Thank you sa inyong mga prayers sa mga pagbiyahe. Si Boss Joel Sumalo na minas sa itong programa. Salamat Gitanay Rebecca Storke, Mary Grace Feliciano, si Maymay Mendoza, Karen Lozano, Nanay Nilda Bantolio, nakikinig po sa programa natin.
1: Grace Jad, salamat po sa pagpaminaw mga taga-Bayugan City. Ang mga Baskong Bakabuhay Caravaners daw. Hello po sa inyo. Si Kulot Undalay, salamat sa pagpaminaw. Ang mga taga-Bukidnon. Uy,
0: salamat
1: thank
0: po.
1: Thank you. Salamat sa pagpaminaw. Ang mga taga-New Cebu, Sultan Padarat. Si Gan Dahalos, salamat po sa inyo. Uy, salamat kayo sa mga nag-share sa itong live.
0: Giselle Atienza ng Trento, Agusan del Sur.
1: Ang kanang mga taga-Montevisa Fruit Stand nga naminaw sa ito, salamat sa inyo. Pinakapunta nga nag-missin mo karong hapuna.
0: Salamat po sa mga taga-Ayas Place diha sa Don Carlos. Ayas Place, lahat ng staff, mga buutan o mga masaligan ng mga staff diha sa Ayas Place. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Anong saman to?
1: Ana si Mario Velus, Captain Jacob. Ako lang yung basahon na okay man di ay gamiton ang Magnum C capsule labi na sa criminology student. makawala og pamaol. Basta Magnum C, lami kayo. Bito, tinood na.
0: Haplas siguro, haplas.
1: Oo, capsule yan. Gisulti cup. Magnum C capsule daw.
0: Ang capsule, mayna sa pangpabaskog sa lawas.
1: Yes.
0: Maunay siya, maunay manindot sa capsule kay pang pakusog sa ato ang resistensya. Dili kadaling maluya, bisan og 4 hours lang imong tulog, 5 ka oras lang imong tulog. Pag nakainom kag Magnum C Herbal Capsule, dili ka mobati og kakapoy. Ana mo na imong mapansin pag ka moinom kag Magnum C Herbal Capsule, especially po sa kanabitong kulang-kulang og tulog, mga driver, kanang hago nga trabaho, farmer ka, manghurnal ka, kapoy ang lawas, kinahanglan na itong food supplement, Magnum C Herbal Capsule. Anyway, ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Ano kaya ang magiging story natin ngayong araw? Excited na ba ang lahat na mapakinggan ang kwento ngayong araw? Meron kaya tayong matututunan ngayong araw sa kwentong ito, mga kaibigan? Pakinggan po natin ang kwento sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Lalong-lalo na sa inyo, Kapitan at Mommy Lucky. Isa din po ako sa mga tagahanga at mga nakikinig sa inyong programa. Yan po ang aming inaabangan ng aking mama, ang pakikinig sa inyong programa bawat hapon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lizelle. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa karanasan ko sa buhay pag-ibig. Hayaan niyo akong simulan ng aking kwento, Kapitan, nung makilala ko ang isang lalaki na itago na po o itago na lamang natin sa pangalang Ruel. Nung magkakilala kami ni Ruel, Kapitan, ay pareho kaming may mga hindi magandang karanasan sa pag-ibig. Si Ruel ay may dating ka-live-in partner rin. May matagal siyang karelasyon noon na halos umabot daw, sabi niya sa akin, ay 7 taon. Habang ako naman, Kapitan, ay galing din sa pakikipaghiwalay sa mahabang panahon ding pakikipagrelasyon. Umabot din kami ng dati kong karelasyon, Kapitan, ng halos 2 taon hanggang sa kami po ay maghiwalay. Nung magkakilala kami ni Ruel ay madali kaming nagkasundo, Kapitan, dahil sa may pareho kaming pinagdadaanan. Dahil sa may pareho kaming may masamang karaan o nakaraan, lalong-lalo na pagka pinag-uusapan ang buhay pag-ibig. Nagsimula lamang ang lahat sa pakikipagkaibigan, Kapitan. Na kinalaunan, ay nahuhulog rin ang loob ko kay Ruel. Kahit hindi man niya sinabi sa akin na may pagtingin siya sa akin, kahit na hindi man siya naliligaw sa akin, pero ang ginagawa namin, Kapitan, ay parang may relasyon na kaming dalawa. Na kahit pa noon ay magkaibigan pa lamang kami. Yung tipong namimiss namin ang isa't isa kahit wala naman kaming relasyon. Nagpapalitan kami ng mga sweet words, mga matatamis na salita, na kahit wala naman kaming relasyon. Na kapag sinasabihan niya akong namimiss niya ako, nire-replyan ko naman siyang I miss you too. Ni minsan, Kapitan, ay hindi niya binanggit sa akin yung salitang I love you. Yun ang inihintay ko sa kanya. Yung sabihin niya sa akin, mahal niya ako, tanda ng panliligaw o di kaya ay masagot ko man lamang siya ng I love you too. Alam ko sa sarili ko, Kapitan, na may nararamdaman ako sa kanya. Pero hindi ko masabi-sabi sa kanya yon dahil babae pa rin ako. Ayoko pa rin pangunahan ang kanyang nararamdaman. Ayoko pa rin pangunahan kung ano man ang meron sa amin noon. Hanggang sumalim ang aming pagsasama o aming pagkakaibigan, Kapitan, hanggang sa nauwi po sa mga bagay na dapat hindi pa namin ginagawa. Gaya na lamang ng may mga pagkakataon noon na nagkakahalikan kaming dalawa. May mga panahon noon na nagyayakapan pa na kaming dalawa na kahit gusto kong itanong sa kanya kung bakit mo ako niyayakap. Na kahit pa gusto kong sabihin at itanong sa kanya kung paano at bakit mo pinapakita ang mga ganong bagay sa akin na hindi naman tayo magkarelasyon. Sa loob-loob ko, Kapitan, hindi ko maitanong sa kanya ng diretsahan yon dahil nahihiya pa rin ako sa kanya. Ang sa akin lamang ay sana dumating yung pagkakataon na maipaliwanag niya at sabihin niya sa akin ang kanyang tunay na nararamdaman para may pagkakataon rin akong maipaliwanag sa kanya kung ano man ang nararamdaman ko rin. Sinabi ko na lamang sa aking sarili, Kapitan, total masaya naman ako. Siguro talagang ganito lang siguro siya na klase na lalaki. Baka hindi lamang siya ganun, kagaya ng iba,
na madalas mong maririnig yung mga salitang I love you. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, Kapitan, na mula lamang sa simpleng paghahalikan ay nauwi po sa isang gabi na may mangyari sa aming dalawa. Natangay at nadala na ang aking damdamin. Isang gabi na magkasama kaming dalawa, simula nung magkasama kami o magkasama kami sa gabing yung kasamang iba naming mga kaibigan at umuwi kami na medyo nakainom na, Kapitan. Dahil nakainom na rin ako ay hindi na niya ako pinayagang umuwi pa sa aming bahay, kaya ang sinabi niya sa akin ay doon na lamang ako muna magpalipas ng gabi sa kanila. Pumayag naman ako, Kapitan. Kampante naman ang loob ko sa kanya. Hanggang sa gabing yon ay naibigay ko ang aking pagkababae sa kanya. Aaminin ko sa inyo, Kapitan, siya ang unang lalaking nakagalaw sa akin. Pagkatapos ng may mangyari sa amin, Kapitan, doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa kanya. Sinabi ko sa aking sarili na siguro kinakailangan ko nang malaman kung ano ba talagang meron sa aming dalawa. Magkaibigan lamang ang tawag sa aming dalawa. Kapag tinatanong siya ng ibang mga tao kung ano ako sa buhay niya, ang lagi lamang niyang sinasagot ay isang kaibigan. Ayaw ko rin sabihing boyfriend ko siya kapag may nagtatanong sa akin. Ang lagi ko rin sinasagot kapag may taong nagtatanong, lalo na kapag magkaibigan o kaibigan namin ang nagtatanong, ang sagot ko lamang ay isang kaibigan lang din. Ayaw ko namang sabihin, Kapitan, na boyfriend ko siya dahil hindi man lamang siya nanligaw sa akin. Kaya nung pagkatapos na may mangyari sa aming dalawa, ay tinanong ko na si Roel. Sinabi ko sa kanyang, ano ba talaga tayong dalawa? Pasensya ka na, Roel. Gusto ko lamang malaman. Habang tinatanong ko yung Kapitan ay maluha-luha ang aking mga mata. Siguro dahil na rin sa takot ko, marami na kasing naglalaro sa aking isipan lalo pat nakuha na niya ang aking pagkababae. Nung tinanong ko si Roel, Kapitan, ang sagot lamang niya sa akin ay, bakit? Bakit ako nagtanong? Kaya agad-agad sumagot sa kanya na, alangan naman. Ano pala ang plano mo? Ano pala talaga ang meron sa ating dalawa? Hindi ko maintindihan, Roel, dahil nakuha mo na ang pagkababae ko. Hindi ko maintindihan dahil mula noon ay ginagawa na natin ang mga bagay na ginagawa lang dapat na magkarelasyon. Pero sa ating dalawa, kapag tinatanong ka ng ibang tao, ang lagi mo lamang sinasagot ay isa akong kaibigan sa buhay mo. Ano ba talaga ang parte ko? Ano ba talaga ang papel ko sa buhay mo? Yan ang tanong ko kay Roel, Kapitan. Ang sagot niya sa akin ay hindi naman mahalaga kung liligawan pa kita o kung ano pa ang tawag sa ating dalawa. Ang mahalaga ay nagkakasundo tayong dalawa. Ang mahalaga ay importante sa atin ang isa't isa. Naguguluhan ako sa sagot niya, Kapitan, at gusto kong klaruhin yon sa kanya. Kaya agad-agad ako nagtanong ulit sa kanya. Ang sinabi ko, hindi ako mapakali. Gusto ko lamang malaman once and for all kung ano ba talaga ako sa buhay mo. Ang sinabi niya sa akin ay magaan daw ang kanyang loob sa akin at alam daw niya na may nararamdaman siya para sa akin, pero takot daw siyang pumasok sa isang relasyon dahil nabigo na raw siya
sa dati niyang karelasyon. Umabot daw sila ng halos 8 taon sa kanilang relasyon at nauwi lamang daw sa wala. Kaya sa takot ng kanyang naramdaman at dahil sa takot o dahil sa pagkatakot niya mula sa kanyang nakaraan, ay sinabi niya sa akin hindi na mahalaga kung ano ang meron sa atin. Ang mahalaga ay iniingatan natin ang isa't isa. Mahalaga sa atin ang isa't isa, at kahit hindi ko sabihin mahal kita, pero yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Agad-agad naman akong niyakap ni Roel Kapitan at pinaunawan niya sa akin ang kanyang nararamdaman. Pumayag naman ako, Kapitan, na maging ganun na lamang ang aming sitwasyon. Tinanggap ko na lamang sa aking sarili. Sinabi ko na lamang na siguro mas maganda rin sigurong ganito, dahil kapag ka meron kang ginagawa ay walang magsiselos, walang magtatanong kung saan ka, kasi ganun naman ang aming relasyon ni Roel. Yung tipong kapag ka nagkikita kaming dalawa ay parang magkarelasyon kami. Pero pagka umuwi na kami sa aming kanya-kanyang bahay, walang nagtatanong kung kumain na ba, walang nagtatanong kung ano bang ginagawa ko, at walang nagseselos. Kaya naniwala ako sa punto ni Roel na mas mainam ng ganong relasyon. Yung tipong walang label o walang tawag. Bastang sa amin lang ay masaya kami sa isa't isa kapag ka magkasama kaming dalawa. Lumipas pa ang mga panahon, Kapitan, na ganon ang aming turingan. Pagka nakikita kaming dalawa, ang akala talaga ng karamihan ay magkarelasyon kami. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na meron pong isang babae na nagkakagusto kay Roel. Madalas kong naririnig ang pangalan ng babaeng ito na lagi nilang inirereto kay Roel, lalo na mula sa aming mga kaibigan. Ang sabi pa sa akin ng aming mga kaibigan, Kapitan, total hindi naman pala kayo magkarelasyon. Roel, ligawan mo na. Nang tinutukoy nila, Kapitan, liligawan ni Roel ay yung isang babae na nagkakagusto kay Roel. Na habang sinasabi nila mga ganong bagay, nagtatawanan pa sila. Kaya ako rin, para hindi mahalata na nasasaktan ako, ay tumatawa rin ako, Kapitan. Pero sa loob-loob ko ay nasasaktan na ako. Lalo na kapag kinukulit sila. O lalong-lalo na kapag kinukulit si Roel ng aming mga kaibigan na gustong-gusto raw makipag-date ng babaeng ito kay Roel. Sabi naman ng aking mga kaibigan sa akin, kung hindi raw ba ako magagalit. Ang lagi ko namang sinasabi ay bakit naman ako magagalit, eh wala naman kaming relasyon ni Roel. Magkaibigan lang naman kaming dalawa. Sa madalas na pagtatanong ng aming mga kaibigan, Kapitan, kaya nabuo sa kanilang isipan na talagang wala akong nararamdaman para kay Roel at walang namamagitan sa aming dalawa. Kasi kapag tinatanong nila ako ay lagi kong katwiran at lagi kong sagot sa kanila na wala talaga kaming relasyon ni Roel at hindi ako magkakagusto sa kanya. Yun ang lagi kong sagot, Kapitan, para hindi na sila mangungulit sa akin. Ang akala ko, Kapitan, hanggang doon lamang yun. Akala ko puro kulitan lamang. Subalit, nalaman ko na lamang na tinutuon ni Roel ang pakikipag-date sa babaeng ito.

malaman ko, Kapitan, mula sa mga kaibigan namin na masayang-masaya pang ikinuwento sa akin ang pakikipag-date ni Ruel sa babaeng ito, parang gusto ko nang malunod. Parang gusto ko nang mawala. Gusto kong magalit. Gusto kong umiyak sa harapan nila. Pero hindi ko magawa dahil wala naman akong karapatan. Itinago ko lamang sa aking sarili ang lahat-lahat ng nararamdaman ko. Pakiramdam ko, apig-api ako sa pagkakataong yon dahil kahit si Ruel, Kapitan, ay hindi man lamang nainisip ko anong mararamdaman ko. Tuwang-tuwa pa siya kapag ka pinagkwekwentuhan nila ang babaeng ito. Tuwang-tuwa pa siya habang kinikwento, Kapitan, ang kanilang ginagawa habang nagdi-date sila ng babaeng ito. Naisip ko tuloy na parang wala talagang pakialam ang lalaking ito sa akin. Hanggang sa isang araw, hindi ko na mapigilan ang aking sarili at nagtanong na ako kay Ruel na once and for all, klaruhin lamang niya ang papel ko sa buhay niya. Kaya nagsabi ako sa kanya, bakit naman ganon? Hindi ba niya iniisip? O hindi mo ba iniisip, Ruel, ang nararamdaman ko rin bilang isang babae? Na habang kapag tayo'y magkasama, parang ako ang girlfriend mo. Kapag tayo'y magkasama, ginagawa ko ang parte ko bilang isang babae na akala ko magkarelasyon tayong dalawa. Inaasikaso kita. Lahat ng gusto mo, lahat ng favor na hilihiling mo sa akin, ginagawa ko para sa'yo. Isang tawag mo lang sa akin ay agad-agad akong andun para sa'yo. Lahat ng gusto mo na gawin ko ay ginagawa ko naman. Maging yung aking pagkababae ay ibinigay ko sa'yo.

0: radyo. Tapos, nagapan na po. Ang ikasunod na ako sa Magnum si Sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum Sin. Yung pagkadoong na ko sa iyong radyo ka, hinana. Kadaadlo ko nagagamit sa Magnum Sin. Bago kayo Magnum si Sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang na kayo mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum si kay naamo. Naapon ni siya. Nabarapon na po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan. Sinagot lamang niya ako, Kapitan, na hindi naman kita pinipigilan. Ang sabi niya sa akin, kung gusto mo rin magkaroon ng boyfriend, hindi naman kita pipigilan. At nung una pa, klaro naman ang ating sitwasyon at klaro naman ang ating relasyon. Nang akala ko lang naman ay nag-i-enjoy ka rin kasama ako. Hindi ko naman sinabing magkaroon tayo ng relasyon. Nung may mangyari sa ating dalawa, ginusto ko at ginusto mo rin kahit wala pa tayong relasyon. Kaya hindi mo ako masisisi. Hindi ko lubos maisip, Kapitan, na kayang sabihin yon ni Roel sa akin na para bang hindi siya o wala siyang pakialam sa mararamdaman ko. Sobra akong nasaktan dahil sa sinabi niyang kahit daw ako ay magkaroon ng lalaki o kahit daw ako ay magkaroon ng ibang karelasyon ay wala naman daw problema. Doon ko sinabi sa kanya ng harap-harapan, Kapitan, na akala mo okay lang ako bilang isang babae. Ginalaw mo ang pagkababae ko at ibinigay ko ang pagkababae ko sa iyo. At ikaw ang unang lalaking nakatikim sa akin. Ikaw ang unang lalaking nakagalaw sa akin. Na akala ko aalagaan mo ako.

Kinalimutan ko na ang pagkatao ko dahil sa'yo, Ruel. Alam kong mali ko rin dahil nagtiwala ako sa'yo ng lubos na lubos. Wala akong itinira para sa aking sarili dahil lahat ng gusto mo ay ginagawa ko. Ang hindi ko lang kaya ay yung parang wala kang respeto sa akin.

Kasalanan ko rin naman, Kapitan, kung bakit ko hinayaan ang sarili kong ma-inlove sa isang lalaki na wala namang tawag sa aming dalawa. Wala namang label ang aming relationship. Pinagsisihan ko ang lahat, Kapitan, kung bakit nagpadala ako sa aking emosyon, nagpadala ako sa aking nararamdaman para kay Roel. Nagpadala ako sa isang lalaki nang tanging mahalaga sa kanya ang kanyang sarili lamang at hindi ang nararamdaman ko bilang isang babae. Pinagsisihan ko ang araw na nakilala ko ang lalaking ito, Kapitan, dahil hanggang sa ngayon, Kapitan, ay bit-bit ko pa rin yung sakit na dulot ni Roel sa pagkatao ko sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at nagpapasalamat ako sa inyong programa. Maraming salamat dahil sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataong maikwento ko ang aking karanasan. More power po sa inyo. Lubos na gumawa.

0: marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Silvestra Dida, taga Quezon, 49 akong edad. Mga 1 month naman ko nagamit ani niya. Nigaan akong mga tail kay akong tail. Namorot na ni Maragatitis ba? Naulian ko sa Magnum C, gaan akong lawas na. Diabetic food ko, wala akong ninamong tambal kay mga akong malipong. Niya akong ginom, kato na lang yung Magnum C nga herbal capsule na gaan akong paminaw.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Purok nara anakan, 79 years old. Ay, high blood, sakit sa tuhod. Nagarang-arang man sa Magnum Kapi o Kaplan. Magnum C, mo'y akong pirmi kapi. O, nakauyan kong Magnum C. Sige ba, kung palit mo ba, dagan akong basiyo. Epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere Dale, taga 404B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa kadlo kay katulong ko magbawas. Nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
7: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice. Lami!
0: Magnum C, lami kaayo. Orange ug pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
12: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
12: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
13: Magnum C Caravan Day na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C karong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Oh, yeah. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nganay chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimo dalho ng inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghang panguban. Yahoo! Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Yeah. Itakita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Yosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Sos na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: Yes, tanawot na kayo po sa trabaho.
3: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
4: Ingatan mo siya.
3: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: O, yun pa rin po yung nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Kaupan nga po si Mommy Lucky and Captain J.
1: Hello po sa inyo lahat. Sa mga, lahat po na mga nakandabay sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Sa mga nagtatanong saan mabibili ang Magnum C sa Valencia City, available po ang Magnum C Naitay, pangpakusog sa kalawasan. Labi na akong Magnum C Herbal Capsule, available diha sa Sincere Pharmacy, Centro Palengke na ibutika, na ibufarco, na ilux pharmacy or Lux Pharmacy sa NVM, na po yung Macamiel Pharmacy, ug na po diya sa City Drug sa Valencia City, na po diya sa Maramag Bukidnon, available po sa Istenzo Pharmacy, na po diha sa Quad San Andres Pharmacy. Kung dun ay problema sa panglawas, labi na ka ng bughat, manglarot na ang buhok sa babae, nya labi na kung kana manglarot ang box lucky, watay mabuhat, kikaliwat yun siguro na to na.
2: Muna ang ginayang nila, nasa later mana bang, kaya na lang,
1: kwan, sa lalaki, duhari padulungan na lahi-lahi na mami lucky. Masigi. Ayaw kay ipakumot sa asawa ang buhok kara di manglarot. Ana.
2: Either ang lalaki kay kanang murag na pwede siya nga kaliwat or basin og kanang na problema gid siya or na stress gid siya sa iyang asawa. Pwede pa ana.
1: Pwede pa ana. So nindot
2: ang babae mabughat tungod pud sa bana.
1: Ana. So kanang bughat, kanang kadaling kutasan, daling hangakon, daling magkasakit, daling paluya. Kanang dali maluya, kanang ganing musaka lang kaghagdanan, duha lang kaang-ang,
2: murag magukuro
1: na nimo imong ginhawa. Sulayin niyo Magnum C Herbal Capsule 9. Maayo kay na anang kanang kuan pangpakusog sa lawas, pangpakusog sa baga, pangpakusog sa tong pangpanindot sa pangpahimsog sa heart, sa ato ang mga vital organs. Available po ang Magnum C Herbal Capsule diha sa Maramag, nasa Don Carlos, na po diha sa Kibawi Bukidnon, na po diha sa Quezon Bukidnon, diha sa Pharmacia Egang ug Immaculate Pharmacy Mami Lucky. Nga ang Magnum C Herbal Capsule pinakabarato sa tanan, 11 pesos lang kana.
2: Yes, 11 pesos lang.
1: 11 pesos lang raw. Ito ang kapi, 175 ang box. Dili 300, dili 500. 175 pesos lang ang per box sa ito ang Magnum C Herbal Coffee. Nagpabiling!
2: Epektibo, barato!
1: Mga na sa inindot yan ay, tayo ha, mapakinabangan ninyo na. Kay ka na, ng Magnum C, ituyo gina para sa inyo. Para mapakinabangan ninyo, makabarato mo gamay.
2: Shoutout!
1: Sige, Mami Lucky.
2: O syempre sa mga nangutan na Captain Jika, nang mag-ubay man po yung nag-message good kung asa mapalit sa Davao City ang ato ang Magnum C Herbal Products. Available po sa tanang HB1 Pharmacy.
1: HB1, Value Plus.
2: NCCC Supermarket ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Juice.
1: Ayan, sa NCCC Supermarket, sa Davao Central Warehouse Club, sa tanang convenience store Puhon. Oh, nindot kayo na kay ma-avail na ninyo. Shout out guys sa mga taga Vismin Eatery. Sila Ate Emma, si Ate Malu, si Ate Gaga, Giovanni, diha sa Prok 13. Prok 13, Hagkol, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Naminaw sa ito ang programa LSMC. Salamat po sa mga taga Vismin Eatery. Thank you guys sa inyong pagpaminaw.
2: Thank you very much kay Don Doyano, Sanisa, Eva, sa mga taga Sagayan, Asuncion, Davao del Norte. Maraming salamat po sa pagpaminaw. Shout out din po sa mga nakikinig ngayon sa atin sa kusina ni Glaze Kabakan.
1: Boy.
2: Si Jen po, si Jen, si Paul, si Zed. Kaganina imo kay Vismin Eatery, kanikap kay Glaze Kabakan or kaning kusina ni Glaze.
1: Salamat po sa inyong pagpaminaw. Minaw sa si Jing o ang mga taga Jing Barbershop po na minaw ng programa. Ang butang Manila Boy Barbero, salamat sa inyong pagminaw diha sa Maramag Bukidnon. Giko lamang po ang Malubay Family na minaw sa diha sa Mambago Dayuan sa Tandag City. Salamat po Malubay Family, maraming salamat. Nagkikinig po si Shang Shang o ang Shang Shang Marketing sa Tacorong City, si Rosemary, si Noraida, si SG Kim, si Daryl, Jihan, Rosalie, si Dina, si Angela, si Ayla, si Althea, Kokoy, Ronaline, si Emmy, si Diane, Christine, and Dodong, and Richard. Naminaw sila sa itong programa. Huwag nakikinig po ang Michelle Bodega Isulan. Shoutout po kay Ma'am Mitch and Aquino Family. Avid listener po diha sa Michelle Bodega sa Isulan. Salamat po.
2: Salamat po. Huwag syempre Captain Jake na inunguta na si Jay Vocalist. Iyon siya nga. Asa mapalitin yung product sa San Miguel, ma'am? Asa nga San Miguel ni?
1: Sa kung San Miguel na diha sa Surigao del Sur na sa mga butika ninyo. Yan. Si Kuan po ang mga taga Valencia dry goods sa Isulan. Salamat po sa inyong pagpaminaw, Valencia Dry Goods. Thank you sa inyong pagpaminaw. And si Nanay Neneng diha sa Pork 13, Valencia City, Bukidnon. Nakaantabay po sila ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
2: Okay, Captain Jake from Rigor Armiano. Maying udo, Mami Lucky and Captain Jake. Taga Cagayan daw siya, pero malipayon ko pag diri ko makaduty sa Bukidnon. Kay makapaminaw ko sa inyong programa. Naa daw siya karoon sa Bukidnon. Uy, salamat.
1: Salamat, salamat.
2: Sa may La Rojas Maramag, emotional feelings here.
1: Aba, so, thank you guys sa inyong pagpaminaw. Si Ann, si Ann Chloe Reyes namina sa inyong programa. O, salamat po, Ann. And si Don Duyano, si Niza, Eva, Chendi namina sa inyong programa. Thank you kayo. Ugang lahat ng mga taga fruit section, prutasan diha sa San Francisco, Agusan del Sur. Mga ukay-ukayan diha sa San Franz, galanog-lanog ang programa. Boy. Salamat po.
2: Salamat po sa inyo. O, syempre, Captain Jake, hindi lamang dito sa Davao City sa Pilipinas, kung asa mga party karon, Captain Jake, sa Pilipinas, napunta yung mga OFWs nga nagapaminaw sa ito ang programa, especially si Jolene Vistal from Kuwait siya, Captain Jake. Follower, good kayo natin siya sa Puan, LSMC. Salamat kayo. Malipayid siya, Captain Jake, kapag makapag-live ta, kasi that's the time lang ang makapaminaw siya sa itong programa.
1: Sa mga taga-bansalan, si Micah, ganahan na dyan ko kasi inyong programa, Kapitan Sukan, nga nakapaminaw ko, 1 month na gyud ko nagapaminaw sa LSMC diya sa Bansalan. Salamat po sa pagpaminaw, mga taga-Bansalan.
2: Kap na, namata na, Drikap ba? Unsa may maayong buhaton, Captain Jake, sa uyab nga ng luod, timplahan ba ni og magnum si nga kape o paim nun og magnum si kapsul?
1: Ah, ang unsa ang?
2: Unsa daw iyang buhaton sa nang luod niyang uyab?
1: Aba?
2: Timplahan ba ni kape, magnum si nga kape o paim nun og magnum si kapsul?
1: Kape.
2: Ako pa sa Jason, ikaw ang muinom og magnum og El Combate.
1: El Combate, ayay. Si Tintin, nagkapuliki na akong mama diri sa Tampakan og pangitaw magnum si. Wala man na diri na po sa Tintin. Ah, Tintin, sorry. Cassandra Pharmacy diha sa Tampakan o sa uban pang butika sa Tampakan. Sulayin ninyong tuyok. Naana na sa uban nga mga butika. Maybe not all, pero doon na naipipila ka butika sa Tampakan, South Cotabato, mapalit ang Magnum C. Ayan, kung wala man sa Tampakan, nasa Marbel, naada sa Rojun Pharmacy, nasa Brigada Pharmacy, A Center Point, mapalit diha sa South Cotabato.
2: Yes, ingon pa today, Captain Jake O, nga nalutas ni sa kapsulo kape kay permanente rahurot.
1: Ayan, salamat po sa inyo na. Sa mga good na di na nato, mano, ang mga kataas sa demand karon. But anyway, balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ni Lizelle, isang kwento ng isang dalaga, Mami Lucky, na... Isang kwento po na isang dalaga na nagkaroon siya ng kapartner na yung tipong ang treatment nila sa isa't isa. Treatment nila sa isa't isa, Mami Lucky, mura silang magkarelasyon. I don't know kung doon na ba'y makarelate ani. Ikaw ang Mami Lucky, makarelate ba ka ani? Na ba kay nani nga?
2: Murag malamot.
1: So, kamo ba nga naminaw? Doon na ba't ba may karanasan ani? I do believe, Mami Lucky, nga doon naging nani nga set up. Kanabang, kanalang namoy... Naamoy ginabuhat nga abi ninyo mura mog magrelasyon pero wala moy walay ka nang walay ba walay
2: ang tawag ay nila sa no, term karon kay no label
1: ayan or no string attached.
2: Kumbaga friends with benefits mga ganun
1: somehow
2: uh-huh.
1: tama friends with benefits.
2: Or di ba ka housemate kay sa mga balay housemate
1: wala sila nag-live-in ha
2: wala sila nag-live-in friends with benefits ganyan
1: friends with benefits siguro ang tawag ani kung magkita sila marag ana ba niya pero pagka di na sila magkita
2: kanya-kanya na
1: panguyab jag imo o banog lain ana ba niya pero sa babae man good somehow makasabot ko sa babae kay dili man good anang ihang pagka
2: babae
1: dili na anang ihang pagdawat sa ilang relasyon do na sila ginabuhat nga dapat pang uyab lang or managasawa lang
2: mm-hmm.
1: Pero ang iyang presumption Mami Lucky is that naay pagigugmang Lucky sa iya ha mm-hmm. Mo niyang akong basa sa iya na gahop siya balang araw nga mukumit ang lalaki sa iya kada bang manguyab nga sila gyud nga exclusively
2: dating
1: dili exclusively dating nga exclusive ka sa ako ayo panguyab ug lain
2: kaya ganyan ang tawag na cup exclusively dating ang dating manggod
1: sa naman yung mga bataan noon pati naman naghan yung tawag ani
2: exclusively dating dili kanagit siya originally ang tawag gid ana sa ato ang term millennial term cup exclusively dating meaning ang kumuyon magkag dating ang pagtura magud nato kanang manggawas magkaon sa gawas
1: pero dili mayo kung unsa ninyo label kanang exclusively dating ang ginabot is managuyab naman yun. Like for example, maghalok mo. Pero wala may commitment kay exclusive dating lang ming duha.
2: Ako, ano sila? Mm. Inclusive dating.
1: Yeah, pagka na inahitabo na, manghunaw na kasi wala man tayong relasyon. Mm. Ayun naman gudang dadinga na. But anyway, basahan na to ni mga messages
2: dili
1: mga
2: lang.
1: Bago ta mahatag sa to ang mensahe.
2: Ayan. Ingon pa dari Captain Jake o nga kanang...
1: Ito yung mga na-hurt po diyan. Ingon sa...
2: Oo. Ingon sila... wait lang ha.
1: Dali, Mami Lucky.
2: Ay, sorry.
1: Taas kita oras. Si Lovely Thursday Captain Jane, Mami Lucky. Lizelle, pinagkaloob mo ang buong ipinagkaloob mo ang buong mong pagtitiwala kay Ruel kahit wala siyang commitment para sa'yo. Mapagsamantala si Ruel sa katulad mo na pumayag namang ipagkaloob ang pagkababae kahit wala namang namamagitan na relasyon sa isa't isa. Malabo ang ganong relasyon dahil puro haka-haka lamang ang naglalaro sa inyong isipan at ang turingan ay kaibigan lamang. Tama, nagkamali ka dahil nagtiwala ka na mapakinabangan ka ni Ruel. Sinabi mo rin na lantaran sa mga kaibigan nyo na wala kayong relasyon. Kaya malakas ang loob ng lalaki na makipagrelasyon sa iba. Hinamon ka pa na maghanap ng ibang lalaki. Wala kang karapatang hadlangan ang kalooban niya. Kaya sa susunod, huwag isuko ang bandila kung hindi dapat ang hangarin. Nangyari yan at yon ay magsilbing aral. Huli na ang pagsisisi pero may pag-asa pa naman. Tatay Carlito yan. Salamat
2: talaga. Ay, Tatay Carlito na ito. Thank you very much. Ngayon po si Love Reginaldo Captain Jake. Sige lang, Inday Liza. Lizelle na siya. Lizelle, ha? Liza. Makabalos lang gihapon ka anang kaana kay what you saw is what you reap daw.
1: Yes.
2: Dilita ng adlaw, iyaha ang kalipay. Ginahinay pod, napod, og think positive para makapag-move on. Bahala, ginahinay lang. Dili pa jud, padyod siya ang tamang lalaki para sa imuha. Makakita lang ka in God's perfect time. Nga mauy maghatag o value sa imuha. Yeah. Uy, nice. Pagkayang message.
1: Thank you.
2: Message. Nga, Padre Captain Jake. Ouch! Sakita, uy! Nga, no, bitaw, gihatag sa nimo tanan. Nga, di pa man, di ka sure. Tilo-tilo, radi ay ang gusto. Dapat, gipalaway ra itong tatun nimo.
1: Malaway. Lain man,
2: eh. Ayun pa si MJ Agusta. Lesson learned, ante. Ayaw dyan, hatag og sobra kay ugdik ta suklian. Masakitan ba yata?
1: Tama.
2: Samot nag-expect tag-sukli daw.
1: Ayan. Gipalaway on that mo niya on sama nang gibas babay kay ihaman pang gipalawayan. kalain na to.
2: Oh, tapos siya, samot nga ga-expect tag sukli, pila naghatag.
1: Hatag mo gag sobra, but anyway, binuang rani ato Alizela, wala man tay ingon. Kuan ha kanang I know na nakasabot bisa pinagdadaanan.
2: Mm-hmm,
1: kasabot kay Dana, kay kitang tanan ni Agi magito gugma gyud. Lailahi lang ang sitwasyon, lailahi lang experience, pero ni Agi tagkasakit pud sa gugma.
2: Yes.
1: Ah. No, sige, atong istoryahan, Mami Lucky.
2: Sa ako naman, Captain Jake, no? Uyun, anything na among istorya.
1: Nanapot si Kuanon, si Jennifer de las Alas.
2: Hi, Jen! Iyon siya, kuyawan niyo, tugtog. Anyway, para sa ko, Captain Jake, no? Anything na among isulti dari, this is just our own opinion.
1: Yeah.
2: Okay, our own opinion. Ako as babae, ako as naminaw sa yung story. Mm. We all have different opinions. So kung naman yung opinion, mas better na ipadala po ninyo. So for me naman, Captain Jake, I do believe, tama po itong gingon nga, what you saw is what you reap. Ibig sabihin, ana, kung unsang imuhang ipakita, unsang imong gihatag, mora sa ibalo sa imuha. Pero sa iya hamanggod nga kiss, Captain Jake, lisod magud kaayo, musulod sa relationship nga dili ka sure sa unsang imuhang gisudlan. Especially ang mga babae, when it comes to emotion, ang babae is emotionally weak gid ta compared sa mga lalaki. And that is the reality. Ang babae, makakita siya lalaki nga gilambing siya, gitagaan siya og kanang maayong paggimatuto siya,
1: gimatuto, grabe ang mga matuto.
2: Grabe ang mga matuto ano.
1: Gilambing na lang.
2: Gilambing na bagipakitaan siya special, nakapafeel siya. Most especially ang lalaki, ang kaninga lalaki is mo ni nakauna sa iya ha. Syempre, isip usa ka babae, kung imong gihatag ang imuhang pagkababae sa lalaki, you will really feel that this guy is para sa imuha. But the question there is, are you sure nga ang kanang lalaki nga gihatag nimo ang tanan is para gyud ba sa imuha? Mao na din ha, Captain Jake, lesson learned sa mga dili lang sa mga babae, sa mga musulod sa relationship ka, nga you have to love yourself before you love somebody. Kasi pag mabot ang panahon nga ma-heartbroken ka sa maani, at least na'y nabilin para sa imuha. Ah, galingon. Mm. Unya, especially karon no, especially sa karon nga usay tawag na generation gap.
3: Yes.
2: Daghan kaayo og mga kuan, daghan kaayo og mga labels nga nang gawas karon nga.
1: Sa kunsa nila napagay ko na dungog nga gitawag nila na og situationship.
2: Oh, situationship.
1: Ayan, situationship na ay kanang exclusively dating. Mm. Bisan unsa na lang ang tawag nila? I don't know kung
2: tama, situationship, tama na mention mo yan. Yung situationship is kanang kung unsa lang imong unsa lang ta karon mo lagi tama dito
1: so pero wala pakialam ay ayan.
2: Oo, wala
1: we do things like a married couple pero dili ta wala tay commitment sa isa't isa. Ugawas ka nakilaing lalaking ubanon okay lang. Inana karon ang kalibutan ha.
2: Kumbaga, sa una kap ang sanina lang ang kanang murag liberated karon ang relationship liberated na pod.
1: Yeah. Money amo na pansin karon. But anyway, mami laki napaka. Okay. Again, it all boils down to kaning kuan, kanang sa desisyon sa usa ka babae. Kaya ang babae magandang in control sa lahat. Makinig po mga kaibigan. Lalong-lalo na kay itong kwento ni Lizal mga kaibigan, hindi ito kwento na walang kwenta. Ito yung kwento mga kaibigan na pwedeng kapulutan talaga ng aral lalong-lalo na sa mga babaeng nakikinig ngayon. Mga dalaga na nakikinig ngayon. Again, balik tayo doon sa kung ano ba talaga ang dapat. Ayan. Kung ano ba talaga ang tama at sakto, mga kaibigan. Bago pumasok sa isang relationship, mga kaibigan, di ba dapat, ang unang-una, babae, kilalanin mo muna ang naliligaw.
2: Mm-hmm.
1: Huwag mong kalimutan yan. Huwag mong iskip. Kahit marami pang gumagawa ng mga bagay ngayon na ganyan sa lipunan at kahit tanggap pa yan ng karamihang tao ngayon, lalo lang ng mga kabataan, kahit pasabihin nilang ito na kasi ang panahon ngayon, ito kasi ang
2: trending,
1: ito na kasi ang pinaniniwalaan namin. Mm. Kahit sabihin pa nilang yan na ang uso ngayon mga kaibigan, hindi pa rin angkop kung ano man ang batas ng Diyos, ng Biblia, kung ano dapat ang dapat ginagawa ng isang dalagat, ng isang ulitaw o binata. Pagka nalalabag kasi natin yan, mauuwi talaga sa hindi magandang resulta, mga kaibigan. Tandaan nyo yan. Pagka sinimulan nyo ng mali, magre-resulta talaga sa mali.
2: Oo, tama.
1: Ayan. Ano ba ang proseso sa panliligaw? Di ba ang dapat panliligaw? Eto, hindi ko makalimutan, mga kaibigan. Tinuro ito ng aking lolo. Kung mag-aasawa ka, o kung magbo-boyfriend ka, o mag-girlfriend ka, ang sabi niya, Mami Lucky, yun na yung dapat buo na ang loob mo na papasok ka sa
2: relasyon
1: o pag-aasawa.
2: Mm-hmm.
1: Kasi yung pagbo-boyfriend at girlfriend, stepping stone niyan, proseso yan para kilalanin yung taong mapapangasawa at makakasama mo habang buhay. Pero dahil nga gusto nating mag-try, ayan, kaya nagkaroon tayo ng iba't ibang karelasyon, no? Pero hindi dapat na-skip yung process, mga kaibigan. Ano yung process? Una, kapag ka may babae o lalaking naliligaw sa atin bilang babae, halimbawa lang, may babae, dalaga nakikinig ngayon, nililigawan ka ng isang lalaki. Okay. Ito yung pagkakataon mo na kilalanin yung background ng lalaki. Dapat patunayan niya muna kung totoo ba ang sinsiridad niya o sincere ba siya sa panliligaw sa'yo. At saan ba manliligaw? Hindi sa cellphone. Kahit pasabihin ng karabihan, uso na ngayon yan. Idinadaan na lamang sa messenger ang lahat, sa text ang lahat, kahit sabihin pa ng karamihan yan. Pero kung makikinig ka lang sa payo ng mga nauna sa atin, lalong-lalo na ng mga magulang, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin, lalong-lalo na sa may maraming karanasan, hindi pa rin nila itotolerate ang mga ganong bagay. Sasabihin pa rin nila, kilalanin mo ang lalaking yan. Kilalanin mo ang manliligaw mo. Ano ang pamilya nila? Ano ang orientation nila? Ano ang kultura nila sa kanilang pamamahay? Ano ang klase ng pag-uugali? At paano sila pinalalaki ng kanilang mga magulang? Yun yung mga bagay na dapat alamin muna bago pumasok sa isang relationship. O paano, o bago pumasok, o bago sagutin ang isang lalaki. Yun yung proseso, Mami Lucky, na hindi dapat imo i-shortcut. Kay the moment imo i-shortcut, kasi nga uso na ngayon, messenger na lang, Facebook na lang, tawag-tawag na lang, text na lang, nang ligaw kahapon, gisugot pagkaugma. Ang worst, nang nguyab ganyang buntag, gisugot pagkahapon.
2: Ay, kabalo kakap, na alay ko yung na-remember, ana, sa una ba? Na ay nanguyab sa kuagingnan ko niya, huwag ka nang
1: pariho lang.
2: siya tingin niya, mga yab doses ako, magpaabot na siyang doon alas stress. Uy, gitayin man man. Buyawan.
1: Kasi ang kasagarang linya sa lalaki, ganito yan, mami laki.
2: Sige daw,
1: Kung sagutan ko ni mo ugma, sunod bulan o kahit pa next year, anong kaibahan kung sagutin mo ako ngayon? Ito yung katwiran ng lalaki, mga kaibigan. Makinig kayo mga dalaga. Kasi ako nang i-decode, mga kaibigan. I-decode.
2: Yahad mo ka, ano. Paminaw mo, ha? Sa ang hari ng ano.
1: Hindi man. Ako learning lang ako, ni Mami Lucky. So,
2: paminaw ta sa good boy.
1: Hindi man, good boy. Yan ang experience lang ba? Kasi ang linyahan ng mga lalaki, pagka naliligaw sa babae, lalo pagka babae, sasabihin niya, pag-iisipan ko muna. Di ba? Ganun kasi, di ba? Ako sa hunaw-naon, uy. Unsa man, napabakoy pag-asa. Kanang term nga, mangutanag na ipag-asa, dapat gani, hindi sinasagot ng isang babae yan eh.
2: Oo.
1: Kasi doon pala, pag sinabi mo ipag-asa, parang sinagot
2: red
1: mo
2: na. Red flag na.
1: Nagmamadali ang lalaki.
2: O kaya nga rin,
1: pero,
2: naging red flag.
1: Ang reason ng lalaki, eto yan. Unsay kalahian kung sugton ko ni mo ugma, sunod bulan, tulo ka bulan after, 1 year after, ug sugton ko ni mo karon. Di ba pareho lang? Ano man ang katwiran ana sa lalaki? Pareho lang ang sugot eh. Kung mahigugma ka sa ako ugma, ug unsay imong gibati karon, ug imo kong sugton, maura na siya. Mas maayo ganing sugton ko ni mo karon. Ano man, at least, atong itry.
2: Work, di magbulag lagun.
1: Kung itry na to, kung mag-work, maayo, o dili mag-work, okay, rasab, at least kahibaw tadaan. Pero mga babae, ang lahat ng mga mabubuting bagay, it takes time.
2: Oo, para lang yan sa pag-aasawa, Captain JK. Na kung gusto na ninyo magpakasal, nagpaabot ka, nga pakaslan ka, pero dili pa da ay tama nga panahon sa pagpakasal, magpaabot,
1: ayan. Again ha, ulitin ko ha, ito yung punto mga mami laki. Lahat ng mga mabubuting bagay, great things,
2: comes
1: sa buha, sa kinabuhi. Great things comes to those who wait. Great things comes in due time. Ayan. Sa tamang panahon, sa takdang panahon, at lahat ng mga mabubuting bagay, mga kaibigan, lahat ng mga magagandang pangyayari sa buhay natin, lahat ng yan ay hinuhubog dapat ng panahon.
2: Yes.
1: Panahon talaga.
2: Time.
1: It takes time. Dili pwedeng dali-dalion. Dili pwedeng karun na yun. Lahat ng mga bagay na minamadali, hilaw, taphaw, batas ng kalikasan yan, mami laki. Batas ng Diyos yan. Lahat ng mga mabubuting bagay, mga kaibigan, it really takes time, mami laki. Panahon yun ang makahubog sa tuwa ka. Panahon yun ang makamuldi sa tuwa. Lalo-lalo na sa pagpili ng lalaki makakasama mo.
2: True.
1: Kaya dapat hindi minamadali. Hindi porket guwapo, sugot na dayon. Dili pwedeng guwapa, panguyaban na dayon. Ila-ilaha usa.
2: Tama.
1: Ay mo man ay tama nga proseso kung kana seryoso ka sa pagsulod sa usa ka relasyon. Ang tao nga seryoso sa pagsulod sa usa ka relasyon, dumaraan sa proseso, mga kaibigan. Hindi minamadali. Kaya ang minamadali, kasagaran padulong yun sa pagkamali. Mm-hmm. Ana, so mao na siya ang dambag na nga sa sunod, kini nga lesson, nindot kini nga ma-apply sa uban nga mga dalaga nga naminaw nga ila usa. Mas maayo man to bahalag mag-fail at is kilala ka, kilala ni mong lalaki. Kana bang di magyud ni mo, wa magyud ta assurance mami laki nga
2: maglast
1: gyud ang relationship, kamo na bagyud ang mag-uban sa habang buhay. Pero kahit ganun pa man, mga kaibigan, walang shortcut na nangyayari. Hindi mo binypass yung proseso ng panliligaw, kilalanin muna ang isang lalaki para di ka mabutang sa usa ka lang aning sitwasyon na sama sa naglaom ka pero wala di ay.
2: Yeah.
1: O nagamit ka lang. Di ba? Ang tawag na sa oban, avail the promo. Inavail mo lang ang promo. Kasi inoffer mo kasi. Inavail ka lang. I mean, maraming lalaking ganun, mga kaibigan. Muna ingon na, kinsa may dili mo tuka kung ang bahog na ang niduol sa manok. Ano siya tawag na? Kanang pagkaon sa manok gani?
2: Bahog.
1: Kinsa may di mo tuka nga manok kung ang mais na ang niduol sa manok. Tukaon yun na sa manok, mami laki. In other words, kung i-allow ni mo na siya, ang babae, ang lalaki mo, balibad, bago ng laki, kung sugod ka lang. So, mo na nga, in control ang babae. You have to remember that, mga babae, mga dalaga na nakikinig sa programa natin. You are in control. The moment di ka musugot, and the moment dili ka gustong lapastanganon kaso sa kalalaki, di ka na mahitabo, kay ikaw man ang in control. Nya diha pud imo makita og masutang usa ka lalaki kung tinud-anay ang ihang paghigugma sa imuha. Kay kung tinud-anay na, iha makaampingan, iha makaalagaan, iha
2: value kaniya.
1: Respetuhon man kaniya. So kanang pamaagi, kung moagi ka proseso, makita nimo na sa usa ka lalaki, imo nang maramdaman, imo nang makita sa usa ka lalaki ang pagrespeto, paghigugma sa ingon ana, makaingon ka nga, kini nga lalaki ang akong gustong makauban. Masakitan man ko, mupusta man ko aning lakiha, okay ra kay kining lakihan ni deserve niyang saligan ako.
3: Ah, oh,
1: so ana na siya mamilag.
2: Tama.
1: And that is because dumaan ka sa proseso. Proseso ng panliligaw, proseso ng relationship. Again, ingon ganis akong apuhan sa mga mamilaki, bago ka musulod ng uyab-uyab doon, siguraduha kung kaminyoon na bagyog ka. Kaya kung di ba ka kaminyoon, ayaw sa pagsulod ng uyab-uyab.
2: Pero pila ka mong muna uyab ka?
1: Dagan-dagan, di na maihab. Mas mayo ng diretso ang istorya sa mamilaki. Kay ba mga gumayon, ragong isa, di may ay, di ko to, oy.
2: Basi, o, kani, padungi siya sa away. Maragduda ko.
1: Kimingon
2: ko yahanan ni padungan ni sa
1: pila nimong nauyab kapitan niya mingon kog duha di man sa motoa may pagmingon tagdaghan kay diretso istorya
2: kita mo to
1: ora te ora say daghang salamat sino pagmahinaw da na po nakatunan na tong storya karon adlawa daghang salamat ako mo si Captain Jake
2: ug ako si Mami Lucky
1: hangtod ug mapo sa programang Love
2: Sex Marriage and Career
0: Love Sex Marriage and Career.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador B.O.K. Senior. Sa Nusay, Turel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Ako'y gibata gamay. Mawala yun. Kalawin sa ginoon. Mawala yun. Munang bintin. Yan ako na inom. Kadadla yung frenom. Kesa kadlaw. Kapag kaminom. Kalima. Ano yung Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pati lamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung gutom ba? Epektibo, barato po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Himpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng organan ko kay tama ko siya malunggay, tas maka-pansya o sugar, maka-regulate. Nalibadyo ko kay nahihirapalingan ni Dibay, taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ang ikasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagtatamit ang yung Magnum C, yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C, bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas, okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, na barato na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Rino Bisira, taga Matina, Pangi. Mayong ako lawas kung makaano ka inong. Diyan sa lapapsulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa una, wala pa ko gatungar na. Yara ko nga tritis. Karun wala. Murugway na magapati. Wala ko nga bati tritis. Tipo, mayong.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: D di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
9: 3 o'clock.
10: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
11: This is FMR,
12: Favorite Music Radio.

0: Sarado gid siya. Affordable lang kayo siya. Healthy pa gid.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
12: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
14: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
15: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball,

0: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
4: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale! Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo
5: anak. I am
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasuha din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagdamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

alas 3:53 sa kahaponon, kapamilya ka Vibes. So, may balik ang inyong programang atong programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayang hapon diha sa mga kasalinganan, mga kasuking tigpaminaw, mga ka-vibes nato kapamilya diha sa may barangay Ugao. Mayong hapon. Mayang hapon sa kugangan nga naminaw diha sa may ganggangan sa may Purok Tres, Gregorio Oyo de la Piña. Mayang hapon usab sa kong usawa Rachel de la Piña Patay, Chelsea Jean of Chisley Jana sa kong dokanak diha sa may Purok Size Barangay Ugao. O siyempre sa tanang mga ka-vibes usab nato diri sa may Capitol, no, sa kang Tol Tihamo, kang Sir Adam, kang Sir Pat Lucero, kang Kuya Jay. Mayong hapon kaninyong tanan diha, kaubanan nato sa buhat. Mayong hapon kaninyong tanan. Siyempre mayong hapon usab diri sa may kang Kapitan Milagros, Kapitan Milagros Andanistal diri sa may Barangay Ugao. Mayong hapon kap. Siyempre sa tanang mga barangay pensionaries, mayong hapon kaninyong tanan diha. Bus Babinistal ug Kagawad Marjonistal, maayong hapon. Mayong hapon usab sa tanang mga kagawad nato diha kang Kagawad Manoy Sherwin Torintira, Kagawad Bus Raymond Arangcon diha sa may Purok Dos Barangay Ugao, kang Ate Ason Pontevedra ug siyempre kang Bus Felix Pontevedra, maayong hapon diha boss. Mayong hapon usab kang Bus Dani Digal diha sa may Purok 1 Barangay Ugao, sa tanang mga kasilinganan ni Kagawad Bus Dani diha, kang Nung Alan Gulayan. Mayong hapon ni anong perting lamia sa tuba ni Nung Alan Gulayan ay. O kang Bus Bubong diha, no, ang ato ang presidente sa ato ang mga CBO. Mayong hapon kaninyong tanan sa tanang mga CBO diha sa may Barangay Ugao, no, mga tibo kugihan kayo, no. Mayong hapon kaninyong tanan diha kang Uncle Arnold Bastillada. Mayong hapon diha kol. Siyempre sa mga kaubanan ni mo diha, mayong hapon usab kang Auntie Kathleen Bastillada, no, sa may Purpur. Siyempre sa tanang mga kaubanan na diha kang Bus Titing Kawak, no, kang Uncle Arnold Bastillada, kang Bus Arnil Kagapi, siyempre kang Bus Lito o kang Nong Winnie, kang Wilbert Amungan, uban kang Jason Ratso o kang Jojoy Aiko, sa mga kaubanan, no, mga CBO na to diha sa may Barangay Ugao. Mayong hapon kaninyong tanan. O siyempre sa to ang mga habal-habal drivers po diha, mayong hapon kaninyong tanan diha. Ting kanunay, no, sa matag-adlaw nga pagbiyahe. Mayong hapon usab diri sa may DDOPH Montevista, kang Kuya Luloy Isabilo Birana, kang Jojoy Gukong alias Rubin Canoy, Glenn Domingo Itit, Raimundo Loribert o Brin Lotlot. Mayong hapon ng mayong pagpaminaw. O siyempre mayong hapon usab diri sa may Barangay Tamya Compostela, kang Ate Ruth Trimulta Niyog nga way puas nga naminaw ni nga tuwang programa. Uban usab kang Bibi ngayon kauban di sa iyang panimalay. Mayong hapon Ate Ruth Trimulta Niyog. Siyempre kang Chairman Nuno Daragusa, mayong hapon Chairman Nuno Daragusa. Bus Amil Hadman di sa may Purok Dos Poblasyon na Compostela, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. O siyempre kang Pring Dunong Rikrik Urbuda diri sa may Barangay Panggutusan, mayong hapon da Pring. O siyempre kauban usab diya sa kang Ma'am Minda ug sa mga kasilingan, Ma'am Minda Urbuda, mayong hapon diya ma'am. Uban sa mga kasilinganan ni mo diya ma'am, mayong hapon diya sa may Barangay Panggutusan. Kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, kang Tatay Erning Ernesto Urbuda, Tatay Ninin Alejandro Urbuda, kang Nanay Bibi, kang Lalay Bus Felix, Ayan Mili Inday, Jojo Chichay Ati Gina, Bus Flor Delito, kang Nung Jimmy o kang Christopher Longlong Urbuda, o man yung sa pamilya di sa may Purok Dos Barangay Ugao. Mayng hapon sab kang Nang Minda Tagalog o kang Bus Juni Tagalog, Bus Wilbert Gilbert Cuyuca, Sir Edgar Cuyuca, mayong hapon mayong pagpaminaw. O siyempre kang Paribus Francis Arangcon diha sa may Purok Dos Poblasyon, kang Bus Jilo, Paribus Jilo Gamay, no, diha sa Purok Dos. O siyempre kang Wina, mayong hapon diha mayong pagpaminaw. Mayong hapon usab diri sa may Barangay Tagnukon, kang Brad Henry Sanchez, no, nga way puas nga naminaw nining ato ang programa. Daghan kayong salamat Brad sa pagpaminaw.
Og diri sa may purok size food ang ato ang mga kabibes diya mayong hapon kaninyong tanan. Sabtang atong oras kapamilya kabibes alas 3:58 hatod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Yuel Zamora Apsay. Padayon natong programa kapamilya kabibes ay mughawa dinhi sa 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro.

alas 4:18 sa kahaponon, kapamilya, ka-vibes. So, balik ang inyong programang FMR, favorite mix of rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon ng mayang pagpaminaw at idalya o pamin panos. Naminaw di akaroon di sa may barangay, Canada. Mayong hapon dati, uban sa mga kasilinganan kang atidalya o pamin panos. Uban di sa may barangay kabakungan, mayong hapon kaninyong tanan di sa may kang Uncle Yeye o kang Ate Ima. Mayong hapon ng mayang pagpaminaw kaninyong tanan di ha. O siyempre, para mga kapamilya o kabibes na to di ha, mayong hapon kaninyong tanan. Diri sa may barangay kabakungan kang Archie, no? Mayong hapon na Archie Bukog kang Irig, mayong hapon sa iyahang wife, mayong hapon, no? Kang Luloy, mayong hapon kang Luloy diha sa tropa niya nga mga manakaayog kanang lubi, mayong hapon kaninyong tanan ang tinta kanunay. Alas 4:19, kapamilya, ka vibes, magpadayong gyud po nang atoang programa humani ning pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Akong heart sa una murag farm, daghan kayog animal. Karon, kau na lang. Hay! Hala no!

leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rino Bisira, taga Matinapangi. Mayo nga kulawas o makaanong kainong. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tumar na. Yara po nga tritis. Karun wala. Pero wala na magbati. Wala po nga bati tritis. Hindi po. Mayo.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drive, Amesco Drive, Telton Drive o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth

Alas 4:37 sa kahaponon ka pamilya ka vibes. Mayong hapon ng mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw sa tuwang FB Live kang Jing Recones. Recones. Mayong hapon ni Jay pa shout out sa taga barangay Bangkirohan Norte, Montevista, gikan kang Jing Recones. Dagang salamat ka vibes. Kapamilya sa imong pagtanaw karon sa tuwang FB Live. Gikan kang ka vibes Antonio Culiantes. Mayong hapon sir og mayong hapon Ma'am Ruth Rimulta Niyog, gikan kang Antonio Culiantes. Nagpa shout out kang Ate Ruth Rimulta Niyog di sa may barangay Tamya, Compostela. Mayong hapon sab di sa may barangay Syukon nga tuang kapamilya ka vibes di nga way puas nga naminaw nini nga tuang programa. Ang Parts Junril Usol Villason, mayong hapon ni Parts. Toy Underground, mayong hapon og siyempre kang Barbin Ladika Kukamas og kang Cha-Cha ang iyahang wife. Og siyempre kang Uncle Albert Acido, kang Shulamite Acido from Aman Jordan. Og siyempre kang Uncle Florencio Villason Jr., kang Robert Ayok Acido, kang Uncle Lorito Bambam Oliveros, mayong hapon. Kang kapamilya ka vibes, Dundon Bibura, Noel and Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. O mga yung hapon kang Nanay Buging ug Tatay Rudy. No, madaghan kayong salamat sa pagpaminaw. Samtang oras ato kapamilya ka vibes, alas 4:38 magpadayon gyud po nang atoang programang FMR Favorite Mix of Rock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Si Pinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako ng tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato na sa
2: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: MMR, favorite mix of rock.
1: Alas 4:52 sa kahaponon, kapamilya, kabibes. Daghan kayong salamat sa tanang mga nagpabiling nga naminaw karon tak na sa tuang programa. Daghang salamat, kapamilya, kabibes. Mayong hapon diya sa may barangay gabi kang Kapitan Loloy Lihano. Mayong hapon kap. Uban sa tanang mga barangay functionaries kang Sir Ben J. Ripunti. Mayong hapon sir. Uban kang Ma'am Nining Ripunti. Kuya Benz, Ati Abing, Nelnel, o kang Bibi Tali, o siyempre ka Ati Sabil. Mayong hapon sa Ripunti family. Mayong hapon usab kang Boss Artemio Ambabaw. Sa may barangay gabi, o siyempre kang Baysak family. O kang Kuya Arnel Sinahon diya sa may Purok Dos, barangay gabi. Kang Brad Arnel Velita diya sa may Roger Sabing Met and Shop. Uban sa mga kaubanan na Brad, mayong hapon ng mayong pagpaminaw. Kang Pari Ricky Hidurio ng atuang Purok Chairman diya sa may barangay gabi, mayong hapon ng mayong pagpaminaw. Kang Boss Rico Kiamco, mayong hapon diya boss, may barangay Alegria. May nga prosab kang Boss Idi Kabalan, kang Boss Wilmer Turing, Boss Dingkoy Arangkon, o kang Kapitan Ray Daanoy sa may barangay San Roque Nabunturan. Daghan kayong salamat, kapamilya, kabaib, sa inyong makanunayong pagsuporta o pagpaminaw sa tanang mga programa nato dinhi sa FMR 96.7 FM. Gikan sa programa ni Kuya Jason sa favorite mong request, madunggan nato na alas 12 taman alauna sa hapon. O siyempre yours truly, madunggan ninyo ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Alas 3 taman alas 5 sa kahapon o ang programa ninyong kung kumpare tulit sa Rosales. Ang programang FMR Confession, madunggan na ito na alas 8 taman alas 10 sa gabi. O daghang salamat, kapamilya, kabibes, sa tanang pagpaminaw ninyo sa tanang mga naminaw karon o nagtanaw sa itong FB Live. Daghang salamat. Nagkita igong oras, no? Manamilit na inyo ang kauban karon din sa kahanginan. Budoy Pats. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa Longsun Zamungkayo, Senior Board Member Cole Herb Zamora Apsay, ug SB Member Yuel Zamora Apsay. Dagan kayong salamat, kapamilya, kabibes, kung amping ta kanunay o laygo ng Dios, kapamilya, kabibes. Kining musunod na itong awit para ni kang kabibes, kapamilya, diya sa may barangay Syukon, kang Marvin Ladika Kukamas. Amping ta kanunay o dalaygo ng Dios. Bye-bye!

0: singkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol o tumawag sa ating makabuhay hotline number, pwede kayo tumawag sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo sa ating tanong at magpapatuloy po tayo, kaya wag na po natin papatagalin po ito at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, we have our texter. Magandang araw po, The Plan. Na-diagnose po ako ng STD. Uminom na po ako ng antibiotics pero gusto ko pa rin po palakasin ang aking immune system ko para mas mapabilis akong gumaling. Ano po ang magandang maipapayo niyo po? From Siargao. Kapag may STD ka, tama po yun, yung main treatment is antibiotics para tuluyang mawala po ang infection. Pero mahalaga pa rin po na palakasin po ang immune system para makaiwas ka sa komplikasyon at pabilis ang gumaling po ang katawan. Eh dito po nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. You know what? Ang EXL Makabuhay Capsule ay may garlic at oregano na may natural antibacterial at antiviral effects. Dagdag pa dito ang turmeric at serpentina na may mga anti-inflammatory actions na nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga at dulot po ng infections. Idagdag mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina na nagbibigay po ng kalakasan at suporta sa immune system, habang ang cinnamon bark naman at guava fruit ay may antimicrobial benefits para sa fast recovery. Paalala, iwasan po ang unprotected intercourse para hindi po lumala ang kondisyon. Kumain po ng masustansyang pagkain, magpahinga po ng sapat, mag-ersisyo para tumibay po ang ating resistensya. Para sa wellness support, minom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet 2 times a day. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May mild pancreatitis po ako. Ano po ang pwede kong gawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang aking kalusugan ng aking pancreas? John from Iligan City. Alright, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation sa pancreas. Ang pinakamahalagang gawin po natin dito, iwasan po ang mga fatty at oily food, pati na rin ang alak, dahil sila po ang nagpapalala po ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Para makatulong po tayo sa relief at maintenance, nandyan po ang EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay Capsule, nandyan po yung turmeric, makabuhay at sambong na may mga natural anti-inflammatory actions. Nakakatulong itong magpapababa po ng pamamaga sa pancreas at mapapabuti po ang bile flow para mas maayos po ang digestion. Ang malunggay at asitaba na dagdag ng nutrients para sa cell repair din at the same time, no? Idagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee sa iyong daily lifestyle, no? Dahil ito ay mayaman sa psyllium husk, insulin plant, na nakakatulong na mag-regulate po ng blood sugar. Importante ang suporta dahil ang pancreas ang gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na nagbibigay po ng protection sa pancreatic cells. Paalala po mga kamakabuhay, ha, piliin po ang mga steam or boiled na pagkain kaysa sa mga fried na pagkain. Stay hydrated pero iwasan po ang sugary drinks. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 3 times a day before meal. Sabayan rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee, 1 sachet 2 times a day. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Glenn. May colitis po ako. Madalas po ang sumasakit ang aking tiyan at may diarrhea din po minsan. Pwede po ba akong uminom po ng EXL Makabuhay kahit sensitive ang bituka ko? Janice from Davao City. You know what? No, ang colitis ay isang uri po ng inflammation sa colon o malaking bituka po natin or large intestine po natin. Ito yung pwede magdulot po ng infection, autoimmune diseases or ulcerative colitis o magiging irritant sa mga pagkain. Tulad ng mga sintomas po ng pagkakaroon po ng diarrhea, abdominal pain, bloated and stool, in severe cases naman po yun. Importante yung maiwasan po talaga ang mga dairy, greasy or high fiber food during flare-ups. No? Uminom po ng mga probiotics, yogurts or supplements. No? Kumain po ng mga soft, bland na mga pagkain habang may episode pa. Iwasan ang stress na ito yung nagdudulot po ng bigger trigger. Incorporate nyo po ang EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay Capsule, it contains serpentina, oregano, guyabano, turmeric, garlic, at iba pang mga herbs na mayaman sa anti-inflammatory at antibacterial properties. Ito ay nakakatulong para isuot ang inflamed colon lining at i-regulate ang immune response. Abang EXL Makabuhay Black Coffee naman na meron itong psyllium husk, spirulina, guava at insulin plant na tumutulong sa gut health. Ang psyllium husk ay isang prebiotic fiber na gentle sa colon at tumutulong na mag-regulize po ng bowel movement. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule before lunch at another 2 capsule before dinner. Observe po natin ang magandang reaction. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet sa umaga at stomach time, 7 a.m. at EXL Makabuhay Black Coffee naman at 3 p.m. Take note, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay herbal-based supplement. Hindi man po sila gamot, pero may synergetic effect sa mga natural ingredients para tumulong sa pag-reduce po ng inflammation, suportahan ang nerve at vascular health, palakasin ang ating immune system, at ipromote ang cellular healing at gut balance. Laging magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors, ha? Hanggang sa muli, ito po yung lingkod, Dr. Glenn Sanico, na laging nagpapaalala, maging masaya ka, manatiling maging malusog, at laging kumapit po sa ating Diyos. God bless us all, and stay healthy always.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 519.
8: That time check was brought to you by
9: Board Member Colherb Zamora Absai.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang utang, murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
5: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho nya. Inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo pod og barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol!
2: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol!
2: Replay, alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug mataghapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Linya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
3: Arangkada! Arangkada!
2: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
3: Arangkada!
2: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
3: Arangkada!
2: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
3: Arangkada! Arangkada na!
4: August 6, 2026, Huwebes. Bumaha at nagkaroon ng landslide sa ilang lugar sa norte. Paalala sa mga kababayan natin, magdoble ingat po at dumikas na kung kinakailangan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
5: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
4: Arangkada Balita.
5: Dalawa patay sa landslide sa La Trinidad, Benguet, dulot ng bagyong Maymay. Ilang bahagi ng La Union lubog naman sa baha. Mahigit 2,000 pamilya pinalikas dahil sa pinagsamang epekto ng bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. Malacañang naniniwalang dapat mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon sa Paksilika sa kabila ng pagtutol ng ilang grupo. Piso at 2 pisong fare hike mananatiling suspendido ayon sa DOTR. At toll fees ng mga pamprobinsyang bus aalisin sa NLEX at SLEX simula August 10. At Filipino tennis champion Alex Ayala muling namayagpag sa Canadian Open laban sa pambato ng Amerika na si Alicia Parks.
4: 2 ang patay matapos maipit sa pagguho ng lupa dahil sa ilang araw na pagbuhos ng ulan sa La Trinidad, Benguet. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
6: Sa kasagsagan ng tuloy-tuloy na ulan sa probinsya ng Benguet dahil sa bagyong Maymay, gumuho ang lupa kaninang alas 9 ng umaga sa isang bulaluhan sa Barangay Silan sa La Trinidad, Benguet. 3 empleyado ng kainan ang naipit sa loob ng establishmento. Inabot ng 1:30 oras ang retrieval, ngunit 2 sa kanila ang indineklarang dead on the spot. Ligtas naman ang isa pang biktima na isinugod sa Benguet General Hospital para sa agarang lunas. Ayon sa Benguet Police Provincial Office, nangyari ang landslide dahil sa saturated na lupa matapos ang 4 na sunod-sunod na ulan. Agad namang inilikas sa mga naninirahan malapit sa lugar dahil sa posibilidad ng panibago pang pagguho ng lupa. Magpapaabot naman ng tulong ang DSWD at LGU para sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa Benguet Provincial Police Office, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ang landslide sa nasabing lugar. Ilang lugar din sa La Trinidad, Benguet ang nakaranas ng landslide dahil sa magdamagang pag-ulan. Dahil dito, sarado ang ilang kalsada gaya ng Longlong Balite Tamawan Road. Kanina, nagtulong-tulong ang La Trinidad Municipal Police Station, Lubas Barangay Disaster Reduction and Management Office at iba pang tanggapan para sa clearing operations sa mga apektado ng landslide. Nagpadala din ng tulong ang LGU para sa mga apektadong pamilya kabilang ang kanilang ligtas sa paglikas papunta sa mga evacuation center. Nakamonitor din ang pulisya sa pag-apaw ng ilang creek. Inaabisuhan naman ang mga residente at motorista na mag-ingat at iwasang bumiyahe kung hindi kinakailangan. Ako si Naomi Dimorcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 tao ang pinalikas sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kasalukuyang nasa 39 na evacuation centers ang mga residenteng pinalikas. Kabilang dito ang nasa 83 apektadong lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Nasa 12 bahay ang naiulat na nasira dahil sa bagyo. Wala pa namang naiulat na nawala, nasugatan o namatay. Sa ngayon, nakapagbigay na ang gobyerno ng higit 1,000,000 pisong tulong sa mga apektadong populasyon.
4: Lumalalim ang baha sa ilang bahagi ng La Union dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Tricia Manalo.
7: Sa barangay Bambanay, San Juan, La Union, makikita ang malakas na pagragasa ng tubig sa San Gabriel Road. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang buhos ng ulan dala ng Bagyong Maymay. Kita rin na tila nilamon na ng tubig ang ilang bahay malapit sa tulay. Habang sa bawang papunta sa San Fernando, La Union naman, abot-tuhod na baha ang binabaybay ng mga sasakyan. Sa bahagi namang ito ng San Fernando City, La Union, nalubog na sa baha ang ilang mga sasakyan. Sa ngayon, nasa higit 1,000 pamilya mula sa iba't ibang bahagi ng La Union ang inilikas na. Mula sila sa mga bayan ng Baknotan, Bangar, Luna, San Juan, Bawang, Burgos, Caba Towns at San Fernando City. Patuloy naman ang ginagawang relief operations at preemptive evacuation ng provincial government ng La Union para sa mga apektado ng Bagyong Maymay. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Binabantayan ngayon ng mga otoridad ang ilang ilog sa Zambales dahil sa patuloy na pag-ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
8: Patuloy na nakatutok ngayon sa mga river channel ng Zambales ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga lokal na pamahalaan sa gitna ng patuloy ng mga pag-ulan. Sa ulat ng 2nd Congressional District Team, ilang bahay sa Sitio Pao, Barangay Lomboy sa bayan ng Santa Cruz, Zambales ang napinsala matapos na umapaw ang ilog. Agad namang nagsagawa ng malawakang sandbagging operation ang Department of Public Works and Highways sa Sitio Pao, Barangay Lomboy sa tulong ng lokal na pamahalaan. Namahagi rin ng food packs ang congressional team sa mga apektadong residente. Sa bayan ng San Felipe, sinabi ni Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant on Infrastructure, na 8 barangay ang under close monitoring sa posibleng pag-apaw ng Santo Tomas River kung magpapatuloy ang mga pag-ulan at malakas na alon. Kabilang dito ang barangay ng Balincaging, Apostol, Manglikmot, San Rafael, Santo Niño, Peria, Rosete at Amagna. Isang talampakan na lamang anya ang taas ng dike sa kahabaan ng Santo Tomas River dahil sa malaking volume ng laharsan na umagos at natambak sa riverbank. Matagumpay ding indilikas ng pulisya ang mga residente pati na ang mga alaga nilang hayop na stranded sa baha sa Sitio Tagor, Barangay Malabon, sa Candelaria, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Humingi pa tayo ng update sa pagtugon ng pamahalaan sa Bagyong Maymay at Habagat. Makausap natin si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano. Magandang hapon po, sir. At welcome sa Arangkada Balita. Sir?
9: Patagapakinig po.
1: Okay, sir. Magandang hapon, sir. Tatanong ko lang po, anong region po nakasentro po yung mga matinding pinsala po dahil dito sa Habagat at mga bagyo po?
9: Okay. Sa ngayon po, no, ang mga regions po na pinaka-apektado po nitong habagat at nitong nagdaang dalawang bagyo is nasa Region 3, at Region 1, Cordillera, Region 2, Region 9 at Region 5. No. At sa total po niyan, meron po tayong nasa may higit 26,000 na pamilya ang naapektuhan po sa mga region na po yan. At katumbas po niyan ay nasa 88,000 may higit na katao po ang naapektuhan po nitong mga weather systems na po ito.
1: Sir, nakita natin yung mga video dito sa La Union. Ano ho ba yung ano, yung area na yan ay parang catch basin ho ba yan? Medyo mababa yung lugar?
9: Medyo marami po yung mababang lugar dahil ng paanan po ng Cordillera. So yung mga tuwai po sa taas, marami po ay bumababa din po dyan sa may bandang La Union, down to marami po ang flooded area.
1: Opo.
9: Lowlands po ng Region 1 at Cordillera pa, Central Luzon po.
1: Mm-hmm. Sir, meron dahil ba sa baha at mga landslides, may mga na-isolate ba na mga lugar? Or kumbaga baka nahihirapan tayo para magpadala ng mga relief goods?
9: As of now po, no, wala po tayong reported na isolated areas. But yung mga areas po na may presensya po ng tubig baha, ay meron po tayo sa Region 3, Regions 1, yun po, no? So 83 areas po yung flooded po, pero wala po tayong na-isolate dahil po sa baha.
1: Mm, so, at sa latest figures po natin, wala naman ho naitala na nasaktan or hopefully not, no? Pero wala naman nasawi.
9: Unfortunately po, no? Sa ngayon po, kapapasok lang po ng report na meron po tayong naitala na ay dahil po sa rock slide at landslide, no?
1: Mm-hmm. Okay, saan lugar sir to? Yung sa rock slide?
9: Rock slide po is sa may Rodriguez Rizal po at yung landslide naman po is sa may dalawa po.
1: Mm-hmm.
9: And, po. So, dalawa po.
1: Okay. Sir, itong mga pinalikas natin ng mga residente, ito ba ay dahil dun sa threat ng baha or dahil dun sa mga rock slide or basically parehas lang po?
9: Karamihan po dyan is yung threat po ng maraming pong areas na talagang nagdala po ng maraming tubig ulan, no? Dahil hindi lang po bagyo ang nundubog, hindi lang.
1: Mm-hmm. Sir?
9: Hindi po nga, hello po.
1: Apo, puputol-putol lang po kayo. Sige lang sir, tuloy niyo po.
9: Ayun. So yun lang po, hindi lang po bagyo o hangin ng bagyo ang namiminsala po dito.
1: Mm-hmm. Sir?
9: So kaya marami din po nga dahil sa pagbaba, kaya meron po tayong na-evacuate. Ang sa bilang po niyan, meron po tayong mahigit 2,000 na pamilya ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers or katumbas po niyan ay nasa mahigit 6,000 na katao po ang kasalukuyan po nga binibigyan po servisyon sa ating mga evacuation centers po natin.
1: Oo, and siguro huling tanong na lang sir, magkano kaya sila katagal na mamamalagi sa mga evacuation centers or depende po ba yan kung magpapatuloy pa itong mga pag-ulan sa mga susunod na araw?
9: Depende po sa kanilang lugar po, no. Meron pong areas na iniintay pa po humupa yung ulan dahil iba pong areas is medyo huminto na po yung pag-ulan. So iniintay lang po na humupa yung baha. Iba naman po, meron pong areas na anytime this afternoon or tonight is pwede na pong bumalik dahil medyo mabilis po yung paghupa ng baha. So itong mga numbers po ng ating evacuees is we see na is either ma-maintain na lang po ito, no? We don't see it na tataas pa po ito.
1: Sir, sorry, ihahabol ko at hindi ko rin alam kung may info kayo, sir. Pero yung mga ulan ba ito na ito ay nakaabot dyan sa may Angat Dam? Alam naman natin na sa critical level itong water level sa Angat Dam. Would you know kung nakatulong itong mga pag-ulan na ito?
9: Meron pong report ang PAGASA na meron pong increase sa level ng water po sa Angat Dam. Pero I think na PAGASA po yung makapag-explain better kung meron po talaga pag-increase at kung significant po yung naidagdag na tubig po dito.
1: Okay, sige. Nako, maraming salamat sir. Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano.
9: Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.
1: Ingat po sir. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Basay, Samar. Timbog ang 3 suspect sa isinagawang joint entrapment operation sa pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at CIDG Regional Office 8 nitong Martes. Ayon sa OIC ng CIDG Tacloban, nakuha sa kanila ang 3.250 million pesos na smuggled na mga sigarilyo na walang BIR excise tax stamps at graphic health warnings. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law, Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code at 7394 or Consumer Act of the Philippines.
4: Humingi ng paumanhin ang Department of Education sa Davao City dahil sa hindi wastong pag-uugali ng ilang estudyante sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonya.
10: Ilang araw matapos na mag-viral ang video ng pagpapakita ng hindi kaaya-ayang inasal ng ilang estudyante ng Kalina National High School sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City noong July 28, humingi ng paumanhin ang DepEd Schools Division of Davao City. Maririnig kasi sa video ang mga estudyante na sumisigaw ng mga mapanlait at mararahas na pahayag sa Pangulo habang pasakay siya sa helicopter. Matatandaan na isang araw matapos ang kanyang SONA, bumisita ang Pangulo sa Davao Region. Kasama sa mga pinuntahan niya ang People's Ville ng Social Housing Finance Corporation sa Riverside, Kalinan, Davao City, kaya lumapag sa Kalinan National High School Oval ang presidential helicopter. Sa isinagawang investigasyon ng DepEd Davao City, napag-alaman na apat na estudyante ang sangkot dito. Sumasailalim na sila sa disciplinary measures, guidance at counseling at values formation alinsunod sa mga patakaran ng DepEd. Ipinatawag din ang paaralan ang kanilang mga magulang. Nangako naman ng DepEd Davao City na hindi nila hahayaang mangyari ulit ito sa sinumang mga opisyal na bibisita sa mga paaralan ng lungsod. Mula dito sa Davao, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang isang babae angkas ng motorsiklo matapos mabundol ng wing van sa Davao City. Nabatid na binabaybay na mag-asawa ang daang Maharlika Highway nang bigla silang mabundol ng wing van sa likuran. Dahil dito, nahulog ang babae at nagulungan pa ng truck. Sa lakas ng impact, naputol ang kaliwang paa ng biktima. Naisugot pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang babae habang sugatan naman ang kanyang asawa. Hawak na ng mga pulis ang driver ng wing van.
4: Nasa 14 pang gamot laban sa cancer, diabetes, TB at hypertension ang VAT-free na ayon sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Ayon sa kanila, mga gamot sa tinatawag na serious and chronic illnesses ang nadagdag. Sinabi ng BIR na ang bilang ng mga VAT-exempt medicines ay umakyat na sa 2,277. Ayon sa BIR, ang hakbang nila ay base sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address.
1: Alisin na muna ang singil na toll sa mga provincial buses na dadaan sa North Luzon at South Luzon Expressway simula 10 ng Agosto ayon sa Department of Transportation. Bukod rito, pansamantalang aalisin ang mga monthly terminal fees ng mga PUV sa mga public transport terminals hanggang sa katapusan ng taong 2026. Inanunsyo rin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mananatiling suspendido ang piso at 2 pisong fare hike na naantala nitong Marso ngayong taon. Ayon kay Lopez, ito ay sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng petrolyo. Dagdag pa niya, hindi dapat sa mga pasahero ipasa ang ganitong problema. Samantala, tuloy naman ang pagproseso sa pending na petisyon kaugnay sa 2 fare hike.
11: So, ulitin ko, yung March 2026, yung piso 2 piso, suspendido pa rin yan. At hindi naman pong ibig sabihin na hindi po ibig sabihin na disapproved. Suspended lang sapagkat ang DOTR, ang pamahalaang nasyonal, kailangan magbigay at maghanap ng pamamaraan para makatulong sa ating transport crew.
4: Humina na ang bagyong Maymay at patuloy din itong lumalayo sa bansa. Humingi tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justin Ignacio. Justin. Nina, humina na nga ngayong araw ng Huwebes ang bagyong Maymay matapos itong makalabas mula sa ating kalupaan. Ayon sa ulat ng PAGASA, alas 5 nitong hapon, huling namataan ang bagyo sa east-northeast ng Echague, Isabela. Kumikilos na lamang anya ang bagyo sa bilis na 45 kilometers per hour na may pagbugsong 70 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, papalayo na ng papalayo ang bagyo. Pero gayunpaman, patuloy pa rin anyang makakaranas ng hanging habagat na siyang rason ng mga pag-ulan. Bukas naman ang madaling araw, araw ng Biyernes, posibleng maging low pressure area na lamang ang bagyong Maymay hanggang sa malusaw na lamang ito. Samantala, kahit na tropical depression na lamang ang bagyo, ilang lugar pa rin ang nakataas sa wind signal number 2 gaya ng southeastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, eastern portion ng Kalinga, Mountain Province at eastern portion ng Ifugao. Maging dito naman sa Metro Manila, ayon sa PAGASA, bukas hanggang Sabado naman inaasahan na may mga malakas na pagbugso pa rin ng hangin dulot ng habagat. Ninya, nakataas pa rin sa yellow heavy rainfall warning ang Metro Manila na ang ibig sabihin sa susunod na 2 hanggang 3 oras, makakaranas pa rin tayo rito ng mga pag-ulan. Bukod sa Metro Manila, mararanasan din ito sa Zambales, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Sa susunod naman na 24 oras, inaasahan ang mga pag-ulan o ang mga malalakas na pag-ulan yung 100 to 200 mm of rain sa Occidental Mindoro. 50 to 100 mm sa pag-ulan naman ang mararanasan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at ilan pang lugar. Ninya, kahit na malusaw na bukas ang bagyong Maymay, ang paghila naman ni Typhoon Dolphin sa hanging habagat ang siyang magpapatuloy sa mga pag-ulan bukas hanggang weekend. At yan na muna ang latest kaugnay sa lagay ng panahon. Balik sa iyo, Ninya.
12: Justin, may balita ka ba tungkol sa Angat Dam?
4: Ninya, kaugnay naman dyan ay sisilipin ulit natin kung ano ba yung update kaugnay dyan at babalikan kita dyan kaugnay dyan, Ninya.
12: Alright, maraming salamat, Justin Ignacio.
1: Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Paras no-show sa NBI kaugnay sa umunoy character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto.
12: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
2: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gatas!
3: Estado ng COA audit at paano ginamit ang confidential funds. Ito ang mga susunod na abangan sa pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
4: Sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinalang na ng prosekusyon ng kanilang 3 testigo para sa Article 1 o ang maling paggamit ng confidential funds. Si Attorney Roderick Quamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO, ang nagbigay ng testimonya ukol sa proseso at naging resulta ng audit. Nauna nang umupo sa witness stand si Violeta Constantino, dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, at ni Nita Camposano, dating branch manager naman ng Land Bank DepEd Branch. Pinatotohanan ng dalawa ang pag-issue ng 4 na cheque na nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa para sa Office of the Vice President at 3 cheque naman na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos para sa Department of Education. Nakasaad sa mga checking ito ang mga pangalan ng payee o ang mga tumanggap at nag-withdraw ng naturang pondo. Sa susunod na linggo, kasunod ni Wamil na sasalang si Cylin Del Campo, ang sumunod na State Auditor ng COA ICFAO. Sa kanya umano na i-turn over ang mga natuklasan at evaluation ng COA sa OVP at DepEd matapos makitang kulang-kulang ang mga sumusuportang dokumento sa liquidation ng dalawang ahensya. Si Del Campo rin ang magbibigay ng pinakahuling impormasyon patungkol sa notice of disallowance na issue sa OVP. Bukod kay Del Campo, nakatakda rin tumestigo ang dalawang payee na nag-withdraw ng confidential funds na sina Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, at si Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer naman ng DepEd. Inaasahang mas mabibigyang linaw ni Acosta at Fajarda ang tunay na paggamit sa mga naturang pondo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Pag-usapan natin ang isinagawang impeachment trial para kay VP Sara Duterte nitong mga nakaraang araw kasama ang former dean ng FEU Institute of Law, walang iba kundi si Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi po, Dean Mel, and welcome back sa Arangkada Balita.
6: Ang gabi sa iyo, Ninia, Jack, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig, mabuhay po kayong lahat.
5: Dean, may sinabi po kayo na nade-derail ang impeachment court papunta sa mala criminal court trial. Paano po ba maapektuhan ito ang ultimate objective ng impeachment na alamin ang fitness to stay in office ng isang public official?
6: Nasabi mo na nga ang objective ng isang impeachment proceeding. Objective dyan, mapatunayan na hindi siya fit doon sa tungkulin niyang vice presidente o sa oportunidad niyang maging presidente kung wala na ang presidente. Iyan ang punto niyan. Hindi iyan para parusahan ang respondent para makulong. So therefore, kung iyan ang punto de vista natin o ng impeachment court, dapat gampanan nila yung sinabi mismo ni Senate Presiding Officer na si Chief Escudero na liberal ang approach sa pagtatanggap ng ebidensya without sacrificing the rights of the parties. Kasi 3 pillars yan, ang sabi niya. Ang convictions,

0: 16, ang level ng ebidensya, clear and convincing, at ang pangatlong pilar ng kanyang guidance ay yung liberal approach without sacrificing the rights of individual. Kasi yung nakikita natin ngayon, parang masyadong nagiging technical, no? Masyadong magiging technical. Halimbawa, yung si Laila De Lima, pinapresenta niya lang yung offer of, o yung explanation ng kanilang ibibigay na ebidensya, eh hindi pinagpatuloy. Tapos yung mga objection, no? Yung mga objection na dapat namang i-overrule, eh pinapayagan na lang. So ibig sabihin naantala ang paglalantad ng tunay na picture ng mga nangyayari. Mabuti na lang, yung mga testigo, malinaw magpaliwanag, yung mga dokumento nang gagaling mismo sa gobyerno. Kaya in terms of authenticity and credibility, naandoon pa rin. Kaya lang, yun lang nga ang danger, no? Danger niya, baka pumaling tayo sa isang sitwasyon na parang criminal proceeding na ito.
1: So ang nangyayari nga po ay nawawala ng interes ang taong bayan dahil sabi niya hyper-technical. Ito nga mga nabibring up dyan, masyadong lahat na lang, ino-object, tinatanggal, alisin yan, strike, ganito, ganyan. But anyway, I just want to ask you and point out, itong lumabas na yung buong 125 million confidential fund, liquidation ng OVP, ay nakatali lang pala sa acknowledgement receipts. So walang official receipts. Kabilang na yung pambayad sa Quezon gamot daw ni Mary Grace Piatos na umabot sa 70,000 pesos bilang reward yung gamot. So, sa pananaw niyo po, paano pinatutunayan ng ganitong detalye ang punto niyo na kailangang maging liberal ang korte sa pagtanggap ng ebidensya para lumabas yung buong konteksto ng kwento?
0: Ito dapat natin ang kabuuan ng sitwasyon. Number one, yung velocity ng paglalabas ng pera. Number two, yung mga kulang-kulang na ebidensya ng paggastos. At number three, yung kawalan ng proper liquidation ng paggastos. Kung iyan ang tinitignan natin, dapat lahat ng leads para mapakita yan ay dapat i-accept. Sapagkat ang involved dito ay public funds. Nagtataka nga ako, niya pinag-aawayan pa nila kung ano ang circular na gagamitin. Ito bang circular na ito o circular ng 2015? Pero kung tutuusin mo, kahit wala yung dalawang circular na iyon, sapagkat ang involved ay pondo ng bayan, talaga namang common sense lang na detalyeng dapat ipaliwanag ito. At kung hindi madetalyeng ipaliwanag ito, o kulang-kulang ang dumakadokumento, o hindi ma-verify yung mga taong nakalagay doon, yung pagpapaliwanag, pwede na rin ituring na walang paliwanag. Sapagkat dyan papasok ang presumption ng ating batas. Yung Article 217 ng ating Revised Penal Code. Anong sinasabi nito? Ang sinasabi nito, kung ikaw ay isang lingkod bayan at ikaw ay nangangasiwa ng pera na ibinigay sa iyo ng gobyerno at pina-account sa iyo at di ka tumupad, ituturing o ipagpapalagay na iyon ay ginamit mo, quote-unquote, sa iyong personal use. Okay. So iyon ang pagpapalagay ng batas. Kaya nakikita natin dito, pwedeng circumstantial evidence na malinaw ang maaring batayan ng desisyon. Hindi ito yung parang ang nangyayari proof beyond reasonable doubt na talagang napaka mismong minute na pwedeng objekta na procedural or administrative point, kamukha yung mga circular-circular na yan, pinag-uusapan pa. Parang nadidistract ang impeachment proceeding.
1: At parang lalo patuloy tumatagal, ano po, Attorney Mel?
0: Okay. Yes.
1: Ano po ang tingin ninyo sa paraan naman daw ng pagtatanong ni Senator Aimee Marcos na iniit pa niya yung 2014 confidential funds ni ex-VP Binay habang pinuputol ang paliwanag ng COA witness. Pagtupad po ba ito sa tungkulin ng isang senator judge o papunta na sa pagiging abogado ng defense?
0: Well, ang masasabi ko lang dyan, whether papunta bilang abogado ng defense ang kanyang pagtatanong o whether yun ay irregular na pagtatanong, irrelevant. Sayang lang ang oras. Sapagkat halimbawa ay tunay nga na nung nakaraan ay binigyan ng confidential fund ang dating mga BP. Hindi pa rin nun sinasagot ang kaso ngayon. Ang kaso ngayon, ang mga issue dyan, yung gross misappropriation, lack of documentation, irregular liquidation ng di umano'y ang kasalukuyang vice president. So therefore, yung historical precedent is not a defense dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Walang kwentang tanong. Ibig sabihin, nagpatagal lang pero irrelevant naman. Diba? Yan. Okay.
1: Nakita rin natin si Attorney Lorna Capuna na nagpapasok ng mga light moments katulad ng Bongka Bongga Kaday. O, sa gitna po ng napakaseryosong trial. Nakakatulong po ba ang ganitong estilo para maging accessible sa publiko ang usapin o nababawasan ito ang kaseryosohan ng impeachment?
0: O, dapat talagang balansin yun, Ninia. Dapat talagang balansin yun. Dapat siguro nga may konting light moments pero hindi dapat sagarin. Kasi dapat ipakita rin sa mga tao na itong proceeding na ito ay napaka-serious, no? Talagang hindi dapat ito normally hinahaluan ng ganong klaseng humor. Pero siguro, a little bit like that pwede, pero kaunti, paunti-unti lang. Sapagkat yung punto ng kasong ito ay pondo ng bayan o kakayahan ng isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa natin para magpatuloy sa kanyang trabaho, no? Medyo serious nga. So, timpi lang ng konti, balanse, pero veering towards, syempre, seriousness as usual. Dapat ganon.
1: Buti nga po si Attorney Lorna, napanood na ata yung The Odyssey. Ako hindi pa eh. Kayo po ba napanood nyo na, Attorney Mel?
0: Hindi pa rin nga eh. Gusto ko pa rin panood.
1: Haba kasi. Kaya. Opo.
0: Oo nga eh.
1: Eto naman. Yes.
0: Direct. Pero alam mo, tandaan mo niya, no, ang nakita natin so far dito sa impeachment proceeding patungkol sa R1, tandaan natin ang Article 1 ay misuse, misappropriation, or irregular liquidation ng confidential bank amount sa 612 million. Yung dalawang sakse na inuna na galing sa land bank, na lumabas ang cash amount, physical na pera at nilagay sa gym bag. Basta't ginawa mo iyon, nag-withdraw ka ng cash, kinat off mo ang monitoring system or fiscal system ng banko para masundan yung pera. Basta't nilagay mo sa sako, kahit kumuha ka ng 1,000 doon, hindi na ma-account yon. From the traceable to the non-traceable ang nangyari, so that therefore it can create an environment of ghost expenditure or malversation. Yun ang delikado doon. At pagkatapos, ito nga si Wamil, kinonek na itong mga perang ito walang proper liquidation, walang proper documentation, hindi ma-verify yung iba kasi siguro hindi mahagilap yung mga tao, kamukha siguro ni Mary Grace Piatos, at saka because of that incompleteness, no, at saka yung velocity, let's say nung nangyari nung 125 million na 11 days lang, those situation demands a compelling justification to be given by the office of the vice president. Talagang nagke-create na talaga ng circumstantial evidence para pumasok yung presumption ng Article 217 na kung hindi mo ma-account, kung hindi mo mapaliwanag ng husto, ipagpapalagay na ginamit mong personal. So, nahandyan tayo. At yung mga cross-examine na nangyari, parang walang ano, no? Parang walang connection, no? Yung tungkol sa dating binigyan daw na BP, hindi naman konektado dito, hindi makakapag-excuse sa mga ginagawa ngayon. Yung sinabing na-approve naman ng executive, pero hindi porket na-approve ng executive ang pagre-release ng pondo, exempted na sila sa constitutional oversight, sa mga auditing standard, at saka sa mga liquidation rules, di ba? That's Ayan.
1: Ayan nga po. Kasi siguro sa isang ordinaryong Pilipino, sabihin na, ba't ninyo na lang i-explain sa napunta yung 125 million yan para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong sitwasyon na may impeachment trial pa. Diba? Hindi ba? I-explain nyo na lang, di ba?
0: Well, ninyo, no, napakadali, ano, sa common sense, no, halimbawa, niligay mo sa, ano, niligay mo, ito, reward to, pero medisina. Okay, anong connection nun? Diba? Anong connection nun? Hindi namin makita kung bakit naging confidential yon. Sapagkat, dapat nating tandaan, huwag nating i-mistake ang confidentiality sa non-accountability. Magkaibang-iba yon. Hindi porkit sinabing confidential fund, ibig sabihin nun ay non-accountability. Nakalagay sa ating konstitusyon, ang sino mang lingkod bayan, must at all times be accountable. Ang accountable, ang foundational obligation, ang confidentiality, methodology lang yan. Hindi ka ine-excuse niyan para tama ka mag-liquidate ng pera, para paalam kung saan mo ginastos, at saka yung objective ba na sundan. Di ba? May financial and physical plan sa lahat. Pero wala eh, nagkukulang nga eh. Di ba, ninya?
1: Opo, kasi kung ganun, di lahat ng may masamang balak, mag-confidential funds na lang, hindi ho ba? Anyway, maraming salamat po, Attorney Mel Santa Maria.
0: Maraming salamat, ninya.
1: Nasa Senate Impeachment Court na ngayon ang pagbusisi sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ayon sa House Prosecution Panel. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Appropriation and irregular liquidation of confidence.
3: Nagbigay linaw ang House Prosecution Panel sa naging audit ng Commission on Audit o COA pagdating sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jinky Luistro, ang pangunahing tanong na lang sa kaso ay kung sumunod nga ba ang OVP sa Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda ng mga panuntunan sa paggamit, liquidation at pag-audit ng confidential at intelligence funds.
2: Perhaps yun ang gusto kong maintindihan ng ating mga kababayan. Ang lahat po ng pondo ng bayan ay subject sa audit.
3: Paliwanag ni Luistro, kabilang sa mga requirement ng circular ang pagkakaroon ng evidence of success sa reward payments, official receipts o invoices sa mga biniling kagamitan at tamang petsa ng liquidation reports. Sabi naman ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, hindi natatapos sa isang audit observation ang proseso ng COA.
4: So yung tanong, nabigyan ba ng pagkakataon yung Vice President na i-explika sa taong bayan paano nagasto yung confidential fund, nabigyan po.
3: Ngunit ayon sa prosecution, ang Senate Impeachment Court na ang magpapasya kung sapat nga ba ang naging paliwanag. Ikinatuwari ng House Prosecution ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga petisyong kumu-question sa naging impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Luistro, umaasa siyang matatapos na ang mga isyong ibinabato sa House at makapag-focus na ang lahat sa paglilitis.
2: Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives but also the Senate as the impeachment court.
3: Hirit nila, dapat personal nang humarap si VP Sara sa Senate Impeachment Court para sagutin ang mga allegasyon sa Articles of Impeachment. Magpapatuloy sa Lunes ang impeachment trial sa Senado. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Pinoy tennis pride Alex Ayala uabante sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na
5: Arangkada Balita.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gatas!
3: Umapila ang mga motorcycle taxi riders sa LTFRB tungkol sa tinatawag na multi-homing. Kung ano ang multi-homing? Alamin sa umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
4: Daan-daang MC taxi rider ang nag-motorcade patungo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nitong August 4. Panawagan nila muling pag-aralan ang pulisiya sa pagbabawal sa multi-homing o pagtatrabaho ng mga rider sa higit sa isang ride-hailing platform. Paliwanag ni Metro Rider Group convener na si Jason Luna, patas na oportunidad ang maibibigay sa mga MC taxi rider kung ipagbabawal ito.
5: Sa isang banda, meron nga akong mga natanggap na mga pagkakataon na yung naka-multi-homing. Kumisya kasi, alam po ninyo, yung application may auto-accept. Kaya sa kabilang application siya naka-login, ano? So, nag-auto-accept, samantala meron pa siya sakay na pasahero.
4: Dagdag pa ni Luna, mas maganda paan niya ang provisional authority to operate para sa pagrehistro ng mga MC taxis.
5: Sa ganitong bagay kasi, alam mo, magkakaroon ng sistema, no? Maayos na sistema at maayos na listahan. Yung ating hanay, alam mo, sa halos 10 taon na tipiglaban na kilalanin itong ating industriya na motor taxi, ibig sabihin, siguro napapanahon na na magkaroon tayo ng sistema, no, na at mga polisiya para maging siguro na masigurado natin na maayos yung ating industriya.
4: Ngunit dilinaw ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, wala pa naman pinag-uusapan kaugnay dito.
6: LTFRB took over the responsibility of oversight of a motorcycle taxi. Ang system being employed is the single homing. So ang the proposal to shift to multi-homing. So there's also no truth na na hindi mabibigyan ng prangkisa yung iba. Eh, wala ko tayong tatagyan ng trabaho.
4: Samantala, kaugnay naman sa paglatag ng guidelines para sa mga MC taxis, sabi ni Mendoza, dumadaan pa ito sa proseso hanggang sa ngayon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Dama pa rin ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin. Tumaas kasi muli ang bilang ng mga walang trabaho noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
8: Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mula 4.8% noong Mayo, tumaas ito sa 4.9% katumbas ng 2.59 million na mga Pilipinong walang trabaho. Pinakamaraming nagbawas ang empleyado mula sa mga wholesale and retail trade, motor vehicle repair, fishing at construction. Ayon sa PSA, apektado pa rin ang mga ito ng inflation lalo na ng mahal na petrolyo.
9: Yung mga

0: 6 milyon ang tinatawag na underemployed. Sila ang mga empleyadong nagtatrabaho na mas maiksing oras at naghahanap ng dagdag na mapagkakakitaan. Malaking bahagi ng mga nasabing paggalaw sa datos ang tumaas na labor force participation rate o yung mga aktibong naghahanap ng trabaho.
1: Out of those 832 na dagdag sa labor force participation, 184 ang employed. Ang karamihan sa kanila, unfortunately, unemployed, 639,000.
0: Pinakamarami dito ay mga kabataang edad 15 hanggang 24 years old. Pero mahigit 200,000 lang sa kanila ang na-absorb sa trabaho sa July Labor Force Survey. Babantayan ng PSA ang epekto ng wage hike sa trabaho ng mga Pilipino.
1: Dito naman sa mga previous wage increases, no, sabi ko nga, ang una niyang natatamaan ay yung mga services doon sa presyo. Dynamic kasi yung labor market natin, so pwedeng lumilipat sila sa ibang mga sector.
0: Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Naniniwala ang palasyo na dapat mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa Paksilika at ang ikababuti nito sa bansa. Sa kabila ito ng petisyon ng ilang grupo na tutol sa napipintong pagpapatayo ng naturang proyekto dahil sa kabi-kabilang issue. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
3: Ilang buwan na lang ang bibilangin bago ang napipintong pagpirma ng Pilipinas at Estados Unidos ng Formal Framework Agreement sa Nobyembre para sa pagpapatayo ng Paksilika sa Tarlac. Dahil dito, maraming grupo ang patuloy na tumututol na matuloy ang mega project na ito dahil sa posibleng maging epekto nito sa agrikultura at kalikasan. Na umabot na sa mahigit 380,000 verified signature ang nalikom mula sa change.org na tumututol sa pagpapatayo ng Paksilika sa bansa. Ayon kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalaga na mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa layunin ng Paksilika at ang kahalagahan nito sa bansa.
4: Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar.
3: Ayon sa palasyo, nasa may 3,000 hektarya ng lupain ang itinuturing na buildable zone noon pang 2019 at meron namang inilaang lupa ang pamahalaan para sa mga magsasaka sa lugar. May panawagan din si Jose Castro sa mga pumirma sa naturang petisyon.
4: Siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin. Kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon.
3: Samantala, nakipagpulong ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa mga lokal na opisyal ng Capas Tarlac. Sa inilabas na pahayag ng BCDA, pinag-usapan sa isinagawang pagpupulong kung paano makakaakit ang proyekto sa mga advanced industry at high-value investment, dekalidad na trabaho at bagong oportunidad. Bukod pa rito, tinalakay din sa meeting ang plano para sa mga modern agriculture project at livelihood initiatives na pakikinabangan ng mga residente.
4: BCDA and the Capas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Capas.
3: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Hindi sumipot sa NBI sina Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Jing Paras. Kaugnay ito sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
6: Lumutang kamakailan ng isang talent manager na kabilang umano sa nagplano para isagawa ang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Naaresto ito ng mga otoridad dahil sa pambubugaw umano ng mga babae na kalaunan na diskubring gagamitin sa planadong character assassination kay Recto. Inimbestigahan agad ito ng NBI dahil lang itinuturong nag-utos umano ay si Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Jing Paras. Ngayong araw dapat aharap ang dalawang kampo sa NBI para magpaliwanag. Pero hindi sumulpot si Congressman Leviste at nagpadala lamang ng liham. Si former Congressman Paras naman ay humiling ng bagong schedule ng kanyang pagpunta sa NBI.
7: Narisip po natin yung

0: letter from the lawyers of Congressman Leandro Leviste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-approach sila for them to intelligently answer our interview. Si Congressman Jing Paras naman, through his lawyers, sumulat po sa ating kahapon na requesting documents and resetting of his appearance. So, binigyan po natin, nireset po natin next week.
1: Sa Martes, pinasisipot ng NBI si Leviste at si Paras para magbigay ng pahayag. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na hindi lang si ES Recto ang kasama sa gagawin sa ng paninira.
2: Eventually, I think that it was targeted na ni Vince Rizon, Randy Boyin, and others.
1: Ayon pa kay Rimulya, hahalungkatin nila ang nasabing plano. Paniwala rin niya na si former Congressman Paras ang utak nito, kaya kailangang imbestigahan ang mga binibitawan nitong pahayag.
2: But get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano nilalaman ng statement ng Congressman Paras. It seems like siya, kasi muna nito, siya ang connect sa Bugaw, ang bugaw ang nagsabi ko ng plano. At siya ang nagbanggit lang ng pangalan ni
1: Pero sabi naman ng NBI, wala pa silang impormasyon patungkol dito at patuloy ang imbestigasyon nila kahit pa humingi na rin ng tawad ang talent manager. Ako si JM Peneda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Walang treno ang panalo ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos umabante sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open nang talunin ng ang US contender na si Alicia Parks. Nilamon ni Ayala si Parks sa unang set 6-1 pero nakabawi ang US player sa second set na score na 4-6. Pero napatunayan ni Ayala ang kanyang galing nang tuluyang mapataob si Parks sa third set sa score na 6-2. Katatapos lang ng makasaysay ang panalo ni Parks sa Washington kung saan nasungkit niya ang kauna-unahan niyang WTA Tour title nang talunin si World No. 3 Jessica Pegula. Labis naman ang pasasalamat ni Ayala sa lahat ng sumusuporta sa kanya sa Canadian Open. Sunod na mga kalaban ni Ayala sa torneo si Katie McNally ng Amerika.
4: Congratulations once again to Alex Ayala. Oh, and shout out sa mga Pinoy sa Toronto.
5: Oo, na-erase niya yung sinasabi, nag-choke siya sa malalaking games.
4: Oo, diba? Bumabalik siya, may comeback. Mm-hmm. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita.
6: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
7: Ang lupet!
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
12: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
14: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba.
7: Saan ka pa?
17: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good, pizza!
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
21: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
22: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
23: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
24: Halina't magmakabuhay.
25: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
27: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
28: Ang lupet!
29: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.

0: Okay, kumusta? Kumusta ang may adlaw sa kanatong tanan? Mahigala nga nasab kita sa atong programa sa matang adlaw nga inyong mabati diya sa inyong mga radio. Kinilang gyapon ninyo higala sa Kuya Earn. Uban sa atong programa, ang mga panid sa kagapon, ug laing pagtagad na usab o paghatag o kinabuhi sa usa ka tampo sa usa ka lalaki nga si Dodong. Nga taga Surigao del Norte. Kumusta sa tanan taga Surigao del Norte ang iyong kabayan? Nga si Dodong ang atong sinder karon. Kumusta mo diyang napita, no? Tagan salamat dong, no? O kumusta diyang napita sa tanan itong mga listeners o sa atong mga gumagamit sa atong mga product, sa atong mga users, sa atong mga produkto. O pinausap sa tanan ng mga lugar na nabot sa atong programa, salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw o manghinaot ko nagpabiling gyapon ng inyong pagsalig sa atong mga product. Sa naglalain atong mga product, gikan sa atong coffee corn, gold with malunggay ang santon mga higala. Kung kapi na manggaling inyong gusto, batasana na ninyo atong coffee corn, gold with malunggay ang santon. Kung kapi ang inyong gusto mga higala, makatabang ka na kanato, nakapanambal pa ka, nakapangapi pa ka, nawalang kapto sa imong tiyan, nawalang katugno sa imong palibot, o dayon, nakapanambal pa ka o nakahatag ang proteksyon sa imong kaugalingon. Pinagi pagmintin lang sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Labi na sa mga tao nga walay klaro ang tulog, ang uban makadlaw na lang, huwag din taon makatulog mahigala. Pagkaluisap, no? Muna nga atong atimanon atong kaugalingon. Pinagi pagmintin sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon, makatabang na sa mga tao nga kulang sa tulog. O baka maglisod sa pagkatulog kay mitukar ang insomnia. Kapoy atong trabaho mahigala kung wala tayong sakto nga pahulay pinagis pagkatulog. Mapiktuhan ang atong kondisyon, mawala, magkababa ang atong immune system, hantod nga matakbuyan na usap kita og laing delikadong sakit mahigala. Busa ayaw niyo pasagdi na, no? Ayaw niyo pasagdi nga yung anak kanunay ang atong kondisyon sa atong lawas nga kanunay kulang og tulog. Anate, coffee corn, gold with malunggay and santon nga makatabang na to. Huwag labi na usap sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag adlaw, dili maayo nga dili kita makapagawa sa atong hugaw. Matingalan ka na nga nung nagkadaot imong tinaing nga maayo man tayo imong kaon. Dili ka mo inom og mga ilimnon nga makadaot sa tinaing, sa atay. Pero nga nung nadaot, tungod na sa hugaw nga wala na nimo nagpagawas sa matag adlaw, kay importante na nga makapagawas na sa atong hugaw kada adlaw. Kung naglisod mo niya na, makatabang gyapon ang atong coffee corn, gold with malunggay ang santon, kay cleansing effect na siya mahigala. Muhinlo sa atong tinae, muhinlo pinagisab sa pag-ihi. Yan hindi pag ina kay walay chemicals, no? Kung mapalit mo niya na, kung mutisting mo, kumplito lang yun ang pangalan. Ina lang coffee corn, gold with malunggay ang santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makita niyo ang sino kay nga pouch, may pagka-silver o may pagka-black, may pagka-gold yellow na naitatak na 200 grams mao ng pinakadako. Kay napod kita'y gagmay 110 grams. Nga makita niyong liter dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Pasabot mahigala, walay chemicals nga sagol. Coffee corn gold with malunggay and santon nala. Mahinawad ko mahigala nga inyong sulayan ng atong coffee corn gold with malunggay and santon sa mga higala na ito nga wala pa makatisting na ini. Kung napon ko'y usa ka coffee corn purple, lahat itong coffee corn gold, pero kining coffee corn purple, makatabang niya po ni sa inyo ha mahigala. Duha ka klase atong kape. Kining coffee corn purple, bay-ubay usab nga sangkap ni ini nga makahatag og mayong benepisyo sa atong lawas. Paminawa ninyo ha kung unsay naa sa atong coffee corn purple, una ninyo tistingan. Ang coffee corn purple with malunggay and santon, dahilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Og duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot mahigala, mao'y ginatuyo aning atong coffee corn gold ug coffee corn purple ang pagbawas, kay importante gyud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Napag ito'y sagol nga moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napod siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O napod siya'y ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. na po siya ay barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-isip siya sagol nga spirulina. Ang spirulina, mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya isagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito, mga higala, fats na siya, taba nga nasulod sa itong lawas nga makontrol largi hapon sa ampalaya. Sa lain bahay na pag-chia seeds, may gala nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, may gala nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal. Ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, testingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab. Matag adlaw. Inot ko mahigala ng inyong sulayan, no? Og dili lang ka na mahigala kung nate coffee corn gold with malunggay and santon o napute coffee corn purple with malunggay and santon, napod kita ay Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy, mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kayo sa inyong mga trabaho. Unsa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba? Nabaka sa construction ng trabaho. Basta, unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet. Kay by sachet man siya. Kung makapalit ka nini, sachet ani, tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sachet. Ay lang sa inyong hutda nga, ikaw rin mo inom sa usa ka sachet, mahigala, no? Tunga lang sa... paminawon ninyo unsay na Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root, no? Maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napo siya gitawag nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napod siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napod siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa amanianang ubo. Napag-isagol nga panax ginseng o horny goat weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Huwag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho. Sigurado yun mahigala, manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po na tumalikayan nga tungod kayo na hangin, bisan asa maning hangin niya, bugno ang hangin musulod sa itong lawas, gikantang gisingot, panakitan yun itong kalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, sa ano na yung mga pamaol, panakit sa kalawasan. Punya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, malaki kong kalawasan, wala kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maguanta ni mo. Kanya, una ka mang haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Ay pwede po kayo ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya halang. Mild lang gina siya mahigala. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. o labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan o lamok nga nagdala o dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract na nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tapos kita'y kami nga haplas, yapon may gala. Usa ka haplas na to. Kaming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig nga nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Amin ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Ug dayon usab malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batiun nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok ni ini mahigala nga nagdalag dingging nga lamok, di pod kaduol tungod anduna may samuyaw god nga sagol ni ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya. Supremo Herbal Oil, masaligan sa mga higala. Okay, mga higala, napakuy uban pang mga product, no? Ako i-share sa inyo. Pero istambay lang una. Ato sa sugdan sa paghatag na kinabuhi ang maong kaagi ni Dodong na taga Surigao del Norte.
1: Doctor!

0: dong. Asa man nimo lang dadon yung isda nimo? Tay, bantok ko ilang mayay, tay. Kaya nung dito nabot siya mong mga barkada nga mga parahubog. Ah, naman tay, tuwa na ilaha tay. Nagtagbo man sila doon sa pagdunggo na mo kaganina. Ah, nanagbo ang mga amigo na ako. Ay, na mga barkada nimo mo, lagi na ipanghasol nila, dili raba basta-basta managat. Kanya sayon-sayonon na nilang pagpangayo. Sagdi na kung nagot tayo. Ana naman ginaan, naman tayo barkada. Mayong dili mahasol na inyong kapitan-kapitan diya sa bangka ninyo. Ang ako raman po tayo magikuhaan tayo. Ay, magdasa na yung mga barkada. Kinitay ako nila dadon lang mayit tayo. Okay na nila mayit, kayo mo man ang uyam. Kumusta na tun mo ni mayit? Okay naman tayo. Nyawa mo'y plano magminyo. Na ikaw, tama lang yung takang magminyo kaya 33 na ka. Dapat minyo ka na anadong. Napila edad na ni Mayit. Ha? 24 pa tayo? Dapat maminyo na mo dong. Planuhan na ka na kay mintras niya pa kami gusto sa may mga kita sa pamilya ni mo kung makabato na kamog anak. Sige lang tayo. Mag-iskot rami ni anak ni Mayit. Bisan lang ang yun ni mo nga magkasal mo sa abogado lang gud sa huwes lang, ana ra. Mas talagay maligal yung panaguban, ni nakinahanglan nga dagko paggasto. Kay mora magyapon, wata kay balo magkabulag. Tay, kung magkauban na kami ni Mayet, paningkamutan ako nga dili na mahitabo nga magkabulag ni. Ay na maguyuban bisang nanay mga anak magkabulag gihapon. Akong paningkamutan tay nga di na mahitabo. Taman sa kumahimo. Di gid kami magkabulag ni Mayet kung kami na. Ay mo gani planuhan na nga magminyo na kamo bisan sa huwis lang. Ay batay, asam sa nanay? Ato alag hinlo sa isda kay magpirito daw to siya. Nalaya to dalan ay mong isda dito ilan ni Mayet. Okay, isa san mi kasi man naligay magkita ni Mayet. Sa amang to aman sa laod. Amahinom po na para dili sumuol nga si mo kita. Ito aman ka na nagat magka, siniman naman ka, di siniman na po mo magkita ni Mayet. Kung mapauli na mo, makadunggo na mo. Mga ni tayo, danon sana ako ni tayo, manang malipay ang maginikanan. Lala, sige na, sige na.
1: Oy, nakadunggo na nai mo?
0: Oo, gaganina lang.
1: Oh, there is daw. Maulaw na sa Danny dong.
0: Ay nga lumaulaw, magkanang hata ganit ko sa mga pulos na kung mga barka ng mga puros na inom ang nasa huna-huna. Ito ang itagaan to na ko sila makilaw, masugpa, perting lipaya sa mga bursugok.
1: Kumusta na tun ka? Okay lang, nagpaabot sa imo nga mo, pauli ka.
0: Salamat kay ha, pwede mga kiss, wak man yung tatay ni mo diyan.
1: Ah, sige na.
0: I love you, I miss you. Sige na, dadaan yung isla sa imong nanay dito.
1: Oh, to si nanay dito sa kusina. Ako sa niya to da.
0: Oh, sige, sige.
1: Ay, Dong, salamat kayo ni Dong. Maula noon mi ani Dong. Oy,
0: sige lang, good nang. Basta makadunggo ng grasyahan lang. Dilit na ako nakalimtan nga matagaan sa momay na lang. Sa pilakadlaw, makasudan-sudan.
1: Nasalamat kayo ni Dong. Dako na kayo nga tabang sa mo, ah. Nala, Mayit, basi magkuhan mag-snack. Pagkuhan na lang sa dito sa tindahan ka para maka-snack si Dodong.
0: Oo, oh, ilang lang. Ako rin gusto. Unsa may gusto ni mo, Yen?
1: Ay, ikaw na magbuot, Dong.
0: Sige, kadaya lang ha, mag-soup drinks ta.
1: Sige, sige. Ay na, ako na gusto.
0: Ako na.

0: Abi ni ma, pag-abot na ako kanina dito sa balay, naghatod po ko sa sudan. Ay, nangutala sa tatay nga asa daw ako. Nga bit-bit ko aning isda. Naging na ako ilang mayit. Ah, nalipay siya, pero pag-ingon akong gitagaanan na ako mga barkada, on sa maingon. Ay, wala ko dipulos. Patay ang isda yung mga barkada, raman ako na may nalang sabgon nga malipay sila. Anugat man sa pagdunggo na mo.
1: Ah, kumusta yung panagat?
0: Nagya po'y grasya. Makapalit niya po ng kinanglanon sa balay.
1: Oh, inom na ka sop din sa. Ah, sige lang daw.
0: Nag-isigot doon mi ni tatay. Nga, kanusaw daw ito magminyo.
1: Ha?
0: Yung sa tatay nga kanusaw daw ito magminyo kay 33 na akong edad. Nanguta na sa imo, haging na ako nga 24 na. Tama na ko nga magminyo, ta?
1: O niya, sa plano ni mo.
0: Maligin na nga tuyo, sam na ako dili sa imo, ha nga. May pa siguro nga magminyo na ta.
1: Kano sa man?
0: Ato na planohan. Karong nga murang nakuan ko. Sige lang, magunaw na ako ni Ana. Makatipon-tipon ko gamay. Pakira sa inyo sa huwis na ta.
1: Bisan asa, mas namalika lang atong panag-uban.
0: Ah, sige. Ay, kabalaka. Kasi gayon nga maminyo na kita. Ayon pa rin tatay nga kinanglan ang pingan daw ka na ako.
1: Mao ba?
0: Oo. Okay, basin ko no, magkabulag ko no tao. Di ko magtarong sa imo ha. Nag-ingnan ako sa tatay nga, ang pingan ako dahi, ang akong asawa. Ang akong ipangandoy nga mahimong asawa, si Mayit. Mauna nga, kung makabato na kaming anak, akong panggaw na akong pamilya. Para dili makaunaw na pagbiya sa ako ha.
1: Samayo, kung mao ka na imong plano, mao ka na imong katuyuan.
0: Mayit, taningkamutan ako nga, di kita magkabulag. Hantot sa kantoran o kamatayon ra ang makapaputol sa atong panaguban.
1: Tinawad ka?
0: Oo! Ako isaan nila tatay nga magkaminyo na kami ni Mayitay, ampingan ako siya. O kamatayon ra ang makapaputol sa among panaguban, uban sa among mga anak.
1: Mawasab ako. Dong, huwag ay kabala ka, Dong. Magtarong ko sa akong pag-asawa.
0: Salamat kayo. Sige lang, taman sa akong makaya. Nagat na magi akong naibalan. Sukat pa sa una, wala na kumutiwas pagka-high school. Kaya tungod sa panagat, yung mga kwarta man tayo. Hindi, pag umag-eskwila mo, trabaho, pangwarta gyapon. Kiningan, mga kwarta naman taan eh.

0: Dong, may kadya ni Carl.
1: Agi kang ko'y lamayit, yagi anta mo diri.
0: Ay!
2: Bert! Dali Bert! Ino Bert! Shit! Oh! Dapat sinog ba? Ngayon mong isda?
1: Ay, kamuna ni anak, eh, sumuol na natin sa ako ng mga isda, anak. Maligisad.
0: Salamat, Anipart, ha? Nakakilaw gyan po may nakatulag gyan po may ulos tulingan. Oh, niya, napoy mong gihat na nga barilison nga gikilaw po na mo. Gisugba na mong uban. Ah, kamuna yung magpaigo. Oh, shit, so! Ah, kanala siya ako, ha? Hindi na kumukaw ni anak, eh. Sige na kumukaw na dito sa laod.
2: Mauba. Basta mga mananagat lang iba'y burag. Memoryado na ang lasa sa isda.
1: Mau gani. Sige na. Be, abibi. Pasyata ko. Kaya ito dungagan na.
0: Ay, ski. Dungagan ha. Mahubog ta ni.
1: Asa, di mo gustong dungagan na?
2: Dungagi lang, Bart. Dungagi lang. Namakay mo dia.
1: Hindi ang magyapig gamay diri. Pero ang uban tuwa na kay nanay para kinanglanon sa balay.
0: Ah, sige nang bayad ka na lang. Pila rin makaya.
1: Ah, dungang tago sa kalungnik.
0: Ah, sige, kanara! Eh!
1: Ah, siyaton sana ako ni.
2: Oh, di na magdugay. Kamu na lito sana ha. Kay, napamitrabaho ko dito sa bangka pod. Ah, sige dong. Ah, salamat kayo dong ha.
0: Dong, salamat kayo dong. Next time na po dong ha. Mara po na akong English dong next time. Dong, amping-amping mo sila o dong ha. Kay, igmat-igmat gud mo sa paniid niya sa mga bagyo ba kay watakabalo.
1: May problema na. Permente alerto na mong kapitan na mo.
0: Ah, sige, atus ako. Ah, sige dong, salamat dong.
3: Dong, itong mga kauban yung nadan nga mo larga taugma. Magkarga na tag-ayos ha.
1: O kap, sige kap, ako rin, para sa mga kauban ako, atunto na ako. Kay si Romel na may naadri. Siya rin ay balo. Ang uban ni mong mga kauban yung mga larga taugma niya, magkarga na ta sa'yo kay nanay ayos nga akong i-booking daan.
0: O sige kap, larga ni taugma kap.
1: Oo, pag humagkarga. Para kay atong kumpasan nga medyo mayo pa ang panahon. Kay wata kay balo, kalit na lang na bagyo nga mo. Atake na sablib, standby na sabda. Mientras walay bagyo nga balita, kumpasan na to.
0: Sige, kap, akong istorya na ako mga kauban.
1: Sige, palihog na lang dong.
0: Nay, anak, asta tay?
4: Adyan ako.
0: Manto na ko tay, kayo mo laon pa mi. Magkarga na pang mig-ayos, ang diretso na iglarga dayon.
4: Nahala, mahagin naman gining kinabuhi sa mananagatay. Igura mo si Mhot Direhi. Balik na po sa laod kay kumpasan ng panahon. Masamtang nga walay bagyo nga umabot.
0: Ay, amping-amping iditaon mo anak ha.
4: Ay, kabala ka na eh. Permintid ko nga sangpit sa Ginoo. Ay, mahagin na, tama na anak. Kaunsaon na lang imong pakaslan din hiog simbak ko.
0: Ay, simbak ko tayo, pag-unaw ni anak tay.
4: Mahagin na mag-amping yun mo dito, magpaniid yun mo sa panahon ha.
0: O, tay, ako na'y bahala.
4: Sayang to ako mga pangandoy nga. Dili na ko pasagdan akong pamilya niya. Magtanga lang mi nga nari bagyo di ay. Eh, kabala ka mo niya na, tay. Kay mong kapitan, abdik perminti nga manage panahon. O, sanasan mi kasi mana ni Mayet una magkita.
0: Nala, sige anak, nakaplano na mo. Kanus amo magminyo. Kay nakikisot-hisgot mo ni tatay ni mo kaganina.
4: Ako pa ka nauna-una eh, tay. Ako rin agad ni Mayet.
5: Ay, huno na ako planuhan na nagmaayo. Tutal naman sa mitinigom gamay ni nanay ni mo makaabag-abag yapon sa mga gastuhan sa inyong kasal. Bisan sa huwis lang anak.
4: Mga nanay na tayo, gisultihan ako siya. Okay lang sila sa huwis lang.
0: Okay na kayo sila tay, labi na si Mayet. Ay, importante anak nga maligal ang inyong panag-uban, God.
4: Ay, mukabala ka na eh. Ako ng planuhan lumayo para makita naman sa inyong apo.
5: Ay, oo. Nala, mag-amping mo dito sa dagat, ha?
4: Ay, natural tay, para sa inyo, ha?
0: Nasige, anak, kaloyan ka si Ginoo.

0: ay medyo dagko-dagko kay balon tro no. Una? Oo. Ay, alam mo kumbiyansa ha, kay medyo dagko-dagko mang balon pero kaya rin sa tumangka. Wa pa kay bagyo kap?
1: Ah, wala. Walay bagyo nga nabalitaan.
0: Sige na, hinihini na tani, so pangawag isda.

May siguro nga, ikan karon, baka uli mi mga duha ka bulan. Magpakasal na kami ni Mayet. Nagpaabot rapod yung mga ginikanan kung kanon saan ako nalihokon. Duha ka bulan, ikan karon.

Ay, salamat. Kap, ubay-ubay gyapon ato nakuha, kap. Ay, grasya gyapon gikan sa Ginoo. Pulos mo dagkuha. Na sige na. Mandunggo na kita. Mubiyahin na kita padulong pa uli.

0: kastilan part. Kanusa kami makabalo sa imo apart. Standby raman gud mi, mao ni ang trabaho mo, standby. Sang dilang gud ang standby, standby. Kamo ready diskarte di akong asa mo ang itag income. Di man mo managat. Mo itom pud lagi tani usig panagat part. Kinsa may patisuya niyo dire? Nga wala may manugot gud sa inyo hang diri ra mo mangitag babae. Ambot ni si Sugba og killer may mong nahibal-anan ni bay. Dong. Ah, sige lang, basta kay di lang ta mamintahan nining atong mga silingan diri, di ta magbinugoy. Ah, wala pud oy. Ug nay magbinugoy mo lang binugoy pud mi. Mao gani. Part, kalusa kami makabalo sa imo apart. Sige na lang magpanabo kung makadunggo ka. Wa nay problema, wa ko magpaabot og balos. Importante na ako'y mintin nga amigo nga makita na ko sa dungguan nga manabo. Maulaw na gani mi. Labi na inyong kapitan, murag permintin na kami starin sa iyong pananaw ba? Okay na ka ito, part. Walay problema na si kapitan. Ako araw pong isdang gikuhaan. Ay, salamat kay part ha. Kilaw na sab tani. Kilaw na sab. Mga ganit. Dali na nagtrabaho kay mga ngao na tao. Ay, pastilan. Oh, di palit ugwan. Imo nun. Oh, imo na lang tanan, part. Naday mo'y kwarta. Pwede naman mangutang. Pautangon na mo sa tindan ngamoy mga trabaho. Pautangon mangyapon kay makabayad lang may kung nahit magtrabaho. Mga ganit. Sige na. Oh, diya. 300 na. Kamu ni bahala na. Bubalik ra ko. Balik ba ya, pata? Para maglingaw-lingaw. Kung tatiri, shat-shat ha. Oh, sige, sige. Batos ako ilan ni mayat. May nakadagoan na sad ka. Okay. Atong plano na to nga magminyo ba? Si plano ni mo. Gikan ka ron. Mga duha ka bulan. So, kwan man ron? February, March, April kibali.
1: O April ta magpakasal?
0: Abogado lang sa taha. Wala ka na yung problema dong. Importante nga, legal lang itong panag-uban. Mga po rin gusto nila ni tatay at nanay.
1: Salamat kayo. Paningkamutan ako na mga April kita. First week sa April. Mga pizza otso ana. Para ingon pa nila sa mga istorya, mga kinaraan. May kuno tong otso, pasaka nga ng birba.
0: Matausap na ikan ni Ana.
1: Ay oo. Oh. So may mawala sa itong mutuot ha. Oo. Oh, pizza 8 sa Abril. Kundili madayon sa pizza 8 dito sa 18.
0: Ah sige sige.
1: 18 ta magbinyo. Kundili ta madayon sa pizza 8 pero paningkamutan ako pizza 8 gita magpakasal sa Abril.
0: Ah sige dong. Magpaabot rin ko Ana nga bulan o pizza.
1: Kisa ko ba? Onya. Asa may nindot. Kung maminyo na ta. May ipunta ila ni nanay at tatay sa mumbalay.
0: Ikaw rin punto.
1: Luoy po sila nanay at tatay kung maglain ako. Bahalag ikaw maghawid sa akong income. Kay buutan man kay balok ko nga maka-appeal ka po sila nanay at tatay sa akong hinaguan, sa akong tinanabahuan.
0: Oh sige dito ta sa ila ha. Ako rin po sila sultihan sila ni nanay at tatay po na ako. Nga, kung maminyo na ta, dito ta puyo sa inyo ha. Ipunta sa mga ginikanan.
1: Kaya maako maginang Pinoyana na mo. Ngayon mo nila ni tatay at nanay. Kaya ilaha man na. Diragin na sa ako ah.
0: Maokani.
1: Di ato agyapon. Mabot ang panahon nga simba ko lang. Biyaan ako nila nanay at tatay. Kaya mga idad-idara na po sila. Di ako na yung panahon pagkatiman sa balay.
0: Sige. Mora ka itong plano. Pizza 8.
1: Sa Abril.

0: Oh, long, asa man ta?
1: Mamalitag mga gamit da nato. Kaya di na to'y mahibalan, pila ra ang bulan.
0: O saan nga gamit?
1: Sa balay. Iko raman sa among mga gamit dito sa ilan nanay tatay. Nagpalit ang gamit nga dugang. Ubanan ko ni mo kay ikaw sweet to kaniya ng mga gamit pang balay.
0: Ah, sige.
1: O dito rin naman ito si Gawas.
0: Ah, tood, kailan sa mong laod pagbalik?
1: Mga sunod adlaw.
0: Ah, sige. Tana.
1: Ta.

0: pungod sa kini.
1: Sing-sing na, para ni sa atong kasal. Mo ni atong itaod.
0: Lay-lay pa man to doon pakabulan.
1: May nadaan nga na natay sing-sing. Oh, imo nang isa. Oh, parehas na.
0: Mahal na ba na yun hindi ay? Tag-size meal?
1: Oh, ako nang itipon-tipunan. Pero ikabala ka sa atong kasal, kaya naapang makuwi. Kwarta nga, atong ipakasal. Ibayad na to sa abogado.
0: Ah, ubay-ubay naman ka niya itong napalit yung mga gamit pang balay.
1: Uban sa ta dito sa balay ha. Dito na to ni istambay.
0: Ah, sige.
1: Budi dito ta sa balay na mo. Pero mga unsa ta diri. Mangitatag ka na nanta.
0: Ah, sige.
1: Una ta mong ulaw sa balay.

0: grabe na ba kaubay-ubay ninyong napalit. Dong, mayet. Amot sa iya, nay. Nga dagan maging pamalit niya. Para daw gamit diris balay kung mahuman na kaming kasal.
1: Ako na nag-iidungagan na itong gamit, nay. Kay luma na ka ng uban.
0: Ay, sa bagay, sad. Nalasigil lang. Para napoy bago na magamit-gamit diri. Huwag ay kabalaka diri, mayet. Magtinabangay ragod ta. Ay, oo, nay. Ako ni bahala sa inyo pag-atiman. Ah, silang taman sa ako makaya nga ikatabang na ko sa imo, ha? Nga kita rin babae diri. Tabangan ta ka, uy. Saligay, naaka diri. Ah, himo, hindi ka namong masugo. Okay rin nga po, nay. Ay, dili, oy. Say, okay, good. Masuko na akong anak.
1: Magsinabtan nilang mo diri, nay. Kung to ako si Laod, naman si tatay, kumaminyo nami. Kung diri na si mayit mo, tipon diri sa to, ah.
2: Ay, mahitabo naman yun na kapilar ko ng bulan, oy. Muna mayit, ay kabalakan rin sa mua, wala kay mabati nga mga dili mayo nga istorya ngay kay hubos ni mo. Magsabot-sabot ragun ta din eh. Kung tuwa sa Laod si Dodong, ah, diri kita. Unsa atong masabutag sudan, maura tong sudan nun.
0: Malipayin kay kutay kung kama akong kauban. Purayapon sila ni nanay, tatay, yapon ako. Magpailin-ilin na sa ko, ah. Ay, maura kaya punta din magpailin-inlin na tamang kasinabta na ita din eh. Kung tuwa si Dodong Slaud.
1: Salamat sa inyo, nay. Tay, mayet, salamat sab-sab. Imong pagsabot. Nailan tatay nanay.
0: Wala ka na yung problema. Isipon gina ako sab sila na parehas ako maginikanan ang pagtahod ako sa ilaha. Pag-respeto.
2: Ah, huwag yung ka masayop in town, Dodong. Na si mayet imong maasawa hantod sa kantoran nga imong ikauban. Uban sab sa inyong mga anak kung na mo'y mga anak nga mong apo. Punta bisan og tuloy inyong anak, pahit siya na.
0: Si Dodong ra akong agnong tay, tay. Kaya siya man umubuhi. Asa bagay, son. Ala, sige dong. Ikaw na daw bahala, ingo ni Mayet.

0: dong. Grabe kaslo no, nere ka dong.
1: Ay, tinsina na lang. Ato tas balaydayin ha.
2: Tural, may gugodi, suportahan kasal kami mag-witness.
1: Salamat yan yung bird. O dong, sige mo, tumi dito dong. Kinsina na lang para makasal kami ni Mayed.
0: Ah, advance happy wedding, dong. Minyo na yung ka, dong.
1: Kamu, kano sa plano mo magminyo?
0: Kami? Ang pangitaon ng mong babae nga tuwa dito nagpaabot sa mo, ah.
2: Kay diri, dong. Wala gi mo sugot na mo, diri, dong. Pastilan. Nailan na may diri, wa may pulos.
1: Ah, pulos, ya po. Pastilan, ya po. Ngayon mo, tabang man magpatrabahoon mo.
2: Awa, may problema na, uy. Kanilang uban kay ingnon mi nga standby, walay lain trabaho, inom, sigarilyo. Maro magginya mo ah. Pero di magpatabang-tabangan na mo oy. Kung sa ipatrabaho.
1: Salamat sa inyo, Bert. Toon ha. At tumos balay. Samtang to kami sa Bugado magpakasal. Pagsubasubadaan mo dito.
0: Ah, sige, kami rin luto dito dong. Kami rin magluto sa inyo gusto lutoon.
1: Isdar nga po niya nagpalit kong karni.
0: Palihog na lang ko, Pat. Tabangin ko ninyo, Pat.
1: Ano sila na nilito nga makalalay mo sa ila, ha? Kung makasal na may 15 days na lang.
2: Ay, sige. May problema na, Pat.
1: Salamat dahan sa inyo, ha.

0: Long.
1: Oh, Kap.
0: Oh, akong konsen mo ha.
1: Unsa ni Kap?
0: Gismil na dong. Ako rin na irigalo sa imo ha dong. Isip nga inyong aray sa bangka. Tabang yan pong ko. Kailabi na kay ikaw, maayo ka diri sa ko ha. Oh, para magastu-gastu ni mo sa imong kaminyoon ni mo. Madtubayan mo dito Kap ha.
1: Ayaw madtura.
0: Hapit na na ba Kap? Lala sige. Ibalo kong magamit ni mo na.
1: Kap, ako rin bayaran?
0: Sayaw na. Regalo na ako sa imo sa dugay na itong panag-uban nga wag yung kumaka saway sa imo ha. Total, one time raman ang regalo po. 10,000 na doon. Taiguara na doon kung sa imong igastuan na. Salamat kayo ni Kap. Tako na kayo nagtabang. Sige, salamat kayo.

Ang magkargana taog ma, dong. O sikap. Diretso na punta lao dayon. Surti mo nga kauban ni mo, kay way tao ang bangka. Ikaw pa'y nahibalo. O naan hihukap kayo ng utana ko kung kano sa tamulaon. Aog ma, pahumantag kargana sa ice. O sikap, ako sila pa'y balon.

0: Mulaw na na'y maugmaday.
1: Oh, hibalo naman ka. Pinakalayo na mong tag 3 days. May standby diri. Gikan pagdunggo. Mana ugma, mulaw na sab. Mianhi ko kay may na lang. Pipakisa ko bi. Kay ugma sa'yo. Mga gadamig ayos pagkahuman. Diretso na mi sa laon. Di na ako karir diri.
0: Ah, sige.
1: Love you.
0: Magamping mo sa inyong magpanagat ha. Pagpaniid-paniid yun mo.
1: Para sa imo ha. Igmat gigo kanunay.
0: Ingon na ba nila basta kaslunon na ba? Di maayo nga maglakaw-lakaw pa.
1: Ah, tinood na pero sige lang. Huwag bagyo nga makadaot sa mong pagpanagat. Walay kami nga bagyo.
0: Di magamping lang. Bilisan pa huwag bagyo. Watakay balo sa mga diskrasya dito sa laod.
1: Ay, sabaan niya. Sige lang, nakamping mga dito. Kaming tanan. Para makauli mi nga kumplito.
0: Maugani. Mahinaot ko nga mintinaw na ninyo na.
1: Ah, sige, mahit. Mawad doon ako. Kahit mo relax ko karon, pagkaugma sa'yo. Karga na mi guys.
0: Ah, sige, pagamping ha.
1: Kis ko, trobe. Pagkakasa ko, bi.
0: Ah, sige.
1: Sige, love you.
0: Love you.

Lakalong Mayo. Sira ka po'y problema. Sige na, dawatan na, ihatag na sila. Kay balo ko nga, Mayo man sila nga barkada. Basta ayuhon lang po. Makatabang niya po na sila. Sa bagay ka, nga ng mga amigo na ako, makatabang niya po na kung magkinang lagtabang sila. Kay karong kasal na ako, kap, sila akong palutuon nito, alalayan sila ni nanay tatay. O, may pa. So may atong ganun, ana. Ah, isda ra kap. Sige lang, tagantara ng isda niya, pwede lang nyo i-rip ninyo. Para pag-abot sa imong kasal, kuha na siya, kanang igot na lang, subahon, saan ninyo na, tulahon. Magkuhan po karne kap, mga, kuhan siguro, mga 10 kilos para sa mga bisita, ninong o ninang Raman. Ikaw, manto ka. Ay, manto ko. Sige, congrats daan sa imong kasal, ha? Pila na lang kadlaw. Sige kap, ang mga barkada na ako. Nag-atang na po, maulagi. Lala, tagayaan na akong gihatag sa imo.

0: Basta, mga part.
1: Oh, lagi!
0: Kamu muluto dito sa balayan. Nagkuhang kong karne niya na may mga lamas. Kamu na yung magpaigong kung saan yung pagkaluto. Basta kay pag uli na mo, nanay mapaniod to na to. May problema sa chat-chat na to, kaya ako na magpaigo sa...
1: Ah, lagi!
0: Sige, part. Ah, kami rin bahala. Basta anang adlaw, magkasal na mo.
1: Ah, part. Birthday ni Convert ba? Munding.
0: Munding?
1: Oo. Gihagad lagi mi. Nya, huwag naana daw ka. Haganon daw ka.
0: Birthday ni Munding dahi?
1: Oo nya.
0: O sige, yun si plano.
1: Adto kayo ta sa ilaha. Bambam ta dito, part. Sanda ka na to, untiyan na to, kay maglitsyon daw si Munding.
0: May mga kay na may panagatan niya po na Munding.
1: Ingon na gino nga, basi mataimingan nga makauli ka, sultihan ka na mo, ubanon ka na mo.
0: Okay, may problema. Managid lang kung natatayang nanay.
1: Ha? Ah, sige. Atuta. Atuta kay Munding dito tamani.

0: Munding, salamat kay Munding ha. O si Ibay, salamat sa inyo baka rin din Ibay.
1: Abay, Munding, ato sa mi.
0: Munding, ato sa mi ha, ato sa mi. Si Amping mo sa inyong baglao, salamat kayo sa pag-anin yung tiri. Dong, salamat dong. O si Ibay, Munding, salamat sa pagkayo. Ah, medyo lipong-lipong na gamay. Ah, Amping mo sa inyong paguli ha, Amping mo.
1: Bay, dong, naya akong gamay diri dong ba, naya ko 200 dong.
0: Si plano,
1: punan rin nato ni dong, basing na mo hada-adala dong.
0: Ano yung akong dala?
1: May itatag im na nandong ta, washing ta dong. Bira ko to im nun.
0: O sige, tapay ako Andre. 150 naman eh.
1: Ata na, dihara na sa inyo hana, inyo na na. Di ako ikwarta diri, may itatag im na nanta.

0: Ay, hubog naman nung daanig sa putuon. Ay, labara sa kulo. Daman, kaya pa na to? Ha?
1: Magbaktas na tabay. Ah, masingwa na rin sakyanan.
0: Ah. Ay, saka na rin, bay. Lain ako tiyan, bay. Kasukaon ko, kasukaon ko. Ah, ako po gani. Sige na. Tingkod sa kudri, ukbo sa ako sa lamisa, ha?
2: Hello, sir. Hubog ka, sir?
0: Kaya pa.
2: Order pa magbira, sir?
0: Wow, ha? Sexy lagi ka.
1: May sexy, may sexy.
0: Sige, may tagsa-tagsa ka butilya, Bermi.
2: Okay lang, sir.

0: Kaya pa ninyo kunin, sir?
1: Ukbo sa kundir sila, misa. Misa? Okay ra, miss?
0: Oo, sige. Sir? Pwede makatapad sa'yo, sir?
1: Ikaw.

0: pamakay kay serbihan di nga customer.
1: Pak, tirading na dia, Pak. Tirading na.
0: Ang sa'yo, tirading?
1: Tirading na. Checks na skili di mo. Ang saman ka.
0: Pak, ato sa ta magpalahi ta para makadiskarte si May Dudong.
1: Ay, kunyong ba, Idri? Sina, Pak, mabalik rami, Pak. Mabalik rami. Miss, ati man na mong amigo, ha? Ati man na mong amigo. Awal problema, sir. Ah, sige. Dong, diara dong. Naipaka diya dong sa imang kili dong.
0: Paka sa inyong mata. Miss, ukbo sa kudiri, miss, ha?
2: Ah, sige lang, sir.

0: Sir, pagawaso na daw mo sa akong amo, sir.
1: Amo ba?
0: Huwag nasud kisurag tindog, sir. Kaya na humugag maayo.
1: Asa to kong makauban ako?
0: Basin to sa gawas, sir. Nagpabugnaw lang sa gawas. Dali, hawad siya kong abaga, sir. Dali. Preparahan tagag tricycle, sir.
1: Hindi, miss, tabangis ako. Ay, murag lipo man, sobrang sa inom.
0: Dali, dali, sir. Hawid dali sa akong abaga.
1: Sige, sige, sige.

0: wala pa man ka ni si Dodong. Muna nakabantay ko nga nakalunggo na daw. Uy, namigisin nga picture diri sa kuwang cellphone. Saan nga picture? Oh, Kang Noemi, saan nga picture diri? Si Dodong maning lalaki. Huwag na ikaagbay nga babae.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
3: Lita sa Moratilio, New Secure, Matiasambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Diligid siya katulong, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog na kung ano na niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning kapikorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan na ako nga tinuod dyan ang kapikorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
2: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong
3: oo,
2: kape,
3: oo,
2: ma'am.
3: Oo, na dyan, ma'am. 100% kanin nga kape. Manang dili namin pawala aning kape ha.
1: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako na nga si Jared.
4: Mm-hmm.
5: Na, kung ano ko, baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan ginako nga maayo di siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo ginagong gamiton.
4: Mm-hmm.
5: Katawan ganun ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Mm-hmm. Orion herbal oil mo gamit?
5: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila na po iloy kaya ano, ako raw ang puway pamaol ka daw maguli.
4: Mm-hmm.
5: Sila puro sila aray-aray kay mata nila ugma wagabuntag wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwod kay na po siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay na po kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel Dahil sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no? Din makalambo pod ang Megacarsoft gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Megacarsoft gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Megacarsoft gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Megacarsoft gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Megacarsoft gel capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud sa iyang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Unsa niya picture ni si Dudong maning lalaki? Huwag na ikaagbay ng babae. Ginoo ko. Nagchat na yun. Nakita na ko si Dudong nga ay kaubang babae nga naginagbayay sila. Ginoo ko. Muna din picture si Dudong. Si Dudong, nakikagbay ng babae. Sibot pa sa butini, Dong. Naging babae nga lain.

0: Oh, Noemi, namalikad rin. Ilan ni Mayet?
1: Kwan, dong. Nalimigik istoryahan. Sige, dong. Ato sa ko, dong. Lagun sa dekad rin, Noemi. Wala lang. Nag-istorya lang ni Mayet. Ato na ko, dong.
0: Oh, sige, sige. Nasi, Mayet.
1: Nakatay sa sulod. Sige, ato na ko.
2: May kinakani ka. Amin ni mo dong, dili ko masugot ang Ginoo nga imo kong traitor ron. Nga dili ko mapasayod.
0: Traitor? O saan ka traitor?
2: Nagpakaroon na yung nun pa ka. Nga wala ka kasayod sa imang gibuwat, dili ka na ako. Sulti ang takadili na dato ipadayin atong kasal. Wapaganit na makasalingana ng trabaho ni mo. Ay napagunaw na sa kasal na to dong ha. Ayaw na pagunaw na ni anak. Ayaw na pangandoy. Tema. Tempa bayit. O si traitor. Gusto ka masayot? Di ako. Patanawang ta ka sa akong silpon. O. Oh, tanawa. Kinsa ka na. Oh, kamaing laki ni mo na.
0: Yit. Kuan. Babae na dito sa bar.
2: Hibala ko. Inagbayay pa mo.
0: Ha? Kuan manggud, nahubog ko dito sa barba. Pag naubog na ako, gusto na ko pagawasan nila. Mato nga, maraglisod kong tindog, ano ko kabantay nila, barkada na ako. Nga nanguli na siguro ito, puros tuhubog ako, nabiyaan ko dito sa lamisa, nag-ukbo. Kanya pagawasan na ko sa tag-iya, matong iagbayan ko itong babae.
2: Kamaayon ni mo, atik, no? Nagrabi ka na kagak ko sa mga babae hapit na mo si Piting Maayo. Ang babae po naghawid po sa imong hawak. Ikaw, grabe ito sa iyong abaka.
0: Hubog na gani, kuya, kung gyalala yan.
2: Kitsa man to mong ko, no? Pero okay lang. Kaya mo man ang gusto. Huwag kalintinang adunay kasal nga mahitabo. Huwag makigbulag ako sa imo, ha? Huwag pagganit na makasal. Huwag pagganit ang minyo. Nagbuhat na kani ana. Kapag ka di mong dagway, no? Oh, yun. Ayaw pag-ana, Mayit. Ikaw akong mahal. Ikaw akong gusto. Nagkataon lang ito nga. Alalayan ko sa babae.
1: Ayaw ko istorya yung love song. Dong. Istorya yung mong mga barkada. Ayaw ko patuoha. Sila mo'y patuoha.
2: Huwag karoon na lang taman. Ang atong relasyon o putlo na kininato. Yun. Pwede na ka makapauli. Na ako'y trabaho. Iyan na ka.
0: Git! Istorya sa ta!
2: Saan pa pa-istoryahan? Buya ikaw. Kaya nakitrabaho sa kusina. Huwag ayaw pagsunod.
0: Git!
2: Pauli na din ako sa imo ha. Magbulag na kita. Kaluod ni mo. Ikagbay pa ka niya itong mga babae nga bayaran. Gusto mo rin kariglain din nga ng klase ng mga babae. Sige, tagakag kagawasan.
0: Git! Paulit na lang, dong. Di na mo gawa sa akong anak sa kwarto.
2: Dong, mga ilaw pa sa ilaw ganyan, pero wala na hitabong na mo ito nga babae, dong.
0: Namaw na may ang gituuhan lang eh.
2: Git, usa lang kayo ngayon, Git. One time lang. One time lang, Git. Maluhoy kayo, Git. One time lang. Hindi na ako makaya. Mawala kayo. Hindi na ako makaya.

0: Pagpauli na ko netong higayon ang Kuya Arn. Medyo may bati kahiubos ang akong maginika ng dirika na ako. O, ganto nga, ipasabot na ako silang maayo. Pagbalik na ako pagkaugma ilang Mayit kay pag-istorya na po ko, wala na si Mayit. Tuwa na siya sa butuan. Iyan akong giblak, di na ako siya matawagan. Di na ako siya magchat. Hantod karon ko yan, wala may magkita ni Mayit. Bisan gibalik-balikan ako sa ilang balay, pamasin nga makahatagrag pasaylo si Mayit diri kan ako. Pero wala na gyud. Iyan na lang mga ginikanan. Huwag iyang iksoon nga nasa ilang pinuyanan. Nagtrabaho na daw si Mayit. Di na lang ko taman ko yan, mao ka na akong kaagi. Mao na ampingan gyud yapat. Labi na sa usa ka imnanan, labi na kaslunon ka. Wata ka balo nga mao to'y makapabulag ka ninyo. Kuya Arn, din ang kutaman, daghang kayong salamat imo magtatampong. Dudong, diri sa Surigao del Norte. Salamat dong sa imong kaagi. Luuya po ni mo dong, no? Sayang. Pero wate mahimo, kay nga naman yun, kung dili yun ka mo, sigurong itagana sa usag-usa, daghay paagi ang higayon na bulagon yun mo. Pero kung kamo, bisan pagkapila ka makasala, kung kamo yun, mahimura ng pagsulay sa inyong relasyon. Muna siya mahigala. Sige dong, salamat kayo dong. Manginaot ko nga makamubuon ra ka dong. Makita ka naglain o binagid si Mayit sa imo ha. Kung naglaom pa ka, imo na ng desisyon. Pero base makita pa ka uglaing Mayit. No? Para malipay ka, para makamubuon na ka. Dili mapiktan imong pagpanagat. Nga maghinuktok talaga nito sa loud, sigunaw na kay Mayit. Okay, nga salamat dong husband ko. Huwag sa atong mga listeners, sa inyo kalimtino, ang atong mga produkto. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi na manggaling inyo ang gusto mong higala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. O kaha, sulayan po ninyo atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Huwag sa atong Turbo Max Coffee na makahatag og energy para sa inyong performance, sa inyong pagtrabaho. Babae man o lalaki, pwede sa atong Turbo Max Coffee. Pero ayon niyo kalimti ha, kung first time niyo pag-inom, tunga lang sa ninyong usaka sashi. No? Tunga lang sa sashi ang inyong timplahon. Para maistudyuhan niyo ang epekto sa maong energy. No? O sa atong mga haplas mahigalas, labi na sa atong Orion Herbal Liniment, manginaot ko mahigala nga di niyo kalimtan ang atong Orion kung haplas na manggaling. Orion Herbal Liniment Oil. Panusap sa umabot na itong haplas ang Supremo Herbal Oil. Sige lang, pagpahibalor ako kung pwede ninyo mapalit na sa inyong mga parmasya. Idulda sa inyong lugar. Lakip na usap sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Mga inahan, ayaw tao ninyo hikawi inyong mga elementary nga mga bata. I-maintain ang pagpainom sa ilatag sa kutsara sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina. Kay lahi po itong Nerveplex AA, appetite enhancer to siya para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Nerveplex AA, appetite enhancer capsule. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang gana sa pagkaon, pwede mo take niya na. Hantod sa mga idarantigulang. O labi na usab no sa atong B40 capsule, ang high dose ng B vitamins para sa mga higala na ito nga na nerves neuropathy nga na ay murag manusok-tusok sa inyong tiil o nag-agwanta mo niya na mangusi sa inyong tiil o kalit o niya magbinhod inyong kamot o tiil. Ay napasagdi, maabalibyuhan na, matambalan na, pinagis pagmintinar o ginom sa atong B40 capsule. O labi na sab sa atong Mega Care Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itiker. O sa atong Fairbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagtrabaho, dalirang kapuyon, gamay na trabaho, maglipong-lipong, loose pad tanaon. O niya, sa mga bagong nanganak, pwede mag-Fairbite Capsule, ang food supplement nga para sa inga-nganay ay problema. Maglipong-lipong, loose pad tanaon, dry tanaon ng lawas. Mag-Fairbite Capsule mo ha! Dili mo makalasa og tayan o di po maghapdos niyong tiyan. Okay, daghan kayo salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw dire sa itong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Ubanan ninyong higalas, Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Babay o pag-ayo-ayo mga pinanga. God bless you. Doctor.
1: Doctor. nga kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon og igunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
2: Hello sa tanan ug maayong adlaw. Ginaot nga ang tanan anaa sa maayong panglawas. Kini si Buttercup mga higala no sa inyo ang radyo. Of course, kauban nato kanunay ang ato ang paborito ninyo nga doktor. Oh, ato ana, paborito pa yun nato nga doktor. Si Doktora Choi Bantilante. Welcome, Doc.
3: Thank you, Ma'am Buttercup.
2: Kumusta man karon, Doc?
3: Okay, Ra.
2: Okay kayo.
3: Okay kayo. Ikaw, Ma'am.
2: Okay po. Okay kayo sa nga tanano. Ilabi na yun nga naata sa atong program karon. Kaya nga, no, Doc. Excited kay mamati ang ato ang mga kuan din has hooking tigpaminaw.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Kato pong gusto nga mabasa ng ila ang mga messages, Doc. Ilang mga shout-out din ha. Or labi na yun sa ila ang mga sakit nga gusto nila nga mga taga ni Muog ka ng advice bitaw o sa maayong buhato o sa maayong imnon. So, excited kay sila ana, Doc.
3: Excited mabasa ang ila ang question.
2: Yes. Mm-hmm. Kay excited, Jod. Aron matupag ni mo. So, sugda na to. Diretso, atong unho ng imo ang sa Facebook ni mga Doc Choi Doc ha.
3: Sige.
2: Ako nga basahan nun. Atay nag-message ni si Ma'am Jean. Ingon siya nga, hello Doc Choi o Buttercup. Mangota na lang unta ako unsay gwapo na i-vitamins ang ipainom sa ako ang bata Doc nga nag-edad og 12 years old tapos 9 years old nga ato ang sender taga Francisco San Francisco Agusan del Sur ni siya Doktora Choi. Layo kay kag mga fans Doc ha.
3: Logi.
2: Ma'am, thank you Ma'am Jean sa imong pag-message no. Shout out sa mga taga Agusan del Sur. Sige yes. Doc. Fire.
3: So, actually, kita mangod mga parents ba, no? Kanang, ato yung i-prioritize ang atong mga anak, no? Wala yun ang nangutana si mom kung unsay maing vitamins para niya. No?
2: Mm-hmm.
3: Ang yan, chunggi, kuan is ang iyang so, mga anak. True. So, anak kita mga parents, no? Basta ang atong mga anak, kompletong bakuna, kompletong vitamins, inana. So, kita, muragulahin na ta.
2: Anda bang paraya.
3: pero ang ako ang suggestion kay mom is, sa iyang mga anak, siguro, Nerviplex syrup, no? Kaya pwede pa man na siya sa 9 years old, taman 12 years old, no? So, pwede siguro 5 ml to 7.5 ml once a day, no? Yan yung hatag sa iyang anak. And then, sa iya po dun ta, di niya kalimtan, pwede din siya mag-Nerviplex AE, no? Haron si mom po, gana sa iya ang trabaho, o maayo po nang iyan tulog, no? So, after dinner, usually, muna ako ang suggestion nga pag-inom aning Nerviplex syrup.
2: Ah,
3: o Nerviplex
2: okay.
3: Nga capsule, nga Nerviplex AE, no? Mm-hmm. Kaya, basing po, katulgon po gamay ang mga bata, no? So, mas maayo siguro ang gabi po na nila.
2: Sakto siya, Doc. May nag-mention ka na, Doc. Eh. Luwi po kayo, no? Nga ka ng sabuntag pa lang nag-inom na lami katulog.
3: Ang lysine, oo, katulgon ka gamay. Pero actually, murag mas more ang buclistin, which is katong nasa kapsul.
2: Aha. Mm-hmm. So, nindot kay nga imong gihatag nga vitamins ni Ma'am Jean Doc, no?
3: Mm-hmm.
2: Ayaw kalimti, Ma'am, ha? Ang Nerviplex AE, para na nimo. Mm-hmm. Pero sa imo mga chikiting, kato, Nerviplex syrup.
3: Mm-hmm.
2: Okay, so thank you kayo, Ma'am, ha? Sa imong pagpadala sa imong message. Mm-hmm. Kaya nasipiat kini siya dali, kaya pag nabutang gibya niya dali, oh, buttercup. Mm-hmm. O, kuha na siya, Ma'am, buttercup. No? Butter, B-U-T-T-E-R, tapos C-U-P.
3: Mm-hmm. Kanta na siya.
2: Why don't you give me up, buttercup? Diba?
3: Why don't you give me up, buttercup, baby?
2: Diba? Oh, diba? Naana mo yung kuwan mga higala. Naana po mo yung singiron din nga, doktor.
3: Ay, okay yung bago.
2: Diba? Anyway, salamat kay Anadok ha. Nga ka nang imuha po ang gilingaw ato mga mamiminaw bitaw. Di po kayo ito pwedeng signal lang nga seryoso, no? Kaya basta mag-iskotagbahin sa health, dapat serious na. Narap mo tayo gamay nga mga chika-chika nga. Tira po sila ma-board mamati, di ba, Doc? Kantahan po na ito panagsa. Anyway, din na po ito sa ato ang line texter sender. Dito sa ato ang hotline, no, sa 0909-3048-924. Nga, ang ato ang texter sender, ang iyang last four digit kay 8107 sa 0955. Tingon siya dali, Doc. Good PM, Doc Choi. Pwede po ba ako mag-inom ng Megacare? Kaya naaman daw siya yung sinusitis, Doc. Tapos, naapo daw siya gamot na na-maintain na sinarizine, bitahistine, flonarine. Tapos, naapo siya spray dok na nasoflo. Unsa damayong i-take na vitamins para sa iya adok niya, iyang edad, 38 years old. Tapos, nag-inom po daw siya coffee corn. Nagamit pagi siyang sabon sa Dr. Love. Oh, di ba? Kompleto. Wow. Kunang in and out ang beauty diri ni Ma'am, no? Si dapat Ma'am
3: siguro
2: Christine.
3: Siguro tagaan po taan ng sabon ni Dr. Love.
2: Oh, lantawa si Kuya. Lantawa si Kuya Earn.
3: Kaya na, sa ilan ang Kuya Friends?
2: Oo, oh, Kuya Friends. Oo.
3: Ako dahil ito ging
2: si Kuya Earn, nagamit mo siya yung model sa ato ang kuan sabon. Di ba, Hamis?
3: Sige.
2: Pero sige, nagmahot dan, Dok.
3: No ba?
2: Sige, kahot na nga sabon na nato. Hopefully na, ana yung mga daghang stocks karon.
3: Kung saan siya, sabon o
2: sa sabon pailain? Din na siya. Kanang Dr. Love nga sabon. Kojic and glutathione na siya.
3: Ah, okay. Sige. Para sa ako ah, yung concern mainly is iya ang
2: maramag mga allergies. Dok, naman siya sinusitis.
3: Sinusitis. Allergic sinusitis iya ano. So, ang number one yun siguro is dapat mag-avoid siya og mga foods, no, nga maka-allergy. O kanang mga substances nga maka-allergy, no? So, sama sa kanang pasayan, kasag, shells, manok, itlog, no? Kay lately, daghan kayo mga ipang-allergy karon, no? Even kanang bitang mga french fries, kay sagara na, the same oil, ramagod na ang gi prituhan siguro ana sa uban. Nagiluto sa fried chicken, nagiluto po sa french fries, inana ba? So, avoid yung mag-hypoallergenic diet yun ka, no? Muna akong suggestion. Aside sa mag-inom ka na yung mga tambal, maghihatag sa ENT ni mo, or sa imong allergologist ba ni mo, no? So, padayon, ana, akong suggestion lang, mag-hypoallergenic diet siya. And then, pwede po siya mo inom atong Mega Care. Ganangutan naman siya,
2: yes,
3: no?
2: Doc.
3: So, pwede na siya maka-improve sa immunity, no? Nga dili ka, dali mo react sa mga infections o sa mga allergies, inana, no? So, i-add-on lang ang imuang Mega Care. And then, sa imong diet, be strict nga tangtangon nimo ang mga allergy nga mga foods. And then even sa exposure sa mga substances like sample kanang mga pintal, kanang mga pahumot, kanang mga isog bitaw kaayo nga smell. As much as possible, avoid ana mga aso, mga abog, sigarilyo, inana, no? So likay na ana sa mga sa inyo ang balay or sa imong kwarto. So, dili kayo pwede ng mga balhibuo, no? Kanang mga carpet, may nana. Kaya dili maguna siya makuanan sa mga abog.
2: Nagido.
3: Carpet, dayon ka nang iya. Ang aircon or electric fan, dapat nalimpiyuhan yun. So, inig maglimpiyo po siya, dapat magmask siya katong medyo baga nga mask, no? Harun din niya masimhot ang abog. Kaya mo po na ako mabantayan. Kung inana mong ko, inig dibitaw ko magmask siya, manglabot ko sa mga abugon nga mga things
2: na part.
3: So, kanang sa mga windows, kanang sa mga aircon, sa mga electric fan, kung mahilabot ko ana na mag-aching-aching din ko sige. So, muinom din ko para prasing giinom nga levocetirizine ng ako Aplas Montilucas. Mapunay ako ang naandan with prednisone, no? Pero katong iya mga ipanginom,
2: okay,
3: enough naman to. Additional lang siguro kanang maglikay sa mga maka-trigger nga food or substances o kanang hypoallergenic diet.
2: Dili lalim ning naada itay sinusitis tok, no? Unya may ka na prasing bitaw maglikay sa mga abog, maglikay sa mga aso, unya kinig kadagawas nato dok ba? Dili ba ginato na malikayan.
3: Pero kana bitaw medyo grabe kayo. Kana gyud nga nang duol gyud kay nimo, mo jud nang likayan as much as possible.
2: Tapos dok, na ra ba jud ginahan bisag nanay sinusitis, ginahan ba gyud mang perfume? So pwede ra siya, dok, at least dili lang sa likod mo spray.
3: Maka-trigger din gyapon na siya. Ako ang ako ana lang gihimo is wala lang jud ko nag perfume. Ang ako ang gihimo na lang katong mga pang baby ng mga cologne. Kaya anyway, ang cologne is dali na siya mawa. Bibita para sa perfume nga mutapot yun siya, niya isog yun siya. Ang cologne is more, labi na ka ng mga baby friendly nga cologne.
2: Yes, inana, no, mad lang nga scent.
3: Ang sagarang ginagamit. Sa una bita, nanangita man ko itong Angel's Breath. Wala naman ko nakita. Oy,
2: no, ito ako ang favorite. Na siya
3: dagway, ito ako favorite sa
2: una. Sa mga panahon pa man ito na ito. Ayun, yes, na ito.
3: Di ba humot kayo siya?
2: Yes, dok. Pero inana, dok ba, wahin po sa Haplas. Okay na ba mga Haplas sila? Kaya nga, namang present, di ba? maka-trigger po na sa ila ang mga
3: siguro
2: sinus.
3: Siguro dili lang niya i-apply sa iyang ulo dapit, no? Harun di niya masimuhot. Siguro pwede ra sa iyang likod, sa iyang arms, inan. Okay, naamag ko siya smell good gihapon.
2: Bito, Dok, ang uban mang gani, Dok, no? Wala na siya nag-matter ba na naade ay siya sinusitis, gisipon siya, butangan pa agad niya o Vicks. Pasulod pa sa ilong. Hindi siya advisable. Sa
3: siya kadugayan inana. Marami tayo, may tayo mas, anyway, masyam may maka-trigger na hinuon ko masubra ang inana.
2: So, bantayan
3: na siya. Kaya na siya maoang iyang tambal. So, additional substances na siya nga maka-irritate.
2: Okay. So, no, bantayan na ito ni mo, ma'am, no. Basta na ka na magsimot-simot ka. Kana mong labad itong ulo, Dok, ba? Yeah, kabantay ka itong naimurag crane. Yeah, na bitaw, oh, crane. Ito pangalan na itong naimurag. Murag inhaler ba? At the same time, imo ha siyang mental siya nga, imo po siyang mahapla sa langhalang. Niya simot-simot sa ilong, dili di ay siya maayo. No? So doon ay mga kanaang sinusitis. Okay, muna yung doktora, mati ita. Kikisabaan siya muna doktora, bantay mo. Anyway, dili, buotan kasi doktora, no? O, dali na punta sa ato ang laing texter sender. O, ginaot, ma'am, nadangog din mo ato ang tambag sa imong message. O, thank you kayo sa imong pagpadala din sa ato ang hotline. Dali na punta sa atong laing nga nag-message sa last four digit nga 3438 sa 0975. Ana siya, Dok Choi, unsa daw tambal sa naay enlargement sa iya ang prostate cancer?
3: Kanang prostate cancer, Jud? Or prostate gland?
2: Nambot mo, magibotang dali prostate cancer.
3: Actually, kumingong yugag prostate cancer, ang tambal Jud, Ana, is chemotherapy na yun siya, no? Or kundili mangani iscrape po ng iya ang prostate, no? Kay murag dili mo na siya ingong matangtang yun yung prostate, no? Kaya murag appeal naman na siya sa parts, sa imong urethral parts, sa imong ubos, sa imong ang pantog, no? Inana. So, ang treatment yun, Ana, is chemotherapy, no? Kung Uy. Cancer yun, no? Mm-hmm. Pero kung may yun siyang enlarged prostate lang, ang enlarged prostate lang is natin mga tambalaghan, Ana. Like, example, mga tamsulosin, finasteride, dutasteride, mga alfusucin, no? Kanang mga combination, ang uban na na, magdugang po sila o kanang sopalmeto, inana, no? So, usually, depende na siya kung usa kada ko ay mga prostate, no? Makaya ra ba siya og one drug or kinahanglan ba siya combination of two or three? So, inana ang ato ang pagkuhan nga mutabang siya kakuyos, no? Kay kung medyo maghubag o enlarge yung prostate, makabara man siya sa agianan sa ihi. Sa mga lalaki, no? Ang mga babae, wala man tayo na ano, no? So, sa mga lalaki, makabara na siya ay makadaot na siya sa imong kidneys kung dili maka-flow out ang kanang flow sa urine, no? Or kung dili man gani, mabarahan siya gamay, partial. So, dili siya magawas tanan. So, ma-increase ang pressure sa imong kidneys. Muna, isa sa reason nga madaot ang imong kidney, ang uban ma-dialysis pa dyan, no? So, kitawag na ito nag-obstructive uropathy. So, meaning, nadaot ang imo ang kidneys, agi ka na obstruction. So, muna siya ang reason nga, no? Kinahanglan, tambalan dyan ang kanang enlarged prostate, no? So, ang uban na kung dugay kay sila nagpatambal, once mag nakadako na siya, di ginagin na ito na siya makuyos yun ug ayo, no? Narin siya enough nga effect ang atong mga oral na tambal, no? So, muna ang uban, kailangan siya mo undergo surgery. Ang uban nga dili po mag undergo surgery is mo agwanta na lang sila catheter sige, no? Na sa indwelling catheter nga gibutang diha silang kilid, no? Itapot diha sila ang mga pants nila, no? Kay kung tangtango na to, dili kagawas ang ihi, agi kay ni kuan na ni kitid na, no? Aga ni uban nga dili na gyud kaya sa catheter nga i-insert diha na, diretso na diri sa pelvic area insert ang catheter. Katong mga uban nga dili pud ganahan magpaopera. So naay choices, naay mga choices sa treatment. So ang ilang storyahon siguro ang ila ang doktor nga urologist, no? Tawag ana nila urologist. So sila may in charge sa mga kidney stones, bladder problem, o kanang mga prostate problem. Even sa mga hernia, kanang mga scrotal hernia, may nana or sila po na under po na sa ilang care. So there is ato sa Sambungan del Norte, isa ra ako na ibawaan nga urologist na to, si Dr. Victor Cabrera.
2: Okay, so mga higala, no, additional po itong information sa mga gustong makikita o urologist. So naarag dito sa dipolog, no? Happy ragid ta nga naarag dito ay maduol din hi. Nga no need na ta nga mularga paglagyo para mahita lang anak nga mga espesyalista hanga nga doktor. Okay, so salamat kayo Dr. Choi sa imong advice para ni sir no sa iyang problema. Takod-ako na ganyan problema ha do, kay prostate cancer naman dyan siya. Mm-hmm. Kung naingon ka dok ba nga, wala ni sa mga babae. Unsao na lang dok, kung kita mga babae na ingin ani nga balatian.
3: Lahi po ka sa karan sa babae, cervix, uterine, dito po sa ato, uterus o cervix po na ato. Ah. Ay, okay, ato ang counterpart sa ato mga reproductive organs ko.
2: Mm-hmm. Hinamdamday ko do, kung sa dahi maayo nga, kanang para ma-aware taan ng mga sakita. Sa ito, magpa-injection ba taan na dok? Unsa to ni buhaton dok sa mga kababayenan para ma-prevent ka ng mga klase ng mga uterine something?
3: Natay mga bakuna, mga HPV vaccine.
2: Ah, okay na.
3: So natay Gardasil o duha man to? Nalimot ko sa isa. Basta I think marang nailibre sa center.
2: Dok, pila dapat edad masugdan taana dok?
3: I think sa mga babae o sa mga laki uban amo po na sila inana sa 9 years old.
2: Ah, sa iyo
3: dahil kayo dapat? I think 9 years old to 40 years old rata na sila ginecommend.
2: Ikaw, Dok, nakaagi ka. Kula na dahil ko, ana, kay lapas naman ta.
3: Human na ko, ana, sa una during my 20s.
2: Wow. Kanindot, no? So, sa mga makakaya, no? Inana, karon pa lang, so good na ta para dilit ang magka-cancer. Kaya makagili na yung mga problema sa mga kapabayin and di aydayo, no? Nga uterine, sila siya, Dok? Uterine cancer? O katong cervical cancer? So, kanino, kanaang na... tawag ani mas maayong makabalo na tadaan karon pa lang para iwas sa mga cancer din ha. Dari na po ta sa ato ang lain nga nag-message docs atong hotline sa 0912 ang last 4 digit kay 3658. Ingon na siya, salamat sa advice ninyo Dr. Choi and Buttercup. Naapil pa ko sa advice doc.
3: Salamat jud kayo po no sa pag text balik nga ko ang acknowledgement nga nadungog niya tong iyang pag-answer na to sa iyan.
2: Yes, Dok. Dili na to basahon na nung sa to iyang problema. Pero thankful si ma'am sa imo ang advice, Dok, para sa iya. Ah. So, sure, Jud, nga nakapamati siya. Sige siyang nag-tune in, Dok.
3: Yes.
2: Dayon, ang ato ang mga kahigalaan, no? Again, i-invite na mo. As always, ang atong hotline number para mo message mo, no, sa inyong mga problema din, ha? Sa 0909-3048-924. O kayo niyo, kalimti, ito mga haplas higala, no? Ang ato ang rayon nga haplas. Kay kuan kaayo na karon ngating tugnaw, kinahanglan gyud ta mang haplas no, labi na ubanan po nato aning kuan dok, basta tugnaw kay panahon lami gyud kay maginom og ininit dok. Ya, dili lang to ininit tubig, naa gyud chay kape. No, lami kay mamainit sa atong coffee corn. Kay duna gyud chay malunggay, di na ta kinahanglan nga magutan ta everyday og kamunggay. So diha na lang ta sa ato ang kape, mga pin na lang ta everyday. Or kung ganahan mo every night na lang before bedtime para lami ang tulog na to, lami po ng atong pagbawa sa atong mga hugaw. Diba, Dok?
3: Yes.
2: Ang saidugang ni mong ika-advise sa ato ang mga kahigalaan diha, Dok, na namati ka ron.
3: So, kita, as much as possible, mag-take yung mga supplements, no? Ang mga vitamins, no? So, naatay B-complex, nga high dose, ang atong B-forte. Naatay, Omega-3 fish oil na to is ang ato ang Mega Care. Napod tayo ka ng vitamins with iron at ay fervite, no? So, atong mga vitamins nga with pagana sa kaon, pagana sa tulog, na atay Nerviplex AE para sa adult. Kung sa atong mga chikiting dyan na from 2 years old to 12 years old, pwede kaya ang atong Nerviplex syrup, no? Na anay taurine for brain development, lysine for kanang pagana sa kaon, naapod tay chlorella for growth extract, naapod tay zinc for immunity, no, and other vitamins, no. So, pwede gyud kay na ato ang mga chikiting, no, Nerviplex syrup.
2: Yes, salamat kay Dr. Choi. Na abtan na po ta sa ato ang oras, no, ug hangtod na po sa sunod na episode mga higala. No, magkita-kita na po ta doktora hangtod sa sunod nga higayon, kini ang inyo ang higala sa kahanginan nga si Buttercup og sa ngalan ni Kuya Franz, no? Kanunay siyang magpahinumdum natong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure. And doktora?
3: Yes, og ako always yun ko nang advocate nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
2: And for now,
3: bye-bye!
1: Inyo inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas.
4: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa Sound Trip.
5: Ang lupet!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
5: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
6: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: tamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa CanBank, together we can.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.

bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, bitay magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog jud siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayo jud siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule ug ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot gud na siya. Proven at tested nga quality product jud siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ako si Dominador B. Okay, Senyor. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata gamay. Nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang dingting, yun ako nainom. Kadadla yung frenom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima, aning. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero pinlamiya yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalinan o L3 Pharmacy.
10: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
11: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamot.

0: Coffee Mix 1781. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 1781.
1: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
6: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadugna ko sa iyong radyo ka, inana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapon.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: 4 o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend yun akong EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Inilin da balos, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
19: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabii?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas.
4: Sa Luzon,
3: FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur,
4: sa Visayas,
3: FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin,
4: at sa Mindanao,
3: FM Radio Camigi, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Northern Luzon, hinagupit ng bagyong Maymay, bulaluhan sa Benguet na Tabunan, sa paghuhon ng lupa, dalawa, patay, baha sa ilang dalawigan, malailog. Senior citizen, inanod ng malakas na agos habang tumatawid sa spillway sa Rizal. Ina ng magkapatid na namatay sa paghuho ng mga bato sa Rodriguez Rizal, umapila ng tulong.
6: May papaliling lang po kami, wala pong bayaran po namin ngayon.
5: Pagbalik ng mga residente sa lugar, mahigpit na ipinagbabawal. Lalaki na paulit-ulit na hinalay ang tatlong anak na babae ng kanyang kinakasama, arestado. Extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy, formal na hiniling ng gobyerno ng Amerika. Malaki-laking rollback sa presyo ng diesel at gasolina, namumuro. Pero mga super, umaaray dahil dagdag pasahe, bigo pa rin umabante. City of Angels, binigyan ng pagpupugay ang Nations Girl Group Bini. Alex Ziala, tuloy ang winning run na naig kontra Alicia Barks sa Canadian Open.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Pilipinas, simulan natin ang balitaan sa pananalasa ng bagyong Maymay. Dalawang patay at isang sugatan nang gumuho ang bahagi ng bundok sa La Trinidad Benguet sa kasagsagan ng hagupit ng bagyong Maymay. Live mula sa Baguio City ng Papatrol, Angeline Valencia. Angeline, may iba pa bang nadamay sa pagguho?
2: Yes, Alvin, sa ngayon ay tayo sa La Trinidad Benguet pa lamang sa Silan ang may naitalang nasa witulot ng pagbuho ng lupa.
3: Natabunan ng gumuhong lupa ang kusina ng bulaluhang ito sa Barangay Silan, La Trinidad Benguet, alas 8 Huwebes ng umaga. Puspusan ang paghahanap ng mga rescuers sa tatlong natabunan ng gumuhong lupa. Pawang mga tagaluto ng kainan ang mga biktima. Nagtulong-tulong ang mga pulis, bumbero, residente, maging mga volunteer rescuers sa paghuhukay para masagip ang mga biktima.
4: Hindi nila maalis kasi mabigat. O yung lupa, ang bubusa. Naipit sila dun sa ano, yung lagayan ng gasyon. Kaya dun sila hindi nakalis.
3: Isa ang nakuhang buhay, pero namatay ang dalawa. Puspusan ang clearing operation sa lugar. Hindi rin nakaligtas ang ilang bahagi ng strawberry farm sa La Trinidad Benguet. Binaha ang ilang taniman. Pinadapa ng ulan at hangin ang mga litsugas at nasira rin ang ilang greenhouse. Umapaw ang sapa sa Ganasi Binang Road. Ramdam sa iba pang bahagi ng Benguet ang pananalasa ng bagyong Maymay. Nakuha na ng video ang pagbagsak ng mga bato sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 6, Tuba, Benguet.
5: Talagang malala kasi ang Cannon Road.
3: Apo.
5: Doon. Kaya kasi may mga rock falls kahit kung umaaraw kuminsan na nagkakaroon ng rock falls between Camp 4 at Camp 5.
3: Bumagsak naman ang mga lupa at bato sa kabundukang bahagi ng Sitio Agadchang, Batuagan sa Sadanga Mountain Province at may mga kalsadang hindi madaanan. Binaha naman ang isang bahagi ng kalsada sa Barangay Gobgob, Tabuk City, Kalinga matapos ang walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay. Nagdulot ng abala ang pagbaha lalo na sa mga dumaraang motorsiklo at maliliit na sasakyan. Sa San Juan, La Union, binaha ang bakuran at pinasok din ng tubig ang ilang classrooms ng Kabaruan Elementary School sa Barangay Kabaruan, San Juan, La Union. Sa Bambanay, San Juan, La Union, abot hanggang baywang ang baha sa ilang bahagi ng barangay kaya inilikas na ang ilang residente. Marami ang nakituloy muna sa kanika nilang kamag-anak habang ang ilan ay nasa barangay hall. Umapaw din ang Baroro River sa San Gabriel, La Union. Nasagip naman ang limang mangingisdang napadpad sa bawang La Union. Pumalaot mula agoo ang mga mangingisda sa kabila ng masamang panahon. Pero inabutan ng malalakas na hampas ng alon sa dagat. Nasira rin ang makina ng kanilang bangka. Kaya mano-manong nagsagwan hanggang napadpad sa bawang. Sa kabuuan, 7,000 ang inilikas dahil sa Bagyong Luis at Maymay kasabay pa ng epekto ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 2,000 pamilya ang inilikas. Tinangay naman ng malakas na agos ng tubig ang isang senior citizen na tumatawid sa spillway sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Ayon kay Barangay Chairman Judith Cruz, may harang silang nilagay sa entrada ng spillway at may mga karatula rin para pagbawalan ang mga residenteng tumawid lalo na ngayong may sama ng panahon. Nasagip naman ang senior citizen at agad nilapatan ng paunang lunas.

0: Alvin, sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan ang Latinda, the LGU, sa pamilya ng mga nasawin sa landslide sa Ilan, Latinda, Benguet. At nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development Office. Alvin?
1: Marami salamat, Angeline Valencia. Mahigpit munang ipinagbabawal ang pagbalik ng mga residente sa sityo kay Rupa, Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Matapos po ang rock slide na ikinasawi ng dalawang individual nitong Miyerkules, nagpapatrol Liza Aquino.
2: Nagdala pa sa akin kanina ng pagkain kasi nga may lagnat nga ako. May sakit din ako. Tinatiyaga akong mag-alaga sa apo ko para magkatrabaho yung mama. Hindi ko nga sagot kalain na mga anak ko eh, kala ko eh, buhay pa eh. Pagpunta ng kapatid niya eh, wala na daw silang dalawa eh.
3: Hindi pa rin makapaniwala si Marivic Sison sa sinapit ng dalawang anak na sabay na namatay matapos mabagsakan ng mga naglalakihang tipak ng bato sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal, Miyerkules ng hapon. Kwento niya, pinagluluto siya ng pananghalian ng dalawang anak sa kanilang kubo nang mangyari ang insidente. Dead on the spot ang mga anak na si Yurilyn Sison, 22 anyos, at Jesse Sison, 20 anyos, dahil sa mga pinsalang tinamo sa ulo at katawan. Halos 2 metro ang laki ng mga bato na bumagsak sa kanilang kubo. Naulila ni Yurilyn ang dalawang anak na may edad 1 at 3 taong gulang.
2: Yung bato na maliliit muna, yung bumaba sa amin.
4: Opo.
2: Ginising ko yung magkuya. Tapos naman, hindi sila gigising nila. Ano sabi ni Jesse ko, katakot kita mo mama, sabi nung ganun. Maliit lang yun. May nalaglag pang bato sa bubong namin.
4: Kailan po yan nangyari?
2: Kagabi. Tapos,
4: kagabi po. Pero hindi kayo umalis pa ng bahay?
2: Hindi po.
4: Kasi
2: tapos kanina lang.
4: Okay.
2: Tapos kanina lang nangyari, alas 12 na, bumagsak yung malaking bato.
3: Aminado si Marivic na noong Martes ng gabi pa niya gustong lumikas. Pero pinili ng kanyang pamilya na manatili doon dahil din sa binabantayan nilang tindahan sa lugar. Dagdag pa niya, nangungupahan sila dati sa mas mataas na lugar sa barangay. Ngunit inalok sa kanila ang libreng matitirhan sa nasabing sityo kapalit ng pagbabantay ni Yurilyn sa tindahan ng kanyang amo. Nananawagan si Marivic ngayon ng tulong.
2: May papaliding lang po kami, malaking bayaran po namin ngayon. Paglakad-lakad ng ano niya, nilang magkapatid, yung papel, hanggang nila ikaliding.
3: Nagsimula ng investigasyon sa pangyayari.
5: Bali, sabi po ng ating investigador, dahil po sa sunod-sunod na ulan, lumambot po yung tupa, ang dalawang magkapatid, tatabunan po ng malaking baton.
3: Protected area ang lugar, ngunit may ilang residente ang pinili na doon manirahan.
6: Matagal na po kami, hindi lang po kami nagpapaalala, kundi nakikiusap na po kami sa kanila na sana nga po lumipat na sila sa mas ligtas na lugar. Kaya lang po, hindi namin na talaga mapigilan na nung unang mangyari yung insidente, bumalik pa rin po sila.
3: Ayon naman sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office, ilang araw na rin silang nag-iikot sa lugar para abisuhan ang mga residente na lumikas.
7: Anong nag-umuhol yung last week yata yun? Tapos nyo nagsabi na kami doon sa, ano, sa mga residente.
8: Na?
7: Kasama po namin si Kapitana, nagsasabi na rin po na paalisin nga.
8: Okay.
7: O kaso yung iba bumabalik pa rin doon.
3: Agad naman nagbigay ng tulong pinansyal ang lokal na pamalaan at maging ang barangay sa mga apektadong residente. Liza Aquino, EBS-CBN News.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas Light mula dyan sa North EDSA sa Quezon City. Ariel, nasaan ang bagyong Maymay at gaganda na ba ang panahon bukas o sa weekend?
9: Alam mo Alvin, nakatawid na ng Northern Luzon itong bagyong Maymay at nasa Philippine Sea na. Ito ay naglandfall dyan sa bayan ng Magsingal sa Ilocos Sur alas 2 na madaling araw ngayong Webes at humina bilang tropical depression habang tinatawid ang mabundok na bahagi ng Northern Luzon. Alas 4 ngayong hapon, ang bagyo ay nasa layong 150 kilometers east-northeast ng Etchague, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at may mabugso hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo na mabilis pa east-southeast 35 kilometers per hour. Nakataas pa ang tropical cyclone wind signal number 1 sa kasilangang bahagi ng mga probinsya ng Kalinga, Mountain Province at Ifugao, southeastern mainland Cagayan, Isabela, northeastern Nueva Vizcaya, Quirino at Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Posibleng humina pa bilang low pressure area ang bagyo sa mga susunod na oras at sasanib sa mas malawak na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin. Ibababa ang natitirang pang wind signal sa Northern Luzon kapag naging LPA na lamang ito at habagat na ang magiging dominanteng weather system sa Luzon at Visayas na iiral at magpapaulan hanggang sa weekend. Ang habagat ay pinalalakas ng Typhoon Dolphin na huling namataan mahigit 1,200 kilometers east-northeast ng extreme Northern Luzon. Dadaan ang bagyo sa hilaga ng bansa malapit sa northern boundary ng PAR habang kumikilos pa kanluran pero mababa na po ang tsansa na ito ay pumasok sa PAR. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, ngayong Webes ng gabi maulan sa central at southern Luzon lalo po sa mga probinsya ng Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at sa Mindoro provinces. Pagsapit ng Biyernes, uulanin din ang Ilocos Region at ang Bicol Region kung saan may malakas na ulan sa madaling araw. Buong araw ng Biyernes, posible ang malalakas hanggang matinding ulan sa Pangasinan, buong Central Luzon, Calabarzon at Mindoro. At meron ding malalakas na ulan pagsapit ng gabi sa Romblon at Masbate. Kapamilya, patuloy po ang banta ng delikadong mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar. Kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig pa rin sa inyong local disaster officials lalo kung pinalilikas na. Dako naman tayo sa Palawan, naaapektuhan rin ang habagat. May mga pag-ulan sa hapon sa katimugang bahagi ng probinsya at sa Kalamian Group of Islands naman maulan hapon hanggang pagsapit ng gabi. Sa Visayas, magdadala ng kalat-kalat na ulan ang habagat sa umaga sa Western Visayas at Negros Island habang hanggang tanghali naman maulan sa Northern Samar. Maulan muli sa Panay mula hapon at uulanin din ang Northern Samar muli pag lumalim ang gabi. Pero sa Mindanao, maaraw maghapon sa maraming lugar, bagamat may kaunting ulan sa umaga sa Maylanao Provinces at Sarangani. Uulanin naman mula bago magtanghali hanggang hapon ang Zamboanga Peninsula at halos wala ng ulan sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Ito mga kapamilya, dito po sa Metro Manila, magkapatuloy ang paulan ng habagat at posible ang malakas hanggang matinding pagulan mula hating gabi hanggang alas 2 ng umaga ng Biyernes. Bubuhos muli ang matinding ulan alas 6 ng umaga at maghapon pa magkapaulan ng habagat sa Kamaynilaan. Lalakas muli iyan oras ng hapunan at maulan pa hanggang lumalim ang gabi bukas. At dahil nga sa patuloy na pagpapaulan ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at pati sa may Western Visayas, may nakataas po ang pag-asa na heavy rainfall warning. As of 5 PM ngayong Webes, nakataas po ang orange warning level sa hilaga at gitnang bahagi ng Occidental Mindoro, habang yellow warning level naman sa Metro Manila, katimugang bahagi ng La Union at Benguet, Zambales, Bataan, Western Tarlac, Western Pampanga, Southwestern at Southern part ng Bulacan, buong probinsya ng Rizal, Northeastern at Western Laguna, Cavite, Central at Western Batangas, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro at maging sa probinsya ng Antique. Alam mo Alvin, sa aking katatayuan dito sa kanto ng North EDSA at ng North Avenue at ng EDSA ay tuloy-tuloy yung mahinang nakatamtamang mga pagulan bagamat wala namang pagbugso ng hangin. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
8: Sugatan ang isang taxi driver matapos saksakin ng screwdriver ng lalaking nasagi niya sa daan sa Quezon City. Dalawa naman ang nasaktan sa karambola ng apat na sasakyan sa Antipolo City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
10: Sa CCTV, makikita na nakabuntot ang pampasaherong jeep sa isang van pasado alauna ng hapon sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, Rizal. Umiwas ang van sa jeep na nagdire-diretso hanggang sumalpok sa nakahintong MPV. Bumangga naman ang MPV sa tricycle sa harapan nito habang tumama ang tricycle sa van. Ang pampasaherong jeepney nawalan pala ng preno.
11: Nawalan daw ng preno at sabi niya nung driver, pumutok daw yung kanyang brake. So, pinilit naman daw niyang umiwas pero talagang wala na talaga.
10: Sugatan ang tricycle driver na kasamang buhabiyahe ang asawa at anak.
12: Nirescue namin yung sugatan, yung tatay, medyo nasugatan pa hanggang sa binti. Tapos yung anak niya, yun na ano sa ulo, parang nauntog, parang may bukol. Accident zone po talaga yun. Palusong po kasi. Kaya medyo laging nawala ng preno.
10: Ayon sa polisya, nakipag-arreglo na ang driver ng jeep sa mga driver ng mga nadamay na sasakyan at nangakong sasagutin ang mga pinsala. Tutulong din siya sa pagkapagamot sa sugatang tricycle driver. Sa Quezon City, arestado ang lalaking ito matapos saksakin ang isang taxi driver sa barangay Nagkaisang Nayo Novaliches nitong Lunes. Ayon sa polisya, naglalakad ang suspect, akay-akay ang kanyang bisikleta nang masagi ng taxi driver. Nang lapitan na ng driver ang lalaki, ay bigla na siyang sinaksak ng screwdriver sa bandang kilikili. Inaresto ng pulisya ang nanaksak na lalaki at na-recover ang ginamit na screwdriver. Namaga ang isang daliri at nagkagalo sa tuhod ang lalaki matapos masagi ng taxi. Naharap siya sa reklamong frustrated homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Arestado ang isang lalaki dahil sa paulit-ulit umanong pangahalay sa tatlong babaing anak ng kanyang kinakasama sa Malabon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
10: Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito ng arestuhin ng mga operatiba ng Malabon Police noong Biyernes. Ang lalaki inireklamo dahil sa panghahalay at pangmamulest sa umano sa tatlong babaeng anak ng kanyang kinakasama. Ayon sa pulisya, noong Enero hanggang Pebrero, nangyari ang umano'y pang-aabuso sa tatlong magkakapatid na 7, 6 at 4 na taong gulang. Hiwalay na ang magulang ng mga bata at hiniram ang mga ito ng ina para magbakasyon sa bahay ng kinakasama niya sa Malabon.
13: Doon po nangyari, while on vacation po yung mga bata. Tumawag po yung mother, yung ex noong complainant natin, na ipinaalam na para daw pong may UTI yung bata. Yung 7 years old.
10: Matapos ipasuri sa ospital, hindi na kontento ang ama ng bata sa resulta, kaya't nagtanong na sa anak.
6: Kinala ko sa sabi ko, anak, magsabi ka kay tata, alam ko talaga nangyari. Huwag ka matakot. Tapos yun, hindi na po nagkwento yung bata. Pinagalan nga daw po sila ng kamay niya.
10: Doon na rin napag-alaman ng ama na hindi lang ang 7 taong gulang na anak ang inabuso umano ng amain, pati ang dalawa pa nitong nakababatang kapatid, minolesta rin na akusado. March 2026 na magreklamo ang ama ng bata sa pulisya at tuluyang naaresto ang akusado nitong July 31 sa bisa ng warrant of arrest. Itinuturing na number 3 top most wanted person ng NCRPO at number 1 top most wanted person ng Northern Police District at Malabon City Police Station ang akusado. Paalala ng pulisya sa mga posibleng biktima ng pang-aabuso.
13: Pwede po magsumbong sa teacher, sa barangay, sa CSWD, and then sa amin, Malabon City Police Station, may hotline po tayo.
10: Naisailalim na sa counseling ang mga bata.
6: So ngayon, nag-recover na po sa trauma na sinasit po nila.
10: Nasa kustudiya na ng Bureau of Jail Management and Penology ang akusado na nahaharap sa reklamong 11 counts ng rape through sexual assault na may inirekomendang piyansa na 2.2 million pesos at statutory rape na walang piyansa. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at gasolina sa susunod na linggo dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Samantala, bumaba ang presyo ng kuryente sa Luzon spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco. Bumagsak din ang electricity rate sa spot market naman ng Visayas at Mindanao.
14: Bahagyang nabawasan ang bayarin sa kuryente ni Lady Lynn noong July pero bitin pa umano ito. Tumataas din kasi ang bilihin at tanging ang maliit na tindahan lang ang pandagdag kita ng pamilya.
15: Sana mas babaan pa nang sa ganun ay hindi mahirapan kasi super mahirap. Sabay-sabay mataas lahat.
14: Mukhang may chance ang bumabang singil sa kuryente sa paparating na August billing. Bumagsak kasi ang presyo ng kuryente sa tinatawag na spot market sa Luzon nitong July. Bagamat hindi naman kalakihan, isa ang spot market sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco.
16: We expect na merong pagbaba. But of course, as you have noted, hindi rin siya ganun kalaki. But we expect na may konting pagbaba.
14: Sa Visayas spot market, ang may pinakamalaking tapyas mula sa mahigit 14 pesos per kilowatt hour naging 11 pesos at 29 centavos na lang ang presyo nitong July. Mahigit 2 pesos naman kada kilowatt hour ang ibinagsak sa presyo ng kuryente sa Mindanao spot market.
16: Mas mararamdaman ng taga-Visayas, no? Lalo na dun sa Eastern Visayas and Western Visayas.
14: Humirit naman ang grupong NASICOR sa Energy Regulatory Commission na huwag munang ituloy ang paniningil ng under-recovery ng Meralco na aabot ng mahigit 8.7 billion pesos na kukolektahin sa mga consumer sa loob ng 3 taon. Kailangan muna umanong masuri ang mga numero at kwenta dahil consumer na naman ang babalikat nito. Inaprubahan ng ERC ang paniningil ng under-recovery na magriresulta sa dagdag singil na 8 centavos kada kilowatt hour.
17: Ang ating prayer, kung maaari, isuspindi muna. Bilyon-bilyong sinisingil sa atin, kailangan bilyon-bilyon din ang liwanag ng ebidensya at mga dokumento.
14: Samantala, namumuro na ang malaki-laking rollback sa diesel, gasolina at kerosene sa susunod na linggo dahil sa unang 3 araw ng trading, na-sustain at ngayon ay nasa lagpas 4 piso na kada litro ang ibinagsak sa presyo ng langis sa world market. Sa taya ni Jetty Petroleum President Leo Pelias, mukhang hindi naman kakabyo ang presyo sa huling 2 araw ng trading hanggang Biyernes.
18: Close to 4 pesos yung potential rollback sa diesel at mataas ng konti sa 4 pesos naman yung rollback sa gasolina. Pwede pa pong sabihin natin na parang manatili dyan or baka lumaki pa po yung rollback. Eh, no? Malaki rin po kasi yung tulong nung pag-appreciate ng peso.
14: Pero babala ni Belia sa mga motorista, huwag munang umasa na babalik sa dating presyo ang petrolyo sa loob lang ng ilang linggo.
18: Kung masusundan po yung baka masundan po yung rollback this week pero hindi na po ibig sabihin po ituloy-tuloy po na every week, you know? Kasi po talaga pong ang fundamentals ipapasok pa rin po doon sa picture, no, sa eksena.
14: Mula sa 50 hanggang 60 pesos lang bago ang gyera sa Middle East, naglalaro na sa 80 hanggang mahigit 90 pesos ang litro ng diesel at gasolina sa Metro Manila.
19: Wala pa ring desisyon sa hiling na dagdag pasahe ng transport sector. Pero habang dinidinig ang kanilang petisyon, naglatagpo ang Department of Transportation ng iba-ibang hakbang para maibsan ang pasanin ng mga chuper at operator. Nagpapatrol easily.
20: Inipon ni June ang tiratirang barya mula sa kanyang pamamasada para makapagpagasolina at makabiyahe pa ng pangatlong ikot sa bagong silang Caloocan City. Aniya, kahit pa madagdagan ng 2 piso ang 10 pisong fuel discount ng gobyerno, barya pa rin ang kanyang kikitain dahil sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng krudo.
21: 2 piso lang eh. Oo, hindi naman tumataas pamasahe. Sobrang taas yung diesel eh. Kahit 2 piso ay taas na sa pamasahe, pwede na yun.
20: Ayon sa Department of Transportation, wala pang desisyon sa hiling na dagdag pasahe ng mga pampublikong transportasyon. Isa sa isinasaalang-alang ng kagawaran ay ang kasalukuyang 6.2% na inflation o pagtaas sa presyo ng mga bilihin.
22: Kapag nagtaas po tayo ng pamasahe, hindi lang po magtataas ang inflation, automatic na rin po magtataas ang ating presyo ng serbisyo at ng mga bilihin. Magdadagdag po yan kasi nga po ang transportasyon is hindi lang po, transportation is not about moving people only. You also move commodities.
20: Walang ibinigay na konkretong timeline ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung kailan magkakaroon ng rekomendasyon sa Malacanang ukol sa panukalang pagtaas ng pamasahe. Kailangan pa nila ng serye ng mga pagdinig kasama ang iba-ibang ahensya at mga commuter.
23: Normally, pag wala ng mga tanong, sasabit na ho sa amin yan, will take us just a couple of weeks, 1 or 2, to submit our recommendations to the
0: Department.
20: Kaya habang wala pa ang dagdag pasahe, ipatutupad naman ng DOTR ang ilang hakbang para maibsan ang pasani ng public transport operators at drivers. Kabilang ang pagsama sa transport groups sa Uplift Assistance Program ng DSWD na nagbibigay ng 2,000 piso sa bawat pamilya. Extension sa pag-waive ng terminal fee sa PITX para sa mga PUV hanggang sa katapusan ng taon. Pag-waive sa buwan ng terminal fees sa higit 80 public transport terminals ng isang mall sa kanilang mga branch sa buong bansa. Pagbibigay ng toll discounts o exemptions para sa provincial buses. At paglabas ng 1.5 billion pesos na pondo para sa Public Transport Modernization Program o PTMP Amortization Assistance para sa mga PUV operator. Nilinaw

0: ay yung per hike na hinihingi natin.
1: Pag-uusapan ng grupo kung itutuloy nila ang planong tigil pasada sa susunod na linggo. Easily, ABS-CBN News.
2: Gretchen, kumusta naman ang unang laban ni Alex Ayala sa Canadian Open sa Toronto? Ati B, nagpapatuloy ang winning run ni Alex Ayala matapos manaig ang Pinay tennis star kontra kay Alicia Parks ng America sa round of 64 ng Canadian Open. Tila Pinoy fiesta naman sa center court sa dami ng mga Pinoy na nanood ng kanyang laban. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
3: Hapon pa lang, dagsana ang Pinoy fans sa May Center Court ng Canadian Open sa Toronto para manood ng sold-out match ni Alex Ayala kalaban si Alicia Parks ng Amerika. Magkapamilya, magkakaibigan, bata o may edad, lahat sila excited na mapanood ang Pinay tennis star nakakapanalo lang ng DC Open at umangat bilang world number 20. Ang isang fan nagsuot pa ng dinosaur costume.
4: This is sensational. It's great to have the Filipino community out in droves here. And Alex is an absolutely blessing to the sport of tennis and our tournament.
3: Kontrolado ni Ayala ang unang set. Halos walang error at napakalakas ng palo. Bumawi si Park sa ikalawang set. Mas lumakas ang kanyang serve at unang ground stroke para mapuwersa ang decider. Sa final set lamang si Ayala ng 2-love habang humabol si Park sa dalawang sunod na game. Pero mas steady at intense si Alex na ibalik ang serve ng mas kontrolado at napuwersa ang error mula kay Parks. Ang final score, 6-1, 4-6, 6-2. Tumagundong sa stadium para kay Ayala na hinikayat pa ang mga Pinoy na iwagayway ang mga dala nilang bandila ng Pilipinas.
5: Napakasaya, sobrang saya. Was super fun, so excited, so much energy.
3: Dahil sa big serve ni Parks na umabot hanggang 196 kilometers per hour, siniguro ni Ayala natapatan ito ng magandang return.
5: I had to try to get the ball in play. I mean, she has a huge serve and she's got a lot of power. So I think the start of the points were very important.
3: Aminado si Alex na pagod siya dahil tuloy-tuloy ang busy schedule niya mula grass court season. Pero sulit ang effort dahil champion siya sa DC Open at na-enjoy niya ang photoshoot sa US Capitol.
6: Talk about that photoshoot mo na. Please,
5: oh my gosh.
6: How amazing was that?
5: I was so happy. I feel like that was kind of my celebration, not to dress up and take good photos. I felt very empowered, felt very beautiful. So
6: yeah, you look like a princess.
5: Thank you.
6: It was
5: thank
6: so nice.
5: You.
6: Was that your dress?
5: Yeah, that's my dress. Yeah, regalo yan ng yung mga kaibigan ko. Yeah.
3: Excited na rin si Alex sa kanyang susunod na laban, ang doubles reunion nila ng tennis icon na si Venus Williams na naudlot sa DC Open pero tuloy na sa Toronto.
2: Sa Biyernes, ang sunod na round ni Alex sa singles dito sa Toronto, kalaban niya si McNally ng Amerika na tinalo ang Wimbledon champion na si Noskova. Pero bukas, babalik muna ang mga Pinoy sa center court para sa doubles match ni Ayala, kapartner niya si Venus Williams. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada. Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang pag-usad sa ikatlong round ng Canadian Open sa Toronto. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinaabot ng Pangulo ang kanyang pagbati para sa tagumpay ni Ayala na tagumpay rin anya ng bawat Pilipino. Tinalo ni Ayala si Alicia Parks ng America sa round of 64 ngayong Huwebes sa ng umaga. Dalawang araw lang ito matapos niyang mapanalunan ng kanyang kauna-unahang WTA Tour level title sa DC Open kung saan tinalo niya sa final ang world number 3 na si Jessica Pegula ng USA.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, security guard na nakaidlip na tangayan ng baril. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong Hunyo, dumami. OBM hitmaker na si Maki, bakit nga ba hindi natuloy na mapasali sa music label ni James Reid?

0: Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Natangayan ng baril ang isang nakaidlip na security guard sa Tondo. Ang pananalisi ng kawatan sa pool sa video. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
3: Mabilis na lumusot ang lalaking ito sa ilalim ng nakaharang na tali at umakyat sa hagdan ng isang gusali sa Abad Santos Avenue, Tondo, Maynila, pasado alas 5 ng madaling araw nitong Miyerkules. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaki sa isang sulok at tila may dinudukot habang patingin-tingin pa sa kalsada. Maya-maya kumaripas ng takbo ang lalaki na hinabol naman ng naalimpungatang lalaki na gwardya pala ng establishmento. Ang kinuha ng lalaki ayon sa PNP, ang baril ng gwardya.
4: Nagkaroon sila ng habulan. Eh nung tumalon sa Center Island yung suspect natin, hindi nga na sinundan kasi baka gamitin sa kanya yung firearm niya.
3: Ayon sa PNP, nakaidlip ang biktima kaya nasalisihan ito ng magnanakaw.
4: Based naman doon sa interview ko doon sa ano sa victim natin, kasi maliban na night duty siya, so pag umuwi siya sa umaga, kasi 7 to 7 yung duty niya, pag umuwi siya sa umaga, nag-aalaga pa siya ng anak niya. So yun pa, so parang pag nag-duty pa siya sa gabi, medyo pagod siya.
3: Nanawagan ng pulisya sa mga kumpanya at gwardiya na tiyaking nasa kondisyon ng katawan kung naka-duty at nasa tamang pag-iingat ang kanilang service firearm.
4: Unang-una dun sa guard, security guard, kasi ang firearm is kasama sa trabaho yan. Unang-una yan ang pinakaiingatan natin dapat na protektahan. So, as much as possible is safe yan sa katawan natin at na naka-holster yan. Kung nasa proper na ano yun, nasa proper holster or lagayan, siguro by that time na kinuha yung baril, medyo nakapag-react na siya, baka nagising na siya.
3: May person of interest na ang PNP base sa mga nakalap na CCTV footage.
4: Tuloy-tuloy na yung ano natin, follow-up natin sa complaint na ito. So, inaano natin dito yung makuha natin, especially yung firearm. Kasi mahirap nun, baka magamit pa sa illegal na aktibidad yung baril na nakuha.
3: Pinuntahan ng news team ang establishmentong pinagtatrabahuan ng gwardiya pero hindi ito naka-duty. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
2: Inimbestigahan na ng Presidential Communications Office ang mga social media account na nagpakalat ng maling impormasyon na naaresto na at ililipat sa ICC sa The Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinag-utos ni Communications Secretary Dave Gomez na tukuyin ang lahat ng nagpapakalat ng fake news at busisiin ang mga mensahe ng mga ito. Tiniyak ni Castro na tututukan ito ng pamahalaan at patuloy din anya ang mga operasyon para mahanap at maaresto si De La Rosa. Nauna nang itinanggi ng Malacanang ang mga balitang nahuli ang senador at sinabing taktika lang ito para malihis ang atensyon ng publiko palayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Hindi sumipot si Batangas Representative Leandro Leviste sa patawag ng National Bureau of Investigation ngayong Huwebes. Ito'y kaugnay sa iniimbestigang human trafficking case ng ahensya. Ayon sa NBI, nagpadala lang ng sulat ang kampo ni Leviste na humihingi ng mga kopya ng dokumento kaugnay ng kaso upang mapaghandaan nila ang pagharap sa NBI. Nauna ring nagpadala ng kaparehong hiling ang kampo ni dating Congressman Jing Paras na ipinasabpi na rin sa parehong kaso. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng NBI dahil nagpapatuloy pa nila ang kanilang investigasyon at maaaria nila itong makompromiso sakaling magbahagi ng impormasyon. Ipinagpaliban na lang ng NBI sa Martes, August 11, ang appearance ni Leviste at Paras. Ito'y dahil suspindido rin ang trabaho sa gobyerno ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sakaling hindi pa rin sila sumipot, itutuloy na niya ng NBI ang kanilang fact-finding investigation. Dumami ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong Hunyo base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, isa sa mga rason ay marami kasing fresh graduates ang hirap na makahanap ng trabaho. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
1: Bit-bit ang resume at iba pang dokumento papuntang final interview na si Jedem para sa inaasam niyang trabaho sa isang restaurant. Isang taon rin siyang naghahanap ng kanyang unang trabaho at sana anya makuha na niya ito.
6: Gusto ko din makapag-work kasi syempre po sa ngayon yung mga gastusin pa lang, di ba, ang mamahal na. Gusto ko din po makatulong din po sa family ko din po.
1: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na umakyat sa 4.9% ang unemployment rate noong Hunyo. Katumbas ito ng 2.59 milyong Pilipinong walang trabaho. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, marami kasi ang fresh graduate pero hindi lahat nakahahanap agad ng trabaho. Dagdag pa niya, patuloy ang epekto ng gyera sa Middle East sa presyo ng mga bilihin, lalo na sa petrolyo na may epekto rin sa mga kumpanya.
7: Dumami ang participation natin mula sa 15 to 24 at substantial din sa kanila number ang unemployed.
1: Kumpara noong isang taon, higit 900,000 ang nawala ng trabaho sa wholesale and retail trade.
7: Yung mga binibili ng mga kababayan natin mula sa retails, stores, even yung food, beverages and tobacco, posibleng may impact yung ating elevated inflation.
1: Sa kabila nito, may mga nadagdag ring trabaho sa ilang sektor.
7: Malaki dito yung restaurants and mobile food service activities, 478,000. May dagdag na 456,000. Ang karamihan dito ay galing sa call centers, both voice saka yung back-end operation nila.
1: Hindi naman masaya ang Trade Union Congress of the Philippines sa pag-akyat ng unemployment rate. Mahirap anila ang proseso sa paghanap ng maayos na trabaho.
8: Marami tayong graduates na nakaka-graduate mula sa koleyo pero hindi pa rin sila nakakapag-land ng trabaho sa job market kasi yung meron niyang diploma, meron ng experience, hirap na hirap pang kumuha ng trabaho na sapat.
1: Kailangan din umanong mas paigtingin ng pamahalaan ang mga programa para sa mga manggagawa, lalo na ang pagpapataas ng sahod.
8: Kailangan dagdagan yung sweldo, kailangan maging regular yung trabaho. Yung 85 pesos ay kailangan na po yung ipatupad. Kung hindi, no, madadagdagan lang lagi yung mga underemployment natin.
1: Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga na tuloy pa rin ang pagpapatupad nila ng reforma. Hindi lang dumami ang trabaho, kundi umangat din ang kalidad ng trabaho at gawing handa ang mga Pilipino sa mga makabagong skills na kailangan sa labor market. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
9: Pinagtibay ng Senadong isang resolusyon na isinusulong ang agarang pagbawi sa temporary restraining order na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na daily minimum wage hike sa Metro Manila. Binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian na lalong tumatagal ang paghihirap ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ang inflation rate nitong Hunyo, na lalo lamang anyang nagpapahina sa kakayahang bumili ng mga pangunahing bilihin. Ayon pa kay Senator Joel Villanueva, isa sa mga nag-sponsor ng resolusyon, responsibilidad ng Senado na manindigan para sa mga manggagawa na apektado ng atrasadong dagdag sahod. 21 senador ang pumirma sa proposed Senate Resolution Number 577 na humihiling sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 na alisin na ang suspensyon. Matatandaang nag-issue ang nasabing korte ng TRO noong July 30 matapos magpetisyon ang 2 construction firms. Dahil dito, pansamantalang natigil ang implementasyon ng wage order hanggang August 13 na dapat sana ay epektibo na noong July 25.
10: May bagong hugot love song mula sa 2 bigating new generation singers. Nagsanipwersa ang multimedia prince James Reid at OPM hitmaker na si Mackie para sa kantang Luck na umabante na sa lahat ng digital streaming platforms noong isang linggo. Kwento ni na James at Mackie na isipan nilang magsama sa pagbuo ng kanta matapos ang kanilang tour sa Canada noong isang taon. Big revelation naman ni Mackie na noon pa man ay tagahanga na siya ni James. At mutual din naman ang admiration dahil maging si James Reid ay saludo sa pambihirang timpla ng musika ni Mackie.
11: Nag-chat kasi ako sa Careless dati, like way before. And I was trying to like sell myself on to be an artist sa Careless, blah blah blah, ganyan. Tapos, di nila ako na-reply yan. Tapos, sinabi ko yung kay James, nung sabi niya, "What? Sayang!" Sabi niya,
12: what really stood out to me was his, this world that he's created. It's so intricate and it's super intentional. I mean, Mackie does have a great team working with him.
11: Yeah.
12: But a lot of these ideas really come from Mackie himself.
11: Aww.
12: It's so cool.
2: Sunod, gobyerno ng Amerika formal na hiniling ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. At mga katutubong AITA, pinalagan ang planong pagtatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Dominador Bio Kay Senior. Sa New City, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa inyo, nawala yun. Munang dingting, yun ako na inom. Kadadla yung penom. Kasi sa karlaw, kapag kong inom, kalima, aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pepe lamia yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. O say maabot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68. 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-carts at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Formal nang hiniling ng gobyerno ng Amerika ang extradition ng nakakulong na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para harapin ang ilang kasong kriminal sa California. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, na itransmit na sa Department of Justice ng Pilipinas ang request. Ayon naman sa DOJ, wala pa silang opisyal na nakukuhang dokumento kaugnay ng PEG extradite kay Kibuloy at anumang katanungan kaugnay dito ay dapat isangguni sa Department of Foreign Affairs. Wanted si Kibuloy sa Amerika kasunod ng 2021 federal indictment sa California na nag-aakusa sa kanya ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, bulk cash smuggling at fraud. Ayon po sa U.S. prosecutors, si Kibuloy at ilang kapwa akusado ay nagbitbit ng mga church members mula Pilipinas para magsolicit ng mga donasyon gamit ang isang pekeng charity group. Sinasabing sangkot din si Kibuloy sa pang-aabuso ng mga batang babae. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail, bunsod ng kinakaharap na kasong qualified human trafficking at sexual abuse.
3: We have a copy of that. As you know, the formal request is already given to us.
4: Hiniling ng Ombudsman Prosecutor sa Sandigan Bayan 3rd Division na baliktarin ang desisyon nitong pinayagang makapagpiansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation. Ito'y kaugnay pa rin sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa motion for reconsideration na inihain ng Ombudsman, sinabi ito na bagamat hindi naging lantad si Revilla sa pagpapatupad ng mga proyekto, nakuha umano ng dating senador ang maituturing na lion's share o yung malaking bahagi ng pondo na patunay umano ng pagiging pangunahing benepisyaryo nito sa sabwatan. Dagdag ng Ombudsman, kung walang ipinangakong commitment si Revilla, wala dapat anilang basehan para sa listahan ng proyekto at may paloob pa ito sa General Appropriations Act. Ayon naman sa abogado ni Revilla, maghahain sila ng petisyon para kontrahin ang motion ng Ombudsman.
5: Sa ibang balita naman, galit ang mga katutubong AITA sa isang sityo sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac, kasunod ng planong pagtatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City. Balak naman ng Capas LGU at ng mga residente na manawagan sa Pangulo na maglabas ng moratorium sa proyekto. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
6: Galit po! Kasi dahil po kulang kami sa pera, kulang sa pinag-aralan, gaganyan-ganyan na nalang po nila kami, hindi po pwede yun. Maawa naman po kayo.
7: Ito ang hinaing ni Ninita at ng daang-daang residente sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac, kasunod ng kanilang pangambang maaapektuhan ang kanilang mga lupang sinasaka at tinitirhan dahil sa planong pagtatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City. 11 ang kanyang anak. Kaya pala isipan kung paano sila mabubuhay ng maayos sakaling mapaalis sa lupang tinuring na nilang tahanan sa loob ng napakaraming dekada. Sa Sitio Manabayukan, halos lahat ng nakatira, mga katutubong AITA na minana pa ang lupa sa kanilang mga ninuno.
6: Nakaawa po kami sa mga anak namin na dito na ipinanganak ngayon yung mga apo po namin. Dito na rin po ngayon magtatanda dapat. Hindi dapat agawin yung lupa namin eh.
7: Sinasabi na 300,000 pesos kada ektarya ang ibabayad ng BCDA sa mga magsasaka at residente. Ang ipinagtataka ng barangay, wala umanong koordinasyon ng BCDA sa kanila at sa halip ay dumediretso sa mga magsasaka.
8: Yun nga rin po yung pinapakiusap ko sa kanila. Sana naman bigyan po kami kahit konting respeto dito sa barangay. Pangalawa, yung kanilang trabaho. Napakasakit po. Makikita po ninyo sila parang matatamlay.
7: Sa ilang bahagi ng barangay, bakas ang ilang mga proyekto gaya ng mga kalsada.
9: Dito sa Sitio Galo, makikita ninyo nakaporma na yung isang drill na gagamitin para maghukay ng tinatawag nilang pumping station o yung deep well. Nakita natin yung detalye ng proyektong ito 62 million pesos ang halaga at ang implementing office ay ang BCDA. At dito, makikita natin, nakaporma na yung huhukayin na Deepwell.
7: Sakaling maging operational ang Deepwell, pinangangambahan ni Jeffrey ang posibilidad na mawalan sila ng supply ng tubig para sa kanilang mga pananim.
1: Dito pong sapa dito, dumadaloy po sa Sichubinya yan. O kung matutuloy po ito, wala na pong darating doon. Di namin magagamit yung kasi sapa.
9: Kasi may ihigop niya.
1: May ihigop niya na po.
7: Mismong alkalde ng Capas, aminadong hindi niya alam ang proyekto ng Deepwell sa Sitio Galo. Sabi ni Mayor Roselia Rodriguez, noong Hunyo ay inimbita umano siya ng BCDA para makipagpulong kasama ang Vice Mayor at Konseho. Dito pinaliwanag umano ang mga parating na proyekto ng BCDA. Nabanggit niya ang Pax Silica pero hindi sapat ang detalye.
10: Binanggit lang siya as among the incoming projects sa Nuclear City. Ngayon, kung ipagdudugtong-dugtong yan, possibly konektado itong mga itong solar farm, itong water extraction, itong waste to energy facility sa Pax Silica. But again, I could only surmise.
7: Una nang dinepensahan ng BCDA at ng palasyo ang proyekto na anilay makalilikha ng trabaho, makatutulong sa ekonomiya at hindi makaapekto sa mga magsasaka.
11: Ang BCDA po ay open po at sa ngayon po ay patuloy po ang kanilang pagkukonsulta sa mga concerned agencies, concerned local government units, sa lahat ng stakeholders. Kaya ito po ay nabanggit natin para sa lahat na may mga concerns ay maaari po makipag-ugnayan sa ating pamahalaan para matugunan kung ano ang mga issues na dapat pang iresolba.
7: Samot sa aking pag-aaral na ang lumabas sa posibleng epekto ng pagpapatayo ng AI at data center sa isang lugar.
10: Ang Pax Silica lang ang hinihiling namin ng moratorium kasi merong environmental impact. Huwag munang gumawa ng anything irreversible na initiative towards the implementation of this project.
7: Nakatakdang ibigay ng LGU kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa BCDA ang kanilang position paper at hiling para sa moratorium. Rafael Bossano, ABS-CBN News, Tarlac.
2: Muling binigyan din ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagkain ng masusustansya para maiwasan ang mga sakit, maging masigla at matalas ang pag-iisip sa loob ng eskwelahan. Nagpapatrol, Bod Macenas.
12: Nagsama-sama ang grade 5 and 6 students ng Upper Bikutan Elementary School para ipagdiwang ang Nutrition Month katuwang ang isang mayonnaise brand.
13: At sino sa inyo gusto maging honor student? Tasa kamay. O sino gusto tumaksal?
14: So today po, nag-kick-off po kami ng Nutrition Month celebration together po with DepEd and our partner LGU with the theme po, Sama-sama Paaralan ng Pamilya sa Nutrisyon at Sigla.
12: Ipinaalala sa kanila na mahalagang kumain ng masustansya para maiwasan ang pagiging sakitin at pagkabansot.
15: It could also affect their energy levels during class, hihina or babagal yung learning progress. Alamin din natin kung ano yung mga pagkain na ini-enjoy ng mga bata. We can be creative in producing nutritious and delicious meals.
14: So, tinuruan po natin ang mga bata ang mga practices for healthy habits tungo sa wastong nutrisyon para sila po ay maging masigla sa school day po nila.
12: Nakisaya ang baon buddies na sina Elsie at Sandy habang enjoy ang mga bata sa booth, games at quiz. Ibinahagi naman ang tips sa paghahanda ng baon at ang paalalang mag-share sa kaklase.
16: Na kailangan ubos yung baon nila para may lakas sila.
17: Ang batang merong healthy body ay mayroon din siyang healthy mind.
12: Sa pagtutulungan ng pamilya, paaralan at komunidad, matitiyak na malusog at masaya ang mga mag-aaral. Rod Macenas, ABS-CBN News.
2: Mga pasyenteng nadadiagnose na may cancer, mas bumabata ayon sa pag-aaral. At Bini, ginawaran ng parangal ng lokal na pamahalaan ng Los Angeles. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Giniit ng prosecution na ang Senate Impeachment Court ang tamang forum para sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya. Ito'y matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyong kumikwestiyon sa impeachment proceedings sa Kamara. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestiyon sa impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala ang prosekusyon na sarado na ang usapin kaugnay ng alegasyong nagsagawa ang House Committee on Justice ng umano'y mini-trial at fishing expedition. Sabi ni Lead House Prosecutor Jerve Luistro, pinagtibay ng kataas-taas ang hukuman ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara at ng Senado sa mga reklamong impeachment.
4: I hope that this will serve as closure at sana hindi na rin ito ma-raise during the trial, no? Na magre-resume this coming Monday. Ito po ay bilang pagpapatibay na kailangang ituloy na itong nangyayaring pagdinig, paglilitis sa impeachment court.
3: Dagdag naman ng counsel at tagapagsalita ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na ang Senate Impeachment Court ang tamang forum para sagutin ng bise ang mga alegasyon sa kanya. Kabilang dito ang umano'y di maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds, panunuhol at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: If the Vice President has answers, she must present them here, no? Before the Impeachment Court. If she has evidence, she must show it here.
3: Sa desisyon ng kataas-taas ang hukuman, sinabi nitong naging moot o hindi na kailangang resolbahin ang issue sa mga petisyon dahil tapos na ang proseso sa Kamara at umuusad na ang impeachment trial sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol, fully insulated o hindi na maaapektuhan ng impeachment court ng anumang nangyari sa Kamara. Simple lang aniya ang magiging pamantayan ng korte. Nasa prosecutors ang pasaning patunayan ang kanilang mga akusasyon at titiyakin ang korte na mabibigyan ng nililitis ng due process na ayon sa konstitusyon ay presumed innocent o ipinagpapalagay na walang sala. May puna naman ang Malacanang sa ilang senator judges na nagtatanong sa mga testigo ng prosekusyon.
6: Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness.
3: Wala pang pahayag ang kampo ni VP Duterte tungkol sa desisyon ng Korte Suprema, pero pinalaga ng bise ang pahayag ng palasyo na ang kumalat na balibalitang naaresto na si Senator Ronald De La Rosa ay taktika para ilihis ang atensyon ng publiko palayo sa impeachment trial.
7: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
3: Ipagpapatuloy ang impeachment trial ni Duterte sa Lunes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
8: Ipinaliwanag ni Health Secretary Jose Pricks Buhalte Jr. ang hindi niya pagpirma sa 3.2 billion pesos contract para sa pagbili sa mga pangangailangan kontra tuberculosis. Ayon kay Buhalte, pinaiiral niyang niya ang due diligence, lalo't kauupo lang niya sa pwesto nang ipapirma sa kanya ang kontrata. Nais niya muna umanong pag-aralan para tiyaking naaayon sa pangangailangan ng mga Pinoy ang mga bibiling gamit. At alinsunod din ito sa mga pulisiya ng pamahalaan. Nagsalita si Buhalte matapos magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang ilang health advocates para imbestigahan at ipasuspindi ang kalihim. Ayon sa reklamo, itinigil ni Buhalte ang procurement dahil may pinapaboran umano siyang supplier. Tinawag naman ni Buhalte na demolition job ang mga kritisismo laban sa kanya. Aniya, bukas siya sa isinasagawang imbestigasyon ng ombudsman.
9: Mas bumabata ang mga pasyenteng nadadiagnose ng cancer ayon sa pag-aaral sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, cancer din ang isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay, kasunod ng cardiovascular disease. Nagpapatrol, Rafael Busano.
10: Tumaas ang bilang ng mga tinatamaan ng colorectal cancer, partikular sa mga mas bata.
1: Base ito sa pag-aaral ng German Cancer Research Center kung saan nakita ang pagtaas ng mga bagong kaso ng colorectal cancer sa mga may edad na 20 hanggang 39 years old. Dito sa Pilipinas, ang cancer ang isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay kasunod ng cardiovascular disease. Kaya ang nakikita ng mga eksperto sa ibang bansa, nakikita rin dito. Bukod sa colorectal cancer, isa rin sa mga karaniwang uri ng cancer ng mga Pinoy ang lung cancer. Karaniwan naman sa mga babae ang breast, cervical at endometrial cancer. Paliwanag ni Dr. Nilinda Pangilinan, dati nadadiagnose nila ang cervical cancer sa mga babaeng edad 30 pataas. Malaki ang ibinaba ng edad ngayon at isa sa mga nakikitang dahilan ay ang maagang exposure sa pakikipagtalik.
10: In cervical cancer, we get as early as 20 years old. Yes. Because these are patients who have a sexual engagement as early as 14.
1: Nakita rin ang mga dalubhasa sa Amerika na posibleng may koneksyon ang maagang pagkakaroon ng cancer sa aktwal na edad ng isang tao at ang edad ng kanyang katawan. Halimbawa, kung ang isang tao ay 30 years old, posibleng ang kanyang katawan o biological age ay 50 years old. Ang dahilan ng pagkakaroon ng agwat ng chronological at biological age ay may kinalaman sa lifestyle. Bukod sa namamana ang cancer, ang hindi magandang lifestyle din ang isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit.
10: What we want is to have an education campaign or in the curriculum to include how to take care of oneself and at the same time sexual reproduction or reproductive health that should be incorporated already in the curriculum.
1: Ayon sa World Health Organization, noong 2024, nasa 20.6 million ang na-diagnose na may cancer. Nasa 10 million ang namamatay kada taon. Sa Pilipinas, may mga package ang PhilHealth para ma-screen ang iba't ibang uri ng cancer. Mahalaga ang screening dahil nalalaman ka agad kung may cancer ang isang tao at maaagapan ito habang hindi pa huli ang lahat.
4: Above all the statistics though, there is a positive message from this report. 4 in 10 new cancer cases are linked to risk factors for which we already know how to address. This includes tobacco use, infections, alcohol use, and excess body weight.
11: Cancer should never be seen as too expensive, too complex, or too difficult. When embedded in universal health coverage, governments have shown that cancer rates can be reduced and cancer survival can be improved.
1: Dagdag ng WHO, kailangan kumilos ang bawat gobyerno para tutukan ang kalusugan ng mga mamamayan nito. Kung hindi, tinatayang aakyat ang kaso ng cancer sa buong mundo sa 35 million pagsapit ng 2050. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
9: Nasungkit ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang kanyang ika-apat na gintong medalya sa Germany ngayong taon. Lumundag siya ng 5.83 meters para maghari sa torneo sa Yokrim ngayong Huwebes ng umaga, oras sa Pilipinas. Nakuha ng pambato ng Qatar ang silver medal habang napunta naman ang bronze sa pole vaulter mula sa Turkey. Nakuha ni Obiena ang kanyang unang gold medal sa 2026 season sa Corpus, Germany. Sa kabuuan, nakapitong gintong medalya na siya ngayong taon.
12: Susunod, concert ng Beanie sa Northern California, sold out na. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Impagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng work ganahan ko kay namo siya malunggay, tas maka pancha og sugar, maka regulate. Nalipay jud ko kay nayar palingani di ba ta kuno gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang kay healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: News. Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Giniit ng grupong bayan muna na hindi kailangan ng panibagong batas para matanggal ang system loss charge na ikinakarga sa ating electricity bills. Ipinaliwanag naman ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission na may dalawang uri ng system loss at isa lang dito ang maaring alisin. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: National Power Corporation.
4: Tinalakay ng House Committee on Energy ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nagdaang SONA na tanggalin ang system loss charge na ikinakarga sa bill sa kuryente. Ayon sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission, may dalawang uri ng system loss. Ang technical na natural na bahagi ng pagde-deliver ng kuryente at ang non-technical na pwedeng iwasan tulad ng nakaw na kuryente, collection deficiencies at iba pa. Sabi ng DOE at ERC, dapat phased o utay-utay ang pagtatanggal ng system loss charge. Anila, kung tatanggalin ang singil sa technical losses, maaaring malugi ang distribution utilities.
5: The President was correct in saying na that people should not be paying for electricity na hindi dahil hindi nagbabayad or the inefficiency of our co-ops. It is correct, sir, but we don't also want co-ops to suffer too much, baka malugi sila at mawalan tayo ng electricity sa isang area. It has to be balanced.
6: Ang technical losses, ito po ay inherent doon sa pag-deliver ng kuryente. Kaya't kung ipagbabawal ito, yung gastos na associated doon sa system loss ay makakaapekto doon sa financial viability talaga po ng mga distribution utilities. ERC fully supports the removal of the non-technical cost, system loss cost from our bills.
4: Suportado rin ng National Electrification Administration ang pagtatanggal ng singil para sa non-technical losses sa electricity bills. Pero may agam-agam ito kung isasama pati ang singil para sa technical losses.
7: Should the system loss law also mandate the removal of all technical losses from the electricity bill of consumers and be absorbed by the owners, the electric cooperatives will not be able to fund the energy consumed in the conveyance of electricity. As such, they will not be able to pay in full its suppliers, the GenCos, and the wholesale electricity spot market.
8: Sabi ng Meralco, yung kanilang non-technical system loss ay ilang porsyento lang po. So, pagka tinanggal na yan, sa, hindi na sisingilin, hindi na recover sa consumer, kayang-kaya nyo?
9: Less than 1%. What we're supporting po is the phased implementation.
4: Naniniwala ang grupong bayan muna na hindi na kailangan pang magpasa ng panibagong batas para ipatupad ang panawagan ng Pangulo.
10: There is no law that specifically imposes VAT on system loss. VAT on system loss was only imposed by a BIR memorandum and an ERC resolution. It's not a law. It can be amended, modified, or repealed anytime.
11: The VAT on systems loss is may legal basis po. Yung third paragraph po kasi ng tax code, dinefine na yung in the regular course of trade or business, it includes incidental transactions there too. Since the main business, which is this distribution, generation, and transmission of electricity is subject to VAT, systems loss must be also subject to VAT po.
4: Bumuo na ang DOE ng Technical Working Group kasama ang NEA, ERC, Electric Cooperatives at Private Utilities para magsagawa ng cost-benefit analysis kaugnay ng investments na kakailanganin para sa panukalang pagtatanggal ng system loss charge. Binigyan sila ng komite ng hanggang susunod na linggo para isumite ang resulta ng kanilang pag-aaral. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
12: Ginawaran ng parangal ng City of Los Angeles ang talento at kontribusyon ng Nations Girl Group Bini bago matapos ang Los Angeles leg ng Signals World Tour. Bukod sa Blooms, isa sa sorpresang manood ng concert ay si Liza Soberano. Mula downtown Los Angeles, California, nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Pagkarating ng Peacock Theater sa downtown Los Angeles, Miyerkules ng umaga, nakasalamuha ng bini ang ilang blooms na maagang tumambay sa harap ng event venue. May mga nag-abot ng regalo sa girls. May fan signs, selfies. Masaya ang interaction ng walo sa mga early blooms.
13: Are you surprised na ang aga nila dito?
14: No, kasi lagi maaga ang blooms. Maaga nila lagi. Ayaw nila maunahan. May seat naman, may seat number naman. May talaga blooms?
1: Isa sa nakausap naming fans ay si B. Kim na bumili ng concert tickets ng Beanie sa lahat ng North American stops nila.
15: Ito na yung opportunity na makita ko sila dito sa LA and sa buong US. And then, ayun, kasi baka ano, long distance na naman kami with them after Coachella and then this one.
1: Pagdating ng hapon, maagang pumila ang blooms para sa VIP soundcheck. Eksakto alas 8:30 ng gabi, nagsimula ang main show. As usual, 100% ang energy at performance na ipinakita ng girls on stage. Pero ang highlight ng gabi ay ang parangal na natanggap nila mula sa lokal na pamahalaan ng Los Angeles. Personal na inabot ng Pinay Council member ng LA na si Isabel Jurado ang pagkilala ng City of Angels sa talento at ambag ng Bini sa musikang Pinoy sa world stage.
16: On behalf of the City of Los Angeles, all the council members, the city controller, we're so excited to give the certificate to Bini for all their achievements. They put P-pop on the Coachella stage, which is a global stage, and made sure that their names are household name. It is a great honor that we're able to commend them for their achievements.
1: Samantala, nanood ng show ang animators mula DreamWorks Animation at creators ng Forgotten Island kasama ang lead actress na si Liza Soberano.
17: I super enjoyed it. This is my first Beanie concert ever. Yeah, I'm really happy to be here and see them, and I feel very proud. I'm a proud athlete.
1: It's a wrap dito sa LA. At next stop ng girls ay ang sold-out Ronard Park sa Northern California. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
12: Ilang lokal na pamahalaan ang nagsuspend din muli ng face-to-face classes bukas araw ng Biyernes dahil sa inaasahang epekto ng habagat at bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong Cavite, Laguna, Bataan, Benguet, sa mga bayan ng Aguilar, Anda, Basista, Bayambang, Binmale, Bugalyon, Calasau, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, San Carlos, Dagupan City, Infanta, Rosales at Sison sa Pangasinan, San Fernando, Angeles at Bacolor sa Pampanga, Rizal at Santa Cruz, Occidental Mindoro at Lian sa Batangas. Wala ring pasok sa lungsod ng Maynila, Las Piñas at Marikina. Antabayanan po ang iba pang update sa suspension ng klase sa social media accounts ng ABS-CBN News at sa aming website, abs-cbn.com. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
18: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV.
19: Oh, tinan mo, iba sa akin, oh.
18: Two. Ako naman po si Alvin Olchico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in a service of the Filipino. Maraming salamat, bayan!

0: atong nervous system. Kapuyon, hinumduman nato ha nga ang ato ang lawas na atay nervous system, na atay utok. Pagkapuyon na siya o masubrahan nato o paggamit, masubrahan nato o inumbah o mga caffeinated nga mga kape, caffeinated nga mga drinks, mga nasubrahan po siya o trabaho, huna-huna, problema, o niya magsigi na lang po siya o ka-stress ba? Wala na gid siya yung mga unwind-unwind, wala siya yung mga katawanan na ginahimo, makapalipay nga gihimo, wala, sige na lang gid o nasubrahan o trabaho. It becomes more difficult to think clearly and respond wisely. Bantayan na to ha, nga prinsipyo, balaod sa to ang lawas, nga sa panahon nga masubrahan siya kakapoy, maglisod na siya og huna-huna nga tinaw. Unya, kung mo respond siya, posible daghag mali basa kapoy na atong utok. So dapat makabaluta nga, oy, time na ba nga mo relax, time na ba nga mo pahulay? Ang mga adults, mga pinangga, kitang mga hamtong nagkinahanglan kita dili mo ubos 7 ka oras nga tulog. Kaya ang insakto nga tulog mo suporta na siya sa ato ang atensyon. But pasabot nga maayo ang imong atensyon, kabantay ka dayon. Paspas ka makabantay. Ang imong memory, dili ka malimtanon. Ang imong mood, murag yoyo nga mo taas, mo baba. Tulog, tanaw nimo, di ka kakontrol sa imuhang emosyon. Magsigi ka kasuko, kaselos. Magsigi na lang kag-away ang imong mood. So, i-consider nimo, okay, mag-reformat ko. Tagaan akong time, akong lawas. Tagaan akong time nga matulog insakto. Makaabot yung 8 ka oras, 9 ka oras, 10 ka oras ba, labi na kung pila na ka mga simana nga kulang-kulang kagtulog. Pwede ra ka moabot og 10 hours nga tulog, 7, 8, 9, 10. Basta may bawaan nimo nga na okay ka, basta pagmata nimo gani, nga gaan kay mohang paminaw, but pasabot naka-recover ka. Pero pagmata nimo, lami pa itulog, but pasabot kinahanglan pa ka og insakto pang repair si mong lawas. Hinumduman na to nga ang insaktong tulog, dili lang attention, memory, mood, stress management, even ang ato ang mga kasing-kasing o even ang atong metabolism. Nga para kung healthy ang imong metabolism, dili ka ma-overweight, dili ka ma-diabetes, dili ka ma-high blood, basta healthy imong metabolism. Ang physical activity, mga pinangga, nagasuporta po na siya nga para nindot ang atong tulog. Kana bitong dali ka mabalaka, usa sa mga hinungdan, kulang kagpasingot. Okay, timan ini pinangga, makaingon ka nga balanse ang imuhang huna-huna, himsog ang atong huna-huna kung naaka niini, kung ang imong emosyon gigiyahan sa pangrason. But pasabot ba nga, ang atong pagbati, dili ka mag-agad lang diha, kung dili nag-agad kagprinsipyo o maayo nga pangrason yun. Ang imong emosyon naghatag og impormasyon without controlling every decision. Naakay gibati, ang imong pagbati mohatag og impormasyon, pero dapat dili ni maogyoy mo kontrol sa tanang desisyon. Kay maulagi dili himsog nga panghunahuna nga mag-agad ta sa tong desisyon pinaagig emosyon. Ikatulo, conscience identifies what is right. Balanse atong hunahuna kon ang atong konsensya maoy moila kon unsa ang maayo insakto. Naakay konsensya. Ikaupat, the will chooses what is right. Hinumduman nato nga naatay gahom sa pagpili. Naatay kabubuton. Kumaingon ganitag will, pagbuot, moingon tas tong kaugalingon, maogyod ni ang insakto. Og mauni ang akong buhaton. Kana mga pinaga, dili ka magpaanod-anod, dili ta magpaanod-anod. Naagyutay tindugan nga mga prinsipyo. Ang sunod mga pinangga, kinahanglan ang atong lawas mo suporta sa ato ang utok or para makabaton tawag clear thinking. Ang atong utok pinangga is bahin na siya sa lawas nato. Nagkinahanglan na siya og sufisyente nga oxygen, tubig, sustansya, movement. Ang ato ang utok mangod dili kasi mahimong balance kung wala tay insakto or healthy nga mga movement. Pasingot ba ron, exercise ba ron, glabi na pahulay. O proper blood circulation para nga mo function insakto ang ato ang utok. Kung ang ato ang lawas, dikapoy, dehydrated, wala insaktong tubig, unya inactive, unya overloaded, with unhealthy food, ang atong panghunahuna, pwede maginahinay nga maapektuhan, nga muhinay siya. Ang atong emotion pod, mahimo pong lisod kay i-control. Sa ato pa mga pinangga, naaday mga panahon nga atong mga emosyon, lisod i-control, is panahon ang atong lifestyle ay wala na align sa gikinahanglan sa ato ang mga utok. Kulag tubig, kulag pahulay, kulag sustansya, mana dapat tunaan na toon sa mapagkaon nga makapasuporta po sa itong mga utok. Parihar na siya sa nga nagaligo ta, nagapanabunta, nagapahumot ta. Ang atong pag-atiman sa lawas mo reflect siya sa itong mga panagway. The same sa ito ang pag-atiman sa sulod sa ito ang lawas mo suporta po na siya sa ito ang panghuna-huna. Dili lang sa dagway, kung unsa ka-healthy ang sulod si mong lawas, ana pod ang sulod sa atong utok, mga pinangga. Then sunod pinangga para natay balanse nga panghuna-huna, dapat natay habits nga mo agree sa ato ang mga values. Unsa man atong mga values sa atong kinabuhi, gusto ta maging healthy, pero ang ato apong batasan, dili healthy ang atong ginakaon, ang atong mga naandan, dili pod healthy. So ato po na siyang i-discipline pinangga nga kabuton yun na to nga maka-establish yun ta og insakto og healthy nga habits pinangga. Hinumduman na to mga pinangga nga balaod number one sa tong lawas, ang atong huna-huna maporma, ma-establishar, maligon, pinaagi kung unsa ang regular nga iyahang nadawat. Unsa ang iyahang regular nga madawat? Kaya ang atong huna-huna di ay pariha na siya sa garden. Mga tanaman ba? Ang ato ang tanaman or garden, kung unsa ang imuhang itanom, maog yun na po ang iyahang mga bulak, mga bunga, ang iyahang i-produce. The same sa ito ang huna-huna, kung unsa ang perminte, naa sa ito ang mga mata, musulod man na sa itong huna-huna. Unsa ang perminte, nga ito ang ginapaminawan, musulod po na nga ito sa itong huna-huna. Unsa ang ato ang ginahisgutan, conversations, mo reflect po na sa ato ang huna-huna. Makapa-apekta siya sa itong huna-huna. Og ang atong imagination will eventually influence our thinking and behavior.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: Kaya, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Hinumdumi pinangga nga kung unsa ang pirmi nimo nga ginatanaw, like nagkatanaw ba kag away-away, mga drama nga mga grabing away-away, nagapaminaw ka og mga chismis, mga libak, mga more on mga negative comments ang imong ginatanaw. Kung magtanaw ka sa mga social media, ganahan kay ka magbasa sa mga negatibo nga mga comments. O niya i-compare nimo ang ilang kinabuhi sa imong kinabuhi o sa uban bang kinabuhi. O niya expose kay ka sa mga away, sinagitay, tanaw kag mga salida kaayo, pila ka mga oras, sa ato pa mas daghan ang imuhang mga negative nga mga environment, ang imong nervous system magpabilin siyang mentally agitated. A agitated but pasabot nga pagbati nimo nga ma-feel nimo or ipakita nimo nga grabe mo hang kabalaka, nervyos, kalagot, di ka mahimutang. Dapat pinangga ang imuhang more ibutang sa atong hunahuna ipasulod nato sa ang kaugalingon, mga educational material, mga constructive conversations, mga kinaiyahan, nature, adto kadto mga nature, gratitude, quiet reflection, and uplifting music. Mauni siya ang muhatag sa ato ang hunahuna og healthier material to process. Hinumduman nato ha, ang ato ang hunahuna, mura na siya og garden. Unsa atong itanom, maupod ang mamunga, mamulak. The same gihapon, atong ipasunod sa itong hunahuna sa ato ang mata na to, sa itong dalunggan, ato ang mga gusto na to istoryahon, conversation. Always i-ask na to itong kaugalingon, kini ba makapalig-on sa kuang kalinaw? Makapalig-on ba ni sa kuang right or good judge or sound judgment? Makatabang ba ni na ko nga mahimo kong compassionate? Makatabang ba ni nga maka self-control ko, makapugungkos ka o galingon, or base kini ako ang ginatanaw, ginapaminawan, or giparticipatan, basig makapaluya hinuon ni sa kuwa. Ang imong attention is valuable jud kay pinangga. Magbantay gyud ta. Whatever repeatedly receives your attention gradually gains influence over your mind. Ayo galimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na, mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton. nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bugton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule og H3 Immunity Capsule. Pwede na isabay pinangga before matulog or human pa ni hapon. Para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Dugang pagtuon unsa nga mga balaod sa tong mga hunahuna para magpabiling kwalidad og balanse ang atong mga pangunahuna. Gitawag gini repetition becomes habit. Imagina nga nagbaklay kas kasagbutan tag asing sagbot pinangga. Pero nimo baklay lisod pa katungod sa daghang sagbot. Ikaduhang baklay posible nga lisod gihapon. Sige nagbalik-balik baklay dito, oy nakita nimo nga nahimo namang ruta na nimo dito. Nakita na nimo nga naanakay dalan. Pag nanay dalan, dili na lisod, tama? The same sa tong hunahuna, pero ra lisod nga pinangga. Ing ana gihapon ang trabaho sa tuang hunahuna. Pananglitan kung i-training nimo nga magsige ka og bagulbol, sige reklamo, matraining ang imong hunahuna nga imbis solusyon, imbis kalmado, dito ra jud gas pagpangita og mali pinangga. Reklamo, bagulbol, unya kung gusto po nimo i-train ang imong kaugalingon nga magkasuko lang jud ka, dali ka masuko, i-training nimo, mao na nga mahimo ra pud nga dali pug ka masuko, automatic suko kadayon. Panalitan gusto nimo unya-unyaon ang imong trabaho, matraining pug ka pinangga sa procrastination. Mauni-uni arapod nimo, pero imuhang i-training, imong balik-balikon, i-develop nimo ang pagpasalamat, pailob, pag-ehersisyo, kalmado lang nga komunikasyon, unya pagdisiplinas kaugalingon. Ang tawag ana sa tong brain, pag-reorganize sa imuhang utok, ang tawag ana neuroplasticity. Kung unsa to imuhang gibalik-balik, i-training nimo dito, mohimo na siya dito pathway, nga mahimo na siyang sayo na lang. Basta i-training. So, mo'n ay nakanindot nga i-training lang gyud ang kaugalingon. Mabitaw ingon sa ang usa ka psychologist, inilado nga psychologist. The great thing then in all education, ang dakong butang daw sa tanang edukasyon is to make our nervous system our ally instead of our enemy. Ang pinagadakong butang sa tanang edukasyon o pagtuon pinangga, mao ang himuon nato ang atong nervous system nga atong kauban, atong supporter, atong magtatabang imbis atong kaaway. Diba usay mo ingon ta nga adit na jug kausabi nga ani na jug ko, hopeless na jug ko, mao na ginabutang sa atong hunahuna. Murag nahimo na inuon natong kontra ang atong hunahuna, di na jug ka mausab ing ana namang jud ka, ana bitaw. Imbis moingon data dapat naglisod ko karon pero makalingkawas ra ko nani, dili ni permanente kining akong pag-unya-unya, usbo na ko ni nga mahimo na ko nga mas productive or mas healthy. Ang pagkausab magsugod lang yun di ay sa ginagmay, correct lang nga decision nga gibalik-balik, basta perminte nga balik-balik, diha mo create siyag pathway, mohimo siyag dalan para sa yun na lang ang pagbuhat ana, automatic na lang na siya. Naana sa imuhang subconscious, dili na kinahanglan ni mo hunahunaon kaayo, kundi automatic sa yun na lang siya kaayo. Mauna nga, ang ato ang buhaton, suportara nato ang ato ang hunahuna. Pinaagi sa insaktong disiplina, insaktong tulog, insaktong pagkaon, mabitaw kinahanglan magtuon sa gyuta unsaon nato nga mahimong insaktong tulog, magtuon ta kinahanglan unsa nga mga pagkaon nga nabilong siya sa mga sustansyadong pagkaon. Hinumduman nato nga physical reform prepares the brain for mental and character reform. Ang atong hunahuna mareporma na siya, basta ang ato ang panglawas gina-reforma po nato. Kumbaga gina-preparar ang ato mga utok, ang lawas nato nagatabang ni sa atong utok mga pinaga. Ato ning padayunon sa sunod nato nga series mga pinaga. Tangi gihapon ni siya kay ato apan ni siyang dungagan unsaon nato paggabalo o unsaon nato pagkabot sa usa ka balanse og kwalidad nga panghunahuna.
1: Stay tuned in mga pinaga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Basta ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron matagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na ka anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay giclear sa ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Your life moves in the direction of your strongest thoughts. Sa Bisaya pa mga pinangga, ang ato ang mga kinabuhi, nagapadulong sa direksyon kung asa nga hunahuna ang labing kusgan. Numduman na to, nga pwede nga di na to makontrolar ang musulod sa atong mga hunahuna. Pero pwede ta makapili unsa nga mga hunahuna ang ato ang ipabilin o atong himuon. Mga nagingon sa Romans chapter 12 verse 2, ang word for today, be transformed by the renewing of your mind. Kinahanglan magmausab ta pinaagi sa pagbag-o sa atong hunahuna. Ang kausaban magsugod sa pagbag-o sa atong hunahuna. I-training nato ang atong hunahuna, palig-uno nato ang atong mga lawas, gamhan nato ang ato ang mga emosyon, og pilio nato unsa ang insakto matag adlaw. This is Doc Bri Palangi reminding you, small wise choices build a balanced mind and a better life. Bisag magsugog gamay, basta tama lang ang desisyon, maokin ni siya makapabalanse sa itong mga hunahuna o muhatag maayong kinabuhi.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

0: Nakainom na ba mo? Nagka-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og doon naman pipila ra, og doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang atoang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: I have EXL Makabuhay.
4: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
5: Ang lupet!

0: Oras mag-arangkada, 4 minutos. Sumanag na po ang Tagnas sa City sa Bundang. After kid libo na, si Dudes Romantico Tandog na usapin na magkauban, may hanggala hangtod dalas ato sa Bundang. Hindi nga to ang usag ka oras nga dulumanon. Atong dulumanon ninyong dulumanon. Arangkada sa Bundang. Sa adlaw na kita karoon, magkahigalang Biyernes. It's a city na sa bulan sa Agosto, tuwing 2026. Welcome sa tuwang programa ng Arangkada sa Buntag, kauban inyong karangkada sa kanunay, Elmer Dudes Romantico Tando Gigalagson. Iluna ba na magigalap? Iluna, may pagpunagaysikay, may pagkura sa karoon. Tibuog, Davao Region, Ganiminaw, naglanog-lanog sa tuwang istasyon. Sa mga nihang, nihang mga nisoy, no? Palagod ako, kid, kang susoy kid, nihang mga nang kwan. Puro naman eh, binuang ng effects din eh. Okay? So, again, sa tanang mga naglanog-lanog din mga orang sa ground, murag dipilit, ha?
1: Okay.
0: Saka na.
1: Saka.
0: Gini ba gini ho? Okay. Lalo ba nang ipilit ba? Nag-uuni mo kay Sigrong. Binuang! Inatabog ang Davao Region na magagala sa mga naglanog-lanog sa 101.9 din sa Dagbayan sa Davao. Hello, ganin yung tanan. Morning! Yes, good morning! Ito sa Davao de Oro, mabanding kita sa 96.7 nanukad sa lungsod sa Nabunturan, FMR Davao de Oro. Good morning! Ang sa pagkagala din na sa siyudad sa Tago, mabanding kita sa 89.5 FMR Dabnor. Good morning! Okay, siyempre again, dari sa to ang siyudad sa Davao, may agala naglanong-lanong sa 101.9 FMR Davao City. Gilagoban sa tulog kapag distrito. Distrito 1, 2, ug Distrito 3. Ay pagpunagasikay na magkaroon sa karoon, labi na sa to ang mga nanay, mga tatay, mga magpapa. Musta mga taga-Bangiruhan, public market, lanog-lanog, dariya, mga galagsoon. Ay, stall din na sa Bangiruhan na panati kayo sa FMR Davao. Paborito ganiya ang gininiya ang balita magigala. Salamat ganiya mo da Daday Christian siya. Og si Istoy. Good morning ganiya ng dinan, mga suki, mga drivers. Nga nagpalanog-lanog ni Bagaral sa Garon Parayon sa magbahis-bahis sa mga nagkadiya ang gadalanan din sa Dagbayan sa Davao. Musta kaya itong pamasada, Garon, no? Ang guban ng mga drivers mga gala ni undang na pumasayro kay perting mahala sa gasolina, ha? Tagaliog mga gala ang kineng gasolina. Musaka tag 8, tag 9, tag 10 kada litro, muus-us lang tag kinini ang sintimo. Di na binuang tinuod gina. Diba? Nisangka doon nagkalabay yung simanag 9 pesos, 8 pesos. Ni os-os lang 80 centavos karong baguhay lamang. Gay! Abay, ikatawa na lang na doon. Bayo na mga ingalag, magabi natin tigpaminaw ang katong oras. Karoon, 8 minutos na mudangat ang takna sa alas... 8 minutos suma nagkalabay ang takna sa alas 7 sa Buntang. At ang mga gala nga ito ang mga nagbaga-baga o nag-una na ito ang mga balita sa ito ang Arangkada Balita sa Buntag. Aban sa dili, baga na mga gala at ito unang siren ang kahimtang sa itong panahon karong adlaw.
2: Tada! Balita! Weather! Update!

0: Nadagpan sa Kabulisan ang top 2 provincial level most wanted person at ulo sa operasyon. Nagipahigayon sa Police Station 19, uban sa CIDG Regional Field Unit 11, o Bansalan Municipal Police Station. Ang suspetsado giaresto pinagi sa warrant of arrest tungkol sa kasong statutory sexual assault o statutory act of lasciviousness. Naimong malampuson ang operasyon pinagi sa koordinasyon o intelihensya sa mga operatiba. Matod pa sa kabulisan, padayon nilang paligunon ang kampanya batok sa mga wanted person. Aron mapatubag o mapatubang sa korte ang mga dunay kasong kriminal o mapadayon ng kalinaw kahapsay sa komunidad. Magkatong naglangkob sa tuwang balitang lokal o garon sa tuwang balitang
1: Arangkada Balita Regional.
0: Yes, detalye sa balitang regional. Posibleng magawa sa bisan unsang higayon ang mga warrant of arrest batok sa pipila ka kasamtangan o kanhing barangay, lungsod o provincial nga mga opisyal nga dalambigit sa controversial nga Captain's Peak Garden and Resort sa Sagbayan sumala sa mga tinubdan. Gingong mahimo kining ipagawa sa Regional Trial Court sa Bohol o man gisangat sa Office of the Ombudsman ang mga kasong kriminal tungod sa gingong paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kung mapagawas o warrant ang kurde, mahimong magapiansa ang mga giakusahan apan sumala sa mga tinubdang, posibleng ibalhin ang pagdungog sa kaso ngadto sa Anti-Graft Court sa Lite aron balikayan ang posibleng impluensya sa Bohol. Ang kaso mga garangkada may kalabutan sa kontrobersyal nga pagtukod o pagpalapad sa Captain's Peak Garden and Resort sulod sa protected area sa Chocolate Hills nga giingong walay environmental compliance certificate o guban pang gikinahanglang permit ubos sa National Integrated Protected Areas System. Tapos ang detalye sa balitang regional, dakpan kagahapon sa kabalisan ang usa ka uli tao nga gitudlong suspek sa pagpatay sa usa ka binabay dito sa Malaybalay City, Bukinon ni adtong miaging bulan. Misulay pagsukol sa mga awtoridad si Rene Boy Sandulog diyang gidunggap ang usa ka pulis nga miaresto kaniya dito sa Barangay Central Poblasyon kalilangan alas 2:56 sa kadlawon. Wala maunsang pulisanglit na nakalikay kini og nailogikan sa suspek ang hinagiman. Si Sandulog, insa gisikop tungod sa paglapas sa curfew, nasuta nga mo'y person of interest sa pagkamatay ni Nelbert Abiti Dungo o sa kamiembro sa LGBTQ dito sa siyudad sa Malaybalay, Bukinon niya itong Hulyo 27.
1: Arangkada!
0: Alas 7:23 na ang itong oras, mga karangkada. Ang itong balitang regional.
1: Arangkada! Balita! National!
0: O garon sa detalye sa itong balitang national. Nagkakusog ang nahimong panawagan sa pipilag hautong o sa katilingban aron babagan ang giplanong paksilika tali sa Pilipinas o Amerika. Hinihuman mikatag ang usa ka online petition batok sa inisyatibo. Din mikamad na sa gapintunga ka milyon ka mga tao ang milarga. O kung milagda. Mala sa grupong International League of People's Struggles ang ipasiugdahan niining online petition mi hakot as na sa 523,265 ka mga pirma. Matod ni Arnold Padilla, ILPS Secretary General, ang resulta sa ilang petisyon nagapamatuod unsa kadako ang pagsupak sa katawan sa gitawag nga paksilika. Sumala pa ni Padilla, Kinahanglan paminahon sa gobyerno ang sentimento sa katawhan nga nabalaka sa epekto sa Pax Silica. Luyo sa pasiadab matud pa ang kalambuan. Kilaumang mahimong formal nga kasabutan tali Manila o Washington sa November tumong sa Pax Silica nga mupatukod og mga higanting data center sa 2,000 hektarya nga luna sa Clark City, Tarlac alang sa mga US tech companies sama sa Microsoft o Google.
1: Arangada.
0: Atong isgutan na unya ng unsa ng Pax Silica para masabtan sa mga tao magigala sa ganang Pax Silica. Unya sa tuwang ikaduhang segment sa tuwang pagbarag-uban-uban sa itong programa.
1: Arangada.
0: Nagbahad kagahapon ng Malagania nga manubang ang mga nagpakatag sa istorya nga nadakpan na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala ni Malagania ang spokesperson Claire Castro. Nagigilayon ang Presidential Communication Office Anti-Fake News Department ngadto sa mga tinugyanan sa balaod aron imbestigahan aron ang unsay motibo sa mga nagpakaulaw o kun sa mga nagpalakaw og impormasyon kalabod sa giingong pagkadakop ni Senador de la Rosa kinsa wanted sa International Criminal Court. Gisulti ni Claire Castro nga ilang sutaon kung ang pagpakatag sa impormasyon tinuyuan alang sa usa ka daotan nga tinguha o bugtong pagpahibalo lamang. Nagduda si Castro nga lagmit buot sa nagpalakaw sa maong istorya nga matabunan ang kasamtangang implement proceeding batog kang Vice President Sara Duterte kinsa kaalyado ni De La Rosa.
1: Arangada.
0: Unom ang patay sa paglapdos sa bagyong Maymay dito sa Luzon kagahapon. Sumala sa Philippine National Police. Upat ang nakabsan sa kinabuhi dihang naigo sa landslide sa maglalawigan sa Rizal ug Benguet. Duha pud ka mga tao ang nagalumos sa La Union o Pangasinan tungod sa baha. Ibutiag sa PNP nga miabot sa 3,011 ka mga tao ang mihikli sa 55 ka mga evacuation center sa mga apektadong rehiyon sa Ilocos, Cordillera o Central Luzon. Batod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa. Naglandfall ang bagyong Maymay sa La Union o milatas pa sa sidlakang bahin sa Luzon. Mayabot sa 877 kamaga PNP personnel ang gideploy sa mga bigtadong lugar samtang kapin 10,000 kamaga pulis ang nag-andam aron mo responde kung kinahanglan.
1: Arangada.
0: Tapos ang detalye sa balitang nasyonal. Gihangyo sa Amerika nga itugyan sa Pilipinas si Pastor Apollo Quiboloy aron natubangon ang mga kaso niini sa Estados Unidos. Sumala ni Philippine Ambassador to the US. Gipadala ang hangyo sa US government ngadto sa Department of Justice pinagi sa DFA ni atong Hulyo. Atun sa DFA, maghulat ang US government sa mahimong tubag o aksyon sa mga korte sa Pilipinas di nag-atubang nag-atubang nausab o matod sa DFA, maghulat ang US government sa mahimong tubag o aksyon sa mga korte sa Pilipinas diin nag-atubang nausab o mga gaso ang founder sa Kingdom of Jesus Christ nga kalyado sa mga Duterte. Si Quiboloy nag-atubang sa mga kasong human trafficking o

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudencia Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kaso din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Kini ang FM.

0: sa balikda magrangkada sa tuwa karangkada balita sa buntag samtang itong oras karoon doon ay nagkita ay 33 minutos sa mga nagkalagubon tagna sa La City sa buntag. Padayon sa tuwang detalye sa itong mga balita.
1: Arangkada Barangita International.
0: Og sa balitang international, apit na magkasamot ang Iran ug Oman aron dungan nga dumalahon ang dagan sa trapiko sa Strait of Hormuz. Gianunsyo kagahapon sa Tehran ang maong galambuan halos usa ka semana. Oman naundang ang binaslanag bombang tali sa Iran ug Amerika. Sumala sa Iranian Foreign Ministry na nasa Amerika ang bula kung tugbangan sa Washington ang gihanyag nga framework sa Iran. Og uman alang sa subli nga pag-abli sa Hormuz alang sa international shipping. Apil sa nasabutan sa duha ka mga nasud ang pagplastar sa geographical coordinates kung asa lamang mahimong luwas alang sa mga barko nga muagi.
1: Arangkada Barangita Sports.
0: Og sa detalye sa duang balitang sports.

0: Da wala ba maputol ang swerte ni Alex Yala dihang bidaog na pod siya kagahapon sa laing WTA tournament dito sa Nasud, Canada. Uman siyang kalampusan sa Mubadala DC Open. Nagpadayon sa pagpanghawod ang world number 20 pinagi sa pagpilde sa Amerikanang si Alicia Parks alang sa unang hunat sa Canada Open. Bisa nagkabalus ang galaban sa kaduhang set, hingpit nga giirok ni Alex Yala si Parks sa final set. Pinagi sa iyahang makawingig nga serve alang sa kartada nga 6-1, 4-6 ug 6-2. Sa iyang pagabanti sa sunod nga round, nahimong instant celebrity si Yala. Gumikan gi dugok sa mga Pinoy fans ang venue dito sa Toronto, Canada. Gani kapela o gani kapila pa magwarning ang referee sa dula aron mohilom ang mga Pinoy fans nga labihan ang kahugyaw sa pagsuporta sa ilang bag-ong idolo sa natad sa paugnat sa kusog. Aragada. Sikat na gid kay sa Alex Yala, no? So makaproud Pinoy da, laing Pinoy ang nisikat sa tibuok kalibutan may gala sa natad sa paugnat sa kusog niya. Diha gid maayo ang Pinoy boxing, di ba? Pero sa kulilat sa kwan, kulilat sa kining volleyball o sa kining basketball mga binating mga tigpaminaw. Aragada. Showbiz. Yes, dirito sa balitang showbiz. Nangayog tabang sa iyahang mga kaubang artista ang kanhi aktor o komedyante nga si Dagol. Sa usa ka emotional nga mensahe, so good. Gikumpisal ni Dagol mga higala nga kinahanglan niya og trabaho. Sanglit naglisod na siya sa kinabuhi gumikan sa edad og mga sakit nga gihambin. Batun sa 66 anyos yung kubidyante, nga andam siyang gudawat bisan unsa kagamay nga role o talent fee. Meron lamang doon ang siya mahimong trabaho. Si Dagol mga kagsunan kansang tinuod nga ngalan nga Romeo Pastrana na ilatungod sa iyahang makalingaw nga role isip Dagol sa 2000 sitcom nga Going Bulilit. Saro naman sa dugo sa katigom. No, sayahang pagpakita sa kining television sa pelikula mga galaw sa makatigom tu mga panahuna. O nahurot na dayon. No? Mo lagi nga importante gyud kung nata sa pinaka-peak na to nga kuan. Ato ang profession dapat magtigom-tigom kita. Nito mi baluan, no? Dali ra mo mulabay ra mo gining kwarta kung di ka kabalo mo tipig. Mga binanting mga tigpaminaw. Ako sa una sa usaw na kong tipig wa magi matipigan kay igu-igu roman taon tong income. Bueno, mo ka tong naglangkob sa tuang showbiz balita. Mo ka to ang kinikinitibukan sa tuang arangkada balita sa buntag mga kaigsunan. Gikan sa FMR Network News Center, Princeton Lim ang gamuang news writer. Si Jason, si Pacho, si Tulitz o ingon man si Harrison Trillo ang kaubanago sa production ng technical staff. Balik ko niyong tatawad sa kanaduhang segment sa itong pagbanagubanawan sa programang Arangkada sa Buntag. Magbalin rin ang mga gala, ilansang ang inyuhang mga dagal sa 101.9 FMR Davao, 96.7 FMR Davao de Oro o 89.5 FMR Dabnor. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandog mag-ingon pag mabinantayon o magpakabana sa mga kasamtangang isyu o mga nagunang mga balita. Mabuhay! Pilipinas!
1: Kini ang FMO.

0: Yes, balik tama ang Arangkada sa tuwang kinuang ugna sa itong pagbanag-banuban sa programang Arangkada sa punta kay Gulagyapon si Elmer Dudes Romantico Tandog. Ang dunta mga binating tigpamina, wala sutso sa buntag. Again, today is Friday, August 7 na mga igsuan. Basta mong tanan, iluna mo. Itong cellphone number, 0905-047-9954 ha. Muna itong cellphone number. Balik ko na go para sa inyong mga request. Oh, request naman para sa inyong mga reaksyon. Manta nagtugtog de kanta. Para sa inyong mga reaksyon, kuminto. Og ano daw may gustong ipabot din sa ito ang programa magigala. Naman daw may pa-shoutout din na. Mga natong cellphone number gamit ka ron. 0905-047-9954. Minaw ka ron, kuha ang kumpare. No? Sa kasakop sa Pagkinimigala sa Davao del Norte PNP. Ang katuang higalang si kumparing Padada. Punta kami na sir. Sir Pre. No? Buutan niya pulis. Ano nito nindot ng mga pulis, no? Kanang modilo ni. No? Kapukuhaan ni kuhaan, kanang dagun. Dili busado ba namo gi mga pulis pud pipila da mga busado gud di ba pero gadin tawana ang ngay ni panaminan mga bag-ong mga nakasulod karon sa kapulisan sa mga plano pang musulod di ba ila-ilaha ra gud ni si kuan Sir Padada sama kada kuan pre naka sa kuan nagapong ka sa kining kuan probinsya na sign morning pre Karatman ang kuadri. Gitun in na bala gitun in na sa 89.5 oh tinaw pre mayo ako gitun in sa 89.5. okay, kung naka sa Santo Tomas no Davao del Norte ka sagop 89.5 yun ang inyong gitun in ha kay mo na tinaw din na sa Davao del Norte. That's why gibutangan din na sa network Bengala og 89.5 nga nanuka din na sa siyudad sa Tagum. Para tinaw ang inyong pagpaminaw. Kaya ang 101.9 Davao, kung di anastagom medyo karat na gid gamay di na kaysa tinaw. Bukarat na gid kung naamo na katun in sa 101.9. Pero kung diri mo sa Davao, aw siyempre 101.9 tinaw, ha? As in crystal clear good. Okay? Sikan DNPMFC Malitbog ko assign pre. Ano din siya Malitbog. Ang Malitbog pre mo nang tinaw di ang 89.5. Asa nga sagop ng Malitbog? Panabo no. Gadungaw mo gud nastagom. So 89.5 pre. So may pagpaminaw. Imo magkaubanan diha. Sa sikan DNP MFC. Meaning ani? Malitbog. Panabo no. Malitbog, Panabo City. Buntag. Regalas ko tanan mong kaubanan di pare. Kumparing parada mayang buntag di. Salamat sa tanang mga kapulisan nga naminaw. Mga kasundaluhan nga nagpalanog-lanog. Okay? Hello, ganin yung tanan. Salamat ha, Sir Eric Parada. Salamat. Okay? Amping mo ganun ha. Ay, ito kisagutan ni Maigala, unsan yung pack silig ka, no? Itong duwang gibalita ka ganina, kay daghang wala kasabot, ano? Unsan mo ng pack silig ka doon? Pansanili pa, katong kisagutan ni Kid Libunaw ka ganina, nga upat ka mga matod pa, ex-marines, no? Butangan na itong matod pa, kay naamag ko na idili mga former marines ko dani. Uban daw ani mga gala ingon si Kid binunlot lang ko no.
1: Pinawa.
0: Asa ka to dapat gibunlot ni Baligod, di ba? Nang upat ka mga matod pa former Marines magigala ang nibaliktad o gi itawagan eh kining ingnuntang nibalik sa sabakan sa balaod, di ba? Kay nakonsensya. Nakonsensya sila, silang mga gipamahayag, silang gibuhat, silang gibasa nga kini ang affidavit mga igala. Kay matod nila, ang kadto ng affidavit nga ilang gibarugan o gibasa adong gipatawag sila hearing sa Blue Ribbon sa Senado. Hinimo mga igsuo ni Attorney Baligod. Ha? So hinahinay na sila og balik mga igsuon kay nagkonsensya sila. No. Nagka-realize sila nga dili maayo ang ilang gibuhat. So kung upat, so na pa 14. No? Hinahinay na nga mibaligtad mga igsuon. No. Yawad niya sa Attorney Baligod sa nagatinuod. Okay? So kadto lang paibalo lang nako ninyo kay gisguta man ang kid. Isa pa akong palagman, no? Murag og nag-duplication na ni. Pinawa! Tiwason man ni og mag-isgot. Pero, ako, kalitan ko. No? Nakalitan ko. Nga, paminaw ni mo sila, tanaw ni mo sila sa television, tinuod ang ilang, kaingoy, tinuod ang ilang istorya. Pero karo, nga nanay ni Bali, mga higala, no? Ilang gi... baligtad ang istorya nga... dili to ilahang apidabit. No? Ang gahimo silahang apidabit may gala. Dili gikan silahang kaugalingon ko dili. Gikan kang attorney Baligod. Dirita sa Paksilika. Kay ana-ana sa 523,265 to be exact. Ang mipirma mga gala sa petisyon. No? Nga babagan ang pagtukod og Paksilika mga igala nga pagkatukuron dinha sa Luna sa Clark City Tarlac dito sa Luzon nga kapin 2,000 ka hektarya nga Luna, di ba? Kay matod sa mga petitioners, kini dili magkaayo sa katawhan. Di ba? Delikado kung kini ang matukod sa tuwang nasod Pilipinas. Unsa man ang Paksilika? Ang Paksilika mga kaigsoonan usa ka Latin nga pulong nga ang kahulugan mao ang kalinaw ubos sa impluwensya sa pagmando sa China. Gigamit kani mga igsoon sa duha ka mga pamaagi. Sa kasaysayan, nagpasabot gini sa mga panahon nga ang China mao ang dominanteng gahom sa East Asia. O gadun ay kalinaw o kalig-on sa riyon tungod sa iyang impluensya. Sa karon, gigamit kani mga igsoon sa paghisgot sa posibilidad nga mahimong ang China ang mangunang superpower sa kalibutan. Susama sa Pax Romana, no? Kalinaw ubos sa imperyo sa Roma. O gitawag nga Pax Americana. Kalinaw ubos sa impluwensya sa Estados Unidos.

Sa lain nga bahin, ang pagsilika o sa giplanong high-tech industrial hub din na sa New Clark City, Tarlac. No? Mga egzoon. Paksinika to ganina dito. Paksinika kung nabasa. Paksinika dito. No? Ang paksinika, paksinika mo dito. Paksinika, mali-mali po ng Google, no? Mumali po ng Google din. Atong di-research, atong di-search ba? Mali mo, paksinika mo nga dito. Okay, dito sa paksilika, kaning tukuron din na sa Clark City. Listening ko, ano? Listening English ato. Ubarog, Bisaya ba? Ditso. So, dito sa paksilika, dito sa New York City, kinigugilig ko din, kaasahan po niya mo. Mali. Mo nagdigi mo, angay, ipatuko din na sa kuan. Tarlac. Ang paksilika, usa ka giplano, mangyayagalang nga high-tech industrial hub niya sa New York. New York? New Clark City. Tarlac. Mali na muna doon eh. Ang tumong ni ini, mao ang paghimo sa Pilipinas nga sentro sa, gitawag na ito, Artificial Intelligence kun AI. No? Semiconductor, microchip manufacturing, critical minerals o advanced technology industries. Ang marker ngayon mong makita din na sa Clark City, muna ang simbolo lamang sa proyekto. No? Dili pa ka na momento din na sa rehiyon. Okay? So, ang proyekto, gilauman nga makadani o dagkong pamuhunan o makahimo o kapin 130,000 ka mga high-quality jobs. Badadunay usab, mga diskusyon ni Ana Mangyengala o Kabalaga, bahin sa epekto ni ini sa kinini ang paggamit sa yuta og tubig. Okay? So mo na karon ni petition. Iabot na sa 533,000. Sobra na 500,000 ka mga tao ang ilang babagan pagtukod ha sa maong kinini ang paksilika. No? Luyos ang ipa si Atta Bagagalang ginini ang kalambuan. Okay? So, gilaumang ngayong formal nga kasabutan tali sa Manila o Washington karong November na baya. No? Ang tubong lagi nga magtukod o giganteng data center sa kapinduha kalibo hektarya din na sa Clark City. So, paabot lang ta. Kung ang mga petitioners, no, paminaon sa doang gobyerno mag-exhort.